0: Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye. Okay, mga katrupa, dura kita'y ala sa 8:08 sa itong orasan. Bullseye. Of course, welcome sa itong final round, mga katrupa. Kutubta ala sa 9. Adari sa itong tulumanon. Bullseye. Once again, kini nga itong tulumanon at sa Chris Mayo nga kabutoon sa Santo Blas Gold. Santon Gold or balka Santon Gold Coffee Mix, mga katrupa, doon ay pasensya sa glutathione o collagen. Okay, mas maayo mga pikarong panahuna nining Santon Gold Coffee Mix. Okay, para ligon ang atong kalawasan sugod sa adlaw. Niya mas maputiktahan atong panit kay doon naman kini glutathione o collagen. No? Santon Gold Coffee Mix. Tataod mga katrupa itong natay pasulod nga informasyon gikan sa usas mga delegado Region 7 no? Ito ning sulayan mga katrupa kontak no?
1: Region 7 kaya ka na kay mga Tagalog hapon siguro na eh. Basig Tagalog ni
0: Tagalog 7, Region 7
1: Cebu mas unay
0: Region 7 basta kay Region 7 ayon ayo nagsaba og Region 7.
1: Oo.
0: Basta kay Region 7.
1: Oo, so basig Tagalog.
0: Basin.
1: Oh, Tagalog ni.
0: By the way, mga katrupa sa area sa Bayugan siguro ni nga
1: Bayugan City ni.
0: Kining delegado.
1: Delegado. Kay daghan mo og nangabot god, no? Daghan nangabot niya naapoy mo abot sa 21.
0: Ang uban mga delegado watod pa wala sila mag dungan.
1: Mm-hmm.
0: Nag-kuan sila nag
1: nang gitawag og
0: grupo-grupo.
1: Ulot-ulot.
0: Okay, dako ba ya?
1: No? Oy, tinuod na katropa pangari.
0: Panalitan karaga. Mm-hmm. Ang karaga mga trupa kung mag-usa na atong padung dito sila sa Ilocos mo siguro to. Ha ito dapat Bicol pa to.
1: Mm.
0: Sunod sila kay di man kung usa ra ka taong man to. Mao ni sa ila.
1: Ang hitabo day ani katropa gyeri. Naa day gitawag og advance party kadtong maoy magdecorate sa ilahang mga billeting area.
0: Correct. Oh,
1: kay naa man day ni contest.
0: Kanang notification.
1: Kantahay kanang kalabanson diha sa kanang pilot.
0: Pilot.
1: So ilang pagwapuhan na pag-ayo ang ilahang area diha. Ana ba kintahay ang uban sa Central o Agusan del Sur National High School ana ilan ang pagwapuhan diha ang ilang area kina aday contest ni katropa. Dito day kuno sa tong sa Cebula sa dito naga ba tong last nga palaro. Ang champion di ay sa decoration ang Karaga.
0: Karaga.
1: Oo. Katong gi-interview na mo gahapon ingon siya nga sana sir dapat hindi na siguro isali yung sa Karaga sir. Sa kuan lagi daw ganang sa billeting competition. Kay para daw kuno nga sila na lang daw kuno ang magkatunggali.
0: Correct.
1: Oo, kay ni champion naman daw kuno ang kuan ang Karaga.
0: Well, anyway, ang uban nga mga billeting giganahan sila gumikan sa marawag mahulog nga igo na lang sila ni igo na lang sila nga ni Tokong
1: ni Pahulay mahulog.
0: Pero ang uban gyud mga katrupa something ma sense na what I mean ma sense na to nga apil gyud sila og kanabang preparar sa palibot nya ang kuan din ha akong hilabihan kadako.
1: Kana lagi mao na isa kanon ang nahitabo day anak katropa gari matag LGU matag probinsya na ay gigahin nga kwarta nga intended lang yun sa pagpadevelop sa ilang area kung asa sila dapita. Ana day
0: so actually kining hoping ta nga ang mga in charge niya ng mga school nga diin gihimo nga bailiting nagduplikayod gyud ang ato mga in charge niya kay of course naman para pag-abot sa mga bisita makaingon po sila nga ang burden sa mga tarbahoon wala nag-iasa sa ila.
1: Ana isa po.
0: Okay, normal kung maingon tag appreciation katropang Junje. akin sa may dili mag-appreciate nga na leisure ang ilang trabaho.
1: Kana, o, oh, isa po. Oh.
0: Okay, normal. Kung Jose Agusan de Lesor, dili mo na boot pa sa boot, nga ang mag-preparar sa mga binyo, sila pa ang mga delegado. Do, ang ilan na lang yun na din ha, sa mga delegates, ang ilan namang beautification.
1: Oh, gana, gana. Isa yun na oh, sa mga delegates.
0: Sa ilang po, naman lugar.
1: Naman na nila.
0: Oo. Oh. Oh. So, beautification, sa may mga beautification.
1: Oo, sa mga...
0: Kanang ilang front.
1: Oo, oh, kanang
0: diba? Tubangan. Kanang tubangan sa kung asa sila nagbailiting. Ah, nindot kayo ng mga tubangan na.
1: Kanang sa entrance nila.
0: Oo, oh, plus...
1: Plus naapag yung sa sulod, ano nila nga mga...
0: Plus assistance.
1: Ah, okay na daw, okay na.
0: Okay na?
1: Oo,
0: nana.
1: Nanatong lang niya.
0: So, mga katrupa, for the meantime... natay bisita, gikan diri ang sa atong Tagalog? Tagalog, Bing?
1: Mm.
0: Tagalog?
2: Bisaya na. Bisaya na, sir. Bisaya.
0: Ah, Bisaya.
1: Ay, Bisaya.
0: Bisaya na eh.
1: Mm, okay, okay.
0: Ah, Bisaya na eh.
1: Uh-huh.
0: Sorry, sorry.
1: Akala ko kasi Tagalog.
0: Alright, alas 8:14. Magandang ba, once again, natay bisita, gikan sa usas mga delegado sa atong palarong pambansa 2026. Of course, gikan sa Region 7. Alright, si Sir Tomas Pastor. Sir, mayong buntag niyo, sir.
2: May buntag sa atong mga naminaw karon. May buntag
0: po. Ray, si Ray o si Junji na imong makauban karon sir. May once again, may buntag o marag nindot mo si sir o paminsar karon, no? Kumusta ka, sir?
2: Mayo, sir. Mayo, Sir Junji. Mayo ang atong kaimtang. Ato pong delegasyon po na ito, may pagpagkaimutang.
0: Ayan, no. So, sir, pastor, pwede masayra na to kung asa mo nagpahimutang no, sa inyong baliting area, sir?
2: Oh, naata karon na himutang sa Philly National High School.
1: Mm-hmm. High School.
2: National High School,
1: oh,
2: oh, Philly. Sa Bayugan.
0: Oo, oh, Bayugan.
1: Bayugan, oo. Oh,
0: oh. Oh, oh. Sir Pastor, kanus amo nakaabot diri sa Agusan, sir? By the way, welcome day, no?
2: Oh, dagang salamat sa pag-welcome na mo. Nakaabot na diri gahapon.
1: Mm-hmm.
2: Ang atong entire team na to naabot gyud gahapon safely. Oh.
0: So bali sir, ikaw ang usa may matawag na to nimo sir, in charge of sa inyo nga
2: ako regional o oh, ako regional sports officer.
0: Yeah.
2: Okay. Nagpadaan ni RD Art Bayukot ang atong regional director.
0: Okay.
1: Okay.
0: So karon sir, bali kapila na nimo ning uban sa mga palarong pambansa since nga murag pipila na kahigayon nga gihimo sa DepEd ang palarong pambansa, sir.
2: So far sa akong pagka RSO, pagka regional sports officer, ikaunom na ako ni nga tuig.
0: O, di basta-basta.
1: O, di basta-basta ni.
2: Pag-appeal, oo. O niya, prior to that, naka-join gihapon ta, pero dili as RSO. Na nilain nga, committee nga gidala. Yes.
0: Kining Region 7, sir, unsay particular aning sakop o mga lugar nga sa inyong delegate?
2: Oh, naatay duha ni ka probinsya no sa Region 7, duha ni ka probinsya ang probinsya sa Bohol o probinsya sa Cebu.
1: Cebu.
0: Ayan. Okay. So anyway, lahi na pod nga environment kumpara sa uban nga mga lugar nga inyong naabtan unsa may nakita ninyo diri sa Agusan de Lesor.
1: Sa unang abot, sir, sa unang abot ninyo.
2: Actually, na-appreciate yun mo ang lugar kay una, peaceful kayo.
0: Uh-huh.
2: Ang amo lang nakita karon nga kinamong gibantayan yun ang kainit sa panahon.
1: Ayan, kanagyod. Kanagyod siya.
2: Ato lang yun. I-advise lang ginato itong mga bata nga kung makapangita o laing nga o lugar nga landong.
0: Lagi, no?
2: O di gani, makapangita yung paagi nga makainom yung dagang tubig.
1: Oh, okay, oo.
2: Hydrated na itong mga bata.
0: Tinuon na, sir, kay katong niagi nga mga... adlaw, nabalitaan na to somewhere in Butuan, ni abot ang kainiton sa 40 degrees, no? So, posible na nga maka-apekto na sa kuwan sa itong mga kabataan. So, ang pinganan kayo. By the way, kumusta ang inyong tuloganan, sir? Sa may feelings yun din?
1: Oo, naigang pa, sir. Oo, unsa man.
0: Tinginit ra ba?
1: Oo, init ra ba?
2: Nindot ka na pangutan na, ha? Actually, napasalamat migdako sa ito ang host, no? Ang Bayugan City, no, through Mayor Kirk. Kaya nga ito ang Philly National High School, i-provide ang yung aircon unit ang atong mga classrooms. Oo, niya. ako to na-interview gani isa sa mga bata na to gani ng buntag. Oh. Siya, grabe siya, bugnaw kaya mong kwarto.
0: Wow.
2: So, with that, makaingon ta nga, maayong pagpahawain sa ato mga kabataan o ato mga atleta. Pero panahon na ito kay air condition ang ilang mga gitulugan.
0: Mm-hmm. Aside na, sir, ang kining mga bailiting area ninyo or kana inyong gi kanang gistihan karon aba pay gipanghatag nila nga para ma komportable gid mo
2: actual nindot gani gayo kay naagyo gi provide nga mga mats no na safe provide para sa mga kabataan nato na ilahang mga toiletries gani munya na sudlanan sa tubig munya ang ato pong bayugan through Mayor Kirk naghatag pud siya og blanket.
0: Oh, blanket
1: mao ginaan.
0: Oo, mao ginaan kalamang.
2: Mhm. Oo, nya. Ingot tong bata nga tugno tinod pero naa may habol nga magamit sir.
1: Kompleto, kompleto.
2: Kompleto, ya, tinod.
0: Oh, pero ingnon lang nato siguro atong mga bata nga sus bugnaw man na din ha after sa dula, ilang ta mo diretso aircon kay basig panuhuton ta.
2: Maosan na no kay po usan na sa hinungdan nga sipuno ng mga
1: correct.
2: Bata.
1: Correct, tinood gyud oo.
2: Labi na gikan sa init. Oo.
0: Ang governor sa Agusan de Lesur, sir, actually, murag diri man siguro ni sa Kapitulyo, while ang mga athletes nga wala pa sa ilang dula, murag na ay gi-preparar nga at tumag-standby para at least dilipod ang itong mga athletes nga gusto mo inkod una while waiting, at least dili bugnaw. Uh-huh. Kaya basin, at ito pa ingos bugnaw na. Basing si Puno na hinoon.
1: Oo, ganit.
2: Bito. O oh, actually sir, na ako diri karon sa Patinay sir, gatan-aw ko diri mga huling area nga gi-provide
1: okay.
2: Ni Governor Cani. O oh, nindot kay niya pagkapaimutan karon. Kunya nangita naman gani ko og asa mi dapit ta maka position ani ini pananglitan mo ari na mga bata.
1: Yeah. Okay, oo, wow. Para ma-familiarize ang lugar.
2: Yes po.
0: Sir, sa inyong sa Region 7, pila ba'y og naka-exact nga numbers ninyo or banabana lang kapila mo, sir?
2: Sir, actually, ang atong athletes yun nato, sir, is 617.
1: Ang
2: atong mga coaches, assistant coaches o chaperon, naabot na og 142.
1: Mm.
2: Plus sa ato ang mga technical working group, ang the entire delegation nato sa Region 7, sir, is 965.
1: Okay. Grabe naghahanag na yun, no? Oo, bayo-bay.
2: Apila na mo din na ang mga drivers na to kay para mag-account kay lahi pagin yun sa to ang provincial government o Agusan del Sur na kinahanglan yun ma-register ang tanan. Aro na ay ID ang tanan.
0: Bitaw-bitaw.
1: Okay. Kadaga, Pastor, kinibang lahi magyud ang klima na to matag region? No kaning katrop kaning pastor kini di ba
0: kajotra
1: kining
0: pastor apelyido niya hindi siya pastor na
2: apelyido pastor
1: oh pastor
0: oh sir pastor sir pastor
1: sir pastor sir pastor tay apelyido na ini kay nga ko ganang kuan sa
0: dili ni pastor nga masasangyaw
1: spiritual leader
0: oh sige balik sa
1: sir pastor sir kana bang kini bang lalaki ra bang klima nato sir diri sa Agusan del Sur og sa inyo hapon nga giginikanan nga lugar. Ano ba na yung maka-epekto po sa ito ang mga atleta?
2: Na mag-ikosaban mo. Bisag asa ka buad to, na mag-i-changes sa tagsa-tagsa kalugar. Pero the purpose nga nun ni Advanza o ni Sayuta o pag-abot para maka-adjust na ito mga bata sa
0: klima. That's right.
2: Kana,
0: tama ang ganda siya. Well, in a way, nasabot na ito, sir, nga doon ay mga party sa like accommodation. How about sa pagkaon, sir? Kumusta yung pagkaon?
2: So far, so good. Naman tayo budget for food. Aside sa mga gikumit sa ito ang provincial government o sa itong city nga provision para sa itong food. O niya, nagdala po tag atong kagalingon nga manlutuay para ma klaro gyud mo plaster gyud ang pagkaon sa ato mga bata.
0: Okay. Sir, nadungog nato nung dunay maayong impression no. Inyong nasinati. Then of course ato na lang si aso tao no kay hapit na ang May 24 nga
1: opening
0: din na mani pag-open gyud sa Padula. So sa may expectation sa inyong grupo, sir?
2: Expectation nato sa ato Padula pag join na mo. Consistent pangunta Region 7 nga top 5.
1: Okay.
2: Kunya mo ni gi target na mo nga kung dili ma-maintain, makasulod gyud gyapon mi sa mo ang rank na mo sa top number 5. Kay last time ang good, sa to ang pag-join sa Ilocos nga palaro, namutang mi og number 7. I do not know unsay pinaka-factor ato, pero we are trying our best to go back to the top 5.
0: Sa Cebu?
2: Dito ni sa Ilocos. Number 5 ta sa Cebu.
0: Cebu.
2: Number 5 punta sa Luzon, Marikina. And then number 7 mi dito sa Ilocos mo na yamu ang gitanaw kung sa'y pinaka reason.
0: Wala pa man gid magsugod ang dula, sir, no? Pero of course, from Region 7, Bohol, Cebu, sa may pambato ninyo, sir, nga dula?
2: Ang pambato na to na ata ng basketball, ng volleyball, o mga team events na to, pero daghan po tag nakuha sa mga individual like aning Arnis, na ang ato ang dance sports nga pagkura nang introduce unya ang Cebu magyoy nag naamig yung grassroots training ang Cebu, bumuli karon makuha lang yapon na mo ang kampiyonato na diyang area.
1: Okay.
0: Bali, ang Region 7, sir, sa dala ninyo nga mga kining atleta, ang pinaka sentro sa support Cebu, sir. Kay mura nakita na ko nay bus ninyo sa
1: ang katong green
0: among kamera na bus green. Cebu bus, no?
2: Oo, grabe ang suporta ni Mayor Archibal.
1: Archibal.
2: Cebu.
0: Okay.
2: Oo, nagpadala gid siya og buses nato nga para makahatag og suporta considering sa distance nato gikan sa Bayugan padung diri sa Prosperidad.
1: Oo, distance gyud. Oo.
2: Bali, yamo na iya ang suporta.
0: Nidunggo mo sa Nasipit or Surigao?
2: Nasipit ang ato ang gidungguan, sir.
0: Okay.
2: Pasalamat ni Amy sa provincial government kay nag-provide yun sila og buses. Aside sa ato ang gidala nga city bus, naagi sila gi-provide nga I think mga dusi siguro yun to ka buses. Mao na nga, pag naog na mo gikan sa barko, sa Nasipit, tuloy-tuloy kayo ito mga bata, huwag yun problema. Ang mga bata, why delay? Dito-dito na yun silang bus, assigned bus.
0: Okay. Sir, as of ratings for 1 to 10, pilay mong i-rate. Sa karon na, inyo rang impression karon, impression niyo karon.
2: Yes, naamag yung tayo room for improvement. I'll give a rating of 9.
0: Wow, lakahapit na perfect, ha?
1: Hapit yung rating. Thank you, kaayos.
0: Sir, bali, panapos na lang nimo nga mensahe, either sa, huwag naman galing na Mindanao to ka Cebu, kaya nakalive man tayo sa Facebook, o kahapo din sa atong mga taga-Agusan Sur, especially mga opisyal.
2: Okay. Sige. Sa ato ang mga supporters na to from Cebu, among ihangyo ang inyohang mga pag-ampo para makuha o peaceful o niya o maka-provide tag maayong suporta sa ato mga kabataan na mo imudol karon sa palarong pambansa 2026 din sa Agusan del Sur. Nga, sa ato ang management, ang atong pasalamat sa Mayor sa Bayugan o sa Division of Bayugan City and all the support coming from the divisions nga ni Tabang sa ato ang Biliting Quarter o sa ato ang delegation sa Central Visayas. Among pasalamat. Prayers lang po mi nga mahatagan mo og maayong grasya po o maayong panlawas.
0: Sir Thomas Pastor, sir, daghang kayong salamat o once again welcome sa inyo o amping kanunay dinha sa atong kining matawag nga activities gikan karon og hantod nga pauli sa inyong lugar, sir.
2: Sige, daghang salamat. Daghang salamat sa inyong paghatag o gigayon kanamo nga makapaibaw sa kadaghanan o gunsay among status.
0: Thank you very
1: thank
0: much.
1: Thank you.
0: Mga katropa, si Sir Thomas Pastor, ang Regional Sports Officer sa Region 7.
1: Bullseye! So, Bohol o Cebu.
0: Cebu, Bohol. So, pinakadako ang
1: combination ang player ani.
0: Combination kay Region 7 man. So, Visayas.
1: So, gahe, good kay malimang kag top 5. So, 5 unya.
0: Top 5 kanunay sa ilang standing.
1: So, kusog ang mga player ani. Di basta-basta ni. Limang kag tibo ko ni God. Kanang 17 region ko ni. Unya maka 5 mo.
0: Di basta-basta.
1: Di basta-basta ni.
0: Okay. Mga katropa, itong orasan alas 8:27. Murag doon ay maayong impresyon. Ato nang balikan ang atong panag-upan. Balik lang kami, mga katropa. Humaning panam na standby.
3: Bullseye! Bullseye! X! X! XFM. XFM.
4: Sa usa ka korte o dinhi.
5: Oy, master. Unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
6: Judge, abi pala kong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
5: Exciting?
7: Exciting!
8: Sa Taunt Plus Gold user, atong paminawon.
9: Gideon Galawiyot pag anong frangado di Oro kung kriyatin yung taas akong ihi so kung pag-ihi doon putol ay video nga di matulog
8: Zaton Plus Gold
9: kretin lami anatulog na kayo kung sa kong ihi o tira kayo garo na kretin 94 alam kung nakapaminaw sa kong ipang multi-car na kong mabalatian yun ang sulayan.

0: nako, sulayan nako ko nag-inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan na pag-inom nako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Nakuna noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit dayon ko. Bisan 30 kakapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: Tinway.
1: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Pinik karoran, taga Matina. Akong mata, may buga nga mo, tabon na pag. Pero pag tumahan ako sa Victorix Plus, sa isa lang katab, action siya kawala. Mas guwapo yun ang Victorix Plus. Dalirag yun siya magkawala sa upad sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, ang refill lang lang sa tricycard, mga po ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo, kamu lang katilaw, para makita ginin nyo, usap-ektibo ang Victorix Plus.

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Alright, a las 8:35.
1: Bullseye!
0: Of course, kini atong tulaman na sa mga trupa at sa kinis mayo nga kabubuton sa Premium D3 Coffee Mix. Kining Premium D3 mo rin ganyan siya o adilan na kuhingan lang kung unsang kindi, no? Pahit-pahit siya kamay.
2: Lami kayo, ni Gay. Siyempre, kuhan ba yan?
0: Premium D3 Coffee Mix. Kining tulo ka mga kapi sa Yes 12 mga kadupa. Doon na siya unique nga mga
2: lahi-lahi
0: nga timplada.
2: Naman po'y tao nga hilig ganahan o kanang pahit-pahit.
0: Pahit-pahit, oh. Na'y medyo creamy.
2: Na'y
0: normal lang.
2: Na'y ingana.
0: So, kining Premium D3 Coffee Mix, si Katrupang Ma'am Ading Graderos Dapan.
2: Mo na iyang favorite paborito. Paborito yun na niya.
0: Si Katrupang Bronx Ranch Dakuran.
2: Kanay pong coffee
0: kato
2: mix.
0: Yung normal lang.
2: Kating Santon coffee mix. Coffee mix. Mo ni pinakaunang...
0: Ambot ka si Katrupang Yuan Vegetarian. Naara ba diya si Katrupang Ray na mahaw?
2: Nagmahaw.
0: Katrupang Yuan na mahaw diya si Katrupang Ray niya. May tao mayong pagpamahaw no, ni Katrupang Ray o kisama yung kabana din ha. O mga silingan o ang Yuan Vegetarian.
2: Mayong pagkaon ninyo diha bahalag kami gutom.
0: Ala, mas maayo ko ito na itong Napoy Santon Plus Coffee Mix niya.
2: Siyempre, kapag.
0: Parisan ba?
2: Para nindot kayo. Lami kayo ikaon, katropa nga rin sagulan ni mong kape.
0: Correct.
2: Lami kayo ikaon, ay.
0: Sige, atong mga produkto mga katropa sa Yes to Health, nanas mga butika o ka. Pwede mo diri amo drop by sa itong sabihan sa XFM San Francisco. Nami sa second floor, Sugano Building, Puro Kwan, Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Okay. Uy, maayo ang impresyon, no? Feelings ni Sir Tomas Pastor.
2: Okay.
0: Kaingon ka, katropang Junji, nga pastor to siya. Dili, oy.
2: Pagsanaan ko ba? Tomas Pastor.
0: Si Tomas Pastor. Siya ang gatong
2: in charge
0: sa... kining sa sports gusto siya.
2: Dili ni basta-basta po dog hisgotanan nato sa experience ni Gay. Kung ipadala na gani ka sa usag ka kanang probinsya, pinili na gyud kang maayo gyud
0: rehiyon.
2: Maayo na gyud ni kalidad ni sa pag-coach. Kuha ni mga
0: interior. Overall man siya. Bot ba sa bot? Siya ang... sa sports nga gahawin.
2: Okay, naman po yung sa lahi po, di ba?
0: Dako mo na, no? Lahi po itong sa beautification.
2: Lahi po ito.
0: Kung doon ay overall in charge sa beautification, lahi po itong sa sports, no? So...
2: pero kining iya ha, sa sports,
0: sa
2: no?
0: Sa sports siya.
2: Ang kuwan kayo, mani muhatag og dungog.
0: Kana sila, puro na ay muhatag dungog. Bisan pa mo ingon tag beautification.
2: Nagihapon.
0: Natawam nga masungkit ni muna, kay ikaw man ang nagmanana.
2: Dungog gihapon.
0: Hilabihan ka na kong dungog. Kung tinuod na siya, wala man ko kasubay ko itong niagigod, nga ang karaga mo ay nagkalusot sa beautification. Wow, congratulations, no? Of course, sa karaga, hama na pa ang karaga na ituod, katropang yun siya.
2: Oo.
0: Asa man ang ato
2: na karaga na ituod?
0: Oo. Asa na ang karaga na butang?
2: Sa Kapitulyo? Sa Kumpre. Sa Bayugan City.
0: Sa Bayugan ang karaga?
2: Oo, karaga. Bayugan City.
0: Mau ba?
2: Dito, sa goal na tutanan dito. May Talakugon, players Talakugon, players sa Surigao City, players sa Butuan. Nagka-mix-mix na sila. Naa sila karon sa...
0: Bayugan.
2: So, kumpre yun nila ha. Dito sa kumpre. Hawakan nila ang kumpre karon dito.
0: So, di basta-basta?
2: Dako, mag-iriya ang kumpre.
0: Kasagari na to mga katrupang sa mga rin Bayugan, ang impression diha murag Dasig man. Pasalamatan ini kay masins magyun nato sa interview mga katropa, no? Actually
2: happy unsa
0: gyoy
2: feeling kanabang gikan gyud sayang kasing-kasing kung unsay ilahang
0: nasinati
2: pag abot hangtod nga ni abot sa pila ka adlaw. Nasinati.
0: So well, in a way, the first impression atong matong giparate mga katropa, si Sir Tomas Pastor out of 10, 1 to 10 ang iyang gihatag nga rate.
2: 9.
0: Uy, so, di basta-basta.
2: O kanang mohisgot kag 9, na-compare na po na niya ang ilang mga experience po sa dati, lahi po niya mga lugar.
0: Yes, of course. Ma-compare niya sa dati nga gituan nila nga mga lugar. Oo.
2: Okay, nang reklamo na lang gani kuno ang mga kuan, mga tungod sa katungdaw. Okay. Tagko kayo nitong aircon gipang installar katropang ari. Okay, nakasuroy man ko dito gabi eh.
0: Oh.
2: Oh, dagko kayo ang aircon gipang installar dito kaysa may di mo kurog in town.
0: Oh, gawi. Oh. Oy, may buntag din ni katropang kagawad at Jeremias Muralde.
2: Oy, kagawad.
0: Ay. Morning, diawad.
2: Oy, magsilos na biyang asawa ni si kagawad ramay si ikon. Oh, dapat si Mami Rasol. Ato pong i-enter.
0: Oh, appeal good.
2: Oh, may ingon na ba itong... Ay, si kagawad na pimintay inyong ginagawa na yun. Ako, sige ko paminaw diri.
0: Apple po kayo.
2: Apple si Ma'am Mirasol.
0: Oh, may morning niya din na. Ah.
2: Oh, apple, kay, siyempre, lisod magod gayog din na tapasakon ka nung sa mga dali ra ra makain tuig ba ya?
0: Oh.
2: Dali ra kain tuig. Dali ra kain tuig. Pista na po. Oh. O, rin, natakasa ka.
0: May tao. Salamat din ang pagpaminaw diha.
2: Salamat kayo, taga Barangay Hubang, ha?
0: Barangay Hubang, no?
2: Ubay-ubay man ito ang maminaway sa Barangay Hubang.
0: Yes, Katropang Inday Abilyar. Good morning, Katropang Inday.
2: May
0: sa Barangay Lucena. May muntag, no?
2: Oo, niya kang Wilma Joaquin po, respisaan, ha?
0: Katropang Wilma, good morning.
2: Mayong pagpaminaw po ni mo, Katropang Wilma Joaquin.
0: Katropang Demer Patagog Senior, good morning.
2: Oo, mayong pagpaminaw, ha? Ninyong tanan.
0: Hala.
2: Ito ang mga kuha na ito.
0: Oo.
2: Niya, si Aragon Mark James. Oy. Region 7 is Central Visayas Region. Kung yun din sila day, kaya bang daghan
0: consistent sila.
2: Daghan na yun day kayo naka-ila sa ilahang kung yun, kaya bang unsa ni? Gay yun din
0: Region 7 is Central Visayas Region.
2: Oh, Cebu, Bohol, Siquijor, og Negros Oriental. Ana diha, no?
0: Sige, gi-welcome na mo, sir, ang mga taga-NCR delegates sa Provincial og Calabarzon sa pilot. Kinahan sila kay walay traffic diri og daghay
2: punoan.
0: Asa man kadapita sa Calabarzon or diha sa kay Atbang Ramaneng?
2: Atbang og
0: NCR, NCR og Calabarzon. Ang Calabarzon
2: sa nasa pilot. Elementary School. Nasa Agusan National High School ang kuan.
0: Kay nakita NCR. Na to diri sa di a may vlogger nga nindot po ning nangabot sa NCR, no? Kaning sa high school. Okay, na yung mga pasayaw, no?
2: Oo, kuhaan po sila. Naan sila yung mga, ano ni, pasayaw. Halos na ni, kay mga atleta, mga vlogger. Dagay atleta.
0: Dagay vlogger. Maugid ning atong mga bailiktil area.
2: Na sila'y vlog
0: na kinahanglan yun nga. Oo, kinahanglan yun nga mag-dubli... dubli kayod kay naarabay yung mga vlogger ma-expose na sa social media.
2: Mayroon mga vlogger nga dilidag kong followers pwede naghara.
0: Oo, moingon dayon nga. Ay, kamaayo sa ilang mga pag-accommodate. Kana points na.
2: Pagkalami kayo na paminaw.
0: Yeah, ang problema, kadropang Junjing moingon nga, na, wala man ni Ati Mana dito. Na.
2: Oy, niya...
0: sa ano pa man na, alangan mo ingon ang agusan nga. Oy, idilit na.
2: Oo, niya moingon nga, wala may tubig.
0: Lisod na.
2: Lisod kayo.
0: So ang mita po gina na, maning kamot gina.
2: Okay, abinin mo katropa nga rin sa 18, o ibutan na to nga ang mag-appreciate ang 16, 17 region man eh. Ang 16 mag-appreciate, o niya ang kining ika-17 mo negative. Matabunan ning kuan?
0: Matanan?
2: O matanan, ma-general na. O matabunan, inga na, bayag yun ang realidad, bayag yun.
0: Karon mga katropa, sensitibo in the sense nga daghan yung mga vloggers, no? Mas nindot kung ang first impression maayo, okay, magiging na yung magkanat na yun.
2: Oo, anak mana.
0: Pero ang problema niya kung sa first impression pala mga
2: negative na. Kanat na to.
0: Lisod kayo. Mga katropa, itong orasan, last 8:44. Balik kayo punta, katropa nga, Junji. Balik may mga katropa, humaning panamdam.
1: Bullseye!
3: XFM.
4: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo master.
5: Ako an kanang bronze green Livy Biggie.
4: with a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang? Ah, lami, ano, oy. Ursa ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti, yun yan ay ginamos. Ha, na ay pinislat na kamatis ba? Yan yung hakap.
4: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ah, usa na?
4: Kuan God, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
3: Exciting! Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra ani lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
2: Santone Gold Coffee Mix, ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix, mabalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
4: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Hello, ako si John Jelly Brias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako mangapi o Santone Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Santone Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, nga program. Ang ingredients ni ini, mangustin o tuya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santone Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santone Plus Coffee Mix.

0: pagpapaling sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Alright, mga katrupa. Doon na kita yala sa 8:51 na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, of course, kini nga itong tulaman ng mga katrupa at subkiris mayo nga kabuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, alang sa atong mga mag-uma, naghatag kini pag panaghan sa mga ani, pahimsog sa mga pananom. O na nga, fertilizer rin yung pangita, mas maayo gamiton ang Crop Gold Fertilizer.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Atong sabi ka na ito, atong tulungan ng mga katrupa sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, inom tuming ang lawas sa walay kapasidad o pudusog vitamin C. O na nga, pinakamayo mga katrupa, mukhaon kita mga pagkaon na doon ay presensya sa vitamin C. Usan ini mga katrupa para usahan na lang yun, igon na lang yung kamutumar. Santon Vitamin C, pinaka-unik, the best kayo. Kumikan kay dunay presensya usab nini nga alkaline. Alkaline, maunay dako usab na gipiktog maayo. Kina sa itong lawas mga katrupa kay mas maayo man niya itong kanabang tiyan nga dili mo bati o kahapdus. Kining alkaline mga katrupa, usas mga neutralizer nining acid. No? So, take Santon Vitamin C.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, alas 8:53 na. Alright, meh. Basig na pa yung mga...
2: Da, basig na pa yung
1: mga... Napabot sila nga mensahe di agadupang nga Junji, no?
2: Oo, may lang mo inta ba nga way mahiubos ba?
1: Oo.
2: Oh. May ngon nga, grabe ni in na malang wa. Magiging patagay. Oo,
1: mabasahag amung
2: kuwan. Basahag akong kuwan.
1: Sige, then, Dries Picas nga page, no?
2: Taga nag-grocery gahapon mga sir ang taga Manila.
1: Mm-hmm. Oy, nag-grocery
2: sa Gaysano.
1: Sa Gaysano?
2: Mga kwartahan gyud ay ni sila katropa nga rehwa, wala gyud ay sila din na merkado kay init. Mamay to Gaysano kay
1: sa Gaysano kay
2: Bugno man. Bugno nya naabot ni sila ay naabot ni sila budget pod sa kuan.
1: Niya usap pa. Safety sila dito.
2: Oh, safety kay Bugnaw niya.
1: Naman sila slalom.
2: Aso.
1: Safety spanit.
2: O, kanyang mga taga Manila, kuwan yun eh, mga kwartahan.
1: Pero
2: eh, mga
1: gusto sila maglibot-libot, kaya mutanaw ng kinagusan
2: nila sa view. Sa mga...
1: Pero, sigurado ko ang katurupang dyan dyan, naging magsuro-suro.
2: Na. Pero hapon-hapon, na kay grabe yun ka. Init man. Kayo yun, oh.
1: So, anyway, 24 pa ba ng opening?
2: Oo, so mag-abot na tanan. Pertig yun ang bibuha tanaw na ng tropa, ini-opening ka na.
1: Oh, kato si atong interview kagain na, si Sir Tomas Pastor.
2: Tomas Pastor, oo.
1: Tama itong iyang giingon nga gumikan kay pag-adto na to sa ubang lugar, posible nga doon ay laing klima. Pero actually, maghalos magkapariha ramad ang klima kaya naramad sa Pilipinas.
2: Pilipinas init.
1: Pero naagyo yung mga lugar katurupang dun dyan nga hilabihan yun ka init.
2: Init, oo.
1: Napoy yung lugar nga hilabihan ka bugna.
2: Oo, labi na. Dito sa Bagyo ang ihild ang kuan.
1: Oo.
2: Piting iniibag, piting kuan na dito. Bugna,
1: oh, yun. Oo. Well, anyway, tama to yung giingon nga at least advance yun kay para maka-adjust pa.
2: Panood, oo.
1: Ang mga adjust. Delegate sa panahon. Kay sama na ubiyahi ka, diretso ka salam.
2: Berting ko ana. Adjustunon yun ay kikining init yun.
1: Dapat.
2: Makaguba yun ni sa kuha ng init.
1: Pitsa ni sinuibita ka ron. Pitsa ba yung tinaan na gudtanan dire? Para na pa sila pilaka-adlaw mag pinatiman silang lawas.
2: Ang akong nakuha ng informasyon sa gawas, pinakataas, 21 kumplito na yun daw.
1: Sa 21?
2: Tanan, karumpit sa 21, kumplito na tanan
1: yun. Sakto na. Kay
2: tunapay pinakaadlaw, di ba? Ang observation nila, swimming pool, check nila.
1: Unsay mga kakulangon?
2: Atong mga area sa baseball.
1: Correct.
2: Oo, nga na ba?
1: Makiramdam pa ba?
2: Oo, makuha nila nga diri. Unya katong labi na ning mga maraton. Makuha, makita nila.
1: Parihan, katrupang yun, Jay. Kaning, ang baseball, di aman din siya tubangan sa estasyonan.
2: Oo, kanil, kanil. Estasyonan, oo.
1: Mga katrupa, mutan among baseball.
2: Oo, na adiri, atubangan.
1: Di adiri sa atubangan sa mong estasyonan. Maklaro pa ng... Tarpulin nga baseball.
2: Oh, duloanan din eh.
1: Oh, manunod to dito. So normal ang mga delegado at doon pang jajay mo. Tanaw dito
2: ka. Na, adiring area.
1: Mapingon man eh.
2: Oo.
1: Oh, dito ka, dito ka.
2: Dirita mo po, sir.
1: Piangan ni mo ang kwana.
2: Mora sa basketball ba nga? Ang sa basketball, beto ka tropa garing. sa basketball ang among una nga observa ra gyud ang ring.
1: Ang ring.
2: Oh, pag ana namo nga hey, mingon din mi sa center nga ayo diha. Diri ta mag warm up kay kung asa mo mag warm up una inyohang ring sa first quarter.
1: Amo ba?
2: Oh, mo na nga utan na mo ayi hiwi dito niya hangad.
1: Diri ta mag warm up kay.
2: Diri ta sa kuan. Oh, mo na yan, mo na isa mo po na isa sa basketball. Pero kan sa mga baseball pag ana nga batuhon to dito
1: sa coach. Batuhon dito.
2: Coach batuhon dito coach.
1: Diri rami.
2: Diri ta episode ha kaning kuan ana dag mapping ni mo daan.
1: Pati ang bato diha nga agihan. Ingnon nimo nga kuan nga. Uy, toy bato dito oh.
2: Oo na.
1: Mudagan kas may bato mulikay kag kalit para sa pindol lang sa.
2: Oh, di ba? Mga ing ana ba?
1: Normal, mapingon gyud mo
2: iya. Oh, tinuod gyud.
1: Dili nang ingon nga kanang musalang ka sa dula unya wala ka sayod sa imong lugar.
2: Unsa oh, unsay kuan ba? Sa maude ni ha.
1: Oh, panalitan. Ikaw swimmer ka.
2: Swimmer. Oh,
1: dapat kabalo ka. Asa ang inyong...
2: Ganang dalik ra ka makatuyok. Dalik ra ka...
1: Languyan. Oh, pangingan. Ay, uy, alang among languyan diri kay nanimaho mang angso.
2: Oo.
1: So, makaandam na daan.
2: Oh, ready na.
1: Ah, mamahid na lang ko aning...
2: Peter Babugnawan. Peter Babugnawan tubig niya.
1: Oh, yeah. Uy, hala ka ang tubig nila diri. Kaya grabe ka bugnaw.
2: Bugnaw. Oh, iya, kinahanglan ko ani.
1: Saon man ako ni?
2: Saon ko man eh.
1: Makaandam ka kay... Kung wala ka masanay...
2: Mau gani.
1: Ah, mamikugan, bikugan ka diha.
2: Eh, ang bukabugnaw mo bi pamumudag mo kay marag bikog mo, paingon man sa bikog. So daghan gyud ang isa gyud ani ang coach gyud. Mao gyud ni isa.
1: Coach magyud ang mo sa lang. Siya may kabalo.
2: Lista na dayon to.
1: Ah,
2: akin ni.
1: Ilang court sa basketballan o medyo dalong danlog ni.
2: Oh, dangog. So ang inyong sapatos gamiton ha, ayo tong kuan kini.
1: Oh.
2: Kay dangog ang ketong area dito.
1: Oh.
2: Mga ligid mo dito.
1: Ana
2: ba? Mga daghay.
1: So tama gyud siya nga mag-una.
2: Mm.
1: Oh, dili nang ula hina kay usas mga tung gusto gyud nga winnable.
2: Oh.
1: Dumadaog. Even ang mga coach niya na, dili lang ang pag-coach.
2: Oh, ang area yun.
1: Ay, api lang binyo.
2: Mapping yung kas area.
1: Oh, niya karon katrupang yun, Jay, kay... Pareha to yung giingon niya nga, ang amo lamang kakuha na, grabe ka init.
2: Init, oo.
1: Oh, ay, magandam na ka diha, unsay para sa imong...
2: Unsay maayo diha sa mga player.
1: Oh, vitamins ba ka diha?
2: Condition. Condition ang player yun.
1: Kay kining, dili tiaw katrupang yun, Jay, ang kainiton.
2: Binood, ay.
1: Pareha ng baseball. Kanang baseball din ha, dili man na ingon nga...
2: Open ba yan ha?
1: Open court pa na.
2: Open ba yan ang baseball?
1: Oh, di, grabing inita.
2: Ambot na lamang, ana.
1: Gawa siguro og mag-ulan.
2: Kining sa soccer,
1: dito
2: magyud sa Kapitulyo ang sa soccer nga binyo ana. Ito nung gidaw nila nag alas 5.
1: Alas 5.
2: Oh, kay nag magsuga. Kay og ito nung nila nag alas 9.
1: Mao.
2: Muendo alas 11.
1: Ang inita.
2: Nagkay makuyapan ka tropa ba? Bisag mga ujis, mga kuyapan sir kay.
1: Oo.
2: Samot na gyud magdagandagan ka diha.
1: Oh, usa actually sa pagkakaron. Usa nga i-consider og pangandaman nila.
2: Kining kainiton.
1: Ang atong kainiton. Lisod kaayo mga katrupa o ang mga coach magpasagad dili mabinsar
2: at least bangan maka-adjust sila pero okay na lang yun ni katrupa kay gitagaan tagmayong panahon
1: correct
2: kaysa ulan na patang porhisyo yun.
1: Katong mga accommodation mga katrupa dako ang papel nila to. What I mean doon ay in charge sa sports
2: doon na po in charge
1: doon ay in charge sa accommodation. Usa na ang ilang papel, dako ang ilang papel, kay may ngang tag-accommodation, kinahanglan ng inyong mga athletes na inyo nang mapahiluna sa sakto.
2: Plaster, yun.
1: Kay, og dili na mapahiluna, dili kayo katulog na.
2: Mo na.
1: Ha, inigdula, hago.
2: Kanang luha kagabi, ing magkulang kagtulog katropa, wag yung condition yung lawas, anak.
1: Mao na nga, ipaigog yun.
2: Kuan yun nga, hagok yun. Kami nang sakto yun yung aircon. Lagubog yun ang aircon.
1: Niya, bahalag bugnaw.
2: Bahalag bugnaw.
1: Okay, maumang yun na siya. Ang uban naman, manadubog na.
2: Sakto itong giingon ni sir nga, mainom yung dahag tubig.
1: Kinirabang, binin mo yung katropang yun, bisag dili init. Sabi mo yung tagbugnaw. Mainom yung pagtubig kay magkadahydrate
2: yun na. Maot, tinuod.
1: Aircon? Kusog ka mang ihihihi, ana.
2: Sabi ka po.
1: Oo. Pero atong orasan, katropang yun, Jay, punto alas 9 na.
2: Di naman mo tugot. So, wala naman siguro ay nagpahabol og comment, no? So, di na siguro mo mahiubo siguro mahuman, may.
1: Sige. Salamat mga katropa sa inyong nga pagpaminaw ha. Right, of course, mo sunod na pang programang Sintron ni Katropang Limulukay. Manamilita sa kami mga igala. Salamat sa magkausap pa. Sa ngalan sa kinitibukang pwersa sa XCP Philippines Network, sa XCP Magusan na 1.395.7 sa kontrol ni Katrupang Militaran. Sa itong News and Public Affairs, papakula sa itong News Director Katrupang si J. Salvan Loy, atong News Desk Katrupang Nibilo Kai, ang Angkor Supporter sila si Katrupang Ray Alinton, Katrupang Ali Vicente. Mga Katrupa, nagang salamat ako si Katrupang Ray Celeste Sura Vasquez.
2: Ako sab si Katrupang John J. Librias.
1: May buntag ka itong tren.
0: Dalaygon ang Diyos. Bullseye! Bullseye!
3: XFM.
4: XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, parle pagod. Pakurati na ba ni mong kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot.
6: Exciting!
7: La la la la la la la la la la la la la la.
8: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
8: Ha? Sa Krupp Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
7: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakwa akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
7: Wala pa day kamasayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
8: Maudi na ang Krupp Gold, bay?
7: Oh, bay.
8: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krupp Gold na ta.
9: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kiniunya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: Bush Abo, magpakilo ko sa hubay be.
11: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
10: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
12: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Centro.
1: Katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong naandan nga tulumanon matag alas 9 ang Sentro.
0: Sentro.
1: Martes karon mga silingan. Pitsa 19 ning bulan sa Mayo tuig 2026. Akong partner sa technical division, ang among technical head si Katropang Melanie Duran. Sa ngalan sa among station manager Katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among news director o admin officer Ma'am CJ Salban Louie. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division, mga katropa, inyong alagad sa kahanginan. Sa gihapon, Limuel Pagalaran Ukay, mag-ubanta, kutob alas 10 niining sa iyong udto. Alang sa paghatod niya na kaninyo sa mga balita, mga impormasyon, mga isgutanan, isyo, o guban pa nga mga kasikas atong palibot atong tagaag pagtagaad dini sa atong pagpanaguban. Duha ka sibihan nag-broadcast sa atong tulumanon, ang XFM Bayugan pinaagi sa frequency 95.7, o dini sa San Francisco mga katrupa, mabati kita sa frequency 91.3.
0: Sentro.
1: Tanan nga mga kabalayan karon atong mga nanay ug tatay, naa silang tagsa-tagsa ka mga panimalay or asa man mo karong mga panahuna. Unya, nagdala-dala mo gradyo, labi na ito mga biyahidor diya sa National Highway. Nagmonitor sa atong programa karon maayong pagsikay-sikay o gamping sa biyahe ka ito, nagabiyahe karong orasa.
0: Sentro.
1: Siyempre mga katropa, ito pong pagpanaguban, mabati o makita diya sa digital media channel na ito. Ang YouTube, XFM San Francisco 91.3. O ang atong Facebook Live mga katropa, nag-broadcast diya sa itong Facebook pages. Atong main page mga katropa, XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. O uban pa nga mga pages mga katropa, pwede mo makapaabot diya sa inyong mga komento, mga opinion, unsay inyong ikasulti sa mga panghitabo sa itong palibot. Para ito na matagaag pagtagad mga katropa sa atong tulumanon ang Sentro.
0: Sentro.
1: Init kay nga itong palibot mga katropa, dere sa lungsod sa San Francisco. Bisan gayo ng buntag, perti maghihapong iganga. Ha? Murag lahira. Sa bagay, buwan sa Mayo, ting expected yun na ang ating init. Unya karon pong mga buwan na, katropang Milani, gikan atong Abril. Murag ting anipod. Atong mga naay mga basakan. Why problema? Kay ang atong palay, ang atong mga bagong inani, dili in town mabasa. Makabuwad yun, no? Makabawi-bawi, makabaligya mo sa inyong abot diha.
0: Sentro.
1: Unya, papalita unya may baratong kilo sa inyong bugas kung inyong ipagaling. Kay diha ra ba sa atong merkado, tag 65 ang kilo sa commercial nga bugas. Pero ang kumpra di ay sa atong mga traders na ara sa tag 20 kapin, no? 24, murag na gani 19 ang kilo sa palay. Unya ang bugas perting mahala, dola na sa 70 matag kilo.
0: Sentro.
1: Dapat unta tong tag 24 ang kumpra or 25 baka ang kumprada sa palay. Naara na dapat sa 50 kapin, no? 50 ang i-times to lang unta kay yung mga tipasi di ay. Pero anyway, rason po ning uban kay ang transportation expenses, labor niya patong-patong pa diha kay para mo ginansya. Kay karong panahon na pod og di pugka mo paginansya og sakto ra pod.
0: Sentro.
1: Basig ang imong ginansya igo ra ikumprag balik. Di na gani ka maka iguray pang sweldo o expenses. Dapat mo ginansya po ka nga sakto-sakto po. Muna mausahin mo, sabot po taba nga, nagmahal. Nagmahal lagi yung tanan, no? Ultimo kay magpa-gupit mo. Tag, kuha na, 80 na ang gupit ron.
0: Sentro.
1: Kaya ngon pa nila, mahal ng bugas, mahal ng gasolina. Huwag ipabilin kung naghihapon nilag 60-50, unsao naman kung nila pagkabuhi. Muna sa mo sabutan, no? Nga dunay movement sa mga presyo, ilabi na sa serbisyo o mga produkto, gumikan kay, di ba po sila makapalit sa ilang mga palitunon kung kulang ang ilang kwarta mga katropa. Gumikan na po sa kamahal, no? Diha tanan sa merkado. Sentro. Bisan sa mga basic necessities, no? Sa atong panimalay, nang mahal na po mga katropa ni ining mga panahuna. Unang kamudiha nga wa pa nang minyo, pag minyo na mo. Basig maabot ang panahon nga tag 100 ng kilo sa bugas, maglisod na gyud noon mo palit ana. Pero mura na og gamay na kaig value karon ang kwarta, ha? Sa una ang 100 makapalit ta magyug ka ana og 3 ka kilong isda. Oh, tay na man tuig tag mga 2001 ana nga mga tuig. 2002 na pay tag 30 ang kilo sa isda sa una. Muna sa imong isagatos mga katropa, 3 ka kilo na magbugat na. Sentro. Tanang nga mga kanang bangus, no, tag 40 ra muna sa una. Ang katong pirit tag 30 na itag 25 tag 20 ang kilo. 2000 ha, pila pa ka tuig na kalabay. Tamban sa una makapalit kag tag 10 ang kilo ngadto sa tag 5 ang kilo. So sa imong isagatos sa una bugat na. Karon 2026 mga katropa, gikan atong pag-pandemic. Dako kay glak ang mga katropa sa presyo. Ang imong 1,000 isda imong paliton at 3 ra po na ka kilo. Mo na makaingon ta nga ang usa gato sa una og 1,000 karon magmaumao ra. Kung naka 1,000 karon, ah, mura ra po nagnaka 1,000 sa una kay 3 ka kilong isda ra na mapalit sa imong 1,000. Sentro. Ang 10,000 nimo karon kung imo nang kwintahon, mura ra na og kuan. Kining 1,000 pod sa una. Oh, yung ana ang nahitabo mga katropa, grabe gyud ang inflation, no, karong mga panahuna. Nang taog mabalik ang panahon, no, dunay reset. Oh. Kay para ba nga mobalik sa una nga ang piso dako nag kantidad. Karon ang piso mura na lang nag 25 centavos sa una. Oh, kanang piso karon, no, mura na lang 25 centavos. Kay ang piso karon mura na pug 5. Ang piso sa una mo, 5 na na karon. O, ang 5 karon, mauday na nga ang 20 pesos coins na. Kaya ang 5 sa una, maunay tugbang sa 20 pesos karon. Ngunit na ang atong panahon mga katropa. Sentro. Init ang atong palibot sama sa kainit sa politika, na? Dali sa ato sa probinsya sa Agusan del Sur, na hisguta naman kagaina kining pag-abot sa mga nagkadaiyang mga delegado. Kay pipila ka adlaw gikan karon, opisyal na nga mag-abli ang mga paduwa sa palarong pambansa 2026. Muna nga nagkadaiyang mga rehiyon, kuan ni 17 region. Sayop dito tong niagi na tong anunsyo kay 14 ra man to. 17 kay namay mga region 1B region 1A mauday na nga naabot og 17 tanan kay na may A og B kay dako yun siguro ning rehiyon na mo nang gi region 1 og region B mo na nga nidaghan. So syempre mga katropa, ang ato pong monitoring karon si katropang Ray naasa mga nagkadaiya nga mga billeting areas kung asa nag-star, no, nag-standby kining mga delegado. Apil ang ilang mga coaches o mga atleta. Sentro. So, mo na ipadayon natong gina-monitor. Siyempre, nag-monitor po ta sa mga kasikas dito sa nasyonal. Kay sama sa gisgutan kagaina sa bullseye. Sentro. Nga init, no, ang politika sa nasyonal. Gumikan ining inilugay ba sa gahom? Kay ang gusto karon sa administrasyon bisan pag mingon sila nga dili nila tinguha, pero masabtan jud sa mga atong mga katawhan, ilabi na sa atong mga netizen, nga gusto gyud nila wag tangon si Vice President Sara Duterte nga makadagan sa 2028 election, kay mao gyud ni ang pinakatunok sa ila. Kaya kung mudaog ni sa pagka-presidente sa 2028, asa man sila pamuniton mga katropa, sila na po ang magtago-tago niya. Munang ang ilang gihimo karon, ilahag yung gipaningkamutan nga ma-impeach ang vice presidente. Muna nakainit no kay sa Senado. Gusto nila nga ang ilahang mahimong Senate president kanang ilang kaaliado. Kaya ang kasamtangan nga Senate president karon kini si Senator Alan Peter Cayetano, dili man nila ni kaaliado. Muna nga gusto nila pulihan. Ilan ang gikuan karon? Gipanghulga na gani ang uban nga i-file na gyud ang kaso ko no. Sentro. Mone ang atong tagaag pagtagad mga katropa kay usahay kining ilang mga lapses nga hitabo atong may aging semana. Ipangatarungan gyud nila nga wa gyud kuno sila tinguha mga katropa nga banggaon ang Senado. Wa gyud tunoy atake nga gihimo ang executive department sa Senate. Ilag yung gihimo ang tanan mga katropa. Ato ni taga-agpagtagad human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho.
3: Exciting!
4: Santod Blast Gold!
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santod Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santod Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santod Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nangapina ka og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing na-idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Tistinipod ninyo.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Diyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
7: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gyud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli an na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sad ko ani nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
21: Nung nagpan akong mata, nagpangkog Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ako ganang malipong, masakit akong ulo niya. pag gitry na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pamananaw, nawala tong kahanap, unya, magluha-luha. O, katong, ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at lang kita sa produkto nga, magka-alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nga magipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay atong

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

29 minutos mga katropa, nakalapas suman ang alas 9 sa buntag. Oras sa tudkinato sa mga tingwa sa Turbo Supplement for Men. Ha? Alam sa

TGP o generika nationwide. Sentro. Siyempre mga katropa, available usab kana dire sa istasyon sa XFM San Francisco ni ami nahimutang sa barangay Pisaan. Padayon sa atong pagpanag-uban sa atong tolumanon ang sentro. So kining nahitabo nga kuguliyang diya sa Senado, way lain nga nakita niini sa mga analyst ug bisan ang mga ordinaryo nga mga Pilipino. Maugyod ang pagpaningkamot sa administration or kinsa may nagpaluyo nini nga mawala gyud sa eksena si Vice President Sara Duterte. Gusto nila nga kontrolon ang liderato diha sa Senado kay para gyud ma siguro nga ma-impeach ang Vice Presidente. Kay kung si Cayetano magod ang magkapabilin nga Senate President o mahimong presiding officer sa impeachment trial, pwede manggod nga dili makagamit sa gahom ang prosecution. Kay gani, sa pagsugod pa lang sa trial, pwede mabasura ang impeachment case kung dunay mga motion ang defense or kinsa nga mga senador mga katropa ang mumosyon ni ini. Ilabi na kung kwestiyonon ang may kalabutan sa katong mini trial nga gihimo dito sa House Justice Committee o katong gitawag nga mga fishing expedition. Kalabang waday kay ebidensya ng naman nanawag pa kag mga resource person, waday kay gigunitang ebidensya. Kato mga resource person dai imong gipada unya. Napagiuban dito nga questionable. Una si Senator Bongo, iyang pahayag kagahapon. Isa interesado siya nga ipailawom sa trial ang reklamo batok sa presidente para mahibaw-an ang kamatuoran. Sentro. Kamatuoran in the sense nga iya kuno nakita dito sa pagdungog sa House Justice Committee nga daghay mga bakak dito nga mga testimonya. Gusto niya ning ma-examine isip Senator Judge. Kaya ang judge mga katropa sa impeachment trial, ang ato mga senador, pwede man gud siya mag-examine sa mga witness. Siyempre, examine ang ebidensya, i-verify kung natakdo ba. Adi sir sila mo boto ni ini kung guilty or not guilty mga binating tigpaminaw. Sentro. So muna nga gusto siya nga trial. Ug siyempre, kuan pod siya kumpiyansa kay nakasinit president sila og independent. Si Senator Cayetano Alan usa ka abogado. Attorney man siya. Mao nang dili basta-basta nga Senate President nila nga mahimong presiding officer sa impeachment trial batok sa Vice President. Mao nang karon nagkagubot kay gusto man pulihan. Daghay gusto mo naay mga hungihong ba nga pulihan. Gihimo ng tanan. Mauna nga ang mga NBI ni Atto Miaging Simana naghupo-hupo gyud dito sa Senado kay para gyud dakpon si Senator Bato de la Rosa. Pero kay naka Senate President man sila og kining dili isurrender ang usa ka Pilipino kung ang warrant of arrest gikan sa foreign or sa ICC. So mo nang wa sila nagmalampuson mga katropa sa ilang tinguha nga dakpon si Senator Bato. O gani si Senator Bato para wa na ilay gubot ni sibat na rin taon siya guway pananghid. Diba? Yeah, ilan na pong gipangita dayon nga namingaw na karong mga panahuna kay lisod naman nila pangitaon si Bato karon kay dako mga Pilipinas. Basig dito tunitago sa bukid sa Mount Ararat. Lisod na yun pangitaon mga katrupa. Sentro. Muna nakagubot kay wa man sila ilaing tinguha lagi nga
kuhaon nilagbalik ang leadership sa Senate, kaya para masurebol yun nga ma-impeach si Vice President.

0: Sara. Kay once man God nga ma-acquit kini niining ipahigayon nga trial, posible wa na impeachment nga reklamo mahitabo sunod tuig. Kay human na magtuki karon ang iyang kaso na basura naman. Lisod pag mag-refile na po sila o niya mora gihapon nga mga reklamo, o man sila yung mareklamo. At to ramang milyon-milyon kuno nga mga confidential fund nga wa nataro gamit sa Vice Presidente o sa dihang secretary pa sa Department of Justice. Mora na ilanggi balik-balik. O katong death threat nga conditional. O uban pa, no? Pati itong mga kabtangan kuno niya nga dili pa siya Vice President mga katrupa gi-appeal. So muna mga katrupa nga ilanggi gamit gipaningkamutan karong mga panahuna. Gani ang Malacañang pinagi sa ilahang tigpamaba nga si Attorney Claire Castro. Bisan og klaro na gyud kaayo nga nagkaguliyang dito kay naghupo-hupo ang NBA kay gusto gyud dakpon si Bato de la Rosa. Miingon gyud nga wala kuno nila giatake ang Senado. O ano nga katropa pahayag sa Malacañang.
1: Ata. You can see that from the Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP, it was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack. The Senate was not under attack.
0: So muna mga katropa, ang pamahayag ni Attorney Claire, no? Muna siya ang tigpamakba, guwapa nga tigpamakba sa Malacañang. Sentro. Wala kuno giatake ang Senado. Kay mo man ang insist pod ni Senator Cayetano, ang Senate President niya, under attack sila. Actually, pwede gud pod nga matawag nga under attack. Kay nga no, daan na gud to nagsabot sila ni NBI Director Matibag ni itong adlong Lunes na irespeto nila ang warrant of arrest kung kinigi-issue sa Philippine nga mga korte. Korte gikan sa Pilipinas. Pero warrant of arrest na nga gikan sa ICC, audit yun nila irespeto. Pero unsa may nahitabo sa ilang sabot, no? Nagsabot naman to sila nga kinahanglan Philippine court ang dapat i-serve kang Senator Bato. Bisa nagkasabot na sila, pero nagsige ra gihapon og hupo-hupo ang NBI diha sa GSIS. Oh. Tapad ra man ang building. Kuara ba na division ra man na ang nakabuwag nila. Ngano na amang gihapon ang NBI dito, hangtod na abtag Merkulis, hangtod na kagubot sila itong Merkulis sa gabi eh. Unya, gani na i-drilling na gihimo kay gusto na ablihan itong sa matoy ablihan. Naman to'y sira dito sa wall, kining division. Gigamitag barina sa taga-NBI. Kay gusto gyud siguro sila muso dito sa building sa Senate. Motong nagbarina sila dito, ilang gi suwayag barina. Niya unsa man tuig giingon sa gipangatarungan sa NBI? Well, tinuod gyang ko nila nga nagbarina sila dito pero dili kuno para musulod. Kun dili ilahang giguba ba tong lock or unsa to ilang gipang ngatarungan? Kay para kuno dili kuno magsulod gawas ang mga tao, tinuod ba yun nga na imusulod gawas dito atong padir, division, or ilahan na lagi itong pangatarungan mga katropa. So muna karon, no, karon lagi nga wa naman si Senator Bato dito sa Senate. Wa naman lagi nagkagubot nga naapang presensya sa NBI dito. So meaning, wa yun sila ilaing purpose mga katropa nga ilang dakpon, no? Si Senator Bato kay para mawad-an na og numero ang majority sa Senado para malisdan ang Senate President Alan Cayetano og malisdan og Senate President nga kaalyado nila para sigurado nga ma-impeach mga katrupa si Vice President Sara Duterte. Ug kung ma-impeach, di naman ni pwede mudagan, wa na sila'y tunok sa 2028 election. Sentro. So kini nahitabo karon diha sa Senado, di pa ni mahuman. Ha? Wa man sila laing target, wa man sila laing tinguha mga katrupa. Kung dili ma-impeach, no? Ang kagubot diya sa Senado, dili kay tungod lang ni Senator Bato. No? Dili lang kay, unsa pa na nga makagubot diya, kung dili, tungod kay gusto nila nga matangtang ang Vice Presidente through impeachment o dili na makadagan sa 2028 presidential election. Mauna ay pahayag mga katrupa sa mga maniid, no? Dili lang kay kita, kung dili ang mga ordinaryong Pilipino na kasabot ni ana. Gani sa mga survey diya sa social media, naman ito i-post kagahapon ng XFM nga, musugot baka nga tangtangon or alisdan pagka Senate President si Cayetano? Kung man itong gibasa kagaina, majority yun ang murag sa 200 comments dito nga ni comment, murag duha, tulo, upat, lima rato yung maingon nga alisdan. Sentro. The rest mga katrupa, almost 99%, maingon yun nga ipabilin si Cayetano kay patas ug dili magalungan sa administrasyon. Balik taon niya mga katrupa, human sa pipila ka mga commercial.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
4: Kamusta? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Da, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Ubilikon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Sister Pain.
16: Hi, ako di ay si Dan. Usaka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sa kina, tumarandayon ako o Sista Pain para padayon lang sa training.
14: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sista Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Sali.
19: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yes to Health?
18: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun, basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay, kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko, mainam ko sa buntag, mabuntinom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mayroon ko gibati.
19: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
18: Ay, normal kayo. Every morning yun.
19: Sa una, ito ka pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix?
18: Ano mag-disod kong bawas? Nagduha ka adlaw, nagtulog.
19: Kada kong taba ang Santon Plus Coffee
18: Mix? Okay kayo.
19: Imong ba na, kumusta pag-inom Santon?
18: Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix, sinindot kayo.

0: pagpapaling sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 47 minutos mga katropa, nakalapas uman ang alas 9 oras atod dyanato sa maintingwa sa Sisdapain. Kung doon na kay gibati no ng mga panakit sa kalawasan sama sa sakit sa ulo or labad bakaha nya gihilantan ka tungod sa kakapoy or trangkaso, Sisdapain mga katropa ang masaligan. Ang Sisdapain doon na kini paracetamol nga makatabang sa pagpaubo sa hilanat o pagpagaan sa kasakit sa lawas aron makabalik sa normal nga lihok. Kauban sa saktong pahulay, saktong pag-atiman, proper diet, no? Kining relax. Ayaw palabig trabaho. Magamit mga katrupa sa Sisdapain. Sisdapain mga katrupa para sa labad sa ulo, no? Hilanat o guban pa. Mapalit na diya sa Mercury Drug, naapod na sa South Star Drug mga katrupa. Siyempre, naapod sa TGP o generika nationwide. Centro. Padayon ta mga katrupa sa atong pagpanaguban sa atong tolumanon ang Sentro. Sentro. Kita mga katrupa, ang atong trabaho ini, mudaig o musaway. Mudaig ta kung sakto pero usay makasaway ta, musaway punta. Sentro. Kung sa may trabaho sa atong mata o dunggan o di ta maminaw, maniid sa naitabo sa atong palibot. Diba? Kung pro anti-corruption ang ilahang tinguha mo nang gustong i-impeach si Vice President Sara, wala'y problema sa ato. Pero why single out? Nganong si VP Sara raman? Nadaghan may nalambigit mga katrupa, gipasanginlan nga lambigit sa korupsyon. Bisan pagani ang atong idol nga presidente si PBBM, gialigahan magani, gitudlo mang yun po ni siya. Mga testigo sila ni Zaldico. Diba? Wala yung gitudlo. Kundili, nadeliberan pog malita. Bisan atong mga testigo sa 18 Camarines, na deliveran ang mga congressman o kinsa pa itong mga individual. Milyon-milyon nga kantidad atong malita. Meaning, kung ilang gipasanginlan ang Vice President nga kurakot, utro po silang kurakot na katrupa. Sentro. Muna nga dili maayo nga isingle out. Niya, suportado ra ba po ni sa mga nasa simbahan? Gusto po nila ma-impeach ang Vice President. Pero ang nalambigit mga katrupa sa malita-malita, murag hilom sila nga ipanawagan pong i-impeach. Nahog ba po nga ang atong taga-simbahan? Mga leader sa simbahan? I-single out ra ang nalambigit sa korupsyon? Only Vice President? How about sa mga gimension, no? Atong pangulo apil man. Iapil na lang po nag-impeach kay para po nga patas ang laban. Wa may perfect. Di ba? Wa may perfect nga mga politiko o empleyado de sa gobyerno nga balaan sa paggasto sa kwarta sa gobyerno. Sentro. Pareha man sila naning kamot. Nga makasod sa bulsa. Pero nga nung si Vice President Raman ang ilahang gitutukan, di na lang yun po sila kahuwat, no? Sa eleksyon. Kamu nang gubot kay nga tong Senado karon gani, timing po kagahapon kay wa man sila nagmalampuson sa ilahang kudita. Sentro. Naada yoy report nga porsige na karon sa Ombudsman o sa DOJ na i-file ang mga kasong plunder ba ni or unsa ba ni nga mga klase sa kaso ngadto sa Sandigan Bayan batok sa mga senador nga nalambigit apil na ang DPWH former officials nga nalambigit sa flood control kuno. Mao man ni ang ingo gani ni react ni si Senator Aimee nining lakang nga nahitabo mga katropa tong paminawon ang kining iyang pahayag kagahapon.
1: Senator, ba't hindi natuloy yung kuki na? Walang kuna nangyari, walang Senate leadership change. Kahit ang kukong over the weekend.
2: chismis lang yun. May operation yata na sungkitin ang napakarami sa amin. Ayaw naman magpasungkit. Nung ayaw pagpasungkit, kung sino-sinong tumatawag at nananakot. Ayan, meron ng kaso bigla si Jinggoy. Naasahan namin sunod-sunod yung mga kaso. Hindi naman to tama. Hindi naman tama itong pananakot.
1: Ano yun?
2: Hindi naman tinadaan dyan.
1: In relation to the coup?
2: Eh, tingnan mo naman yung timing. Nung hindi pumayag na magpasungkit yung ilan sa amin, eh, biglang naglalabasan yung kaso. Tama ba yun? Pag hindi nadaan sa incentive package, dinadaan naman sa pananakot. Sumat to tama. Kayaan natin ang batas at lahat ng mga katakaran. Ngayon, pinapalabas na naman na tumakas daw si Bato rito. Hindi ba tumakas yun? Lumakad ng malaya. Paano? May 72 hours. Wala namang PRO yung Korte Suprema. Wala namang warrant. Ba't hindi na lang nila sundan ang proseso ng ating batas? Kung may warrant yung ICC, pakita. Yung ICC warrant, padala sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung kanilang counterpart dito sa Pilipinas, yung PCPC. Yung PCPC, pupunta sa korte na local court, buhan ng local warrant sa Pilipino. Ayun, ba't hindi nila sundan? Kesa napakagulo nito, tapos may siege of Senate. Paano bang klase? Nakakahiya tayo.
0: So, batawa katropa ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Sentro. Nga dili man madasa sa to package. Naday package deal. Di madaghang yo, so mao ni. Kasuhan. Jinggo Estrada. Murag gi duso ni kagahapon nga kasuhan mga katropa. Kay membro man po ni siya sa majority. Sentro. Murag sunod ani si Escudero. Kaya apil man po ni siya giisuhan mga katropa nga nakabenepisyo atong flood control. So mao ni ang atong abang-abangan kay basig mo baliktad na lang ni uban kay hadlokon og kaso. I hope nga ang mga senador dili madaan ning hadlok-hadlok. Mubarog yod. Sentro. Total hapit namang eleksyon, no? Pila naman lang ka tuig, duha isa ka tuig naman lang kapin. Kay hapit naman ron mag-June. Nga naman ta sa hinapos nga bahin sa Mayo. Ug mapreso na sila, pila ra pud ka tuig ang pagapreso nila. Ayo. Sentro. Mubaliktad po ni sila. Mudagan ni sila pagka senador sa 2028. Munya kay majority taas ang support ni di magyun ikalimod bisag di kumo suporta sa vice presidente kay di wa magyun kontributar ani niya sukat. Sentro. Pero kuan magyun daghan magyun supporter ya sa Facebook laro magyun na. Oh, kini mo baliktad unya, nya mo pariilik, di na po na sila mudaog. Ang uban gi plano-plano na lang, di na lang gyud sila mo baliktad. Kay kung mo baliktad sila, di maghapon sila mudaog, magpariilik sila sa 2028. So, ang desisyon nila sa ilang kaugalingon na arag na sa ila. Anyway, baka tropa ato ning atangan kay bisan og nag-convene na ang Senate Impeachment Court. Doon na paghihapoy mahitabo, no? Kay basig gusto gyud nila nga lahi ang presiding officer. Di sila gusto ni Cayetano, posible pag yun ay maalis dan. Pero unsay naman ni karon ang minority nang inhanglan pa ni sila og duha kay para mahimong 13. Kay di man pwede og 12 ra. So 13 man gyud na man sa ilang rules. Na pag maili ka nga Senate President, kinahanglan do na kay 13 ka boto. So sa karon, doon na sila yung 11 ka senador nga membro sa minority. Gusto nila ilugon ang majority, nagkinahanglan pa sila duha ka senador ilang birahon. Abangan natin, no? Unya, alas 3 sa hapon, Martes, na naman po yung session ang Senate, abangan na po na moro na trabaho na to sig atang. Kaya mauman yung mga development dito kay gusto ginila ma-impeach mga katropa ang vice presidente. Mga katropa, wala na tigong oras. Musunod na ang programang Kung Ako Ikaw Katropa. Kaoban ni tulo naman na dito sa katropang Milani. No? Si Inday Erika, niya na pa to si Tita Darya. Tia Darya di ay. O si Inday Tanini. Bibo na sila kaay mga katropa. Alas 10 sa buntag, inyong mabati ng programa kutob alas 12. Akong partner sa Technical Division, si katropang Milani Duran. Sa among Station Manager, katropang Ray Celeste Sorvasquez. Sa among News Director o Admin Officer, Ma'am CJ Salvan Louie. Inyong alagad, Limuel Pagalaran Ukay. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. May buntag ka na tong tanan, amping kanunay o dalay gunang Diyos.

0: XFM.
1: Cool Mamino Ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko ng ibang mga barkada nga, di bata na katanaon kay nagsigi na kagsup-sup og chupon.
3: Exciting!
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good.
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Crap Gold, bay?
4: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa ko, bay, kay mupalit ko Crap Gold. Arunsad, makasakinan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crap Gold na ta.
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?
2: Excited!

0: mong piyang.
1: Hay nako, plastar na sa muriha ang mga maring. Kaya naanap po ni mga guwapa, kaya rin niya, wala naging mga looping pa. Welcome sa makausapa diri sa tuang tulumanon. Ang tulumanon nga giatangatangan sa tibok isla sa Mindanao. Kini mga maring ang kong ako, ikaw, katropa, live. Gikan diri sa studio. Sa Studio X, mga maring, ako kini ang imong ex nga si Maring Inday Erica de la Guapa de la Mestesa. Apan dili makumbensa ang tingunggay, mangunay, o silingan. Siyempre, ako mga kaobanan diri sa laray magpailaila kay basigila po dumudungagan ba. Ilang mga accomplishments. Anyway, ato welcome kining aba, nakuha kayong mga kargada. Ako lang i-welcome niya sila yung pailaila, maringa. Ladies and gentlemen, Tia Daria.
2: Hello, kumusta mo? Kinilang gihapon ninyong iyaan sa kanunay panabang?
1: Mm-hmm.
2: Higog maalang ko, sama sa humba o kinilang.
1: Mao ba?
2: Ako na'y bahala na lang kinilaw. Ang mga tindi. Sabi karaan mo kayo ng sounds, uy.
1: Sabi niya, mani.
2: Mura lang tayo na aza.
1: Ay!
3: We...
1: Sige rin ko, Andrea, mga jatot na rin. Iwas ang imuhang kuan.
2: Mahal na to siya.
1: Amo na to?
2: Inahan sa kanunayang panama.
1: So, ato na sang i-welcome niyang usa ka bayot diri, ah?
2: Bayot? Bayot niya? Kayo kong sigbin eh.
1: Na, murang siging-ging.
2: Ging, ayaw na kinipasod na siyang balay. Dako mo kayong virus niya.
1: Ladies and gentlemen, Inday Tanini.
4: Hello, salos. Ay, asa ba ipa? Kusigil ka may biberan eh. Mapago ang socket. Hello, salos Philippines and hello world. Master Inday Tanini, ang guwapa ka may. Siyempre, pangit ako. Ngayong morning sa itong mga constituents, sa itong mga Board of Director and Board of Honor, ang ato ang mga plataforma karong buntaga, among ihatag ninyo dalan, ha? Plus star mo.
1: Mura na nga, sukod na ang hearing, Maring. Ang specimen. Sukod na mga Maring, diri sa tuwang, kung doon na hearing sa Senado, doon na po yung hearing diri sa lasto.
4: Correct. Diri na kay lasto, swear tres, o 6D.
1: 4D.
4: 4D na, sorry. Gidunga nga, o, kumalong ikuha na na igduha.
1: Sura na ako ng imuha, kay 6D man pinangimuha.
4: 6D, di ka daog ba?
1: Napakay-makay kayo na huwag anak Maring. Kitigaghanan mo na numero, ha?
4: Pag-ikwaan na dahil, sorry, Maring.
1: So, 4D na ron.
4: 4D. 4D kay kita, 3D man ta. 3B. Sa tulong kabayot.
1: Kita na yung 3D nga mga nag-umpay mga itsura.
2: 3D or 3B?
4: 3B.
1: 3B.
4: 3B. Mga bayot. Tulog ka bayot.
1: Oh, speaking of 3B, maayong buntag sa mga taga 3B la Pilipina di ay.
4: Yes, ay sa pag kabayot ang warawara na kay birthday ron at ikrit na to diya. Uy,
1: ayara, ayara.
2: Katahan siguro na, Marie.
4: Be, katahan ako, be. Napapatong ako, be. Katong kanta na ko nga pinaka-power, be. Kato, be. Asa ba itong wala na? Wala na ito, diya? Wala na ito?
2: Namin drum set lagi niya sa sunod.
4: Be, katahan na ko, be. Happy
5: Tupac Armel Cortez.
1: Armel Cortez man yan.
4: Paapil-apil man si Armel Cortez. Humanan man yan programa.
2: Ay, man na mabalik.
1: Maapil siya, Maring. Maapil.
4: Overexposed na yung si Father Ana.
1: Sige daw. Ikaw na daw, Paringa. Masa i-request aning bayutan.
4: Katong ako ang... Asa naman ito, Gab? Katong ako ang kanta sa unang atong... Nanapatuloy sa iyo ang... Imohang platform?
1: Ano na?
6: Happy birthday!
4: Hindi naman, okay. Pagbata man na.
2: Ang iyahamang ko, katong...
4: Katong...
2: Burag ang Pakistani nga sounds.
4: Katong kuan ba? Katong 12 gun salot ba? Katang... Ay, kada nga, sige na kay, siyempre, ito ano man yung, hawak ko ang beat, hawak ko ang gabi. Ay, masaya na bang yung ko.
1: Masaya na lagi kayo.
4: Sige, nakatansa na ito ang bayot,
1: sige,
4: be. Nanareagab, nanareagab, wapa. Anya na, kada lang. So, ato na katatay, kabalo ka.
2: Akapila na lang, kada ay maring, akapila.
4: So, kung maghinilas ka, makakapila, giray ka, dapat hilas man pa. Dapat ato nga hagu-hagu na itong teknisya, kaya kada kong sildo ana. Kada kong sildo na itong teknisya, di nato na hagu-hagu.
2: Ano nga nga siyang sildo?
4: Naku, oy, dito na minas dabo, kaya didaksyonan mo ng malit gamay.
2: Papa, di ay?
4: Ay, be.
1: Ah, diri ang ato ang samtang gipaabot ato ma ato request siguro si Kainet
4: ya. Si Kainet.
1: Musod siguro diri ah.
4: Ato na siyang ay lang alam mo ah. Kung sige, great naman ka na mo, Kain. Anya na. Paminawala sa gawas kaya ginagisit apa ni...
2: Kuya kayo ang suot ah.
4: Kuya kayo ang suot kaya wala kang kanang kuhan. Nagtrabaho ka ng kaning. Ayak sa patos. Inaanam mo sa patos sa kaning.
1: Ano sila?
4: Pansa? Mang laki?
0: Pansit?
1: Ay, pansit.
4: Ano na? Pansit.
1: Pansit na ginay makaya ng mga ibang birthday.
4: Grabe, sa kakino. Kasi si Kenneth ba, muna rin nag-birthday nga, muligid pa'y tabla.
1: Nako. Aba, na-live po na'y karoon mga maring. Si Buddy Oberas po na'y nakita na ko din. Nag-live sa siya maring.
2: Ano wala? Wala man na si Mikuan.
1: Asa pa ko nawa man ako ang tingog ko. Asa pa ko na pita ron.
4: Lagi lang akong kuwan din. Mura ka side view lagi kuwan yung ako ang
1: galit lang kayo.
4: Camera diri.
1: Mura gi mute gi kuwan ta dito. Gi kuwan ta ni paring gabi da dito. Siya ni sulot.
2: Side view magkamarin. Kada ko kagag bukton.
4: Oy, mauba. Di lang kitawan ang imo ang marin. At sa ning
1: plastadahon mga maling ha. Kay hinay man ako ang live diri. Uy, hinay man ako ang signal. Uy, dito man ako ni kunig sa Bulgari Eutanan. Dito na kay hinay.
4: Dito na ka sa Bulgari.
1: Dito ko sa Kuanbi, sa Silingan.
4: Uy, shout out ko dyan ni Ma'am Elsa Arriba. Aba, namin tagi na sa Bulgari.
1: Mau ba? Oy, oy, dyan tayo viewers karon sa Facebook nga 8 million.
4: Aba, bim.
1: Share sa dinyo ato ang live mga maring kay aron nga daghansab ka ayan makakita sa to ang pagpakauaw karong buntaga.
4: Correct.
1: Ano, adlaw karon nga Martes mga maring.
4: Aha.
1: Dyan tayo tawag aning petsa 19 naman ay karon to 2026 mga maring, ha? Gikan diri live ta sa Tagom apan live sabta sa mga sister station.
4: Sama sa asa, sa
1: sa. Sama sa lugar ni Inday Tato.
4: Aba ni kuan dyan sa Mati.
1: Sa Mati City. Ayong si, buntag.
4: Si Inday Tato nga mag-report siya sa palingking nga nara sa CR.
1: Si Inday Tato lagi.
4: Oo.
2: Kung naka sa Mati, idayal na lang na inyong radyo.
4: At sa man niya, Marindaria. At sa man naman.
2: At sa man ito dito, Marin?
1: Mabati sa pakaroon, dari sa 99.1.
4: Yes. Aba.
1: XFM Mati.
2: Ang mabati po tayo rin sa Bukidnon.
1: Sa
2: 101.7.
1: Aba, bida ko 101.1.
2: Kisa may mong idol ganit diya, Marin?
1: Sa
2: Bukidnon?
1: Sa Bukidnon?
2: Oo.
1: Nadagpan. Una kong idol.
4: Kisa may idol mo sa Bukidnon, be.
1: Si Kuan, di. Si, ay, ka na.
2: At sa may ang entrada na, Marin? Sa may mong idol.
4: Ah, be. Kisa may.
1: Ay, ko hanggiton.
4: Be, kisa lagi na.
2: Okay, idol man gana ni mo.
1: Ang suspect kita lang sa police station. Dahil lagi mo.
4: Isa ba na siya ni Lotabius na?
1: Dili, oy, si Kuan siya, si... kalimot ko kung abrido na yung kabawa, oy.
4: Isa ba na?
1: Si Michael Ricabo.
4: Ah, si Michael Ricabo, be. Paminaw na ito, report niya kan sa XP Bukidnon ni Michael Ricabo.
1: Gidakop sa mga polis. Ang suspect kita lang sa police station.
2: Kayo ni mo.
1: Live sa tama bati ka rin diri amaring sa XFM San Francisco.
4: San Francisco. Aba, sa San Francisco.
2: Sa San Francisco man, nakabalo ko na abog kay idol niya.
1: Isa yung mga idol niya.
4: Depende sa bayan. Bayaran sa kong 3 mil, o diba? Kasi 5 mil. Ayaw ko
1: lang. Sige daw.
4: Ako kayo lang kayo. Kisa may inyong ikuan na be. Kasi John Celebrias. Rabag yun ang ako ang palangga di ha.
2: Sampuli daw. O tinuod na idol be. Kung
1: tinuod pa niyo mga idol na si pare John
2: Celebrias.
4: Palangga pa ako lang si John
1: Celebrias. Gikan diri an sa studio. Paingon sa inyong radyo. At makaoban ka ng mga igala. Gikan sa crime scene. John Celebrias.
3: Nagbangga. Ang motorsiklo nga CRF ang Fuji. Mitsubishi. Mirage.
4: Dahil lagi mo, ginatalo-taloan nyo lagi ako.
1: Ay, nako.
4: Lain man mo, oy.
1: Siyempre, live sa takaroon ni Babati, mga maring, sa
2: XFM.
1: Sa XFM Gensan.
4: Oy, yes. Siyempre, sila si Ate Evelyn sa Masahe.
1: Yes.
4: Ang kabats ni Vivian Beles.
1: Si Mabadi ay?
4: Nati Chi Agbayani.
1: Para si Ma'am Evelyn.
4: Yes.
1: In fairness, kuan kina si Ma'am Evelyn ay kanang makinis kayong kutis.
4: Naturalmente. O niya, ang iyang beauty niya. Di yun makasawa.
1: Ay, ano sa pamandi?
4: Siyempre, nabanan sa iyang mga insurrectos di ha?
1: Naka-idol niya,
4: Wala ko yung idol niya, pero kato isa. Kato nga, kato ganing si Pagato, si Ivan.
1: Sa Ivan? Sa
4: amigo man natoto si Ivan. Aga syempre ang kuan ang ato ang Salvador del Mundo dia si Uncle Ray Pirarin. Maro tingin si Salvador problemado po din siya nako. Ko lagwan talaga may. si Toto.
2: Bayad po daw siguro eh.
4: Ay, nyana siya nga kuan lang mag-abot rin sa kuan police station.
1: Ay, basigya akong ikuan da. Kung ako na ganyan mo ang kuan, basigya akong ipa-hot portion.
4: Ipa-hot portion siya. Ako lang siya tagaan o kasi tawag anak anang ilista lang niya sa baybayon para sa balas para pagbalod mawala ra
1: mapapas
4: ra ana
2: pati ang ato ang branch manager niya sa Gabi nga group of companies.
1: Asa kasam ko na, oi.
2: Ay, si Pilip. Ay,
1: ito po itinbayan. Usa ka mga yung puntan si Pilip Oligari. Basi dili niya mayog. Dumala ba ito mga grupo di ha?
4: Ang iyang mga, oi, dapat oi, Pilip, ang mga constituents ni mo di ha, magiging ang pingan ha.
1: Dapat ngayon nga, kuhaan ka di ha, kanang dili ka basa-basa mapasulod sa ito ang organisasyon. Dapat doon na kayo ang mga requirements, eh, hugot ko ipatuman ang mga restriction.
4: Oh, restriction niya. Oh. Kung naaman kayo mga question, mga suwestyon, o sa pa ng mga pangutana ni mo, kuala na na, Philip, ka na nga, pag-ayoyin ko ng mga screenshot, o mga, kuhaan na, video.
1: Dapat doon na kayo tayo mga ebidensya.
4: Yes.
2: Kaya dilig, wala on ang link.
4: Kaya ang link, nasa police station.
2: Kaya nga naman sa comment section.
1: Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na buntag niya to ang mga liliers karon gagalili sa Facebook si Chirismi Kuloma maayong paglili mo na katawa na siya.
4: Si Jessalon Guno. Aba.
1: Sa ingo niya.
4: Ano siya, Maririka. Halok wala lugar na to. Halok. Halok pero yung lugar. Amot ni mo, Gisilan. Uy, maramang ka ganang. Siyong earth mong kuhaan. Motulya.
1: Uy, dahil naman ito ganina, gatindog.
4: Asa to?
1: Dito sa Purok Six Lakon.
2: Uy, naan ito?
4: Ito nga, nagbitbitong sundang.
2: Ay, ito na kablo.
1: Amo ito, kalimut, risota niyong bayanan niya. Napadya si Babski, ingon sa nga shout out mga Marie.
4: Aba. Og syempre, sabalay mo niya.
2: Nasi ko ang si Ate Josepina Tinambonan. Good morning mga katrupang beauty sa XFM. Shout out lang ko din sa Tagaaglayan, Malay Balay City.
4: Aba.
2: Salamat sa mga Tinambonan family.
4: Aba. Kabalo, congratulations Maring Daria, kabalo na ka mabasa.
1: Ay, unsa ay mo ko ang dako lagi kang dughan.
4: Dako lagi kang tutoy.
2: Nakahiling mo nga dako og gamay.
4: Sa mga
2: press survivor magugko.
4: Aba. Abi dako malignan.
1: Iga na lang hitsura sa naka-survive. Pero kapag ikaw pa ka-survive.
4: Akin ako ba yung naka-survive? Gano.
2: Natingala mo ko sa buwang video. Lahit ang nakaligawa sa tuwa.
4: Ha?
2: Isa na. Ang sa tuwa, lahit ang nagawas.
4: Aba, baraga, lahit na lang. Kisa man na. Ganun, ginanong inaana man na.
2: Nga naman siya.
1: Sa man na, uy. Nalagin na sa ikuan.
2: Ay, nag-mission sa yun ang ato ang
1: gold medalist lagi na
2: branch manager sa Ginsan.
1: Kaya sa nasa
4: si Philip Oligario baby.
1: Kasi mo ni Philip.
2: Ayan yun. Ha, ha, ha.
4: Ha, ha.
1: Salamat kay Philip sa imong gisulti, ha? Thank you kaayo, Philip Oligario. Di na, muni pinakahagtik na reporter dali sa XFM Gensan.
4: Yes!
1: Oo.
2: Katong may mga nagkuhan, nagtinigbasay, musulod yun.
1: May mga gagaba, mga ongoing pang nga mga pabuto.
4: May mga ongoing ang mga cross-firing.
1: Oo, may mga sudlon yun.
2: Katong nagpagkuhan, ongoing pa ang suno. Kung saan man to?
1: Gipahigayon man to. Gipahigayon nga suno.
2: Nata karon live na gipahigayon nga suno.
1: Nata karon diri mga kuan sa tagom kuan lugar nga gipahigayon nga suno.
4: So apo pagkuan gid na gipreparahan gid na siya. Nana siya event organizer.
1: Gipahan gid gi.
4: Kadang asunog na event organizer ana ka gipahigayon.
1: Inagurahan gid
2: na siya mga personal grudge.
4: Aba. So na siya mo na siya personal sa to siya person with a disability.
1: Ay, oras pa nga marin, doon na tayo alas 10:24 na ato sang i-endorse niya ito ang mga beauty products.
4: Yes, sure na ha.
1: Ito ang mga herbal capsule.
4: Kana.
1: Mga marin, kung hindi na makahimo sa paglipay-lipay kang misis, ay nag-ulit sa inyong bahay. Kaya ito ay hinundan nga sa puton si misis.
4: Yes, kasi si misis, imagina ko nun. Imagina siya nga ba. Kaya hindi tayo ginay mo lang kuto-kuto ni misis.
2: Ayaw ba?
1: So, on sa'yo, ino mo, naroon nga mo, init ang kuto-kuto ni Mrs.
4: Siyempre, ang turbo. Turbo na si Mrs. Kay...
1: Uy, unay nag-text diri, on sa'yo, na paggamit sa turbo, paslak ba doon, o tumaroon?
4: Uy, kamaw ba, ay mo pa binugubi. Ganang ang turbo, 30 minutes na siya bago kanang mag-inabsanay.
1: Tested na nimo ni siya.
4: 5 days ang tamaan na...
1: Uy, usap ka si Mana, Sam.
4: Yes, so... Kung ikaw, kanang hinay na kay kagurbada, imong side stand mo, humog na kayo mong side stand mo. Pilo na.
1: Taka na lang kuan.
4: Taka na lang. Imbis sa imong motor ni mo, imbis sa 50cc, malali na kay matumba.
2: Pero na, may bag-ong kuan na. Unsa na? Testimony na? Si Connie Loy.
4: Unsa ay? Si Connie Loy?
2: Katong bao-bao na po.
1: Lagi, oy. Mo binaganahan niya, kanang bao-bao.
2: Disupilya ang bao-bao, reaksyon o paubos.
4: Gimong kalso, anak.
2: Kalso sa ang tapanido sa driver.
4: Baka kuya mo na anang balita, ah.
1: Kabaw ba ka marin, napaday na sa ipuan di, ay naging na sa ipuno day nga balita.
4: Asa man?
1: Kay pagkalso de ato marin, nabuslot ay itong ligid marin.
2: Ha?
1: Natusok sa tabadidoy marin.
4: Uy, kagrabe anang tabadidoy, basta mga turboy. So sa ato pa, marin na siyang lansang ang gabaga-baga.
1: Munay kuya ato masugatan ba? Basig makuan ta ba?
4: Kuya ano eh?
1: May internal hemorrhoids ta.
4: Di ba kita mag-internal bleeding ana?
1: Muna nga ato sa siguro kung ano sa makaturbo ka wa. Ika punsa.
4: Ato sa lang siyang kuan. Pakita ako sa sa kanang tipita. Sa blister. Pakita ako sa blister B. Ana.
1: And ako sa mga maringa, parayon lang sa pag-text sa toan text line 09663069569. Osbun ko mga maring 09663069569. O di ka mag-comment karon sa toang live sa Facebook page XFM 107.1 Taguam.
4: Aba?
1: O nakay makita ang sabta diri sa XFM Jensan nga Facebook page.
4: Yes, aba makita ko sa Facebook page.
1: Facebook page.
4: Okay, ikaw, Maring Daria. Sa may mga ikuha niyo, kasigurang kagting city, ha?
2: Ay, dama ko na nabasahan ng mga mensahe, o.
4: Bi, asa man.
1: Sige, inyo.
2: Anak, o, nalala po si Gawas, o. Anak ba si Arturo at Kilya, na sa, hi po, good morning sa tatlong Reyna.
4: Aba.
1: Good morning, sir.
4: Arturo.
2: XFM, ano siya.
4: Si Arturo.
2: Natingan ako kay mga maskulano lagi mo.
4: Si Arturo Impilya. Si Arturo Impilya.
1: Nga rin, dili na dyan kayo kumaaswat o bugat. Kaya mo dako akong braso.
4: Mao ba? Ako din na dyan ko. Promise ginagawa sa akong self nga. Din na dyan ko magmasa o pulo ka sa akong simento. Hugs kayo magpala.
1: Uy, ako ba rin ka na mag-ayag ko. Balas ka na mag-consactions ko, no? Kaya... Init ka ayaw ma rin. Ako buko-buko ma rin.
2: Na-construction ka?
1: Na-construction ang good ko.
4: Makasapiot pa na po dahil si Gigpala. Uy!
1: Mau ba?
4: Oo.
1: Matulog kay akong lubot ma rin. Sapiot na kayo ni ma rin.
4: Mugani. Inilingkod ka rin ako ma rin. No, kala mo pungko ko ma rin. Ako sampot. Akong tikod. Mag-abot.
1: Muna akong experience ba ni pag bakos ni Edgar sa kuya, sa muna ba nag-envelope?
2: Muna ba nag-envelope? Makakakos pa rin si Edgar sa Emuha?
1: Mukakos pa sa panag-stop.
2: Okay. Kaya mo, labi yung mga itong kamot. Tanawa itong tiil. Kang may nagkakaya.
1: Ay, wala ka na, naninood ka.
4: Dahil lang ka. Aba, si... Aba, atong ingrid ang ato ang kasulid. Atong kasulid.
1: Ay, mga taga-kasulid.
4: Kasulid. Ang ato ang... Ang program director niya sa Sulid. Si Bong Alvarez.
1: Ay, solid. Solid good as siya. Solid good as in.
4: Aba, naningog na po ang mga morning gays. Unsa man katropang Bong Alvarez mo join na ka sa mo ang federasyon?
1: Okay, aron nga okay kaayo ta mga steeping diri.
2: Ay mo na pulaan na mga gumi sa 3-some, 4-some na.
4: 4-some na.
1: I like that.
4: Yes.
2: You like it?
1: Yeah. Good morning, Inday Erika og Cutie Daria. Pa-request og One Moment in Time para kay Helen Grace Victoriano, nag-alaga sa akin. Salamat po.
4: Aha, salamat
1: ikan
4: kayo.
1: Ikan kang Ma'am Philip Feliciano. Ma'am, good morning. Salamat kayo, Ma'am. Grabe, so gahapon naman. Ay, nabusog. So big man's snacks, Ma'am. Ay.
4: Grabe, ay.
2: Salamat kayo, Ma'am.
4: Birthday man ni Kennedron. Masi, ganahan po na siya mo. Panarakong alara ko talagang ingon-gon nga.

0: Pinagtagpa ngami apel o misgay.
1: Uy, ang puwi ang yang kuwanda eh.
0: Ang puwi ang yang kuwanda. May nga, ang birthday ni Karo ni Kiri Tagupa, nga, tagaan pa naman siya ang katuigan, Lord. Naghan kayo pa siya o kanang, kanagan pa mayo ang yang panglawas. Nga, magwapo pa siya ang samot. Nga, di ko siya magbulag sa yang uyab, gay para, at is inspired siya. Naman ko na siya uyab daw, aluod. Ay, sorry na na ganda, okay?
1: O na na sa uyab?
2: Basa ang comment ni Papa Carl.
1: Aba.
0: Ay, salang na ninyo si Kenneth J. Tagupa dia. Kaya, dia ka, natural kayo ang acting anak.
2: Aba. Dili kayo halata.
0: Gusto mo yung itabo sa iyong kinabuhi, Kane.
1: Ayan pag anak, kinigin pa diri si...
2: Ayaw, kawaya ka dyan sa kakaon ka ron. Recording na naman siya pansit.
1: Pansit? Pansit rin di ay.
2: Ingo na ka kadaghan siya kwarta, pansit.
1: Dapat yan, apilan ng fork. Maring. Ay, aron na okay kayo. Kaya yara mo nang ipadapli.
0: Yes.
2: Ipadapli na nito niya.
0: Ayaw, pansit ra, Kane. Kung mo na istorya, Kane, magpahit na lang laki me, oy. Ay, nako. Oy, kay Arnel Rabanes.
1: Oy, salamat kayo sa inyo mga paglili. Hi po. Good morning, Reina Aba. Pero natingala, maskula lagi. Me, oy, lain lagi ka dihan. Arturo Edkila ay... Oh, kasi yung ko na mga itmi games karon. Salamat kayo sa inyong pagpamati at pagtanaw. Hi, mga bading. Ay, ah, yun si... mga bading, nagalimin na niya. Mapos yung ikuan. Isinggit pag hindi mo na si Arnel Rabanes. Oy, shout out sa mga bading. Aba.
0: Kaya si isa si Pinaso Dolorito Joseph. Mayong bungkang ninyong tulo, mga Mary, labi na mga, labi ni Master nga, bangit,
2: Pagkitan,
0: aba.
2: Hindi
0: naman tayo makakuha, ano yun, mag-Vision X Plus na ko, be. Salamat kayo sa Purok, Tadina, Furniture Compound. Matsalam kayo, mabuhay kayong lahat.
2: Tarong nagbasa na maring.
1: Sige na, otro.
2: For nature, compound.
0: Compound. Bungol lang kayo mo, ay. Bungol. Dilay pa po. Dilay pa po mga guwapa, mga bungol pagyod mo.
2: Kami na yun, nagkamali, ani.
0: Dilay nyo po palamot, ano yung ginabuhat sa kuaba.
1: Napagingon. Salamat. Thank you kayo. O, mga maring, ha? Ayag mong kalimot di aron nga mas mutin apang ato ang mga pananaw. Tama yung mong giingon niya, bayot nga. Dapat good mag-inom ta adlo-adlo o
0: Vision X Plus.
1: Soft gel capsule.
0: Oo, kana.
2: Para klaro kayo ang mga telescope.
1: Dari kayo. Ansay ka na pagkuanin mo. Abinin mong mauna. Pagkuanin mo, upload man. Dari ito mauna.
0: Dari mauna. Ay, mali ang imong pagluhod. No? So, dapat ito kayo. Dapat ko na ka Vision X Plus ka. Kanya, nakikauban nga keki. So, imong ginangludahan.
1: Aludahan,
0: pagludahan mo na, makita gini mo na dito asa ang kalot sa bumbero.
1: Asa katangpuan ang mga markings, di mo sa makita ang mga
0: yes.
1: Markings.
0: Yes. Okay, makita, magunita na mo ang tenderloin.
1: O niya ang ilang mga guiter nga doon ay katugbang. Ang guiter nga may kanaog.
0: May kanaog. Dali siya guiter ba yun?
1: Okay na siya.
0: Kamu ba, pataka mga... Dili na kani mo mga guwapa. Mga jugo-earth frigid mo.
1: Basta na siya.
0: Mga miracle fruit. Mga miracle fruit.
1: Muna na siya di island. Di na pa.
0: Yes, indeed.
2: Ana, pagkana si Louie o di lang.
1: Masa'y kayo ni Louie.
2: Nadungaga na po lagi mong isa kagwapa, mga maring.
0: Listen pod.
2: Kain po kayo dili itsuraan na mong kwaon.
1: Kanang gikumot sa dagkong kamot ka na mga kanta. Request ko kanta nga tulo kay Reyna kanang gikumot sa dagko nga kamot. Kasi mga kamot siguro ng jong-jong.
0: Say jong-jong.
1: Ayaw naman. Bakit ng jong-jong?
0: Jong-jong. Dako na jong-jong.

0: 진짜 호나세 정조.
1: 아미고 건데 로텔?
0: 어, 미국에 나.
2: 막맙살라 시아가빙 닦고
0: 나아
2: 막맙살라 시아가빙 닦고 미고 마가랑 로텔
0: 와나는 시아
1: 아빠가 시아가 아프레사 가난 구안
2: 콜론 블랙 앤 화이트
1: 어쩌면 내일 나오노 어쩌면 사파오 되나
2: 사마가 요요 사마가 요이 어이씨 요요 요요 가르사 라볼티 아 망아 모르니 망아 맘나 과파 아바 디나니 무기나나 이솔티 요요 하 요요 가르스카이
1: 인볼 인볼티
2: 벨트인이 아몬 바가 과파
0: 아날 시야 데리 아
1: 그러면 그란쪽 해 벨트
0: ala ala i-share po niya to ang live garo mga marinig yes. Kung maabot niya diri awag mga 50 mara dungan tayo i-split diri sa kuan
2: sa diri sa console
0: mag ini ba ito sa pasalamati sa imong mga kuan bi mo ang
2: yes ay ko pasalamatan ako no
0: ang, pasalamati
2: pasalamatan ako ang kining tagom ukay ukayan ah di ba tagom
0: an ara magi dai nang anak si gnana yan ha
1: ala mga marinig mahuna sa kumari critical mo kaya itong kinabuhay makauban rin siya oy
2: thank you kayo oh guys siyempre
1: dahil may mo napaabot siya mo sa gawas maring
0: siyempre
2: napito yung
0: mga outfit ito ang pasalamatan
2: itong outfit oy
1: ang outfit ang atong infit di
0: ay ay uya na lang siya
2: kala ibong bra sa man ang bra ni mo
0: sige
1: ako ang bra
0: asagikan
1: di ka sa katong nanirado ng ipalitan ako ko kayo
2: ay ay surplusan surplusan
0: surplusan
2: yan namalit naman na siya o ganang taga nga pang pamingwit
0: yan
2: nagpahit pa siya bra oy
0: o nakababa ka ng bayutan na namili ng taga hapon
2: mo ba
0: namili na siya dito niya
2: nasan siya mamasol sa palingkira
1: sa tinuyan sa tinuyan
2: sa paling
1: mga ito mo sa tinuyan
0: sa incentive daw
2: sa incentive
0: ayaw naman dito kay siguro dahang kayo mga pes
2: Dahil
0: mga pest dito, oy.
2: Mga pest dito, oy. Maglota mga pest dito.
0: Nagko, ba dyan? Saan yung klase nga mga pest? Nagko, bang kaayo,
2: oy. One, pest one, pest two, pest three.
0: Ay, kabalo ba ka mga marino niya? Nipalit sa si Paribubong og hanger, doha kabuok, sabi yung gibalit niya.
2: Aba, sige sa si.
0: Hanger nga.
2: Si Paribubong?
0: Hanger nga, surplus.
1: Alam mo rin, surplus na. Malang si Green.
0: Nangita kami dito, basta na yung mga surplus ng mga panty, wa man, oy.
2: Ay, pwede kayo kung surplus. Kamilang ka na kapag ako nagkapit yung tibang. Ula, ayun yung tibang ko, sa tubangan, malang tib. May pagkabahin yun.
0: Tunindot na siya.
2: Murang kibayo, kagupugan.
1: Ano ba na yung kasagaran sa tibang?
2: Gahit kayo, auntie. Ang saluyo man ang tibang, huwag yung tibang.
0: Saluyo man na siya.
1: Ayun na sa tubangan man daw.
2: Ay, nagbalik tayo surplus man. So, lain kayo ang
0: kinap. Napikas lugar mo ito ni Gims.
2: Napikas ako ni Gims eh. Ang akong bugan, dali, kay Murag Ibayuok.
0: Ay, nako. Ako, mga idols, oh.
1: Murag hapit ka ni mga split maring.
0: Pino naman, daddy, ha?
1: Napaspas kayo ang tubo.
0: Sige, mga split ko eh. Bahala na naman kinaunsan ni siya.
1: Para si Yoyo Cards.
0: Total, naka-explain naman ko na ang ping-ping.
1: Batos ano din naman eh. Nasi Arnel. Sige, basahin. Basa.
2: Be, alam ba si Cyrus Glenn na timbal? Grade 4 pa daw siya. Aba, lamino na kung siya ako. Karoon, 30 na yung edad.
1: Ay, maring.
0: Kabalo ko pasabot na rin.
1: Kabalo ko maring. Happy na rin siya sa isinta.
0: Kadali
2: lang.
1: Wala na, 30 si Doblado.
0: Ah, ito na yung social pension. Ay, sala. Ito na yung kay Kwan.
1: Ayun siyang istorya kay... Nagpamatuot na din lang marim. Mayroon pala sa buhok.
3: Ayun
1: naman. Ang buhok niya, barang ni... Barang sige kaligong sa pa.
2: Paminaw. Ay, sa pestorya ko kay Karis... Ikaw, Glenn Sai... Sanay? Glenn Sairo, Cyrus Glenn. Kung mag-comment ka, comment lang. Ayaw pa ni noon.
0: Dito pa diri, hoy mga taga, ipahinungo daw niya sa mga taga Nueva Forza sa Tagum City, Davao del Norte, Arturo Idquila. Salamat kayo. Ato rin pa salamatan si Kapitan Rian.
2: Oh, si Kapitan, no?
0: Si salamat. Willie Arcaila din sa may barangay Nueva Forza. Grabe, Jared Gaon.
1: Ay, abuang kaoban, maski naglanay ng gulsa, gisudlan ng gihapon.
2: Kap, thank you kayo, Kap. At least, nakuha na kong sayo-sayo ang pangunahan nga til. Kalimut, pwede yung bitwa. Tingala ko, yumigas, man. Ay, si Kuan, si kisa pa man eh, napapagino niyo.
1: Naapon
2: si Mary Jerry, Mary Jerry Mar. Si Mary Jerry Mar.
0: Basa.
2: Alam niyo, shout out niyong tulo. Lamihan niyo, tilaan. Uy, pa-shout out me diri sa tawan-tawan na Baro og Torres family. Daghang salamat.
0: Aba.
2: Che! Mga che! Aba.
0: Sige, salamat kayo.
2: Ang wapa daw,
0: salamat kayo. O niya, kay Dunatay, tila greetings mga maring taon-taon.
1: Napoday ako ang kanang dugay na po niya sa kanang kalihukan.
0: Kinsa na siya?
1: Membro po niya sa gabi. Naano sa karun sa Australia?
0: Ay?
2: Aba. Kinsa man na?
1: Pasyahat at may ano yung tulog ka mga manang.
0: Aba. Salamat. Thank you very much.
2: Liberalim niya mong liberalim niya ng kwarta. Taro-taro nga yun, may kwan niya. Marit niya, ha?
1: Kina si Alfredo Ricali. Remember mo po niya sa gabi?
2: Amo ba? Tesa. O, saan mga nang gabi? O, saan yung mani nga nang gabi?
0: Gabi ng kla ba?
2: Gabi na yun.
3: Ayun ba?
2: Ay,
0: set na mong duwa, oy! Good morning, mga guwapa. Salamat kayo sa inyong pagliliw, oy. May na mga maring, kini ato ang pasiunang hearing sa ito ang
2: Empecement
0: na ito sa ito ang programa kung ako, ikaw, mga maring. At ang inyong taod-taod hang ato ang live drama.
2: Yes!
0: Gikan sa tinuod nga kinabuhi o sa nagkadaayang buhi atong tagaagpagtagad, mga maring. Apan sa dili pa, welcome sa ito ang Tila Greetings!
2: Alright! Tony Arabi na sa iyang lubot, ngagi papilit niya sa iyang sampot. Nauli mi dito sa balay, nagpalpal na lang mi.
0: Ay, welcome. Kila greetings sa tamaring. Ayun na mo pag-ana marin kay...
2: Di na bagi mo pa-ana.
0: Di na bagi daw sa pa-ana
1: marin. Sa mga nagtanaw diyan sa live, palihog lang kong share sa ato ang live. Ang link nasa comment section.
2: Sige.
0: Paliri, sige. Sa pa-ina aga-PM diri. Aga-PM na sa kuwan yung uban diri. Uy nga. Dito sa ato
1: ang... Ipapalihin na siguro na dito sa ato ang comment section. Kaya naman dito ang link marin.
0: Ay, nakabaw ka marin. Si Eldrin Liginyon po. Di po na makahimutan kung dili makapamati sa ato ang programa marin mo saka po ang iyang libido.
2: Aba, si Jesselan Gono og kanin si Babski. Aba, di ba? Og si Gina Makaraig.
0: Hey, marin,
2: aba,
0: gipanugno naman ko sa ito ang style marin. Tugno naman ang aircon marin.
1: Tungkol sa katugno marin. Si Jeter Labdosi ang nagbuhat, ana.
2: Aba, baby.
1: Si Jeter, katong
0: di katira.
1: Oo.
0: Katong dako ang Eat Me Games.
1: Sige, sa cut-cut na ka sa ubos.
0: Nakitana ko ang Eat Me Games si Jeter marin.
2: Asa man, balance ang pagkabutang.
0: Dili pantay, murag mato og change.
2: Murag mato.
1: Napakay.
2: Napakay.
0: Isa kay murag mato, isa kay murag chain.
2: Lain mo na mato, oy. May bugbog na lang siguro.
0: Napadili. Anyway, at mutilan at tama yung mamaring kay...
2: Sige.
0: After this...
2: sa itong impisimen.
0: Yes. Doon tayo usa-una kakanta. Kaya hatagan itong patagad ang mga ga-request o kanta nga. Madungog po nila, Marin.
2: Yes, indeed.
0: And before that, we're going
2: before
0: to...
2: Before we proceed.
0: Before we proceed, Your Honor. I would like to...
2: My manifestation?
0: Yes. You know, mag-isaya ka, oy.
2: Ay, kapoy mo kayo. Disuron, malalatong self, ano yun, eh.
3: Ayaw
2: naman. Di-bili kasabot si Maring Daria.
1: Oy, ayaw, oy.
0: Kisa kayo.
1: Para sa inyo, mga buguon.
0: Ay, magpila.
2: Ay, nagini siya, malinoon na gini siya. Nakato lang gini siya ganito sa Maruyaan. Lain na kahilas na kayo.
0: Masa mo, tagibayaran to, giotang.
2: Abot lang. Ay, nakato. ayaw ko.
0: Salamat kay kan Jeter. Si Jeter dahil niya?
1: Oo.
0: Kinesiya.
1: Ito, napakay ang
0: yung... Napakay ang yung itmigims.
1: Itmigims.
2: Mali siya si Jeter. Ha, labo ha. Lobo Bites?
0: Ay, salamat daw kayo. Shout out, diri asa.
2: Lobo Bites? Bayot mo si Reggae, magpa-Lobo Bites.
0: Shout out daw, diri asa, may Compostela, and itanini og, and itanini og idol dogol, is ti Tia Daria di ay, og maring Erika.
1: Ang imo ka pong amigo, ah.
0: Kasi ba siya?
1: Amigo, kanang last.
0: Si Arnel?
2: Kisah mana nak kuat mana si
1: si si John
2: si John na jampun
1: yeah
0: si John ikaw ni John selamat kay John kamu satu ang John John
1: kamu lah pakai sama ngajun John
0: kana unsa nang John John di ay
1: okay John John gigam ang John dako
2: ang John ni sabot
0: ay pasabot ko balik-balik gamay di ay
2: kung balik-balik ko isa lang ka John gamay kay gibalik-balik man dako
0: batud na kan pangansa kana mga bata pang gagmay kaayo sa itong mga nana
2: ah pasana nga kwan tintin
3: ayo di ba
2: sakto gamay tintin dako ana di ba
0: mure na siya.
1: Right, yun yung
2: tawanan niya. Alam-alam, pero ako na dito ka na nga. Juan, mainom ka dito sa, bukato ka sa Santa Cruz, dito sa Davao. Davao del Sur, di ba nag-kapilag? Di ba?
0: Sa Davao del Sur.
2: Davao del Sur, so.
1: Hindi na ginawa na Davao del Sur, kaya sa Digos mo ito yan.
0: Sa Digos
1: mo.
2: Sa Digos, o.
0: Ano sa brand sa Digos?
2: Sa Digos, o. Dito, nakakagmapalita dito. Dito sa Kapilat. Ang imo nga, ang imo nga ginainom ganito, ang silabol yung kayo nila ito, ang creamy lalat.
0: I want that.
2: Unsa man? Dadona to nang service.
1: Ano mo yung want that man? Maring, dili man ang creaming ang imo ha.
0: Hoy kanang ako ba yan ang sanada?
1: Kaya mo ko kay imo ha kay latte.
0: Madam Guambe na ako si. Madam Guan ako si Edgar, nihapit ko na si Edgar di ha.
2: Hoy si Kenny Tagupan, dahil siya. Nalangi si Marcolita dira. Aba.
1: Mabaros,
2: mabaros. Diyog kang bayota ka.
0: Gikuan ka, giyan.
2: Mabaros.
1: Makita na ganun katag, Arne.
2: Papamatot ina.
0: Pero in fairness, bura kang sikuan. Katugari na kuan sa... Blood control?
1: Katugibara.
0: Pero merong gikuan mo, gitaral ba?
1: Ay, katong kwan, katong witness.
0: Katong asawa, magtiayon ba?
1: Si Diskaya.
2: Ayun. Wala mo na ito na istorya, B. SM, uli na lang ko sa mo, ASM.
0: Si Diskaya.
2: Si Diskaya. Katong na, katong na, kwan. Katong, katong mupalit, mupalit, ganing car, nga na ipayong.
1: Ipayong paayong.
2: Siyempre, mga datoon, ba yung kutis, no? Kaya naka, clear skin, so ba yan, so?
0: Unsay mo ang kwan, kanang dugo kay mistiso ba siguro?
2: Puerto Rican. Puerto Rican. Yes.
0: Mura man kong lagoy Afghanistan na gano'n.
3: Ayaw naman.
2: Puyo kami isa kasi manalindo
0: sa Afghanistan. So ka na, naimiyon ka, kumbaga, ana.
2: Kano kaya, di mong buyo ni mo ni Domaring, no?
0: Mupin ako naman tayan.
2: Maring, kano kaya di mong buyo ni Domaring, mapareha, biyagang naong sa mga tao ni Domaring.
0: Kani, no?
2: Ay, lagi yung pagdubay, Maring, mara na dyan ka kamil ni Domaring, mapareha mong naong kamil.
1: Mas to kayo niwata, kasi mana raman.
2: Mas kayo, eh.
0: Muna, giingon lang, Maring, nga, kano na mag-breeding daw ka ng mga prutas, itapad na doon na, Maring.
1: Ay, di ay.
0: Itapad, pag abot sa panahon nga manubo, matakdan na ito isa, Maring, katong mga time isun, matakdan to sa aslo mo.
2: Oh, ana, ba? For example, ikaw no, kaya di ba kaya kay guapa, pero yung gaba kay glawas.
1: So, ibang nandiyo kasi ako glawas, Maring.
2: Buwato ka doon sa mga sa Puerto Rico, luoy kay mga tao dito, kay matakdan ni mo. Lailagi mo ay.
0: Nila naman tapad-tapad. Ayaw
1: ka.
0: Ako bitawin, adto ko sa China, nakatapad ng kulito ako ganang kuan, ganang...
2: Unsa?
0: Kanang mga mugbo, natakdan po ko.
2: Pasa ka sa una.
0: Pasa man ko sa kanya adto.
3: Ayaw naman.
0: Wala nga, makatakol yun namang tapad-tapad.
2: Makatakol, oye. Moro ko lang siya gingon sa mga networker pag mauban ko ka o ganang mga palahubog. Papalahubog, gino ka.
0: Sakto.
2: Magkauban mo yung mga babaero, giday ka.
0: Pero lagi ka nang, sige, may tapad lagi, kami ni Paribubong, taparan na mo si Kenneth, magiging matakdan lagi.
2: Kasi kinit ang natagdan ninyo.
0: Ay, nako.
2: Ay, nako naman.
0: Dili na si Diskaya, si Kuana, si Discouraged. Aba. Isokol ko si Marin Kainet.
2: Si Marin Kainet. Ikaw, Marin Kainet. Ha, na.
0: Kasailoon na siya kay Birthday Girl, man.
2: Oo, oh, gani.
0: Ay, matila na to, ay. Kay Kuana, kay ako, nang hapdos na ako ang bubunlan.
2: Sige, B. Katilaon na kayo ko ba?
0: Ako sab, magkatilaon na siya kayo ko.
2: Apo na rin si Marin Darya, katilaon na ba ni?
1: Ako?
2: Gunitin lang na imong mga si Matangkara, ha? Ay, kachaw na yun. Usbo na kami. Ang balagi ng mga lamog-lamog sa ngingi-ngingi lang.
0: Sapa ako na. Na-imagine ako ba? Ako'y giing anak ba?
2: Ang gulo kayo eh. Kaya galing nga, ang dila gani mga maring ka murang gani propeller gani sa kuan ka na multi-cup. Pas-pas kayo.
0: Kaya makaanag ka. Lagi agit sa
1: kan. Masokol gyud ka.
2: Masokol gyud ka bayot.
0: Hoy na mga mali, ay mog hawa ha kay dunay usa ka kanta diri ato ning pahinungod gikan kan request ni siya ni Mama Feliciano. Og ato ning gipahinungod sab sa mga taga Mawab. Syempre pud sa tanang namati karon sa XFM. Sa mga pabalik ato na taga pagtagad kining usa ka swatampo diri sa tuang tulumanon.
1: Kung ikaw ako.
2: If I were you.

0: 煮饭 ，exciting exciting。
1: Wala mga maring, balik tayo sa ito ang panag-uban live kaya pandigikan diri sa studio. Ah, sabi ito kung hindi sila agar mo na isa. Ang ito ang panag-uban paloyohan ni mga maring sa ito ang mga produktong herbal. Siyempre mga maring, naguna diha ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ito ang Santon Vitamin C. Siyempre mga maring, ito ang kape nga gibingaw na tiyo ko aling kape ha, bayot ay... Siyempre ang kape nga...
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes. Aba, marang nag-lisod right. Ka. Marang nag-lisod ka.
1: Yung saan sa kami nga? Yung saan?
2: Kalitan ko, ikutadlo ko maring.
3: Ang akong kape kay, siyempre, every morning, every other hour, anong, nakakape dyan sok.
1: Anong kita mga Pilipino, nahilig mo dyan magkape, no?
3: Oh, siyempre, ah, naman ginangal. Di ba ito mabuyog nga watay kape?
1: Oo.
3: Oo, okay.
1: Saan naman may tingog niya ako ang
3: kuwan? Saan naman na? Anong naman na? Iyan ako na, Bi. Ay, abay, maraga nag-hangards na, wala pundo dito.
1: Pundo siguro.
3: Ilisi, Bi, ilisi. Bebe. Huwag gapon. So,
1: huwag gapon.
3: So, announcing, Digitote, Digitote.
1: Ano na kadali lang kaya? No? Ano man siya? Oh, hindi siya.
3: Bebe.
1: Una naman siya, pero wala ka siya.
3: Bebe.
1: Wag siya dali, oh, wala siya tingin.
3: Abay. Naka-post siguro na
1: masig,
3: eh.
1: Naka-kuhan siya, Maring. Naka-inasa, Maring. Ito siyang lili.
3: Tuplok ako na lang sa tunga ko noon. Dari, kana. Kanang araw di ha. Kana. Okay ko na, tuplok ako na.
1: Ayun na siya, Maring. Kaya mudaga na siya. Moped na siya.
3: Moped na? Aba.
1: Pero dali, siguro siya, Maring. Kaya naka-kuhan mo siya. Ah, ganang wala man siya mo.
3: Ganang wala man, Ibi. Ganang wala man, eh.
1: Ganang man siya, oy.
2: Bagsak mo, ganang purma.
1: Asta, magiging ka ma rin sa video, Maring.
3: Ay.
1: Meron na ikang si Kuan, si...
2: Ayaw na ako.
1: Mura ka itong kalaban, ganyan sa Fernando po.
3: Ano
1: si, mura ka si Kuan, si... Romedias.
3: Laila, ano, oy.
1: Romedias. Ayaw, anak, kung mapahiyam ka marin, kaya mura ka si Rumi Estorba.
3: Hindi si Rumi. Ay, nako!
1: Bay, na wala man ito ay, nawakalagi ito ang tugtog diri, Maring, ay. Ang sakay na kuan diri, ano,
2: alam
1: sa...
2: Alam mo na, kasi wala na o, nang imong ipangon.
3: Gab! Dali na sa diri, Gab!
1: Pidging or attention or chip technician.
3: Gab!
1: Why?
3: Ay, hindi siya mudur, tawago do, Gab.
1: Masa how? Nawala ang tingaw niya Adri Amari. Murag medyo nikalit naman siya. Uy, basi din na nga ibot nga mga kuan diha. Mga
3: hunsoy. Oo, naman na. Teka, mga basi na ibot ang pungango diha.
2: Nawa niya, basi na mga jatot.
1: Basi na mga, wala po na si Apil kay ano.
3: Eh, ex ko na ko na lang kakakuha lagi. O TSB, huwag mo tingog mo. ex na dito.
1: Ayaw, i-ex kayo mo. Takbo na po taglo, diri Amarin. Nagka-plastar na ba yung ulutar?
3: Baby. Masama na ko eh.
1: Yan okay. Nawalagi ito ang audio diri ay paringgab ay what happened?
3: Baby. Digit siya. Ano man na?
1: Diri ko na ito sa isa. Basi na daw at isa kakuan siguro.
3: Ibalin na dito sa Picas, baby.
1: Diri ko na ito. Ato ko na nga.
3: Daot siya.
1: Daot sa ato siguro ilisan ng usa.
3: Ilisan na ba? Ilisan patan
2: basig na kapus.
1: Basig na. Wala ba si kapus. Sa dito sa isa.
3: Mga ka na.
1: Well, no, welcome sa tuang Demeritus and Friends.
3: Yes! hello. Kayo. Welcome. Ang programa. Ang segment na kanang...
1: Giatangan yun.
3: Pilet. Ginigaya. Pero hindi naman kaya. Aba, maton nila.
1: Kasi tayo ano-una.
3: Oo.
1: O, syempre, ato sa tagaan o gamay katinaon na ni Maritis and Friends, dali nyo madungog ang mga chismis nga.
2: Inod na
1: mga screenshot, voice record.
3: Kana.
2: Ay, mga link.
1: Voice email.
3: Yes.
1: O, yan na po yung mga voices.
3: Yan, mga voices. Siyempre, ang ato ang mga membro, ano yung muna kitawag o, ang atong grupo, dali muna kitawag o PMA.
1: O, saan ang PMA?
2: Saan ang PMA?
3: Philippine Maritis Academy.
2: Wow! Ay, kailangan nyo ganito. Kailangan ka na-graduar, Maritis. Diya sa mi graduar.
1: Kau lupa asa ang graduate gani nga eskwelahan?
3: Ako sa PMA.
1: Sa PMA?
3: Philippine Maritime Academy.
2: Ano? Usa may daladalan mo ana di ha.
1: Usa imong kurso. What is your course?
3: Of course not. Of course not.
2: Of course. Lalim na course?
3: Ay, di ba? Kamlo. Dili kamers of law. Dili kamers of law.
1: Usa imo
2: na kamlo.
3: Kamada o nalokdo.
1: Salakto niya pa kayo student marim, kaya ang car gajor.
3: Yes, no.
1: Kabalo ba kamarim?
3: Ayaw, anak, pag-istorya kayo, ma-hurt ko.
1: Gani?
3: Laborer.
1: Because we are laborer too.
3: Yes.
1: Yeah, kay Tuluman tao, we are laborer
3: three.
2: Kabrahit, hindi mo marim.
3: Ganahan ko, ganahan ko, ani.
2: Kabrahit, ikaliwat ka kasi mong silinga. Ayaw ko piyansya kayo, matigpasan.
3: Sa kasliog. Ay, nako.
1: Ay, nakababa ka ba rin? Duna kay Chika today.
3: Oy? Sama. O, sama Chika.
2: Ikaw.
3: Ay, ako. Uy, nako. Di na ako. Itago na ito. Di na ito yung sulti ang pangalan.
1: Na.
2: Itago
1: na
2: mo sa pangalan nga.
3: Ang iyang pangalan nagsugod sa letter. Ay? Tugsa sa ako.
2: Sige. Sige na. Ayaw na ko lang wala, Marin.
3: Pangalan, letter K.
2: K?
3: K?
2: Si Keanu Reeves.
1: K o K?
3: K.
2: Si K.
3: K bye.
2: Tarungan ba?
1: K bye.
3: K bye.
2: K bye.
3: Kamalong ka, kala si Mr. K.
1: Unsa na siya?
3: Grabe juga ayon na siya.
1: Mabadi ay, kuyawan no?
3: Kamalong ka sa unang, dakakay mo admire anak niya mga maring.
2: Ay,
3: diyan. Kasi pre, guwapo mong kuna kayo siyang tao.
1: Sakto sa pamarog di ay?
3: Sakto pamarog, anak ma. Apan, kamalong ka kung sa'y mga weakness na niya?
2: Say weakness.
3: Dagum.
2: Ay!
1: Mabadi ay?
2: Talawan siya dagum.
3: Naikausa nga ni Atni. Ato na siya gasuno.
1: Hala, uy.
3: Nakuyapan ang... Nakuyapan ang Juyang.
1: Nakuyapan ang Uyuta.
3: Yes. Nidala na dito sa hospital, mga maring.
2: Uy!
3: Huwag yung jamaring ka ng... Orang si Constantine na lang yung dying na yung jamaring ba?
1: Kumbaga, luspad na siya.
3: Luspad na paayo. Sa dihang.
2: Orang na 50-50 na maring.
3: Oh, 50-50. What plus? 100 na lang. Moto maring no niya. Pag-abot dito maring sa hospital. Dito sa... emergency room.
1: Aba, sa ER.
2: ER o ER?
3: Sa ER, mga kamubab. Di ba mo mga guwapan? Pwede ko pala mo pronounce. ER. So, motol niya. Di ba ganyan siya kayo?
1: Nag-operahan siya, Marie?
3: Nakuyapan man ang bayot na one month ka na lang luspan man ang juya.
1: Ala, we?
3: So, nasudid may Marie nga. Biligid siya kamata, Marie. Kaya nasuchukate man siya sa aso.
1: Masa ba aso yung gisimot?
3: Aso sa aso. Sunog sa dakong kayong balay. Kaya yung mga rescue ang itong, naman siya rescue ang atigo lang.
1: Asa mong putugipay kayo ng sunog?
3: Murag-buri ba summer in na bugat? Oo. Muto ka rin ako. Yawan na yun ang mga people of the Philippines sa iyang kahimtang.
1: Ano ko yan ang, ang Republic?
3: Oo. So, karun, may inakon ako kung siya sunod.
2: Naunsa man sunod na ito, Maring?
3: Muto, Maring. Nakuyawan may nabalaka na mga nurse, mga doktor, mga albularyo, CQ, tanang mga janitor nagnabalaka na. Pero
2: pag ay, albularyo. Hospital Marin ay albularyo na saan?
3: Marin, kabalok ka. Pag ingon sa nurse nga injection na lang nato siguro ni di bago nang bayo.
2: Ay naayo.
1: Dagtik Marin.
2: Naayo na ayo.
3: Okay na man ko nurse.
1: Siguro basi pud na mura kada ko sa buriki ang dagom.
3: Oh, basi dagom
2: sa dagom sa kumpra.
3: Ganso sa kopras.
1: Basta niingon siya, Marie nga, hoy, di, pakita niya nga dako sa dagom ni anak siya.
3: Anak siya, pakita ko ka.
1: Yeah, iturok, ma'am.
3: Pagkuhan sa dagom, dako kayo.
1: Ilid siya.
3: Na-action siyang iguan.
1: Ala. Ang sa ingon.
3: Kaya siya nga, hi boy. O kaya kubi. Anak siya. Ayaw okay. Ba? Isyot diri o?
1: Gusto niya dito kayo dito sa...
3: Sayahang kwan. Sayagangahan. Disposal. Sa disposal dito. Sa waste disposal management.
1: Nobody. Asa siya ron?
3: Darap ko diri sa... Abot asa sa Del Norte. Rin siya. Uy.
1: Oba.
3: Anya, kabalot ka.
2: Takadira mo diri siya.
3: Gwapa kayo siya gan. Gwapa kayo siya gan ng Yebasu.
1: Oh, ba di ay?
3: Yes.
2: Nakakita di ay kamarin.
1: Nakaunyak pero, na siya di ay.
3: Oh, pero, pero ibang istoryahan siya anang bahit alam mga JJ, mga ginapsanay. Manag, ang bayot, managpong siyang dalunggan, kaya di ganahan.
1: Oy, hilasan siya.
3: Hilasan.
2: Oh, hilasan o luuran?
3: Luuran.
2: Oy.
1: Isa ganahan siguro.
3: Oo, oh, oh, unyak ka doon. Pag makadungog siya o ganaga, ganaga, M to M, ganaga, man to man. Aba, mabakpak ang petals.
1: Alaba.
3: Oh. Ganahan, kayo interesado kayo ang Juya.
1: Ay, ay, pa.
2: Isa ka lang kaplato yung umakaot mo niya.
1: Gamera yung mumbahin.
3: Pero, pero, sulti yan naga. Utan.
2: Ay, di bawi na yun.
3: Utan kayo.
2: Sikans lang, bawi na yun.
1: Bawi di ay.
3: Mapagmahal. Oh, siyempre, God Perry.
2: Oh, yeah.
3: Ang mapagmahal, usahay lang, di kan yung siya ka nang huligid pa po'y tabla. Pag mag-inamotay.
2: Ay, di ba?
1: Kaya damig ka nang kung sa'y mga kasagaran ginasuot.
3: Ang iyang ginasuot niya kay magkuhan siya ka nang lawlawon o pantalon.
1: Murag karatista, ana.
3: Murag karatis yan, ana. Kanya, mag-jacket siya og itom.
1: Ay, maroon si Pilando po, ana.
2: Yan, yan. Sila third ba na?
3: Anya, isa, inapagog, last na lang.
1: O, sa pag ginadungag, ana, di ay?
3: Mag-pull siya, anya, mag-nicktie, anya, pinatabon sa jacket.
1: Ala, o.
2: Mura siyang Mormon.
3: Mura siyang inana, mura siyang Koreano, ana. Dahil lang kayo kayo, mag-medyo like ang religion.
1: Ay nako, mga
2: religion.
3: Katawa ako, ano?
1: Ay nako, mga maring. Ang moto ato ang The Marites and Friends. O, nakababa mo, kanina ito ang segment karoon. Ito, di ka na ito, mga maring, sa Santon Plus Coffee Mix. At nga mas bulanti pa nga ito, mga pangunahuna. Inom ta og kaping dili itom. Inom ta og kaping medyo brown-brown.
3: Yes.
1: Santon Plus Coffee Mix. Pero ang pangutana, gibingaw na ka.
3: Gibingaw na ba ka? Gibingaw na ba ka,
1: love? Naka, mga maring, ha?
2: Nagpapot, biyata ka palangga nga muhatag og kape.
1: Speaking of palangga, wala pa rin siya nakashow.
2: Wala pa siya.
3: Baby, o saan mag-inan siya? Kasama na si
2: palangga.
1: Ato siguro nang ihapit into us ka palangga.
2: Gusto rin lang kung kaganina, muhapit si buong may dili. Dili gusto si buong ma-share.
1: Dili siya gusto na yung mga kompetensya, na.
2: Dili siya gusto
3: kinsa na.
1: Si Palangga.
3: Aba.
1: Tindot kay si Palangga mata ay kung gatanaw ka sa iya, gatanaw po ganyan no more. Mura sa doon, nuna sa'yo ka na mata sa mga sientes ba?
3: Mura siya ka lang matagtiki.
2: Layo na kayo tangabtan sa tuang programa. Ay,
3: sige, anyway,
1: ay na maghawa mga maring kay ora mismo. Humana na nga ito ang pipila lang ka mga pahinomdom. Ato nang sundo na ito ang live drama ay kahawa. Ako si Maring Inday Erika.
2: Kanila niya po si Tia Darya.
3: Masa Inday Tanini.
1: Ay, sa Tien. Wala gitingog ni isa ay murag na kita diferensya diri.
3: Di, kano man isa ni Tote?
1: Ah, yun na, tatawa ko
3: doon si... Baby, alas Tote ni Dobby.
1: Yeah, DJ Tote, anik, mawala lagi ng audio diri sa Epicast, DJ Tote.
4: Ikaw magampo hake kay mga una ta. Okay?
5: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
4: Oy, dudong arche pag siyorga. Gampo ka o gaorder?
5: Gampo today ka.
0: Exciting!

0: mayong pamatasan. Dugot ako nga makapadayag, makahatag sa ako ang pagtahod ganiyong tulo.
1: Hey!
0: Maring Daria, Maring Erica, o Master Inday Tanini. Kanya kong suwat karon nga gipadangat diya sa inyong sibyaanan. Bahin kini sa akong uyab. By the way, ako na si... Kadali lang ha, kaya na. Kuhaan mga good news, eh, ha? Ako na si Jay. Louis J. Grabe kayo ang ako ang... kasinatian karon Master, o ga... Maring Daria, o Maring Erica. Bahin kini sa akong uyab. Ako na si... Marjorie. Kani mo na dis nako yun na diskubrihan niya sa kadto kayo na namo. Kayo sa mga god akong mga ang ako ang trabaho. Nakakuan mangugon naga nagabiyahe ko adto ko dito sa Mati City. Ug sa Tagum City. Sa asa ko ini point of Mindanao sa akong trabaho. Apa sa kadto kayo na mga uban nako na diskubrihan niya. Para nyo masayra ko kung sa giunod niya akong suwat. Tingnan ni mga panghitabo.

0: Jay! Ay, dara ko. Nagdala ko ba? Nagdala ko din yung mga baon ni Madri, oh.
1: Lamiya ba rin yung pangsor ni Mas Blunan?
0: Ano na yun? Ako yung mga kanang giloto, magunin gisalik, gibinlan magunin ato ato ni Gab o katong yung niloto nga talong good. Napadyo din ka ng black rice nga yung gigisa. Lamiya ni kayo, malali mong baon.
2: Okay, kinahanan ko ni mo mang bagay. Nakabawad yun ko sir, mga paborito na ko. Muna hirong dan nga, gimahal ti kag maayo.
0: I love you too. Wow! I love you three and I love you four.
1: Okay na ba siya mong gabi eh, ngang kaduhaan drata ka?
0: Actually, kwanang kay Kuana, kulangan pa Kuana, Jay, pero saltiya. Saltiya takapang no, ganang okay na ba na ko?
1: Onya ay nagulit na ko kay mapalit man kong turbo, siniguro na onya ka upat, yun.
0: Mantay ka ha.
1: Ang dama yung mabutang gidag mga bris.
0: Ako na lang yung timbiran na ako na. Alam ako yung round timber na.
1: Basig mapulpog nagmagyan ako na. Basig mapulpog ha?
0: Ay, Adeline. Kaya actually, nagipagbutangan ko nga. Matagkilid ani akong ipagbutangan og cyclone wire. Mm. Nagipagbutangan og timber. Bisa't pagbahaon eh. Hindi naman tumpag.
1: Ay, apod pala. Biik. Basig dili na la. Laisut. Lain na nagnaong imuang kuan. Mura na nagkuan. Mura na nagnaong sa tunnel 2 sa sense ng kuan. Anyway, Mang, salamat juga kay Najib kay permit timan sa kuha.
0: Okay na kay Lapang.
1: Hoga ko bis mong liog.
0: Mahalo ka sa kuliah kunya mahapit tigas buna-buna.
1: Lapang kay Hawiro sa ni kay Hawiran. Eh mura kanang mamon ba?
0: Ikaw jud pang ba? Lain kay ka ba?
1: Mo baon so hikapon no?
0: Eh baby kapon ako pwede mo tabadi. Wa jud ka nag grip han ang vaccine shot lang ka ba?
1: Binimuhan ayo hikapa kay kumabang mapingsan ka mga markings gilukad man ko oi.
0: Ito na dito, oy! Ito na dito, lakaw na. Dili na ka magsigig, kuhan-kuhan, ha?
1: Sige, ito na ko. Kaya kaabot itong amigo na ko dito. Ang kaoban na sa dumaw. Yan, ha?
0: Sige, pang.
1: Ayos, sige. Biga-biga, diri.
0: Oy, biga-biga. Oy, nga. Dili mag-biga-biga, kuhan.
3: Pre, tara, pre!
1: Sige, pre. Tara, pre.

0: Pues ya que ya tanto trabajo.
1: Y on, pre.
0: Que la quija.
1: Para molar ganata.
0: Pre, la yo te viaje, dieron.
1: Tama-tama gini te viaje, pero isa ka semana kita di kagawas aja ka ulian eh.
0: Belaka mo kasi kong asawan kong si
1: Uy, manangit ka daan pre kay
0: Murag Jerry
1: Botuan, botuan tama Naik kuhao na to botuan
0: Lubiya kasi kong asawan Naik kong amingaw na si kuha Isa kagabi din Wala pa kayo mahitabo sukan nga
1: Unsaw na lang na isa ka semana pre
0: Wala may mahitabo sukan Wala na ko na isa ma Mag Libi na siya katulog Di na ko magkuhaan pre
1: Di man po siya pwede kuyugon pre Kay good fortuna mo na itong bangko nga ito Asang tama to Ganyo guan
0: Noon po basig mo Sood siya diri niya Gining yating kamangon po ni mo
1: Dili ko yan ang katao, pre. Pero makahiga yun.
0: Pre, ugma man itong biyahe. Ugma man itong biyahe. Mananghid siya ko. Mananghid ko, Marjorie.
1: Pananghidaan.
0: Mananghid ko, basi. Ingon siya.
1: Kasi tagaan ay kagbaon din. Natay pangulawan sana, pre.
0: Picture man ko na ko nang iha, pre. Kaya
1: man, pre. Isa ka semana. Isa ka semana ta.
0: Isa ka semana?
1: O, basi makalimot ka.
0: Taon-taon gila ito, no? Sige, mauli siya ko sa pre. Kaya mananghid ko, Marjorie.
1: Sige, larga tanya hapon.
0: Sige, mabalik rin, ha?
1: Sige, pre.
0: Mang, sa kasimahan na mong biyahe ba? Sa kasimahan na ako di magkauli. Okay, rasyon mo, ha?
2: Ay, nanasan lagi na mga ester. Huwag may problema sa kuapang.
0: Mabalak ka man kunin mo kay Minghaw. Makasakuang good kaayo, good.
2: Dad, kanang kamingaw eh, makuan raman ng mga kamingaw.
0: Okay, rasyon mo, ha? Sa kasimahan na ako, hindi ka mabisbisan.
2: Basta pang tawag-tawag lang. Ako okay kayo na. Katuloy lang niya tumitak ang sambuang gabi ito. Hapit mang kabagbulan dito.
0: May mong ginabuhat dito. Aron nga maibsan po din mong kamingaw na ko.
2: Napitaw ka dito bitaw. Niya paguman. Nagawin sa manay ko. Ako rin bahala na.
0: Bitaw mang eh. Wala ka lang ko ba kay tingali o ga manhid sa ni parinods jampun. Kuri ba ka sa jitter lo rubisi? Basing ganyan ka hungon kanila ba?
2: Sige, may dudahan na sa dimote mong amigo nga dili guwapo si Pikong. Di ay kabalaka ka di ko mapatol mga inana.
0: Bantay ka ha?
2: Lagi.
0: Mula kayo naman ko.
2: Niya ang painito sa niya kung kuto-kuto dripang.
0: Dali-dribi.
2: Ikaw ba? Nalasan ka na mong style di mo ba? Kanimong short di mo nga mubukay ka nga. Klaro kayo mong lisik. Ano
0: Ganahan mo kuha na ikaw. Dali na kayo makatikang ba? Pinag-discarga na mo sa mga karga.
2: Ba? Kaya
0: katikang na,
2: Amin ako, ganang...
0: Nga, ganang nagpangihi po na ako, di haran ako ipakuan. Pag-imaw na ako sa kilid, ano ba? Pag-imaw na ako sa kilid. Nga muna, ganahan ko na yung mamugbo na ako nga short. Ayaw ganig... Ay, ba, sige mo na yung imuong pugaran sa manok, ha?
2: Ayaw ba, kayo, marabay na ako ang kuan. Marabay na ako ang... Ako pinang ginasimot-simot o wala ka.
0: Ay, di na ako nilabhan. Ibilin na ako ni Simo. Imuola nin siya, ah.
2: Sige na ba? Huwag magdukis ako, big mga tulog kahugnaan, B.
0: Masa mani mo ang gustong ibagdok?
2: Ako ba? Nanasan lagi na.
0: Isira siya na bitana.
2: O ka na, o. Sirado na.
0: Baby, karoon ka.
2: Luudan yung trabaho. Ay, sige na.
0: Masa ba yung luud?
2: Wala, o. Sige na.
0: Talikod, abrihin ang bintana, talikod kas bintana, atubang kas bintana, o niya. Kitan duha man atas bintana layo atong panan-aw ning gapatong ko ni Moni out
2: ay pak rad
0: ay pak kay mo sakra bring libido aning kuan mam kadungog si yoyo card
2: Bak, pas, grabe po ka pa.
0: Tara, pre, naka pananghid na ko, pre.
1: Okay na.
0: Tara, larga ta.
1: Luya magkikalki.
0: Ay, wala na, gawin ko dito.
1: Bungka kayo mo buhok, pre.
0: Nang hagbas ako ng sabay. Kasi na yung mga detail mo ito ba?
1: Aray.
0: Yung mga banakon.
1: Imong gibasan bagnot kay pre.
0: Bagdot kay bayan mo
3: gibasan. Oy, pare, kapatay mga pares dugayan ninyo di sige ko bumisita.
0: Larga ta.
1: Dugayan kanina rami paabot din tawanan mo dugay kanin tawanan.
0: Nanghid mangud ko nga makuan ko kay.
1: Panangid do ka oras binuang manang.
0: Sige, tara.
1: Tara.
3: Amuray ta kunay, tapoy.

0: Maring Daria o maring Eric Kangmaster. Di biyahe dyan may nito pa lumigbutuan. Kauban lang ako ang mga kauban. Sila si Mr. Shane. Ag si Kuya Dars.
1: Bangas ka.
0: Amot mo dito kay grabe mo yung kaayo ng mga kwan dito kay among karga magudbog at kaayo ma. Isa ka ban nga putsukan o isa ka ka ban nga kining lampinig. Muto pag abot-abo dito sa lugar, dito sa Butuan. Yapit mo dito sa Trindor lang ni Arnold Cortez na nangapi mo dito. Mag-abot yun na mo din ang lugar, ha? Pero pagkagabi, eh, na ni mga panghitabo.

0: mai yo ning kae nom puta pri kae.
1: Oh, Vito.
0: Wala kasi kedua-duaan laki semuang lugar, pre.
2: Ah, grabe pa na duaan. Wani mo siguro yung nanan yung asawa, pre.
1: Wani mo nasilip yung trabaho niya, pre.
0: Wala may problema siya yung trabaho. Kailangan ko siya magkauban, pre. Ako, okay raman siya yung lugar ko.
2: Lain naman kayo gamit istorya, pre.
0: Kaya mo na ito yung ginam, pre. Kaya may pamukun na ito. Nahubog naman ko. Ay, nakatulog. Damay, gimingin ako sa usawa. Ibidyokol siguro kong usawa na ako. Gusto ka trabaho na yung mga oras. Alas 10 na mas gabi eh. Ah, eh gidaya lang ako. Eh, nahiyapos internet, Dres. Hindi tubag na siya. Ah, mang.
3: Hello.
0: Kumusta man ka?
3: Okay ra. Okay ra ko pang. Kumusta
0: mo man ka? Kita kigan.
3: Wala we. Ako ra mga sa trigger. Grabe ulan-ulan dre. Ulan-ulan man dre sa to aron oi.
0: Mang, mura mag dunay gi ni. Mura sa mag siling pan rog vibrate man sa madron.
3: Wala we.
0: Mang. Mang Sirhi, kuno na mga balay ang mga portama si Dunay kasod ng mga putsukan, puro magdunay ka vibrate.
3: Wala kan pa. Kaya sa dahil problema dahil pa. Ako na sirado naman ni Diri.
0: Yung mura magkaganang urog lagi.
3: Wala, oya.
0: Mang, gimingaw ka na ko, Mang.
3: Gimingaw mo na mo, Pang.
0: Kung gimingaw ka na, kung tinood ka, gimingaw ka na ko, taghoy ko no, be. Mang, unsa ka, Mang? Unsa ka? Mang!

0: Daria oga Mari Erika. Nepungod ako ng asawa kay di utgar magkalit. Nanila kang mga lunggan ako ng mga kuwan-kuwan man itingog-tingog ba? Muto nga, naitalig ko ga uli ako pagka humana mo uga diskarga diri sa among ikarga kay pertibig na bukata ni mga halukan magunigod, mga bukat kay mga karga bao niya. Muto nga, dalit na kami nga uli. Mga ismagul. Mga ismagul, magunni. Muto pag uli na ko, inaani mga panghitabo.
1: Pre, muna na ko niyo kulit, pre.
2: Uy!
1: Yeah, pre. Magbuwag sa ta kay...
2: Wala pa nung magkarkada pa.
0: Grabe po, guy.
2: Ano sa mga nga?
1: Muli, sako kay Mingaw ko sa... Mingaw ko sa sawa, wey.
2: Mingaw, nag-iapon. Nag-istorya na magkabihiya to.
1: Kaya mo, kambo, bahala. Ina lang si...
2: Pre, magkarkada pa ta ka. Apil bes bayan na, pre.
1: Kaya, kuni lang ko ang... Bahay na ko...
2: Hapdihan ka.
1: Hapdihan na ko.
0: Pare!
1: Ayaw po siguro hapdihan kayo. Kaya mayroon may liwan na ko, pre. Hapid naman na mahumas.
0: Ako alam ako ano oras. Dilaksinan lang ka, dilaksinan ka.
1: Ay, kamo na bahala, muli siya ko. Kamo na bahala.
0: Sige.
1: I-text ako, i-text ako.
2: Oh, ikaw pala.
1: Mang! Mang, abot ako! Mang!
3: Mingaw mo, Dari? Oh, kalimot ko naman yung susi, Daddy. Siguro...
1: Mang!
3: Kami nga, boss, bahay na mo, Dari? Uy! Uy. Saan morong sabas, gawas?
4: Ayaw na, ma.
1: Man? Unsa man ka?
0: Kusag iop. Pang, nalagay ka, pang.
1: Na?
0: Mabagalagingon, pang.
1: Ako yung mutana ni mo na unsa man ka. Unsa man ni? Imong gabiran.
0: Dalawin ka ng batirol. Salamat, murapin. Murapin.
1: Saan ang klaseng matang ni Ngamura magkutsun ang taas mo na gumaw niya? Kana na group. Unsa man eh, nakita mo na ako ni sa online sale?
0: Nagupa na bagong una ni God. Dila. Actually, sana nagupa pa magsigir ang lihok. Di ba, dugay kayo malupat.
3: Uy, man, sulti, ikaw unsan man, unsan eh.
0: Pang,
1: Marang, basa man eh.
3: Si Moto na gabi, bahong uyap.
1: Unsa man eh?
3: Mang, suti ikos tinuod. Unsa ni? Unsa nga matang ni nga kining gadget? Unsa man ni siya?
0: Kuan ni siya, pang. Muna siya mag-ung kwaron ka ng bala sa M23.
1: Muga nino niya po. Para unsa man eh?
0: Kuan ni siya, kanang panglupa, kanang pagpawala sa kapoy, pang.
1: Ako kung isaksak, binya kung ikuan sa kong ilok. Okay. Gilukaw. Ito.
0: Pang.
1: Unsa man eh? Giluka ba ano mo? Bu-vibrate man siya, mang.
0: Mang, ayaw ko pa sa ilo ni mo. Mauna akong gigamit ka nang wala ka.
1: Unsa gigamit?
0: Anang, kalamat ka doon ang video kulta. O niya, bingaon man ko ni mo. Unsa akong gigamit, pang.
1: Pasabot ni mo, nagkinamot ka din sa antangwa ako.
0: Dili nagkinamot, naginuma siguro kay guma man eh.
1: Tuon na guma di ay.
0: Mag-t-shirt ka na, nilipukin ba? Ako po nagtabang na gupang kay...
1: Anong magkamatagbaw na ko? Anong... Pwede magkamingon nga, pabuta lang kung muli ko. Anong di ka mag... Sa mga gawin?
0: Pang, ganahan na ko kung mga inaani pang, ka na murang negro ka na ko, pang.
1: Tuuno na ko
0: kayo. Kaya iba, marara mo ko na ganahan. Pag talawa na ko na iba, marara ko. Murang, eh kung nag-green pa na pang rumo, murang ganun siya ka ng bungas iba.
3: Sa laktor niya pagka-istorya na yung gamit ka... Vibrator?
0: Masailo ako. Ako rin ibuat para sa tong duha. Ako lang

0: ko problema karon, master. Maring Erika o maring Daria. Saan man ako ni nga? Mo man ni nagamit dahil sa kuang asawa, kaning gunit jag vibrator?
1: Ay!
0: Kaya ang rason ko, no, gamay kayo ko ni akong kargada. Saan mo ko'y mabuhat ani nga? Mo na magiging siya inboard, maning pagkakuan ani, inboard magiging siya kadako. Sakto ba niya ako ang nanonood sa kong una-una nga magpa-dax na lang ko? Kaya makita na ko sa Facebook nga na yung magpa-dax? Kung sabay ako buhaton, ani? Tapaki ko ninyo, bi? Mga katupa? Dini na lang ko to kung magpaabot ko sa inyong tambag. Louis J.

0: mo kadto mga maring ang suwat kaagi nga tuwa nga gibasa kining adlaw nga Martes mga maring ha
1: medyo yes.
0: Medyo kuan sad nga kaagi ni medyo talaga saon sad ni siya although nga siguro daghan siguro na nagabuhat ani bro tagsa ra kay masakpan na
2: pero grabe naman ang ginana actually dili man siya bago karon na mga maring
3: nga at least naka safe siya kay lucky
0: lucky sa mga practical nga pamaagi nga dili makapangabit ang babae pag nasa bahay
2: kana
3: pwede ka na sa tuwa mare
0: pero amot lang nga so yan siguro na to order siguro ta oy
2: yes
3: ato isyan lang ayo to negro
2: ay to mga negro gusto ana oy gusto ra mo ka tong pula
3: mubuhagay ang portal sa
2: nay pula
3: hindi color color din na siya mare
2: ana gusto ko tong pula pero gamay lang kaya mura kilo kilok ba
0: nakakita kong pink sa online
2: aba
0: yang ko ano eh kana ganing
3: gusto ka tong buyon si
0: sana siya
2: katong
3: nay ana gamay
2: ana ana mga

0: Wis itu lho ki mok. Mesti namo ana pera mas iki guru pokok.
1: Hoi, aku ana to iki gami ta mago to nako god.
0: Ono mok nak ang sakon amiga god gay ko.
2: Nah ini ngono shout out ne oi black.
0: Page 2, page 3.
2: Nasa comment section ang page.
1: Ang link nasa police station. Si Lisel, Pueblo, si Daisy, Daisy, Sai, Sai. Kasi naman siya.
0: Galili sab si Nadine Esteban Makaraig. Aba.
1: Aba.
2: Basa ang comment.
1: Sige ingon. Sige ingon niya.
0: Di man ako
2: shout ma- out o black?
0: Di man ako makita diri sa kuha.
2: Shout out ta to ni Kenita Katilaw aneg pineapple juice.
1: Asa bebe bebe kisa ba lagi ba sika?
0: Kisa no.
1: Asa ba lagi na wa man lagi.
0: Iya siguro.
1: Asa ba na oi. Asa man ani? Ah kani aba si Nadine Makaraig ya baby.
0: Asa ingon ni Makaraig.
1: Asa ba yon? Asa ba na siya?
2: Oi, dili mauna.
1: Dili na mao.
0: Samantoy si Kuan man.
1: Be, kisa man guna good.
2: Wala lagi.
0: Gi basic yang gi-delay.
1: Gi-delay siguro niya. Aba. Asa man be?
0: Kanya ma'am.
1: Asa sana.
2: Ang last.
1: Ang last.
0: Ma'am Lisel, aka Pueblo, Ma'am Lisel, aka sa Pueblo, maayong hapon. May hapon, may udto, ma'am. Ay, buta pa ba di? Ay, uy.
1: Aba, buta.
0: Ay, ko.
1: Uy, si Dina Makaraig, nga diyan, sa, asan na ilang lugar? Sa Kuambugan, Dudi.
0: Sa Kuambugan.
1: Kuambugan. Kuambugan, diya.
0: Kuambugan.
1: Shout out, Bayuta Warriors.
2: So, sa ato, Papua, gila niya, diya.
0: Kuwa, pang kuya.
1: Yes.
2: Kuambugan.
0: Ano siya nga siya, hala, kabibo, vanilla, uy.
1: Hindi man, uy. Ah, sige.
2: Maayong itulong mo, nadungagan.
0: Nadungagan, me. Nadungagan pa kanunon.
1: Kamusta
2: ato mga petals din
0: na? Kamusta mga pamita, Ilin, kay aba, mga vibrator na to diha.
1: Len, ayaw mo yan. Okay lang ka diha, Len. Len, kuhan ako, Len, lutoy niya kong pasta. Kana makaingon ka pa ka. Kana ka rin, makapasta. Kana makaana ka ba?
2: Kung saan na to pagkakitaan ng gagapiyong man.
1: Aba. Aba. Nangita jog ka di na makaraing nangita jog ka og kanang kuan ha
2: malapdosan jog ka
1: asa naman to gingon ni mo nga sa to Christine
2: Christine Protestant ka wala man to galing wala ka tindog dito
1: wala may nagtindog dito nga
0: surveillance ganina wa man di ha
1: aba aba aba
2: wala di Protestant among nakita dito sagaran dito naglingkod lang. Wala yung mga stand
0: mga,
2: dito.
0: Mga sitting to sila.
1: Mga sitting pretty.
2: Sitting Protestant.
1: Sige naman to kwan, oy. Ay, nako. Sige, sige. Oy, si Erlyn di Ginyon, shout out. Good morning. Kay Jeter Love Ladovines.
2: Si Erlyn. Oy, di Erlyn.
1: Si Erlyn.
0: Na, himo na ganyan na babae. Si Erlyn. Kapal ba ka na Erlyn? Lalaki kaya si Erlyn dahi.
1: Oo ba?
0: Oo, niya. Kanano, kaya ganyan siyag manok.
1: Kaya po na siyag mansi.
0: Nakana siyag mansi niya.
1: Manok sa silingan.
0: Nakiyaw-yaw ganyan siya kay gikawat ilang pisuway pa niya. Magikawat po ganyan siyang manok.
1: Sabi na ko, gikawat na pisuway pa, giapil po na piso. But anyway, no, it's 11:40 na. So, syempre, ito time check. Ito, ganito sa mga kibabuton sa Turbo Mail Enhancer.
0: Si Tia Daria kay Phil na Phil niya ang young hair.
2: Ay, syempre.
1: Ba?
2: Dili pwede mariban kaya matanggal.
0: Muragay mo na ingon na... Maring na din na Esteban Makaraig nga diriragid mi makakuan makapabuhagay sa mga makapagkauyotar
1: kana analogin na siya Kaya kani siya, gusto mo po na siya ka ng mga Uyo Tarzan.
2: Maklaro ba ni Ay?
1: Maklaro man lang siya. But kinong, ano, inaana na si, sana si Nadine Makaraing, Steven Escudero Makaraing.
2: Artistahon lagi siya pangalan, Nadine.
0: Nadine?
2: Mabasig mo na itong tayo sa Siargao, si Nadine. Mabasig
0: si Nadine.
1: Ilustre.
2: Ah, Ilustre.
0: Si Nadine.
1: Si Nadine. Maglagot na po tayo sila.
2: Ayun,
1: Inspirasyon. Ay, shout out tayo kanyang Inday Marino. Nag-chat siya.
0: Galili siya.
1: Ano si Inday Marino? Ano siya nga? Ano ginagala sa tagom ko? Siyempre, kay ganahan man may din he. Sa, dili mo, dili ka ganahan din sa bukid nun. Ikaw nga, abot niya akong kauban din. Ganahan man sa bukid nun.
2: Master, sukad lagi ka na sa tagom, automatic na anak kay hair.
1: Aba!
2: Sana, oy!
1: Silly, hell!
0: Sige, oy. Kisa, hala, comment mo diha mga maring sa Facebook Live.
2: Ang iyong mga tambag.
0: O niya, yung mga tambag, labay dayo na. Kaya basi, mapanoos na yung mga tambag diha.
2: Sa 11 millions diha sa ito ang viewers.
0: O niya, sa 11 million.
2: Kadaghan, ana.
1: Grabe, oy. 12 million na ang ito ang live viewers, no?
2: Siya, seconds lang. Misaka na.
0: Ito siguro i-share ni, oy. Kaya rin nga marungagan po na ito ang live, mga maring.
2: I-share, maring. Kaya
0: na-share tani.
2: Nadia sa comment section, ate.
0: Huwag na ilahang dili kaligtaan kaya ang comment section nagi di ang mga link. Nadi ang mga link, mga maring, ha? Ay, mga...
1: Uy, na nag-PM na rin.
0: Sige, ingon.
1: Na nag-PM.
0: Sige, ingon.
1: Sa una kay, nakita na ko ka... Wa, baka, napakay buhok. Pero naana po kay buhok. Unsa man yun. Nakita na ka sa SM, wa kay buhok. Gilamat na ba ko?
2: Uy!
1: Aba!
0: Asa ba niya SM?
1: Asa ba niya SM?
0: SM nga pa nahuman niya.
1: Basta sa kilin, gawin mo naman namang SM diri.
0: Gawin mo naman namang SM diri. Kisa pa'y naali, habi? Kisa pa'y naali.
1: Shout out ka, maring Erika, o kang maring Darya, na murag mga labandera sa... Asa niyong lugar ni?
0: Basta sa...
1: Sa baba. Sa baba. Asa yung baba? Agusan.
2: Sa kuwan?
1: Agusan.
2: Agusan?
1: Kaya bang kauban sa sungay, di ba? Magbaba.
0: Sa kuwan na, sa nai laundry house, di na sa may apokon siguro. Magpalapa siguro tadi ha. Uy, ganyan ito mga bestenda.
2: Dapat libre lang.
1: Uy, kato yung mga tibak, uy. Palapin na ito, kaya bubaktas na rama ito.
2: Kaya ang tibak dahi. Kamalo ka pag itsa. Mintindog.
0: Wala na kender to.
2: Mintagig. Ana grabe la bilapa po siguro
1: meron. Ay, grabe po no.
2: Kaging no kay
1: Marvin. Mga damak lagi kain mo mga bayota mo, di ba? Kaya mo mga gwapa, mga damak mo ha.
0: Anya na sige.
1: Sige.
0: Napaiga comment diri aga. Sige, paspasin niyo og comment aron nga maabsan kayo. Gamay na ba atong oras mga maring?
2: Paspasin mga maring.
1: Bebe si Noel maglasa.
3: Kana di atong pabuhat.
1: Aba, si aga Herbert. Aga nga Rina, aba, shout out, good morning niyo di ha, kang Dulce Amor.
0: Aba, hi, kang Dulce Amor.
1: Dulce Amor, kang Inday Hu.
0: Who are you?
1: Aba, oraga na kunak ha.
2: Kinsan man ang Hu?
1: Kinsan na.
2: Kinsan na.
1: Ay, pataka.
0: Lili ako nun siya marim.
2: Gani.
1: Gani, mo gani na. Hala, sige, wala na.
0: Oh, wala na siguro. Manambag na siguro tayo rin, Amaring.
1: Baby, tabaga na to, baby. Kay 44 na.
0: 44 na.
1: Sa 44 na.
0: Basi i-cancel ni Kainit ang iya mga fuck off. Yeah.
2: Naloto na ba iya?
1: Sige.
0: So, kaya nangayok man siya o tambag kaya maling gisuan. So, ato ginihatag ang pagtagay.
1: But before that, no, kung nahadlog na baka sa hayag, tubig, uga, hangin.
0: Kana.
1: Bisaka na ba na imong rabis? Ay, kabalakan. Dari na mo paduol sa amuang, alam mo kuya kung magong business ka doon.
0: Uy, mabaw ba?
2: Ang,
1: Tanini Original Tandok.
2: Oy. So wala nahuro tatay mo haplas. Wala na kay haplas original tandok na sa.
0: Original ikaw tandok ang, na kompetensya sa Cebu di ay Cebu
1: yes. Tambo.
2: Sa tandok. Sa kadto na napakan sa mga tanang matang sa mga animal.
0: Mga olimigas.
1: Mga kulirang lambay no. So kung mapakan na diyan gala mga mananak sama sa banakon na kobra, tanga o guban pa. Kung napakan kag kagang ay kabalaka kay na disisays ka bukbayot mo pulipulig sup-sup anang mong sa.
0: Osa na tadi ha.
1: Osa na,
0: Oye, kanang panako nakita under ni Faf Up sa Kuwa Marie.
1: Ni Faf Up?
0: Si James Dexter Arias Amatong, nag-follow sa ito ang page mga Maring. Kumusta na ka ni si Miga Maldeta, no? Wala naman siya kabalik diri.
2: Ay, siya naman si Miga Maldeta.
1: Kasi naman siya, bayot, saan na?
2: Bigaon sa shout out from Samal, mga bayot, macho.
0: Hoy, mga taga-Samal.
2: Taga-Samal Island. Si Michael Islam. Ikina. Hoy, shout out si Modia Michael, ha?
0: Salamat kayo sa pagli-li, ha, mga taga-Samal. Mga taga-Island Garden City of Samal.
1: Sa Island Garden City of Samal, where is the garden?
2: I don't know.
1: Yes,
0: the garden is out there.
1: Oy, shoutout ako si Mayor Toto Reyes di ha? O si Sir Mateo Ari?
0: Tailong mo na siya.
1: Wala siya. Toto man. Basin. Siyempre, ako ang amigo diyan si... Adagahan kong mga amigo diyan. Oy, isa-isahon. Dila lang to ang isa-isahon.
2: Pinabi yan lang si Annie.
0: Si, kasi Annie.
2: Si Annie, naman to na iba ang sumpay.
0: Asa may Annie?
2: Shoutout niya ba si Ma'am Annie?
0: Si Ma'am Annie Bayawa di ay.
1: Yes.
0: Sa mga kukon.
1: Yes.
0: O sa mga klaseng laundry na di ha. Mga palapata di ha.
2: Apil ka na ang mga teabag di ha. Ma-apil ka ang laba. Nga duha na ka tuig. Gawa na laban nga pag-insa mo tindog.
0: Wala na ka na.
1: Kaya mo sukol na manipa lang. Sabi, di ba ka manipa naman yun?
0: Wala na bulat nginukos.
2: Ayaw na yung mga gawain.
1: Sige. Isa pa man na di ha?
0: Napa di ha? Wala na yung mugukod di ha? Kaya samtang katambag na masahod na ito ilang mga mensahe mga Marie. Samtang doon na patay 9 milyones ka mga viewers sa Tibawa Kalibutan. Good morning di ay kang Donald Trump.
1: Kang Vladimir Putin di ha sa mga Russian with love.
0: Tungkol sa kasuko ni Kuan, katong presidente din niya sa mga Kuan sa Ukraine nga si Volodymyr Zelensky. Yadang kaya si Putin, hapit na niya putlig Putin.
1: Alam ka, dako kayo na si Putin.
2: Si Putin. Pero hapit na mo. Nagkagapay naman lagi na yung gisuot, Mari.
1: Dari naman
0: ang Maring, oi. I horny. Horny na pa. Kuya, natanggal ba si Unihikot, Maring, oi?
1: Ang mong tie box, Maring. Ang mong tie box na tanggal.
2: Ang tie box, Maring. Hapit na ko ang tie box para lang sa baktin.
0: May gani, kay imo kung wala pa ako kabantay, Maring. Hapit na makita ako ang kuandi.
1: Masao na lang sa suso.
0: Hapit na makita ang kuandi sa suso.
2: Nagtuog kong sirap ginto, Maring.
1: Marami na kong sirap ginto, Maring.
0: Maba. Thank you.
1: Parang si Rob. Rob Stewart.
0: Singer, mangoda ba?
1: Okay, tama. Sige.
0: So, dili ata naka ato ang pukusan yung maayo maring ang ato ang unod sa tuang hearing karon.
1: Sa ato ang impeachment?
0: Mga impeachment sa kaagi ni...
1: Ni... Kuan?
0: Hangyo apa si okay ra nang ana pero hangyo apa siguro tong asawa nimo nga katulad siguro nagmaya la po siguro.
1: Grabe po kada ko kay.
0: Ayo tanda ko kay
2: basi. Grabe ra pang negro mang gyud to.
0: Basi ginagagi, nagagi sa iyo, ay nagagi sa iyo kay ikaw na po imo tirada mura ra kag bangka gaagi sa Street of Hormuz.
2: Marami. Ang nindot ang Luigi para dili siya magkugamit. Dalhanan siya. Ikaw ang mugamit.
1: Pwede niya ina sa mga laki di ay.
0: Asa po rin may patungod?
1: Asa may
2: sa portal.
1: Dito oh, sa kuan gamon katugingon ni mo sa waste disposal. Sa waste disposal exit.
0: Ano ko ba si daw makakuan ta ana Maring?
2: Ayaw na Maring. Ayaw na Maring kay basig maka
1: ang mga Alma Moreno ana ug gamito na nimo
2: para atras. Atras.
1: Amo kana.
0: Si mabutbut ana Maring.
1: Yes.
0: Ba kuan bin ang basig ma ay, basig makuanta.
2: Bita ang tinood niya sa imo, Luigi.
0: Ah.
2: Kina ang landyog ka nga mauli gi kanunay.
0: Uli ang yun.
2: Ah.
0: Nya pa ko layo ang iyang biyahe bid dito sa Sakaga. Hatod sila dito sa mga kuan.
2: Oy, kalas kasi pamasahe wa na sa sweldo.
0: Sa butuan sa adto, ano.
2: 600 ba yan pamasahe din ay ya 500 lang daily niya.
0: Ano, ayan na.
1: Lakam sige po siya 100.
2: Okay, gusto mo siya mali. Kung saan mo na niya?
0: Kung sa butuan ang iyang biyahe, dalaw niya, yapit na siya sa Torinto.
1: Ayon ba? Ah. Sa Torinto.
0: Oh, diri po sa Davao yang biyahe.
1: Ah.
0: Yes, ang ihapit sa Panabo, ano?
1: Ah, ano. Pero depende.
0: Oh. Sa Baguio,
1: sige, mga plano ninyo. Sige, ito na lang siya rin tambagan, kahit si Parikin, ito nagpaabot na.
0: Nagpaabot na si Parikin, sige.
1: Unaw na ito ng isa kabigat la, diri.
0: Wala, sige na siya.
2: Ah, sige.
0: Tia Daria, imo na.
2: Akong tambag kay Luigi, no? Pasagda na lang niya iyahang asawa.
1: Oo niya.
2: At least walay lalaki.
0: Ah. Basta mabot ang panahon niya din sa matagbaw anang kuan. Gusto siya ganun na yung kalokaw.
1: Ganun siya, oh. Ganun siya.
0: Natay kalokalo, sab. Nahin nga na.
1: Nahin mo rin ka itong kalokalo sa bumbino.
2: Namin mga empty shells, ana. Isulod to iyahang kuan. Tapadigoy.
1: Opo, naday na yung mga inaala di.
0: Ako walang concern, basta yung makurintihan ba?
2: Naman marin ka lang walay kurinti. Kanang manual.
0: Mukirig ang yan.
1: Manual?
2: Manual lang siya. Imo lang isulod ang imo ang burag ka ng pamato gamay.
0: Mukirig ang yan paitan. Anyway.
2: O ka na mga delikado mabasa marin kay basin mag-grounded.
0: Mabasagin niya na siya kay...
1: Ang bateri
2: mabasa. O, makurintihan ka.
1: Ang bateri mo kay everyday. Sige.
2: Ay, karapat ba rin?
1: Mura tayo tambag din mo?
2: Ayun na, dala.
1: Uy, grabe kayo pa rin.
2: Ewan, ano lang kasayon.
0: Di kayo siya makatambag. Kayo mo ba niyang binuhatan?
1: Mabuhay niyang binuhatan. Tambag din mo. Masan eh. But anyway, ikaw ba rin kering ka?
0: Kung ako lang yung ikakuhaan ko niya nga bilis. Siguro lang sa giratin. Araw niya. Bili kayo hagpo. Kaya, uli baka ka ng... Ang yun ko nalang, kung ako ikaw, Luigi, hangyo alang imong asawa nga ko magbuhat sa inga anak ka ng bidyukul mo. Kay, dili po nang siya ra isa. Kay, lain man po nang siya ra isa. Kahuna-huna, laing laki yung huna-huna niya.
1: O, kasi kahuna-huna na siya ni Noel Maglasang.
0: Aka, di ba ka, kahuna-huna siya kang kuan, kang jitter.
1: Di ba ka, kahuna-huna na siya ni Billy Dulatre.
2: Jitter o kampo?
0: O, di ba ka, kahuna-huna siya kang, sigla yung huna-huna ba? Basig si No Jampo na yung huna-huna. Di ba ka, si Christian Bayang?
1: Ah, si Ilrin Baron. O, dakan.
0: Si Ilrin, layan na ba na si Ilrin? Kay, mukha na ba yan? Mukha sana ba gila si Ilrin kung kuan-kuan na siya.
1: O, di ba si Kuan, Jonathan, taga-tagabukin nun nga, murag naong ni Manny Pinyol.
0: O, taga-di. So, ang yahari nga, kung maging anak manggaling yung asawa niya, so dapat video call sila. Kaya rin nga, makitaan sa naong si siya. So, maguna-una ito yung asawa nga, ay, kuan ganyan, manidoy ganyan ni Kuan ba ni Luigi. So, kato lang, thank you.
1: Sibi, ako na bod, be.
0: Ikaw na yun, sa itambag niyo, eh. Bright time ka sa gawa sa nasun.
1: Bebe.
0: Sige daw.
1: If I were you, kung ako ikaw, kining Luigi, ayaw.
0: Kasi ayaw. Dili na usbon o dili na...
1: Ayaw, kalangkuan ba?
0: Tara mo nga doon ha, kasi kaya nakuna baka natitin sa blood control this kaya.
2: Siya ang source.
0: Pa nga ni Diskaya gani.
2: Doi ba?
0: Di Diskaya
1: ba? Sara.
0: Hoy, Sara.
2: Sara palabaga.
1: Ay, Saba, patambaga ko ninyo ba?
0: Ay, maradyo kasi Sara Bayot ay...
1: Yes, ane, Kwan.
0: Yes, Your Honor.
1: Ayaw. Ayaw, Luigi.
0: Sige daw.
1: Kanang, tayo ko background me.
0: Kanang.
1: Kwan ba? Kalama kung kuhaan ni mo, Luigi. Ay, lagay ko anak na kay Maglisa Jugag unsa na, no? Kay imo man ang asawa niya, unsa ni mo na. Ayaw ko na. Kanang imo nga isulod si mong una-huna nga kanang kuhaan ba? Dili siya maunsa. Kay kung imo mo kuna siya unsa-unsaon. Kay kung unsa mong kayo, unsa-unsaon magundi mo na. Basig mo unsa na niya, makuha ka. Makuha niya na limo. Di ba? Makuha na limo na niya, makuha niya na siya.
2: Naglibong magkumaring yung sinuwa sa niya. Unsa mo na, maring?
0: Bulokong pa sa ilaha, di ay maring. Bulokong, di ba?
2: Puro mo na unsa, imuha.
0: Abi namin, ako, baby, pagsalig yung bright ka, Sara, ay.
2: Sarah.
1: Always remember, Luigi, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
0: Bright, di ba?
1: Very well said, klaro kaya mo tambag.
2: Mo na sa una man ang mga eskwela tapa bright, bright naman na siya.
0: Happy naman niya mag...
2: Masindi ka malo sa answer mo, hands up.
0: Tama na ka, hindi mo yung si Buddy Oberas.
1: Ako, nakakuan ko, at least nakadawat kong medal. Akong medal, sorte na ka carpentry of the year. Kamu wala. Bisa gardener of the year, wala mo ana. So, ana lang.
0: Ako kaghuman, uy, manawa ko ka medal. Ako na ka-medal, nakauman pa ko? Sus, makagawas, medal, sobra pas medal dahil.
1: Asa ba, medal of valor?
0: Medal of the mountain survival ceremony. Okay, may ikang oras, mga mali, salamat sa mga nagtanong sa Facebook, sa mga nag-comment, sa mga nag-share, sa mga nakapinaw karon sila.
2: Dere sa Mati City.
0: Mga radyo. Sa Mati.
2: Sa Mati City, sa
1: Bukidnon.
2: Sa General Santos City.
1: Yes, sa Banay-Banay.
0: Sa San Franz.
1: Sa asa pa nina Pita.
0: Sa Tagumpo.
1: Sa Tagumpo, dyan sa may Kawa-Kawa.
0: Og sa uban pa na ito ang mga lugar nga naabdan karon. Salamat kaayo sa makadahan sa inyong mga suwat kaagi. Ako ni si Maring Inday Erika Deligwa pa dalimas na sa pandi ba kumpinsan tungkol ka mangunay ang silingan.
2: Ano lang yan po ninyong iyaan sa kanunay yung panabang? Higog maalan ko ninyo sama sa karne og humba. Kaya yes! Ako balad. Sapaw mga oy.
1: Ayaw sa pawi.
2: Ay, nalood na ko oy.
0: Nalood na bayo.
1: Nalood na bayo. Siyempre, alam mo lang mga dakuon. Luran din ang mga tambo.
0: Okay,
1: yes, kanin yung master ni Tanining. Guwapa kamay. Pangit ako. Bye-bye.
0: Naghangkay salamat on.
2: Thank you for watching. Ayaw naman.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hoy, par. Pakuratira ko ng imong lulo niya, par nga. Ikaw mo yung withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na, par?

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Atin po sa atin, katropa, mga headlines, Santon Gold Copy Mix. Mga rotational blackout, inaasahan na magpapatuloy. Grid alerts, posible magpataas ng singil sa kuryente.
2: NBI driver na idinawit sa pamaril sa Senado, maring itinanggi na humawak ng baril.
0: Listahan naman ang mga media personnel sa Senate shooting, inihingi ng Office of the Ombudsman.
2: Pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senado.
0: Philippine peso, bumagsak mga katropa sa bagong all-time low na 61.75 kontra US dollar.
2: Sa balitang regional, anim mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey, pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
0: International na tayo, mahigit 100 katao na sawi dahil sa Ebola outbreak sa Afrika.
2: Sa balitang showbiz, B-pop group Pini, pinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
0: At sa sports, Alex Ayala, laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo.
0: Panahali na po tayo katropa ngayon ng Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy mga katropa sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayon pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posibleng magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa mga susunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puente Bella, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon na isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng maranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na durot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
1: XFM News Nationwide.
2: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand nito. Ayon sa ahensya, bukod dito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI-1, TVI-2 PBI 2 at PADC 3 bukod pa sa kabuuang 846.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa forced outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idiniklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserva ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Tututukan ng Kamara de Representantes ang isang malalimang investigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busisiin kung may kapabayaan ba sa panigpo ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ngang aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13. Nice check-in ni na House Speaker Faustino Bojidi III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Kung ang malawakang red at yellow alerts na nagpa-impis o nagpanipis po sa 2,462 megawatts na kuryente ay sanhi ng hindi maiwasang sakuna o kay dulot lamang ng kawalan ng maayos na maintenance at pamumuhunan sa grid system. Alamin din mga katropa sa nasabing pagsisiyasat ang posibleng paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code. Partikular na umano'y hindi nila agad pag-uulat ng pinsala sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
1: XFM News Nationwide.
2: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Palalakasin pa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply, kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ng Senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang 44 anyos na driver volunteer ng National Bureau of Investigation upang ipagtanggol ang kanyang sarili matapos siyang pansamantalang makalaya sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 116,000 na piyansa. Maring itinanggi ng driver na may dala o ipinutok siyang baril nung magkaroon ng gulo sa Senado noong noong May 13 at sinabing bumalik lamang siya sa katabing gusali ng GSIS para balikan ang naiwang bag na may gamot ng isa nilang ahente. Salungat naman ito sa naunang pahayag ng polisya na bagamat walang nakuhang baril sa kanya ng arestuhin, nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay, bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baligtarin at kasuhan ang mga pulis na nangaresto sa kanya.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Inaasahan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
1: XFM News Nationwide.
2: Hinikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang warrant of arrest at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MATRA Monthly News Forum na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan ng Senador, ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang investigasyon. Ngiti Matibag si Senator Robin Padilla, ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa senador.
1: XFM News Nationwide.
0: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat. Isinagawa pong hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
2: Kuha ng 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1, 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagir Iqbal ay sinibak. Katropa natin sa balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Pinang nasa pwesto si Education Minister Muhagir Iqbal ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Makakuha batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA lumabas ang irregularidad sa pagbili ng mahigit 2.2 bilyong pisong halaga ng education at training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang liquidated damages ng 30.9 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit na natili ito ng 520 araw na tuklasan din ang 20 tatlong kontratang nakakalaga ng 1.95 bilyong piso na award kahit na may depekto o ano. Sa procurement process, bukod pa rito, may 73 disbursement vouchers na umabot sa 2.24 milyong piso ang nabayaran kahit kulang ang kinakailangan dokumento. Dahil dito, naglabas na ang COA ng initial notice of disallowance at inaasang may mga susunod pang hakbang sa ugnay ng kaso. Giit din makakuha na apektuhan ang tiwala ng publiko at pamamahala sa BARM, kaya wala nang dahilan para manatili pa si Iqbal sa pwesto. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursula Dar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso sa Pilipinas nitong Lunes matapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 centavo para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang 3rd beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din kami na napapahinggan. Punta lang po kayo sa pamamagitan ng XFM 99.9 Tacloban, XFM 95.9 General Santos City, at XFM 99.5 dyan sa Zamboanga.
1: Diretso
5: na tayo sa balitang probinsya sa pag-usad po na impeachment sa Senado, mga katropa. Ani mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey, pabor na maabsolto si BP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Suwelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang anim sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Harupig Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si Alias Inday, kung saan gusto niyang maabsuelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay Alias Inday na maraming mga opisyales na mas malaki pa ang ninakaw sa kaba ng bayan, ngunit si Duterte talaga ang tinututukan. Samantala, ayon naman kay Alias Richard, pabor siyang makonvict ang vice-presidente dahil ani niya ay kailang managot ito sa mga aligasyong pinaparatang sa kanya. Samantala, nasa 5-7 respondents na tinanong ng XFM News Team ng kanilang opinion ang nagpahayag ng neutrality o undecided pa hanggang sa ngayon. Napag-alamang kahapon ng hapon nang nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kidapawan City. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
7: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bugbugin sa Quezon Boulevard, Kidapawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kidapawan City. Ang grupo ng mga suspect ay pinangunahan ng isang alias Mac Mac at residente ng barangay Ilumavi sa Kidapawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuluyang nawala ng malay ang biktima pagdating sa barangay Mateo. Isinugo sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad na pinagkutos si Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kidapawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. tropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
5: Ito naman, mag-asawa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
8: Tao ang nasuwi habang tatlo naman ang nasugatan matapos sumalpok ang dalawang motorsiklo at isang truck sa National Highway Barangay San Roque Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agadamang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon, parehong yuro ang tatak ng dalawang motorsiklong bumibiyahe patimog na unang motor na hindi to napansin ang nakaparadang puting truck na may plakang CTJ9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod nito, hindi naman nakaiwas ang pangalawang motorsiklo, tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal, Kalinga, kung saan idineklaray silang death to the spot ni Dr. Carvina Abuso ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center BMC sa Dagegaro City ang tatlong sakaya ng pangalawang motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang dalawang motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom, inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center, Tugegaro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Dalawa kabilang ang isang taga-Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
1: Live!
6: Ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14-anyos na dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32-anyos na negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43-anyos naman na truck driver ang umanay nawala ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Matay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stopover ng salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at karinderiya na dahilan din ng pagkasugat ng ilang katao at pasahero. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injury at damage to property ang driver ng trailer na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
5: Isa pang balitang aksidente, Katropa. Dalawa kabilang ang isang taga Isabela nasawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Ito naman ay babae na tagpuan nakahandusay sa kalsada at natutulog po, hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. Atrapa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
9: Anyos na babae na tagpo ang nakahandusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City kanina madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu nang sumakay sa kanya patungo sana sa bayanihan, Barangay Kiyot, kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa casino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mababayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatna na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa pagamutan ng biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Mga katropa, ugalin ng pag-inom ng Santhaw na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata, XFMU.

0: Brian, mag-ingat tayo daw. Nasa Southern Mindanao na. Particular sa Zamboanga, Soxar dyan at Davao, sa tindi ng ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone.
1: Katropang body para naman sa ating mga katropa sa Visayas at ibang bahagi ng Mindanao. Asahan ang malinsang ang panahon dahil sa easterlies. Ngunit, huwag magpakampante dahil sa may chance pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
0: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbawon po tayo ng payong dahil sa biglaan din ng mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar. Garden.
1: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roa City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heat stroke.
0: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo pong subukan yan. Maabot na sa magit 100 ang namatay at dandan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng Rwanda at Nigeria. Habang nagpalabas naman ang Estados Unidos ng Level 4 Travel Advisory o pagbabawal sa pagbiyahe sa Republic of Congo. Nagbabala din po ang World Health Organization na wala pang aprobadong gamot o bakuna sa Bundibugyo strain. At pinayuan ang publikong sumunod sa mga safety protocol.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Pag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Kamara de Representantes ang P-Pop Girl Group na Bini dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinangunahan ni House Speaker Faustino Bolli III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution Number 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa na kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California na itinuturing ng Kamara na isang malaking tagumpay para sa talento ng mga Pilipino. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala. Matapos po siyang talunin ng nakatapat na kalabang si Oleksandra Olenikova ng Ukraine. At maganda sana ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Ayala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto katropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapanapalabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals. Pagtatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos 31.

0: lahat katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide. Nationwide. Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
3: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa pinabagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa nag-atid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, kumpanyang Yes to Health. At ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan. Sa ano po ni Dr. Emily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner na kasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw sa lahat na ating mga katropa na nakikinig ko, Luzon, Visayas at Mindanao, ano? Welcome sa The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin yung mga sikreto, no? Paano tayo magiging healthy araw-araw sa tulong po ng natural medicine at ng mga produkto po ng Yes to Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries ninyo about your health. Text lang yan sa ating pong numero. At ipong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasaya ng iyong mga katanungan, ha? Huwag pong kalimutan na ilagay ang iyong pangalan, address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong program. Kumusta po mga katropa, kumusta mga kaibigan, we hope and pray na nasa maayos at

0: Malusog po tayong kondisyon, lalo na pag nakakainom ha, ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Nandiyan lagi ang atin pong ultimate trio. Katuwang po natin yan ha, sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Ano? Yung pinakapundasyon ng kalusugan natin ay yung pangangalaga sa basic unit ng atin pong pangangatawan, ng ating mga cellula. Pag napanatili po natin na malusog, malakas at functional yung mga cells ng atin pong pangangatawan, yung kalusugan natin, Doc, overall health natin ay mapangalagaan natin at may ingatan natin.
1: Kasi ang kalusugan ay mula sa cellular level. Mm-hmm, kumbaga, dapat busog sa mga sustansya araw-araw yung ating cells. Oo. Kasi yun naman talaga ang pinapakain natin ng mga sustansya mula sa kinakain natin. Hindi lang yung tiyan ang nabubusog.
0: Tama, Doc.
1: Dapat busog din yung cells natin. Mm-hmm. Ngayon, mahalaga yung mabusog yung tiyan eh.
0: Mm-hmm. Yun
1: kahit hindi naisip ano ba yung nutritional value ng ating mga kinakain.
0: Oo.
1: Yun ang problema ngayon. Kaya ang dami nagkakasakit, lalo na yung pinag-uusapan natin kahapon pa, yung hypertension, ano?
0: Oo, Doc.
1: Ay, grabe. Ano, kahit saang lugar ka pumunta, ay hindi talaga napipigilan. Dumarami at dumarami pa rin ang nagkakaroon ng hypertension. Ayan. Kaya mahalaga ang tamang pagpapakain sa atin pong mga cells.
0: Mm-hmm. Ha? Busog nga yun siya natin. Kaso yung mga cellula, salat na salat sa nutrisyon. Diba, Doc? Yan yung tinatawag na hidden hunger.
1: Mm-hmm.
0: Busog yun siya mo, pero merong parte ng pangangatawan mo na salat na salat sa nutrisyon. Ano? At mahirap yun, ha? Kasi yan ay maaaring pagmulan ng mga simple at mga malang kondisyon sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya see to it na nabibigyan po natin ng sapat din na nutrisyon at pagkain ng atin pong mga cellula. Iminom po tayo araw-araw ng atin pong ultimate trio. Santon Gold Herbal Capsule na punong-puno yan siya ng mga antioxidants. Ha? At ganyan na rin ng Santon Vitamin C po natin. At Premium D3, mga katropa. May bilhin po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. Ha? At yun lang din sa atin pong mga authorized dealers at mga clinics natin. Mga wellness center po natin nationwide. Pwede kayo maka-avail ng atin pong mga suplemento po nyan. At lahat ng produkto ng Yes to Health ay available po dyan. Ha? Kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness clinic. Eh narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, Katabi, nag-BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sanzon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
2: Sanzon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanzon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uling sakit.
4: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin na nag-iisa at very powerful na suplemento, ang Santone Gold Herbal Capsule. Na ito ay napaganda para sa mga problema ng atin pong pangangatawan. Kumbaga parang general supplemento, Dok, eh, no? Kasi pati yung iba, for example, yung iba, iinom lang sila dahil meron silang nararamdaman na ganito. Pero na-observe nila, pati yung ibang mga problema sa pangangatawan na nila na hindi naman sana para yung purpose nila, hindi ano? Para doon, eh nadadala. Eh natataka na lang sila. Dok, may magic ba tong Santone Gold nyo?
1: Walang magic yun. Ano yun? It's science. Mm-hmm. Kasi alam mo naman na ang katawan, dumidepende lang sa mga kinakain natin, sustansya. Kasi kung may sustansya, actually, malawak naman ang abilidad ng katawan para i-restore.
0: Tama, Dok.
1: I-reset, i-rebuild yung sistema natin.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya akala lang natin gamot, pero hindi natin alam yung palang mga sustansyang yan mula sa Santone Plus Gold, pwede makatulong sa halos lahat ng sakit. Mm-hmm. Ano? Kasi, ano to eh, nutrition at sustenance ng mga kailangan nating elemento. Especially, pag may sakit kasi ang isang tao, ang dami niyang kakulangan talaga.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya tumatagal yung pagaling at hindi nagiging simple sa isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya pag retake ka ng Santone Plus Gold, whatever your condition, hindi pinag-uusapan yun. Kasi hindi nga siya targeted na medicine.
0: Tama,
1: eh.
0: Dok. Oh.
1: Hindi katulad, pag may high blood ka, resitahan ka ng maintenance. Mm-hmm. High blood lang yung target nun.
0: Tama, oh.
1: Sa supplement, hindi. Malawak yan kasi nutritional ang target sa ating system.
0: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin na merong samot-saring mga problema sa kanilang pangangatawan. Mga karamdaman ngayon, Dok, hindi lang ano eh. Hindi lang iisa. Ano, kumbaga complicated, oh. Pamilya.
1: Minsan makasama pa si auntie, si uncle. Ano?
0: Kaya nga. Kaya sa mga kababayan natin, ito yung mahalaga na meron po tayo, ano, maliban dun sa mga medications na atin pong iniinom, which is that is targeted for your condition, napakahalaga ng mga suplemento na isabay nila, Dok, dun sa mga medications na ginagamit nila. Kasi yan ay magsisilbing suporta sa pangangatawan ninyo na mas mabilis makarecover yung katawan mo, mas ma-maintain yung lakas ng pangangatawan, at the same time, mag-supply ano, ng kakulangan dun sa iyong pong pangangatawan.
1: Kaya hindi sila pwedeng pag-awayin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sabi nyo ba, oy, nag-maintenance kaya hindi ka pwedeng mag-take ng herbal o ng supplement.
0: Oo.
1: Hindi po, kasi magkaiba po siya ng purpose.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Pareho siyang mahalaga kasi nga, pag isa kang tao na tinamaan ka, liba, ng hypertension, kasi hindi nga maingat sa katawan, minsan, o kahit pasabing hindi mo sinasadya, pero may mga neglect sometimes, nagka-high blood ka, so, mas kailangan mo na sustansya kasi, yung sustansya like Santone Plus Gold, iniinom mo araw-araw, mas napapagaan yung trabaho ng maintenance mo.
0: Yes.
1: O, diba? Yung iba kasi, alam mo, minsan, hindi lang isang gamot ang maintenance nila.
0: Tama, Dok.
1: Minsan, dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Sabihin na natin, o, mayroon yung iba nagte-take na ng Losartan, nagte-take pa ng Amlodipine. Di ba?
0: Meron pa mga beta blockers.
1: Ibig sabihin, ganun katindi yung need nila para mabalansi yung blood pressure.
0: Yes.
1: So, pwede mo siyang isabay sa anumang maintenance mo, yung Santone Plus Gold, para targetin naman nito yung cells natin, yung performance ng mga organs na nanghihina kapag kulang sa sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang resulta yan, nagkakaroon ng metabolic problem.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin dyan, ha, na yung iba nag-aalangan na uminom or sumubok ng Santone Gold Herbal Capsule natin at ibang produkto ng Yester Health, dahil din sa mga maintenance medications nila, nating tori, mga katropa, mga kaibigan, ano? Pwede nyo po yung gamitin na magkasabay. Yung mga maintenance medication nyo, at saka yung mga suplemento, of course, from Yes to Health, okay? At sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag kong mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating numero, at ipod text line 0969-609-6545. And for our health info, Doc, pagkapatuloy natin yung naudlot kahapon, ha? Dahil ito ay maganda mahimay-himay ng husto. Mm-hmm. Itong patungkol sa hypertension o pagtaas ng blood pressure ng isang tao. So, napag-usapan natin, Doc, kung ano yung mga komplikasyon na pwede maidulot nito pagka hindi naagapan, ano yung mga dapat nating bantayan. Ito naman, Doc, dito sa kumbaga important part din niya ng hypertension. Ano yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kawayan natin dyan, to combat this kind of problem.
1: At syempre, alinsunod pa rin yan doon sa inaalala ngayon ng buong mundo, yung global hypertension month. Para maging aware yung mga kababayan natin sa buong mundo kung ano yung resulta ng hypertension. Kasi tinuturing nga itong silent killer.
0: Kaya kanilang umaga nga, Dok, napa-BP tuloy ako.
1: Oo, syempre.
0: Na-monitor tuloy ang blood pressure.
1: Pag nakakaramdam ka ng sakit ng bato, sa ang hypertension, actually, hindi lang yan sa mga bata. Tama. Ay, sa mga matatanda.
0: Oo.
1: Ngayon, as young as 25 years old, may hypertension na. May mga ganun. Diba? Yan ang nangyayari. Kaya dapat lahat tayo.
0: Yan yung reality.
1: Reality ng sakit na ito, nung problema na to. Anyway, pag-usapan naman natin, ano yung mga pamamaraan na pwede natin gawin in case meron tayong hypertension para makatulong sa pag-control, hindi man sa paggamot, kasi nga hindi nga ito nagagamot, sinasabi nila. No? Kasi ang hypertension is a progressive, continuous. Pag nagpabaya tayo, pwedeng tumaas yung BP natin. Kaya ano yung paraan para makontrol na sa safe zone o safe level ang ating blood pressure? Unahin natin yung pagkain, kasi yan naman talaga number one.
0: Oo.
1: Kasi yung pagkain din naman ang dahilan bakit tayo nahahigh blood.
0: Una sa lahat. Yun yung may pinakamalaking factor.
1: Yes, pinakamalaking bahagi po yun sa panganib sa development ng hypertension, ng high blood. Una, sa global recommended diet plan na pwede nating masabing scientifically proven ay yung tinatawag na DASH diet.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung DASH diet? DASH diet. So, ibig sabihin itong DASH diet is Dietary Approaches to Type Hypertension. Mm-hmm. It's a design diet tawag dito standard para doon sa mga may high blood.
0: Kumbaga, so in special diet to.
1: Oo. Ini-emphasize doon sa DASH diet, una yung fruits, number one sa listahan niyan. Yun lang kasi mga kababayan natin, hindi talaga nagpuprutas kalalasan, Minsan New Year lang. O pag meron lang special occasion, Prutas. Pangalawa, gulay, mga vegetables. Whole grain. Bakit whole grain? Kasi yung whole grain ay kumpleto sa mga nutritional element na meron. Hindi refined yung whole grain. Nuts. Saka yung mga legumes, kasama sa mga legumes, yung mga mani, di ba? Yung mga sitaw, bataw, patani, kasama yan. Lean protein, ibig sabihin, protina na katamtaman lang yung lean protein, nire-recommend sa DASH diet. So yan po, pag narinig yung DASH diet, ibig sabihin, limitado yung karne.
0: Mm-hmm.
1: Kung magkakarne ka man, piliin mo yung parte daw na tinatawag na lean na protein. Saka kinakailangan i-reduce yung mga ito. Una, salt.
0: Mm-hmm.
1: Although hindi ako naniniwala that ang salt ang pinakapangunahing dahilan. Kasi minsan, halaga talaga sa katawan ng asin. Pero ang iniwasan natin yung mga hidden salt.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga unnatural na nakalagay sa mga preserved food. Pero yung mga table salt, actually, bihira naman na
0: yung gamit natin pang luto.
1: Okay yun. Kung yan ang ginagamit natin kasi mahalaga yung mineral na nanggagaling doon. Kaya lang yung mga salt galing sa mga noodles. Mga canned, preserved. Yan talaga ang
0: mga chips.
1: Yan. Marami salt yan. Kung titignan mo yung sodium content doon sa mga, kung marunong kayong tumingin. Tapos sugar. Alam naman natin na sugar, ang daming mga kind of food na meron talagang sandamakmak na sugar.
0: Madong.
1: Especially yung mga iniinom na matatamis. Mm-hmm. Nako. Sabi sa DASH diet, ito'y i-reduce. Hindi man sinasabing tanggalin.
0: Mm-hmm.
1: Imposible kasi tanggalin mo yun.
0: Oo.
1: I-reduce natin. Sunod is yung mga processed food. Kaya nga alam mo sa Amerika, yung bagong guidelines nila sa food pyramid, mm-hmm. hindi nila nire-recommend ang mga processed food. Mm-hmm. Ang target nila sa Ministry of Health ng Amerika is ibalik doon sa tinatawag na organic mm-hmm. and natural food.
0: Yung mga whole foods.
1: Mga whole foods oh. na the less processed, the better. Mm-hmm. Kaya swerte-swerte nung nasa probinsya na pag magluluto sila ng ulam, mm-hmm. pupunta sa likod bahay, mamamana ng isda, mm-hmm. uhuli ng manok. Yung mga ganong mga lifestyle mm-hmm. is healthier than being dependent doon sa mga ready-made na, mm-hmm. mga instant. Ano. So, another issue, mga saturated fat. Ano ba yung mga saturated fat? Mga trans fat. Mm-hmm. Napakarami niyan na klase. Yung mga taba na nanggagaling sa mga highly processed na mga pagkain, laging piniprito'ng pagkain, puro na lang ganun yung pagkain natin, mm-hmm. yun ang isang malaking panganib. Kaya pinapaiwasan yun sa DASH diet. Kung consistent daw tayo sa ganung diet pattern, eh siguradong-sigurado na ang ating blood pressure ay mamaintain natin mm-hmm. sa tamang level. Ganun po yun. Okay? So, aside from that, yung mga matataas ang mga potassium na mga pagkain. Mm-hmm. So, ano ba yung alam yung matataas ang potassium? Paki-text yung sa amin, ha? Mm-hmm. Kung meron kayong mga gustong ibahagi, i-text yung po sa aming hotline at babasahin po natin yan. So, ang alam natin, yung mga saging, yan.
0: Kaya nga, yung saging, Doc, ay ano daw parang sinabi nila na fruit for the heart.
1: Yes, kasi ang dominant kasi noon is yung potassium, pati magnesium, mataas ang saging eh.
0: Oo.
1: Kaya nga si Manny Pacquiao, parang may napanood akong interview sa kanya na pag magpa-practice siya, yung alam mo yung mag-sparring siya, mm-hmm. kakain siya ng saging.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi niya, para hindi mag-cramps, tapos mm-hmm. hindi magkaroon ng deficiency sa mga potassium. Kasi mm-hmm. very important sa puso natin yun eh. Yan, so yung mga saging, sabaw ng buko, ganun din yung mga kamote.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung mga kumakain ng ube, kamote, yung mga root crops, mm-hmm. mga laman lupa. Kasi pag laman lupa, kasi sa iba-ibang ibig sabihin nun eh. mga duwende, ano? Maligno. Pero yung laman lupa, lahat po ng roots mm-hmm. Na alam root natin, crops. Root crops, ay napakataas po ng kanyang potassium. Ganun mm-hmm. din yung mga avocado, spinach, at take note, malunggay.
0: Mm-hmm.
1: Ang malunggay, actually, isa sa pinakakompletong gulay na hindi lang potassium, pati magnesium. Mm-hmm. Magnesium, mahalaga pala yan sa pag-relax ng blood vessels natin. Mm-hmm. At ito ay inire-recommenda, kaya yung pagkain ng mga green leafy vegetable. Basta berde, mataas yung magnesium niyan. Ano? Yung mga pumpkin seed, o buto ng kalabasa, buto ng pakwan, yan, ay mayaman sa magnesium. Pati seaweeds, mayaman sa magnesium. Na nakapag-relax ng blood vessel, nakakabawas ito ng presyon na ating katawan. Yung mga fiber foods, alam na natin yon. Mm-hmm. Yung mga anti-inflammatory foods, ito, emphasize ko lang. Ano yung mga yon? Yung bawang, turmeric, yung mga kamatis, berries, mm-hmm. Green tea, yan. Sinasabi nila na yan. Isa pa na anti-inflammatory foods sa prutas ay mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Yan, ang taas-taas ng anti-inflammatory property ng mangustin kasi mataas yung kanyang santone.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Yung mga pagkain na kontra sa mga inflammation. Kailangan natin ito mga katropa. Yan yung mga ilan sa standard ng diet na dapat nating i-observe as much as possible kung tayo po ay may hypertension.
0: Mm-hmm. Karamihan sa mga diet na tulok, baliktad ang nangyayari. Mm-hmm. Kung ano yung dapat sana na yun yung dadamihan natin ng kain or primary source ng food natin, yun yung scarcely na nakakain natin.
1: Uh-huh.
0: At ang dapat sana na kakarampot lang yung intake natin, yun naman yung madalas na atin pong nababakbakan ng kain.
1: Mahilig tayo kasi doon sa masesebo.
0: Mm-hmm.
1: Alam nyo na yun, pag masesebo, take note what will happen to your blood if ang kinakain mo, hinihigop mo masesebo.
0: Bakit nga ba naman, Doc? Masarap yung mga masesebo ng mga pagkain.
1: Alam mo ba na ano natuklasan nila? Bakit marami ngayon mga fast food, yung mga basta gusto mong mabenta yung produkto mo na pagkain. Ang paglalagay pala ng mantika, fats, nagbibigay ng mas mataas na antas ng flavor.
0: Mm-hmm.
1: Na-appreciate ng dila.
0: Appetizing, kumbaga.
1: Oo, kaya parang kasi yung mga iba, pag laga-laga lang yung binibigay mo, parang sa tingin pa lang, walang kagana-gana.
0: Walang kabuhay-buhay daw.
1: Pero manood ganun mga mukbang na nagluluto sila, lalo mga Chinese food, mga...
0: Ika na pulang-pula.
1: Oo, ay talagang dun pa lang eh, gaganahan ka na.
0: Sa kaya, tingin ano, pa lang, kumbaga sa tingin pa lang, maglalaway ka na eh.
1: O kaya hindi natin minsan napipigilan, ano, napaparaming kain natin. No? Eh, ganun pa man, eh, ang prinsipyo lang naman dyan is moderation.
0: Yeah.
1: Hindi moderetso. Di ba? Kasi masarap eh, kaya yun ang nangyayari. So, aside from that, bukod doon sa mga diet na yun, may mga herbal medicine din na pwede. Na pwede nating i-prepare sa ating mga tahanan. Una-una yung bawang. O kaya nga pinili ng Yes to Health ang garlic na ilagay sa Anton Plus Gold. Kasi ang garlic talaga, maganda yung reputation niya. Alam mo ba na itong garlic pala ang may pinakamaraming research sa herbal medicine, ha? Pagdating sa issue ng hypertension, based on study yan, ha? So ang garlic kasi meron siyang mga content like yung allicin, nagre-relax ang blood vessel, ini-improve niya yung nitric oxide. Ano ba yung nitric oxide? Ang nitric oxide, kapag nare-release ito ng ating katawan sa bloodstream, nagiging mas elastic yung ating

0: isa pa, bago natin puntahan yung supplements for hypertension, yung pambabawas ng lapot ng dugo, yung ampalaya. Kaya pala ginagamit dito sa high sugar, no?
1: Tama daw.
0: Kasi pag kumakain ka pala ng ampalaya o any ampalaya extract, yung lapot ng dugo mo nababawasan. Kasi yung sugar bumababa, yung insulin sensitivity ng ating cells ay nagiging mas epektibo pag nag-aampalaya ka. Kaya yung sugar hindi na nare-retain sa blood mo. So pag na-retain yung sugar sa dugo mo, hindi lang kasi diabetes ang mangyayari sa iyo, lalapot din ang dugo mo.
1: Tama, Doc.
0: Oh, yun mga
1: kung ano pa naman yung mga medyo hindi kaaya-aya sa panlasa, Doc, yun pa naman yung maganda sa hypertension.
0: Yes. tama ka diyan. Yung mga herbal na mga sinaunang ninuno natin, yung mga sambong, sabi ko lakad bulan. O yung luya, maganda kasi luya antay clotting ng dugo, yung pagbabara ng dugo. So madami mga pwede nating home remedies na isasabay nyo sa pag-inom nating Santon Plus Gold. Napakarami talagang pwedeng halamang gamot. So ito po hindi pamalit ito sa gamot, ha. Ito ho ay para mas masiguro nyo na magiging maganda yung inyong blood pressure aside from your prescribed medication. Ayan.
1: Okay. Ayan, sa mga kababayan natin, ha. Dito naman tayo, Doc, sa mga supplementation for hypertension. Ano ba yung mga magandang i-supply ng mga kababayan natin to combat hypertension?
0: Ayan, dito naman sa punto na to, sa Yes to Health, kung gusto nyo ng complete protocol, talagang ang hypertension yun, talagang matindi, pabalik-balik, di nyo alam ang gagawin, you can consult our mga consultant natin na naturopath kasi maraming mga supplements sa pwedeng i-recommend. Sometimes, nagbibigay tayo ng mga magnesium supplement, yung omega-3 fatty acid, coenzyme Q10, marami yan . Minsan, yung mga juicing therapy, nag-recommend tayo yan. Kasi naniniwala kami na pag may high blood ka, kailangan mong malinis ang daluyan ng dugo mo. Using program like detoxification, yan. Ginagawa po natin yan. Sa mga naturopathic modality, may mga exercise na pwede sa high blood, may mga exercise na hindi.
1: Hindi pwede.
0: Kaya magtanong kayo, yung mga rigid exercise, hindi pwede sa hypertension yan. Ang pinakamagandang exercise, yung paglalakad, cycling, mild swimming, at saka yung mga tai chi, yung mga movement na graceful movement. Yan. Ganun din yung mga hydrotherapy. Yung paggamit ng tubig, paggamit ng massage, o acupuncture, at saka yung mga other modalities pa na pwedeng i-practice nyo sa inyong tahanan. Or, meron kami mga program mismo sa Yes to Health Clinic na pwede nyo i-avail. Ang isa sa maganda dyan, para ma-de-stress tayo, yung BioZapper therapy. Pag may high blood, nare-recommend ko talaga yung BioZapper, saka yung acupuncture, kinukombine natin.
1: Yun, ha. Mga kabayan, gusto nyo masubukan yung mga modalities natin na ito, just visit sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. As well as yung mga program natin, Doc, sa pag-combat ng hypertension. Aside from taking our supplementations, meron tayong iba pang mga program na isasabay natin doon para mas maging stable at maganda yung presyon ng dugo ng ating pong mga kabayan.
0: Kaya ako talaga ang pinakang recommendation ko sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kung may high blood na kayo o sa family niyo may hypertension po kayo, aside from taking your maintenance, kasi yung iba naman talaga masigasig sa pag-take ng maintenance, pero minsan nagtataka sila ba't hindi nawawala yung hypertension. Tama. Kasi nga ang maintenance magiging mas epektibo kung talagang isasabay mo yung lifestyle. O kaya yung pag-inom na Santon Plus Gold, malaking bagay po yan sa nutritional requirements ng katawan natin. Kaya everyday, kahit po 2 to 3 capsules a day, mag-take po tayo ng Santon Plus Gold. Isabay po natin yung isa sa pinaka mahalagang vitamina na kailangan ng katawan, yung vitamin C. Yan. At kailangan din natin ng mga essential fatty acid para kontrahin naman yung epekto ng mga bad fats sa ating katawan. Kasi dalawang klase ang taba . Isang healthy at isang unhealthy fats. So if you want na kontrahin yung epekto ng unhealthy fat, you need to eat more healthy fats.
1: Yes.
0: Kasi hindi pwedeng labanan ng other nutrients yung mga fats na sa katawan. Fat soluble din ang gagamitin mo doon para mas effective.
1: Yun. So mga kaibigan natin dyan, mga kababayan natin, ang mga natural therapies na ito ay nakakatulong ng malaki, ha. Napakalaki na itulong yan sa pag-control ng blood pressure ng isang tao. Pero Doc, take note sa mga kababayan natin. Ang severe hypertension ay napakadelikado po, mga kaibigan. Ha? Kaya kapag kayo ay nakakaranas na ng matitinding mga simptomas ng hypertension, mas maganda, Doc, ay magpa-konsulta na kagad.
0: Opo, ano? Bantayan nyo lang. Kung may high blood na ho kayo, yung chest pain, pag matindi ang sakit ng ulo, pag may panghihina, biglang lumabo yung paningin nyo. Bigla, as in may mga ganun eh, parang biglang lumabo yung paningin nila. Tapos nakakaramdam na sila na parang hinahapo. Ang blood pressure nyo umaabot na ng 180. Eh yan po ay isang medical emergency na. So kinakailangan nyo pumunta sa doktor para po mabigyan kayo ng tamang lunas. Pero kung gusto nating maiwasan ang mga pangyayaring yan, unahin natin yung lifestyle, yung diet, yung makatutulong sa atin para internally the body can help to restore itself, balance itself, at ang katawan naman natin capable eh. Di ba? Automatic yan. Basta sapat lang yung kanyang pagkain na binibigay natin everyday.
1: Doc, maraming salamat sa paghimay-himay nitong mga punto na dapat maalaman ng lahat na mga taga-subaybay natin patungkol sa pag-iingat ng pangangatawan natin against this kind of disease or this problem. Napaka-common nito at napakaraming mga kababayan na nakakaranas nito. Ang karamihan ay nahihirapan kung paano po kontrolin ang ganito pong problema. But nandiyan na, nailatag na po lahat ang kinakailangan natin, mga kaibigan, mga kababayan, kung paano po lalabanan ang ganito pong problema sa atin pong pangangatawan. The secret of health. So may mga katanungan, wag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pagbalik, tutugon natin ang live ang iyong mga katanungan. Magbalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. Santon Gold
2: Live Testimony. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Guiner ng Barangay Sumbo sa Poronya, Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan lang po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili ng Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
3: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Good morning po. Ano pong pahala natin?
5: Ray.
4: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
5: Masarap. Parang malamig sa kwan. Sigmura. Parang maganda ang kwan yan. Magandang pakiramdam sa katawan.
4: First time niyo po bang nakasubok niyan?
5: First time pa lang.
4: First time. So, kung yun po yung kumpara sir sa mga nakasanay niyo ng kape?
5: Hey, mas maganda to. Masarap siya. Malasa.
4: Sir Ray.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Salson Plus Coffee Mix.
4: Ma'am, good morning po. Ano pong masabi mo sa kape namin?
6: Itong kape niyo po ay naiiba. Sakto para sa akin ang lasa niya. Ang tamis. At the same time, gamot pa po.
4: Sa hindi pa nagkakape, ano pang masasabi pa sa hindi pa nagkapagkape niyang Santon Coffee Mix sa Santon Gold Coffee Mix?
6: Sa mga hindi pa nakapagkape ng Santon Plus Coffee Mix, kung ano yung mga kape niyo, ito na, ipalit niyo.
4: Anong pangatulin, ma'am?
6: Minin Laurenti po.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Magandang pakikinig ho sa inyong lahat muli, mga kaibigan at katropa.
0: Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Ako po yung nakakaranas ng uncontrolled blood sugar. Ayan, take care ng Santone Gold Herbal Tea natin. Bakit mahalaga or bakit nakakatulong ng malaki ang Santone Gold Herbal Tea sa pagkontrol ng blood sugar? Dahil meron po itong cinnamon bark extract. Ang cinnamon doc, tumutulong yan siya, no? Para hindi mag-flare up yung atin pong sugar o yung glucose dun sa atin pong bloodstream. Minsan kasi pagka hindi natin mapigilan yung ating appetite, yung gana natin, nako, napaparami yung kain ha ng mga carbs. Itong mga mabilis na madigest na mga carbs na punong-puno ng mga sugars, ano? At ang bilis maihatid dun sa atin pong bloodstream. Kaya bigla-biglang tumataas yung atin pong blood sugar. At the same time, minsan pagka dumadami yung kumbaga mas marami yung hatid ng glucose dun sa bloodstream natin compared dun sa nagagamit ng ating mga cellular na sugar, magkakaroon talaga ng problema doc sa dugo natin, ano? Mm-hmm. Kumbaga parang tubig na nilagyan mo ng maraming asukal, anong nangyayari?
1: Lumalapot.
0: Literal sa dugo natin nagiging ganoon.
1: Oh, kasi yung mechanism kasi ng glucose metabolism, mm-hmm, dalawa yan eh. Una yung sa cells, mm-hmm, di ba? Pag kumain ka ng sugar, nasa dugo mo yon, so kailangan mo ng insulin.
0: Yan.
1: So yung insulin, meron siyang didikit siya doon sa tinatawag na insulin receptor, mm-hmm, ng cell. Parang yung insulin, parang ano yun eh, parang susi.
0: Mm-hmm.
1: Para buksan niyo yung cells para makuha yung sugar so the cell can process it.
0: Mm-hmm.
1: And the other thing is yung sa liver natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung proseso ng pag-convert ng ating kinaing mga starch and carbohydrates into a functional energy, maging energy siya. So pag nagka-problema 'yon, talagang lalapot 'yung dugo natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pinakang talaga diyan is control sa pagkain ng mga high sugar, then gumamit ka ng mga extract na pwedeng mag-enhance ng ability ng katawan natin na magawa 'yung proseso ng metabolism, mm-hmm, na 'yan.
0: Oo. Ayan, sa mga kabayan din, ha? Nandyan yung ating mga produkto. Santone Gold Herbal Tea natin. Yung atin pong very own Santone Gold Herbal Capsule. Even yung mga coffee natin, Doc. Ito is diabetic friendly to sila. Ha? Kung meron kayong diabetes, pwedeng-pwede kayong makatake ng atin pong mga coffee, ha? Especially yung Santone Gold Coffee Mix natin. Kahit yung premium D3 natin, Santone Plus Coffee Mix natin. Hmm. Sweetened by Stevia po yan sila, mga kaibigan, ha? So, safe na safe. At friendly yan sa mga kababayan natin na merong issues na problema na diabetes. Okay? Ayan, sa mga katanungan, huwag kumahiyang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron nagtanong po dito, ano? Ang kanyang katanungan ay from Palawan.
1: Mm-hmm.
0: Doc, ano po ang gamot sa may buwa? Meron po akong buwa. Babae po ako. 64 na po ako.
1: Yan kasi pag nagkaroon ka ng hernia, isa ito sa common na nangyayari sa mga babae sometimes before menopausal or, mm-hmm, after menopausal. Mm-hmm. Kasi naglo-loose yung muscle, mm-hmm, na nag-hold dun sa pinakang bahay bata.
0: Mm-hmm.
1: Minsan nahihirapan sila diyan kasi imagine parang sa lalaki loose-loose, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So sa totoo lang ang kinakailangan sa ganitong condition, surgery talaga. Kasi itatama yung yung buwa,
0: mm-hmm,
1: yung loose-loose. Pero ang pinakang magagawa natin nutritionally, patibayin yung mga kalamnan na nag-hold doon sa parting yun.
0: Mm-hmm.
1: Ang prevention niya, dapat hindi kayo masyadong magpepwersa, Huwag masyadong magbuhat ng sobrang mabigat na hindi... Mm-hmm. Meron kasing proportion kasi ang pagbubuhat eh. Kaya karamihan na nagkakaroon yan, epekto ng panganganak kapag may mga nakailang ano ka na, ilang baby na, pwedeng naapektuhan yon. So, surgery po talaga, pero sa naturopathy, pwedeng ginagamit yung... Alam mo yung ano, yung sits bat na tinatawag.
0: Yes, doc.
1: Diba? Ano yun? Pag nag-sits bat ka kasi... Mm-hmm. Nagkakaroon ng tulong yon sa muscle tone mo.
0: Mm-hmm.
1: Anong ibig sabihin ng sits bath? Ang ginagawa namin dyan, napapakulo kami ng tubig. Usually nilalagay tanglad or luya.
0: Mm-hmm.
1: Alin man dyan. Tapos pag napakuloan mo na yung herbal ng, I think, mga 10-15 minutes, titimplahin mo yun sa tubig na, yung tubig ng pinaglagaan mo sa isang planggana na pwede mong upuan.
0: Mm-hmm.
1: Yung medyo matibay. Ano? Pag tinimpla mo yan, tapos medyo ang temperatura ay mainit na hindi nakakapasok pero hindi maligamgam.
0: Mm-hmm.
1: Uupuan nyo yun. So ang nagagawa noon, nare-relax yung circulation na babawasan yung stress doon sa area.
0: Mm-hmm.
1: Na nagiging dahilan ng pag-lose ng buyong buwa ng isang babae. Ano bang tawag niya sa Tagalog yung buwa kasi parang ano, loose-loose yan eh sa babae. Mm-hmm. Kumbaga sa lalaki ang lumalaki yung ano, yung itlog, sa babae naman lumalabas yung sa puwerta.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya yun po yung isang paraan. Then, pwede po kayo mag-take ng mga supplement na nagpapalakas ng kalamnan. O, kasulad ng calcium, yung potassium, magnesium, yan. Para hindi po kayo magkaroon ng pagbaba ng enerhiya ng iyong kalamnan. Siyempre, Santon Plus Gold as anti-inflammatory, antioxidant, recommended din natin yan. O, pero sa totoo lang, mas maganda mag-consult kayo sa isang doktor para malaman kung ano yung mga pwedeng preventive strategy aside from naturopathic way.
0: Mm.
1: O, kasi lalo na pag malala na, sometimes and most of the time they recommend surgery.
0: Oo.
1: Para makorek yung position nung inyong mattress.
0: Mm. Minsan doc, isa rin sa nakakapag-trigger ano, or nakakapag-palala niyan is yung constipation sa mga kababayan natin. Ano?
1: Yeah, isa pa yun.
0: Lalo na pagka nagpo-prolapse yung transverse colon mo, mm-hmm. there's impact nun dun sa mga surrounding organs eh, ano, na naiipit at napupwersa yun dun na mag-create ano, ng hiatal hernia. Ano? So sa mga kababayan natin na ganyan, see to it na maging maayos yung bowel movement mo. At the same time, yung nabanggit nito, ano, eh, magpa-consulta rin ka, magpa-check up po kayo para yung mga eksperto makita nila kung ano yung mga narapat pong isa sa ayos para mabawas-bawasan niyo. Kasi ang sakit niyan to, ano?
1: Mm-mm.
0: Dito sa may bandang puson, minsan parang halos hindi ka makahinga na hindi mo
1: kasi
0: malaman.
1: Yung cervix ng babae, lumalabas sa vagina area. Ngayon yung iba nagtuturo ng pag-aralan nyo daw yung tinatawag na Kegel exercises. Tawag nila yung pelvic floor exercises.
0: Mm-hmm.
1: Yun ay way para matighten yung muscle ano doon sa area na yun para mabawasan yung ano, mabawasan yung tawag dito loose, pag loose parang yung muscle mo, tuturuan mo siya ng tamang tibay ano. So tinuturo yon yung Kegel's exercises kung pwede niyo i-research yon kung may mga ano, may mga tutorial pwede niyo gawin, parang exercise lang yan eh doon sa kalamnan o muscles natin ano. Kaya nga yung general ano diyan, huwag kayong masyado magbuhat kasi bawat puwersa niyo talagang lumalala yan. Okay. Saka iwasan daw yung ano, tama ka, constipation, kasi magpipersa ka din dun.
0: Tama doc, oo. Talagang puresado-puresado yung whole abdomen mo dun. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Okay, ito doc, another inquiry. Doc, nagpagamot na po ako sa aking mata na malabo yung kanan na parte. Matagal na po itong ginagamot, hindi pa rin lumilinaw. May gamot po ba na pwede ako mainom? Pwede po ba sa akin ang Santon Herbal Capsule?
1: Mm-hmm.
0: Salamat po, Lina ng Laguna.
1: Pwede po kasi ang Santon Plus Herbal Capsule naman is a general supplement.
0: Mm-hmm.
1: Tapos pwede nyo siyang dagdagan ng Visionex Plus of Gel Capsule. Kasi yung Visionex Plus pang mata talaga yung nakafocus yun sa mata natin.
0: Mm-hmm.
1: O yun po yung pwede nyong i-take. O, kasi ang mata naman natin, kung hindi pa naman totally lost yan, nutritionally pwede siyang ma-prevent yung blindness or deterioration ng eyes natin. O, kaya tandaan nyo na lang yung mga hindi maganda sa mata. Huwag niyo masyadong pagurin, iwasan niyo yung sobrang blue light, at pinaka-importante talaga yung sustansya para maging stable yung lakas ng mata natin.
0: Mm-hmm. Okay. Doc, another inquiry. Paano po ba i-take yung ultimate trio? What time and how many times a day? Iti-take yan siya.
1: Magandang question yan. Yung sa ultimate trio, tatlo yun, di ba? Yung Santon Plus Gold, iti-take mo siya ng one capsule 3 times a day bago kumain.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung namang vitamin C, pwede siyang 1 capsule 2 times a day after meal. At saka kasabay niya yung ano yung premium D3 after meal. Oh, yun yung way ng pag-take po niyan.
0: Yan. Sa mga kababayan na gustong sumubok ng atin pong ultimate trio, ha? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C at saka yung premium D3 po natin, ha? Doc, meron din daw siya tinitik na B-complex. Mm-hmm. Kung pwede daw bang isabay din yun doon?
1: Yeah, supplement trio. Yung ano, B-complex.
0: Mm-hmm.
1: Pwede po yung isabay.
0: Yan. So, any ano doc ano? Any supplementation nyo or any medications nyo?
1: Mm-hmm.
0: Wala namang contraindication yun dun sa pag-take ng mga suplemento ng Yes to Health, ha? Or any product of Yes to Health. So you can freely take our products ano even though meron kayong mga medications or other supplementation pa or mga multivitamins po ninyo. Pwede nyo isabay yung atin pong mga produkto, mga kaibigan, okay? Doc, ano po ang difference ng Santon Plus Capsule sa Santon Gold Capsule?
1: Ang difference lang niyan, yung Santon Plus Herbal Capsule, mm-hmm. yun yung unang version eh. Yung pinakang nanay nung second version natin.
0: Mm-hmm.
1: Yung kanyang content and percentage ng content. Oh, yung Santon Plus Herbal Capsule, ang combination niyan is moringa and mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Pero napakataas ng percentage ng ano ng santon dun sa mangustin.
0: Yes, so
1: yung dalawa na yon. Ngayon yung Santon Plus Gold naman 5 mm-hmm. yung content niya, may malunggay, mangustin, spirulina, ampalaya, garlic.
0: Mm-hmm.
1: Yan, 5 yon ano na content. Yun po yung difference. Ngayon, ang tanong, alin ang iinumin mo?
0: Mm-hmm.
1: Pareha siyang pwede, ano?
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang yung Santon Plus Gold mas dinamihan kasi common na problem kasi natin mga Pilipino, high blood, diabetes, yung mga inflammation. So, nandun yung mga ibang herb na pwede makatulong sa atin. Ano? Sa direct na herb na mayroong mga phytochemicals na against doon sa mga ganun, mm-hmm. like metabolic. Yung isa naman, kalimitan ginagamit yung sa mga bukol-bukol, mm-hmm. sa mga inflammatory condition. Oo. Na commonly, yun yung unang-unang mga ano eh, maraming testimonies about dun eh. So parehas po siyang okay. Ang difference lang nila talaga yung content.
0: Mm-hmm.
1: Para alam po nyo. Kaya ang ginagawa ng iba ganito, diba, nag-take sila ng one capsule, 3 times a day sila, no? Yung isang capsule nila, iniinom nila ay Santon Plus Herbal Capsule.
0: Mm-hmm.
1: Then the other 2 capsules in that day is Santon Plus Gold. Yeah, yun yung ginagawa nila.
0: Mm-hmm.
1: Especially may mga bukol, may mga growth in the body. Mag-take din kayo ng Santon Plus Herbal Capsule.
0: Yan, ha? Sa mga kababayan natin, ha? Santon Gold Herbal Capsule at Santon Plus Herbal Capsule. If you have enough budget, pwede yung dalawa na yan ay subukan po ninyo, mga kaibigan. Ha? Okay, ito, Doc. Another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa namimingi ang tainga? Roda po ito ng San Vicente, Palawan.
1: Depende. Anong klaseng pagkabingi ba yan yung nararamdaman ninyo?
0: Oo.
1: Kasi maraming dahilan. Either ito ay problema sa tainga,
0: mm-hmm.
1: o infeksyon.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulayagi ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, di na ko dali umbon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya ako kasi nakatabang everyday, especially sa mga na-for since pandemic pa sa taon.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw taninyo, gili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lupog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lupog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lupog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3 ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker nga sigig ka subawa. Isip ko sa kasayquiz, premium kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipun o ginasubawa.
7: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Yomari, sa construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag ka po'y always agya po na itay para sa labing-labing kay misis. Masekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
12: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:28 in the afternoon. Mga katropang oras, sa sa inyo ng Sandown Plus Coffee Mix katropa. Kung nangita ka partner sa inyong matag-adlo labi na sa coffee game, I know some of you into coffee geared and just like me, na coffee is life. I just had my Sandown Gold Coffee Mix. But this one is Sandown Plus Coffee Mix. Katropa, ang lahat po na matag niya sa inyo ha. Labi na sa mga katropa na ito din ha, medyo careful sila when it comes to acidity, hyperacidity, and they were avoiding coffee nga makahatag ni ini. Well, I guess the right partner is ang ato ang Sandown Plus Coffee Mix. Non-acidic katropa, and of course, no caffeine, lactose-free, and daghang benepiso tungod kay kanuday malunggay, soya powder, og mangustin ang atong Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix, mapalit sa nagaling butika nationwide.

0: Pascual, kailangan kita ngayon at kailan man. Asan man akong mouse, Noah? Man akong mouse? Uy, masaya ko pangita sa mouse.
1: Ay, ay,
0: ay, bali na sa biyahan. Asan naman ni Oy? Elway, Elway, Elway.
1: Ay, ay,
0: may hapon, Zubuog, maayong hapon. Visayas Mindanao, tibuok XFM station nga maabtan ini nga to ang pagsibya XFM Zamboanga, Cotabato, Agusan, Jensen, Bukidnon, ibang piyong nga gyud ko ani kay aron gyud na memorize na ko tan. Agihulingan, Kanlaon, Davao, Tago, Mati, Pagadian, kana man lamang. Maing hapon sa inyo, ha? Hinaot ko nga nakapanihapon na, panihapon naman noon. Panihuto, pagani, DJ. Chinita, eh. Out of focus si Chinita, ba? Busy mo ganun, Chinita, ganun. Ay, sabay-sabay akong ipangbuhat balik. I'm trying to be a multitask person. Ayan, bida-bida kasi. Hello sa inyo nga din ha. Sa taga-Tago na ito yung mga tigpaminawan dyan sa Tago. Labi na sa Davao de Oro nga side. Maabot mo na ito din ito. Uy, sa Mawab. Ayan. Init kang Mawab, bro. Pero madugan na akong tingog na sa mga taga-Mawab. Mas mo init pag yun na. Pag dahil mo comment ganun, huwag nga nung burot kay Kugnawong na nambok ko, period. Ay, sige, ingon ba nga? Namusok lagi. Mura lagi burot lagi mong nawong DJ. Kaklaro anang dako pa ako ang... Kadakon sa akong bagtak, huwag ako nga akong bukto. Mura same-same na. Nakauyan yun ko sa akong vitamins. Una, ayun na mo katingala. If ever man galing... naramang good na good. Gibless lang good ko sa pagkaon good. Ay na, niya, vitamins da yun, santol, vitamin C. Actually, di lang vitamin C akong ginainom. Pati premium D3 o santol gold, ginainom na ako. Mga na mo, kung saman ako ang pinaghuhugutan. Ah, pinaghuhugutan na para ba? Of course, ito ang X-rated drama. Pero nga po na, usapang seaman. Uy! Anong ni mga seaman? Sini man nag-uli? Opo, you heard it right. Usapang seaman tayo. Siyempre, inyo pirmi mabalitaan din he. Siman nga kuan. Siman nga nangilad. Pero lahi karon. Ah, parang may twist si DJ. Of course, may twist tayo dito. May ganun dapat. Para thrill ba? Hindi yung plain lang.
1: Ayaw!
0: Usually, maduog na to diri. Usapang siman na giilad og siman.
1: Ayaw!
0: This time, usapang siman, pero ang siman ang giilad.
1: Ayaw!
0: Oo, naman sa day na nagod nga experience. Di lang good na to kaayo good himuong evil ang mga siman. Ako nyo kayo, nyo dyong ikuan nga mga siman, ani, ana, uno, ani.
1: Ayaw!
0: Ilipod, oy, nasa mga siman nga nasakitan, nagipasakitan, na ana, di ay. Wala day color karon ma'am. Nga no, mag-color man ta, nga nag-music pa man ta.
1: Ayaw!
0: Kani si Balani. Murag bago kani si Balani gapaminaw sa tuwang istasyon ay. Kaya wala man niya na monitor ang ato ang programming. Mag-music pa man ta Balani niya. Tod-tod mag-drama. Tapos unya ang color. Ah, baguhay din ni Guru ni siya. Sakitan sa kumakabaw Balani nga bago pa rin ka naka-discover sa amu. Ah, kadugay na namo diri sa radyo ga sabak-saba. Mahiubos man sa taanin niya. Power Afternoon, Wensky, Jordan, Joel Besa, Nympha, okay, oh, Joel Besa, gihapon, okay, Charlene, all the way from Bukidnon. Hello sa inyo, ha, damay pagpaminaw sa taga Bukidnon, hello po, and dito lang sa Bukidnon, no, sa laing dapit pagin sa Bukidnon, di asya may, syempre, ramay na Valencia, Malaybalay, San Fernando, warm up din, batali ha, tabi, ron din, ha. Ana din si Boss D Vlogs. Kailangan kita, DJ Reyna. Guapa, sexy, nag-iisa.
1: Ayaw!
0: sobrang sip-sip naman ito ni Boss D. Vlogs. Kalain mo, nakita na kasi ako in person. So parang ano na to kay Boss D. Vlogs, ito ay isang testimony. Oh, shout out sa mga the Boss D. Vlogs na guy. Pero ano na ba si Boss D. Vlogs kanang kuan na ba ni siya kanang may sideline. Sideline niya ang pag-taxi driver pero naada sa iyahang negosyo. Ha? Basta gamay mo kung chika diri ha? Gamay mo kung diri o ka ng chismis niya Boss D. Vlogs. Sama dyan ay sekreto ni mo. So, bora to siya. Bye na, oy. Hello DJ, mayong hapon sa imuha diha. May pagpaminaw sa mga kauban ako diri sa may motor shop. O, ibutang sa asa nga motor shop. Gikan kay James. Hello James. May pagpaminaw po daw ko rin diha sa may Toyota Mabolo. Makautang na ba kong sakyanan? Nana ba ko'y chance makautang sakyanan diha Toyota Mabolo? Eh, ba si Dag, pwede na. Baka pwede na. Yes, usapang siman tayo today. Oh, unsa man. Sa una mang gourd, ang atong madigis sa una hangtod karon nga ato ang ginapoint nga bad person. As always, ilad silag siman. Actually, wala mo ko gilad og siman. Nakagi ko siman, pero ako nailad. O, nila ko yung nagilad ko. Uy, madunggan pala niya. Abi pa lang. Bigastuhan na ba ko ato? Shout out sa imo. Uy, salamat sa ano. Nagkatikiman tayo, okay lang. At least, diba? At least nagkatikiman tayo. Hindi naman masakit sa end mo yun. At saka di din masakit sa end ko. Dalawa tayo masaya. At hanggang ngayon, hindi na tayo magsabi na kung ano. Marinood ako na sila. Unsaon manimo? Unsaon manimo kung ang imong sitwasyon makapili ka sa higayon o papilion ka sa higayon kung diin?

yan. Ako sa grip lang yan ng tag-iya sa kanding. Shout out to Marco Santillan. Anyways, mga katropa, balik ko na ako. Ang usapan natin ngayon. Ang usapan natin ngayon ay usapang seaman. So, if ever man galing, na ay makarelate din ha. Pag na ay makarelate din ha, ina na sila din ha. Ina sila nga maminaw kay... Ina sila kaminaw kay magsugo na tataod-taod. Pero before na ito nasugdan, papainahon sa na mag-isa ka to din ha. Para naasad mo'y kuan ba... Asad mo'y chance to win. Ano na magod na, oy. Ano na ginan siyang ataki, ragyo din ha, in tawad. O mo na, usapang siman ha. Bantay, magsukod ako tatad. Wala yung replay din he. Napamayin ko, wala may kaapas, DJ. Ay, paminaw lang he. Kaya, dili mo magkuhan ako ba? Kaya, gidugo ko karon, dali na ko sa puton. Pero timan ilang ninyo, bisa pag saputon ko, kay gidugo ko, palangga kita mutanan. Ay, kung dito mo palangga on aki, sana may maminaw na ko diri. Ay, naluas ka ko diri, napagaw na ko. Munang palangga on, gita mo. Biasa tamo kadali ha, kaya akong tubagon ang tawag diri nga, tagiya sa kanding, kay importante ni. Sa karon sa, ako sa ning tugtugag to, sa katukar din he. Kuro ba ginigiandam para ninyo? Ni mga tukar ba nga, lami sa dunggay? Pero sakit sa dughan. Ano agad ka na ako mga inana, Jun? Ano mga inana, gani? Ano makainumdom ka ba nga sakita? Magad ato, uy, o nga nung nasakitan man ko. Ayan ha! Timan eh ha, usapang seaman. Sama na ako nga na-experience sa seaman, pero di na ako mag-uol. Kay nga naman, ang importante, nagkatikiman. Ayan, just tell me you love me by England Dan. England Dan. Oh, tama ba kung pa-pronounce diri? Paminawa sa kadaliha, balik ra ko sa programang X-Rated!

59 in the afternoon. Just tell me you love me. Sabihin mo lang kung mahal mo lang ako o kung mahal mo ko, mamahalin din kita ng sobrang sobra. Katropa X rated na!

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mukha ng hait kina ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. May sobra ka tukirok. Putlon ko ni anumat sa bayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Ayoko. Basga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
1: Dear DJ RC, anya na po ang laing sugilanon sa inyong programang X-rated. Lain na pong tampo, suwat tampo nga itong hatagan sa pagtagad. Karong hapon na, kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa usa ka dapit. Kini maong tampo, aron na itong giuluhan o karon na itong giuluhan nga, seaman.

0: ikaw na gyud ang babae nga akong pakaslan.
1: Sure ka?
0: Oo, lagi. Wa ko lang komedya. Di lang ni mo makita na ko ang tinuod na gugma. Wala ko'y laing pangayoon sa Ginoo. Tungod kay niya ka na nako.
1: Ronel.
0: O, hinaot nga kita gyud ang magkadayon sa umabot.
1: Mausap ka lang akong gipangandoy, Ronel. Nga ikaw na ang mamahimong amahan sa kong mga anak.
0: Rina.

0: pagay be mo sasagusabay. Parison di mo sirina.
1: Klaro liya ba?
0: Lagi. Parihagod mo og sinugdanan sa inyong pangangod. Ronel. Rina. Aray sinugdanan.
1: Mayon tabay sa nga kami gyud ang angay sa usag-usa?
0: Ah, may tambo mo gina. Kung padayon mong magmaligoon sa inyong relasyon.
1: Basta kung ako'y pangutan-on bay, di na gyud ko mangita poglain. Si Rina na gyud ang akong pakaslan.

0: Anong mahilapan ka?
1: Tugot kay Ugma. Masakay naman ka sa panko. Lugay-lugay yun yata magkita.
0: Di ko gusto makakita ni Mohanga maghilak. Please. Ayaw ko pakitaan na, be. Sakitan sa bayan ko. Sabi ni mo, gipungan ganin ako ang akong gibati. Pero, sa otaman, kinahanglam yun na itong antuson. Okay, maugin na akong pangandoy. Klase nga trabaho ang akong isudlan. Ha?
1: Daniel!
0: Og, maugin ni Sojay muna ko na. Pari na. Nagkinig akong gibuhat. Usa ka sa akong inspirasyon ni ini. Magkugi ko mayo. Alang sa umaabot na tong pamilya.
1: Daniel!
0: Kilala nga. Anaraw na lang yun nato ang itong kagaling. Tuwid kay, dinhi palang gani sa Pilipinas ang sakyan ako nga barko. Kung sa pagkahag, makasakyan ako puhon og sa gawas. Pilakatawig tang di makita. Noong, makanan-anad na lang yun taan eh.

0: Leonel.
1: Nina.
0: Leonel. Leonel. Que venga una kay con emo.
1: Ingon sab ko ana. Unong kabuhan ko tuwa magkita? Gimingaw sab ko nimo. Ay na.

0: Nagkahinig ug maigid ni Rina DGRC. Na in love na gyud ko niya. Sa tinuod lang DGRC dakan kog pangandoy. Nga kauban siya. Nahinaot ko nga kung maabot man ni siya nga kong kauban. Ug isa din ha nga mahimo siyang mahimo na ko siyang asawa. Mahimong inahan sa akong mga anak. Ug hangtod DGRC usa ka adlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Dawat ka sa imong gi-apply nga barko para sa gawas?
2: Oday.
1: Og tuig kapin. Tuig kapin nga dito magkita.
2: Oh, oday.
1: Hanya, mag-unsa naman lang ko ani. Mag-unsa man ato relasyon.
2: Padayang gi-apun ato relasyon, day.
1: Dunel. Hay, maayo nga. Magpakasal una ta. Una ka mo sa kay barko para sa gawas. Aron ba masiguro gyud nako nato ang usag-usa. Mapakasal na lang ta, bisag sa huwis lang. Ronel, gusto ko masiguro kan ako. Kay ba ko unsa ang tentasyon sa mga siman? Mang maluoy ka nako, mapakasal na lang ta daan.
2: May pagsalig ko nimo. Og saligi ko. Ay, kabala ka. Wa lagi makaguba sa itong relasyon. Ha? O, pasailoan lang ko nga di ko makahatag sa imong giingon karon. Day, gusto ko nga pangandaman nato ang atong kasal. Gusto ko nga dali, magpakasal lang ta inigbalik nako. Mas may nang makatigong taog maayo. Una kita magbinyo.
1: Ronel.
2: Hinaot nga, musabot ka na ko, day. Hinaot pa unta.

0: Salamat. Nakasal na ginta sa huwes.
1: Ronel.
0: Mahal kayo, Taka.
1: Ako, sir. Mahal kayo, Tika.

0: lagi paghila. Sakit ang kumakita ni mong mula ka.
1: Tinala ko kapunga lang akong gagalingan, Donel. Sakit ang yung kubisag ang saon.
0: Nagtuong ka nga ikaw ang nasakitan? Daghan mong mahimuwag na ako. Daghan mo akong handumon. Ha? Sakitan kong magpalayo din, eh. Sakitan di ako. Ha? Pero kinahanglan ko kinibuhaton alang sa atong kaugmaon.
1: Brunel.
0: Dahi, paabuta ko, ha? Og sa ako niya pagbalik, tumanon ta ang atong mga saad o panumpa.
1: O, Brunel. Paabuton ko ikaw.

0: Isalig na ko siya ni mo, bay.
1: Bay.
0: Nya, naibaw ko, bay. Safety siya diha ni mo. Balita ilang niya ko kung unsay mga panghitabo di samtang wa ko.
1: Makalaon ka, bay. O, pagamping dito, bay.
0: Salamat, bay.

0: kayo mga pituon sa langit. Wagyo'y nakasalipod bisag panganod. Sa palanggani ko kasi mana din sa barko. O, sa kasimana nga nalayo sa amo. Pero, pura na kong mabuang yun. Mabuang sa kamingaw, sa akong pamilya. Akong mga amigaw ug amigo. Glabaw sa tanan ang akong reyna. Mingaw na kay kuniya. Mingaw na kayo ko sa akong mahal.
1: Uy, magulaan nun man ka.
0: Uy, Amy, ikaw nena.
1: Hangtod ka rin mo pagiday kamaanan na nalayo ka sa mahal sa kinabuhi ni mo. Ako kani nga babae, na kaya mangani, ikaw pa

0: Coronel.
1: Ah. Uy. May suod na gigas akong cabin. Ayaw. Hindi, ayaw. May asawa ko.

0: Murunggo na gyud kining barko sa Pilipinas. Wa na ko sa sultihi nga ugma na ko na asa mo.
1: Gusto na ko silang suplisahon.
0: Lagi na hinam na kay ko na makita sa kong mahal sa kinabuhi.

0: Sabuk mong ka.
1: Mau lagi? Niyay! Ha? Dako ang tiyan. Uy, bay! Kuyugi ko na. Gusto na kong makakita ni Rina.
0: Aha.
1: Nausam ka. Muram ka gatukan. Tara! Kuyugi ko sa ilang Rina. Gusto na kong makita na ko siya pagbalik. Saman! Saman!

0: Mutian.
1: Brunella.
0: Uy, buti pa sabot ini. Nganong dako ang imong tiyan?
1: Pasilo ako, Ronel. Pero wala ko kapuging akong kaugalingon. Natental ko.
0: Unsa?
1: Nagkabalik misa kong uyab ka ni Anto. Si Marlon. O hangtad nga, ganamaptos ko.

Sakit kayo ang misugat nako. Halos midatog nako ang kalibutan. Wala lang ko nung misulti si mama nako sa dihang dito pa ko sa barko kay galibog siya o unsaon niya pagsulti din hinako. Nahadlok siya sa mahimong tubag o mahimong response nako nini. Mahimong reaksyon nako kung mahibawaan ako. Ang nahitapo. Ako mga pangutana, gusto kong mukiha sa akong asawa. Pero unsaon man ako nga maluoy man kuniya. Sa pagkakaroon, tuas siya sa ilaha. Huwag ako naara dili sa amo. Sa may angay na akong buhato, ikiha ba na ako siya? Pwede ra gyud kaay na dungay. Ikaduha, DJ Reyna. Angay ba na akong basulo ng akong inahan? Sawa pagsulti nako sa kamatuoran? Ikatulo na akong pangutana. Kahinaot ko nga inyong kung matabangan. Angay ba na akong dawato na lang o pasayloon ang akong misis nga si Rina?

imo man. Kay imo ha man. Sao naman ni, unsao naman na imo problema, pero natingala lang ko. Natingala ko. Natingala ko diha Dong Ronel. Nganong na nay nahitabo something dito sa barko. Yeah. Kinsa man tong nisulong sa imuha? Yeah. Wala gito na naputol lagi dito ay may nangyari ba? Na para bang sinabi mo may nangyari sa iyo sa barko. Pero ewan ko ba di ko get. Anyway, mao ka tong atong story. Bahin sa siman. Ang iyang paguli ang asawa. Niburot na. Niburot na. Ayan. Ito na tayo. Ito na tayo sa part ng Tambagan Session. Muanang. Open ang atong linya. 0995-994-6868. Baliko na ako mga pangutana. Unsa man ibaliko na ako. Unsa yung nahitabo sa kinabuhi ni Kuan, ni Ronel. Oo.

dati lagi ko nga nisunod to nga kuan. Ay, nisunod nga laing tao dito sa kay kuan. Kay Ronel. Ngayon na ito siya, ayaw, Emmy. May asawa ko, Emmy. Pero giputol naman. Puta na kabawag na unsa sila, Emmy, ditong si Ronel. Sabihin mo sa akin, Ronel. Anong nangyari habang kayo lang dalawa ni Emmy?

0: ayan, may tawag tayo sa kabilang linya. Kinsa man ni eh. Hello, shout out dai sa kuan oy. XFM Cotabato. Kay Ma'am Zenaida. Maayong hapon. Ito naman si Katropang James all the way from Samal. Alam mo bang, alam kong ikaw to? Hello, Katropang James. Mabuti naman at mabuti ang lagay mo. Kumusta ka?
1: Hello, sige na, Digasi. Kibuti pa rin.
0: Ayan. Magandang balita. Galing sa bayan ko, nais kong ipahiwatig. Ay, nikanta na ko. Okay. O sa may masulti ni mo, ani Ron. Ako, nagduda rin ako kay Ronel. Oo.
1: Diyan ako, nagduda ginipag ko kay ako na kapatid. Masab ko sa mga drama mismo dyan.
0: Ano mo siya ito? Emi, ayaw, may asawa ko, pero gikat man. So, what the kay bag? Ayaw or ayaw dugaya? Ayaw. No, bitaw no. So, sa maikaingon ni mo kay Ronel din hinga part. Anong masasabi mo?
1: Matay. Moro magnaglibog bang kuta na ko ani. Naglibog ang gira kong kuta gira nino kay
0: balik na lang ugma. Advice.
1: Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw.
0: Ayaw. Ayaw. Ayaw. Go.
1: Eh kung agad mo ba siyang mo pailugkihaan, di ba? O sama to siya nangingon to, siya hindi pa kota na.
0: Oo, pwede ba daw siya makakihaan eh.

0: murag gipangitangi pagpagi sa Ginoo siguro di diyan sing makon gito ma-enter gito kay kuwa to na enter to wa tay mga pagduda nga
1: o ganahan ko ani ba kay kana ganin palibog-libogon ta shout out kay sa ato ang mga kuan Lasser Marvin nindot inyong drama ron kay inyo yung tagaag kalibugan at nalilibog na din ako
0: wala di diyan si kung nalilang magaroon Brad depende na nanimo. Ang tulong na lang ang pakotahan namin akong gitubag sa tananin mo mga pakotahan. At tulong na namin akong gitubag. Lara na sa mga kung masaluhon pa namin mo lang yung makasawa ka si
1: Ito. Si Rina. Si Rina. O, oh, hindi, Rina ha. Kay Rina. Ako man na. Rina, Rina lang. Kasi niya ako.
0: Magbitin mo na namin mo kung nawatan ba naman siya o dili.
1: Pitaw, naragin na ni mo dong. Kay, nakadungog na ba ni Sir James nga na kay Imi-Imi. Kabaw na ba mi?
0: Naman. Naman
1: po, hingway. Oo, nayo mga, ayaw, Imi, may asawa ko. Niya, nakat na yun.
0: Ayaw! Kailit-wit ko po, gi-soundtracks kamahan.
1: Nadilaron, mami, ha? Bitaw po, kung mayong kag ako, kasabot ra yun ko kay kasado mo. Kung mayong kag gusto kag pakasuhan siya, makasabot ra ko ni mo. Kung ako po, ako'y bana, makaunaw na agigong pakasuhan ka, kaya mabdusan kong ka niya, makasado ta niya na, ana ba? Not mananimog yun. Okay.
0: Nara po na niya. Nara po na niya, Ramilton. Depende na rin niya kung... Depende na rin niya kung iya pag ginampayan ng kaso ka ng iyong asawa kay ako mag-inibigin siya ka ng kontis pag ito ginagbalik na pati ang ex na si Marlon na doon, Marlon?
1: Yes, Marlon.
0: Ano? Kaya lang siguro, ni JLC o gano'n, nalang ko ipabot ng itong nakakuha sa kong number. Pasensya na yung mga nilig na commenter kung kaya actually magod nag-asipram ko kayo. Bandista magod ko ni JLC mo na hindi na ako matubag o sahay.
1: Bandista ka?
0: Magabanda ko actually.
1: Kantay dami be, kantay mi kaisa.
0: Ha?
1: Kantay mi, sambuli mi kaisa. Pakitay mi sa imo. Oo, unsa mga nindot. Kuan ho.
0: Buksan mo, papasukin ko.
1: Agay!
0: Atlas para sa iyo.
1: Thank you, Kaaya, Sir James. All the way from Samal Island. Go!
0: Okay, dumiti na pitista dahil sa barangay Kogo na Babak District sa Samal. Ibigay kayo din sa iyong kapista na May 16. Nasa nanubing mga kadiyot.
1: May 16. May tag makalaag na kong balik na sa Samal. Uy!
0: Unta makasuloy kan balik ko dinhi sa mga beach kay ano
1: ikaw
0: okay. Mga taga dinhi mga gas Mindanao
1: oh na. Oh anak last na kung anha gid 2000 dugay naman kay ito oy 2013 ana
0: Nagsugod nagsugod ka na dinhi para sama labi na gid karon kay basta gana gid mga beaches na gid
1: lagi sa gilang puhon basig nay magpalibre na ko di agsulod sa ilang resort. Kita may shout out ni mo diha katropang James.
0: Okay. Wala na.
1: Okay, thank you. Salamat kay katropang James, katropa mo.
0: Exciting!
1: Kana, grabe, abot tibuok Samal ayang tingog.
2: Exciting!
1: 2:36 in the afternoon. Itong oras atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunadya ang Santone Gold Coffee Mix. Ato nag-glutathione and collagen. Isa sa akong mga giniinom. Bago lang ganyan, niinom ko ganiha. Of course, niinom ko sa among produkto. Una yun, dyan ako nag-inom para makita ninyo kung ana in ani ato, ana. Hello, maying hapon sa itong caller nga nasa Pigas Linya. Unsay pangalan og taga-asa.
3: Hello, DJ. Maying hapon. DJ Tinit. Ako na Jordan.
1: Kana Jordan. Ha, oh, Jordan. Ay, kumusta naman ka Jordan, oy?
3: Okay ra.
1: Since nananawag. Nami-miss kita. Kantahan ta ka na yun. Karon na namag nanawag ka manggidinhi, wakay laing tumong ko ni tagaan ta o kungan. Tagaan ni mong suhistyon o unsa man di opinion kining ato ang letter sender. Bundaki na yun.
3: Ang tambag ko ni Ronald DJ is kasuhan din yung asawa kay nibalik mo sa yung ex.
1: Kay murag

0: Niya kay nasakpan, nakadungog ka tong part nga na inahitabo kay Ronald to sa barko?
1: Mm-mm, no, sir. Kuwasa, tablas sila, DJ.
0: It's a tie.
1: Mm, tablas sila. May gugma siya sa baba, yan lang daw ato, DJ.
0: Naglahi naman yung tono sa iyang advice noon. Kung naigugma, gin siya, no?
2: Ayaw!
0: Betaw sa unsa mang yun ni kay kung ako kasabot ra pud ko ni Ronel kung maingon siya nga sakit jud yun naon yun ni uli ka nga na mabdusa ng imong asawa niya di ikaw ang nakapamabdus murag magregorgad pud ang imong hunahuna sad ana sad ila sad nato na manikayan pero ang pangutana din hi karon unsa may buhaton niya nga murag nakasama pud siya pud kay samtang naa siya sa barko kay murag na may Emmy dito si Emmy murag siya gikamang ni Emmy.
1: Ako ni Jerry, huwag ako sumbahin, buwagan yun ako. Magbuwag yun eh.
0: Magbuwag na lang yun mo?
1: Salvador yung mundo naman talang sa buwag. Kailaing tao mo, ito pamabdos.
0: Oo niya, murag nahigugma man ang kuan. Murag ang nahigugma pa? Ang tawag ani, muramag nahigugma ning si tawag ano eh. Ugma na lang na eh. Assignment na lang, nakalimot ko. Oy, shout out diya sa Samal di Ice kay katropang Bong Alvarez. Hello po sa inyo, diya katropa! Sa may Samal! Langoy well! Oo, padayan diya sa imong himaya o pagmaya. Diya, Jordan B? Sa iyo't imong chika? Jordan! No, what's Jordan?
1: Ako ni Jerry.
0: Putol-putol daw ka. Asa naman ni si Jordan. Ay, pangitag signal daan, Jordan. Na. Kalamig yun mo. Ayan, ka na. Hello. O, ka na.
1: Hello, DJ, napahong yun.
0: O, ka na.
1: Kami kayo.
0: O, sige, go. Ipadayon ti mong tambag.
1: DJ?
0: Ipadayon ti mong tambag ba?
1: Oo. Ako to, mag-ngita gi siya o kalinaw, DJ. Yan lang, ginbogan si Ikuan, yung asawa.
0: O, mo na gina'y pinakadali, no?
1: Yes, DJ.
0: Sige, maumang ka.
1: Mm-hmm.
0: Ay, wak man na isasama ni si katropang Bong Alvarez. Ay, sige. Patata.
2: Ay,
0: sige, salamat, Jordan.
1: Grabe, gini ako.
0: Abi ni mo, Jordan, no, nalipay ko, Jordan, nga mas nagdugay pa imong profile pic nga ako ang profile pic kasa sa siman nga ako na uyab.
2: Ay,
0: shout out daw ni katropang Philip, Jordan, no?
1: Sultihan ka, DJ.
0: Ko da yun, karun da yun.
1: Ako nang ibuhat, DJ, kay first time dito sa tibuok kong kinabuhin, ikaw good, ako nakita, DJ, kamo siya tanan.
0: Sunod ha, i-profile pic si Doc JJ. Ibalas-balas, pud mi diri, padili pud special treatment. Grabe po ka, Jordan. Sa matang kay?
1: Stress yun tamo, DJ. Basta magtrabaho ko rin, malipayan kay ko.
0: Malipayan kay ka? Oo, mayroon po na yun. Uy, nga na, usahay, no? Kaingon sa kuba ko, nakahatag kong kalipay, may na lang. Salamat niya, Jordan.
1: Okay, salamat, DJ.
0: Amping ka ha?
1: Okay, salamat.
0: Hinay!
2: Ayaw!
0: Shout out, Daddy K. Exciting! Salamat! Abi na kung nasasama si katropang Bong Alvarez. Naada siya sa transmitter. Abi na kung pa-shout out siya sama. Alam mo kung nasa siya sama.
2: Ayaw!
0: Abi kung nilangoy na kadiha, katropang Bong. Uy, katropang Bong. Nga naman, ipahing mo, manday ko sa imuhag jingle, katropang Bong.
2: Ayaw!
0: Ako ading intro di ay. Kung manday ko sa next script. Alas 2:41 na katropa. Mudawat akong isa ka caller, akong pasudlon. Tambagi pa niyo ni si Ronel B kaya ako piktosan ko ni si Ronel. Kani si Ronel gipalibog-libog ra ba ko ni imong suwat sugilanon dini ha? Kadungog ra ba kong nakagikamang ka, rikamang ka ni Amy. Shout out sa inyo ha diha katropang Bong sa Solid FM Davao. Hello po sa inyo ha din na. Shout out na lang po sa laing-laing istasyon nato no. Sa mga napahook up karon diha sa may XFM Zamboanga, Cotabato. Asa pagani to eh liion sana ko din na mo kopya go diri good na nawa naman diri sa ako ang kuan. Kudigo gitla kay daghan kay ni. 98.5 Kanlaon, 92.9 Gihulngan, 107.1 XFM Bukidnon, Madunggan na sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Naputa karon di Madunggan sa 107.1 Tagum XFM. Ayay! Talaga ba? sobrang salamat naman at naririnig niyo pa rin kami hanggang ngayon. At dahil dyan, isang ago... Ramag ka ng bagulang ni Utong. 95.9 General Santos City, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati. Doon nindot kayo ng mga dagat ang Mati. Promise! Kung ato gani kong somewhere na, kung Mindanao no, kung ako yun, kung nindot nga dagat ang Mati, yun ako. Alam na sa GovGen, Governor Generoso, nindot siya nagdagat din ha. XFM Cotabato 102.1, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Og sa mga naka-simulcast karong hapuna. May hapon. Hello, may hapon. Kinsa ni? Kinsa ni?
1: Mawab.
0: Mawab. Uy, kanigan ang taga Mawab. Nabang ko'y pagdumot ba sa taga Davao de Oro?
1: Maklaro yung day yung BG. Gatos ka daw.
0: Na ako'y pagdumot ba sa taga Davao de Oro? Kabaw kag nga, kabaw naman kag nga, no? Basta na ako'y pagdumot diya, kahiubos, kasakit, o nakatilaw po ko diya, o kalami. Na ako, diha po na ako natilawan ang unang kalami.
1: Itambag na to, Gigi, no?
0: Uy, tambagi na siya, Biki. Ako ba? Hapit na mortong oras.
1: Kan ba, no? Sa, kan ba? Sa, Tinder ba?
0: Oh, dali, ida yun. Kinahanglan ni Ron,
1: Kani, okay naman ang tao. Ang tao, okay naman ang
0: tao. Seryoso, kay siya, oy? Namura yung dilipot tambagunon?
1: Ay, yan, lama siya yung kinabuhi. Wala rin tumusagol sa, sa barko, kita po.
0: Yung saon man na ron?
1: Saon man na ron. So, nilig-inig-inig mo sa sakol.
0: Dito, nado.
1: Hindi na may iwasan.
0: Nalibog dyan ka pong apil na kung saon man eh.
1: O, hindi na may iwasan daw. Hindi na may iwasan. Eh. Sa, naman po yung mga nido nga siman ba.
0: Ah. So, eh kung ina nga, normal lang gid ni siya?
1: Ha?
0: Normal lang gid na siya sa mga siman?
1: Oo, oh, naagyo rin mo. Dabi na ako ganang mudunggo, nag-lain nasun. Ganang... Kagasa nga lain nasun. Ganang magbapa kayo ng mga babae. Naagyo rin mo saka.
0: Ay, naagyo rin mo saka? Oh. Ingon to ako ang... Nakauyag kong siman sa una, oy. Pero okay naman sa to.
1: Eh, pantay ka. Dili na ko itanan nga.
0: Dili na to itanan ka. Base niya, mga suko ni mga siman nga naminaw karon.
1: Pero kira ko kung mga nito kung sa mga siman nga classmates nga na ba?
0: Oo. Yung sa may chismis nila.
1: Kaya daw. Bro, ito na, dipindir ko na siya mo sarili yung potential ka.
0: Ana, ragyod. Ana, di na to ko. Depends on the kung ano man na.
1: Yan yung sitwasyon. Bro, yung mga nga, sitlog na.
0: Oo. Diburot naman, good.
1: Ang nakasitlog pa, good. Ang siyang, kwan pa, good. Ang siyang, ex pa, good, di ba?
0: Okay. Samtang wala day si Ronel, nibalik din siya sa iyang ex, kaya nagtikiman. Oo.
1: Pero na kay Garo galing yung ex pa. O ganun, damapos mag niya. Yung inasip na mag yun.
0: Gabi, wala na lang sa... Wala mang gipapisik na lang sa dingding. Okay, wala na naman niingon nga. Wala na naman niingon ba nga? Asang trapo, be? Kaya rin di mahimong bata ba? Para mahimong ok-ok o toko.
1: Hindi naman dato, bata ko ipapisig. Huwagin mo din yas.
0: Baong, sa muka. Bisa gi...
1: Ito ay, ano na lang. Wala ko yung Ronel. Naano ko nga, di ba kasado na sa ano?
0: Kasado man sila. Sa may maingon ni mo, ani.
1: Di ba, huwis niya, punto yung kasado ba sa huwis?
0: O, basta kasado sila duha.
1: Pawalang bisa na lang sa dunia. Ano na lang?
0: Pawalang bisa na lang daw. O sa may last message ni mo, ani?
1: Ayaw na lang yun sila. Ano yung may tabo?
0: Ano na lang yun. Sige. Bye. Salamat kayo, Jagikan sa Mawab, ha? May painit kayo, Daron?
1: Ay, sa init. Yung kayo init, ulan na dres.
0: Ay, ulan na. Ay, tama naman ni Bagyo, no? Sa inyo, ha, Daron? Sa mo mga diri init kayong panahon. Diri si Cebu. Sige lang, kay kung diri man kung sa Cebu po ang mag-ulan sa, di po basta-basta dinig. Na. Mga anod masabitanan. Oo, lain diri sa sibug mo ulan kay gamayng baha, himo mang swimming pool ang mga kadalanan. Thank you kaayo diya sa Mawa. Alas 2:47 na. Nawa na siya kay hindi man matingog na. Thank you kaayo ha sa pagpanawag o gwa na tay di na kumudawat sirado na kay wa na hurot akong oras maabtan-tan ka tropa Eric manait diri ron makapiso na pug ko. Oh, sabot baya gidaan mi duha. Nga digid maabtag ka ng dugay akong pag sa tabian na sa pugugod. Sapod na ko ni. Kini isa ko kaunang istorya. Oh, darabay nakabutang diri o 10 minutes. Sa tanang anchor ata ako gididi mo tuman og ginani ba? Makasab-an ni ko ani. Sa imuha day. Day sa banan ay sa Kirina. Rina. Tago-tago sa aron kay pakasuhan be ka ni Ronel. Pero Ronel, di na ko magets og nganong unsay nahitabo nimo dito sa barko nga murag nakasama sa ka dito sa barko. Ang lamang lang gyud nimo wa nimo na ba mabdusan to. Pero kung basihan na to ang balaod, makapakasog yung kaniya kay kasado man mo. O, kung mangutan na kag pwede nimo siya kasuhan, naara sa imo ang desisyon. Actually, naa, pwede. Pwede niya siya makasuhan kay kasado mo. Again, legally married man mo. Pero kung imo ang pagkaso kay tungod kay naisahan ka, no, ano yung pagdumot nimo, niya murag nangisa, masagka. Isod kay kapanalipdan rin nga part. Sa ingong pagkani daw nila, kasagaran gido sa seaman, naagi din yung ma-encounter nga susama ana. Pero naragi daw na sa inyo ha, kung musukol mo, niya murag base sa imong drama dito, murag disukol ka man. Depende man tuong sa to, ayaw o ayaw dugaya imi. Angay ba na akong basulo ng akong inahan sa wala papagso? Di niya pwede basulo yung inahan kay buhatan niya unsay paminaw niyang tama. Kaysa tinood lang siya po, naglibog po na siya unsay angay niyang buhaton. Sa pagkakatong higayon na mo, ito yung paminaw nga tama. O ganong basulon man ni mo ang tao? Nasugod pa lang daan, nagunahon na raman siya sa imong kaayuhan. O basig mo, ambak pa lang ka to sa barko. Diba? Ang imong inahan, nagunahon na raman sa imong kaayuhan, Dong Ronel, ha? Ayaw, ay naglabda imong o. Ay nagkasuko sa imong inahan. Be rational and be logical when it comes to your decision pag abot sa mga kisay dumtan ni mo, no? Anak na, nanakit raba kong, nanakit na akong luas diri, Dong. Basta kung mo yung kagusto ba kamukiha, naara sa imuha ang desisyon. Naaragid na nimo. Huna-una asa nagkapila. Pero kung paminaw nimo, gusto ka gustisya, di ginapaminaw, I know, gusto ka nga mataga gustisya ang imong ibati. Kaya nasakitan man yung kay, ikaw ba naman daw imong asawa, pag uli nimo, niburot na. Wala pa gani ka, wala pag bago pa gani ka, ni uli. Dako pa sa, ang lingin sa tiyan sa imong asawa, mas dako pa sa pulmon. Lagi na akong maingon sa imo ha. I-backread ra ni tanan. I-review ra ni tanan ang ato ang programa din eh. Aron aduna kay kuan. Aduna kay guidance ba o aduna kay sumbanan. Wa naman ko igong oras. Na may igong oras. Hanggang salamat sa pagpaminaw mga katropa. Alas 2:51 na sa kahapunan sa programang X-Rated. Sa mga listeners, gana ay digi pang comment. Ug manan ako ni basahon. Assignment lang sa aniha. Kaya wala ko i-oras. Ang importante din na sum up na to ang problema. Shoutout sa mga seaman ha. Salamat sa kanunay niyong pagservisyo sa inyong mga taxes. At sa mga seaman nga faithful and loyal sa ilang mga asawa, mabuhay ang inyong mga lagay karon kung asa man mo. I mean, kung nasa, ano man ang inyong kalagayan. Ana. Sa akong partner sa Bigas Lawa Katropang Doc JJ, o kaya to ang station manager John Lim and Chavez by King. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Ug mapuhon magdunggan ita same hour, same station. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
3: Exciting!

0: 煮饭 ，exciting！
1: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！
2: 啊，这道sakyanan sa akong amigo ah, unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
2: Ha, sa Craft Gold da bay? Pagsure da bay? Ngano good?
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa day kamasayod bay. Ang Craft Gold daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan og uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok niini.
2: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: Oh bay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kumbay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
7: X. X. FM.
8: X. FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

indai hapyut hapyuron magpadu un ako kanuna shimung dughan unya ikaw ako gayung paray paray gan dili gayung ikaw indai nako magmahay kanan unya mga kalipay busa indai ayaw intaw kung paan tusa ang bumamu kung mahimu dilawan ta ang bumamu kung mahimu dilawan ta ang bumamu kung mahimu

Hello, mayong hapon, mga higala, mga higalo, mga soke, mga solid katropa. Atong mga student permit, here I am again. Maghugoy-hugoy na punta ng kalibutan sa mga kag, mga katropa, Lolo Jose on the mix. Pinaka mga una sa mga tanan, mga katropa, ang ato nga pagpasalamat sa ato ang makagagahom. Magbubuhat sa tanang butang lakip na snowman na tong kabuhi. Lain na po nga adlaw mga katropa nga kahaponon nga naglamog dong. Nga maghugoy-hugoy tadres kalibutan sa mga kag. Manang pasalamat kita mga katropa kay ni anaman punta. Naminaw na po mo sa radyo o katong mga wa naminaw bungol. Nga tong programa mga katropa, siyempre gihatol kini kaninyo sa Claire Beauty Shop. Kaning Claire Beauty Shop mo kini ang paborito ni Dai Doritz me. Diba Dai Doritz Dai? It's your favorite nga sabon sa body. Walay. Body language. Katong mga wa pagkasuway na, pagsuway na. Ikaw na lang paggamit na ang Claire Beauty Shop. Para si Dodong Chris di nagyon mo biya. Hala. Para ba na gini? Mapalit na mga katropa sa mga butika. Pwede po rin napita. Mapalit po na. Siyempre, ang atong programa, kung doon ay naghato, doon na po ay nagtokmod ang LJ Okay Travel and Services. Katumuan to sa abroad, sakay na mong edro, ay na mong langay-langay. Ay na mo atong silheg og habol el rain sky buslot man to. Okay ra siguro glana. Para nga makaadto pod mo sa uban nga mga lugar mga katropa, mo abroad mo dito sa gawas sa to ang probinsya, gawas sa to ang rehiyon, magsakay mo og idro katropa. Ana ra. Siyempre, katong mga naakaroon sa ilang mga nahimutangan, naa sa ilahang mga tanday-tanday, naa sa mga pagpahuway, naa sa mga kakapoy, mga kagulanan, kini atong programa, at kini atong programa, kini atong programa, para po din sa dunay mga programa. Katong mga dunay gilokdo, gipasan, gisipitan, giguyod-guyod, gisipasipa, gison sa sakuba. Inyo rin na, ayaw kong apila. Pero kanang tanan mga katropa, dunay kasulbaran ni ana after X-Kite.

0: Exciting!
1: I can't let go. Ayaw! Katong asunata mga katropa, sempre gihatod katokan ninyo sa kaping porteng dendota. Kaping adunay vitamina D3. Santa ay kaneng premium D3 kopi mek. Nga nung masipiat manggog ko. Ayaw! Nindot kayo mga katropa basta makakape ka o ga premium D3 kopi mix. Okay na may vitamina D3. Para po din sa mga naay mga diabetes. Okay po din sa mga diabetes. Kaya pwede naman kabukab. Naman hindi na ako mga pelo ay kagbawalan naman ko sa conductor ayaw magkape kay kaning premium D3 coffee mix ang gipatam it's an it's stevia extract munang okay ra kaayon na pagkape ane diba kay para ni sa mga na diabetes ayaw para ni sa mga diabetes son para po rin sa nanay diabetes. Ayaw! Balik. Mapalit sa mga butika, pwede po rin sa tong sibiyahan. Katong mga nada sa sakyanan na silang mga panimay, ayaw yun magpagpahalata niya, masing magtingsi-tingsi mo niya nga kamurang isa. Ayaw yun, kumpiyansa kahit na. Ayaw! Daghan rin mga marites sa palibot. Ingnon o niya ka nga naunsan naman higa akong silingan. Maring nakabantay ka maring. Kaling atong silingan ba kay mura naman higa nasunga-sunga naman higa magsigira magkatakatawa nga siyarang o sana. Bantay higa na mga katropa ayaw gagumpihan sana. Okay na silang lang kay duhaman sila. Ayaw! Direta sa atong mga attendants, Lo, mayong Lo Jose, mayong hapon, present daan Lo from Buenos Gracias, di talaga ko gones. Ayaw! Dance, lang. Mayong hapon, perikoy, ni Anasad may makigogoy-hogoy sa imuhang programa Halo-Halo et Special para hayahay. Okay. Chicks ka na yun. Hapon na po, time for Halo-Halo et Special, katropa. Ang Lolo Jose present ko today. Ay, bintaha si Amor karon kay nakasayo-sayo. Ayaw! Nindot siguro ang dagat ani gabi eh kay nakasayo-sayo man. Mailhan man ako ni o kanang kwan, walay nindot sa kagabi on kay malayt. Ayaw! bahala siya lo kung biyaan ko niya. Ayaw! Kada siya ito biya-biya ko no. Senyor Santa Claus. Present ko lo. Wala naman kay pakulo lo. Unsay wala. Ikaw na rin ingog wala. Ayaw! Nagpahipi rin na dahil kalye dahil. Ayaw palabig kumpiyansa. Ayaw! Wala na'y harvest time. Ang di maka-harvest aw, mahilits dyan. Kumpiyansa sa dahil kalye ba? Ayaw kumpiyansa dahil. Ayaw! Sige na makag-absent. Share dan lo sa presenteng nakunaan sa out na yon sa Highway 23 gas station lo. Salamat gablets. Uy, nana po si Richard Gomes dahil sa Highway 23. Gahapon dito matos kuprasa. Ayaw! Sa kahapon. Bila ka kakilo ang nasipte ato. Ang bot ni Bolo, siguro ko nemog uliton. Isumbong ta kakag mama. Nahadlok ba ko ng imong mama? Huwagay ko nahadlok atong imong ante. Ayaw! Imong ante nga si Amleo nga kuan sa puton kayo. Kanindot sa sunata, makapresent kog ahat arit. Ayaw! Ayaw, yung kumpiyansa niya maring anil. Pag-present yun. Kay malay natin. Ayaw! Mapurong-purungan ka pag-abot sa Garwisyon Day. Naram na. Good PM, Lo Jose. Attendance ko from maring Gloria Bayogan Skite. Present ko, Lo. Lo, kanindot sa music. Nanay. Ayaw! Lagi ni kanyang mga bailerina. Kanyang mga bailerina, kanyang anto, o maana na yung mga, ingon na yung nindot ko ng music, kay maanad mo na sa sweet music sa naay dos tabos.
0: Ayaw!
1: Sayaw na dayon. Ayaw! Katulgon, mangkulo sa imuhang music. Oh, mato, mas mayo ng mato. May na lang, mutubo kagamay lang. Para nga, inigdit-dit ni Unito. Nanakay height. Gani. Mayong hapon lo, Jose. Present ko, imo student permit. Ade ay. Pasaw out ko sa nagkapwe og Santon Plus Gold.
2: Hello, hello.
1: Kay mabugnaw ang panahon, kay ulan. Ulan din sa ila, ade ay. Run out, Padson. Shout out po ko kang Chris Turalba. Daghan absent lo. Kay wa namang kagapakulo ni mo. Request ko og song lo sa Lawahan by Lumanda. Patukaran lo ha. Maghulat ko. Salamat from Zulina Turalba Pakumiot. Sagi ka na po ni Dijilin na po. Mura bang ipaon-paon ang akong pangasaw-on nun. Grabe ni si Mama Zulina. Huwag ko dalhi og bot-bot. Mura pa ibog-ibog na. No, may pagbuhan ni kadriyan sa kuan lo. Sa kumprasan kay dagay bot-bot. Huwag mang gani. Huwag ay kuhagarag suroy. Nagpaabot agad kong naimuhagan ni suroy. Nga lo. At huwag laglaag ta sa gilayagan lo. Ayan. Ayan. Nya magpa-resquits na yun og sa Lawahan. Sa Lawahan. Gimingaw ba na yung kunikuan dahil zilir. Ayan.
0: Ayan.
1: Sorry na dungkot. Maying hapon, anak ko, mga attendance ko. Karon pa kong abot gikang kog San Francisco. Ay, na naman akong maninay na. Ito na yung chicks ka na itong maninay kay Wastilan. Makalimot na patay. Akong maninay nga sexy kayo. Mo kalitrag abot dito sa Bukidnon. Sunod buntag aw hapon. Tuwa na po sa kabarbaran. Nga, yeah, bukalitrag ingo nga. Ni anak ko sa 20, bayugan tricks lo. Aw, anak ko di ay. Sipyat pa yun. Muli akong maninay nga, di basta-basta niya akong maninay. Matod pa ni Mama Zulina. Wa na kuno pakulo-kulo si Jose. Mo kuno nang absent na si Kwan. Si Christian Barba. Si Kwan po si Daikan si Kwan. Ingo nga Kwan. Andi kuno kaharbet. Suwari maharbet. Kaya wa na kuno kulo-kulo. Diri na to makita mga katrupa. Kung kinsa katong mga student permit nga mga tapat. Matapat sa tungkulin. Mura ba o kanang kwan ba? Mura kanang sindalo. Sindalo ako, sindalo ako, sindalo ni ako. Karsonis putol, karsonis putol, batones murag bago. Mas tilan yun kaayo. Hapon, anakon. God bless you. Present ko, anakon. Tanawa rin akong maninay dubli-dubli. Napod rin sa libis. Napod rin sa text. Ang akong isa ka, inahan. Asan na ka, ne? Absinus mo kayo na akong inahan nga. Number one nga inahan. Si Mama Sainsain. Luwa naman siguro ni siya pagmahal sa iyahang umagaron. Gani, no? Sa maning gani-gani. Ay na diyan lang. Ay na sig, bagot-bot diyan lang. Pagkatog na diyan lang. Sige pa kag bagot-bot diyan. Matog mong kaka. May na lang. Mag-uwan o kanilang kuhan. Mag-uwan o bangkaw. Di ka kasawad. Lo, wako'y absent mo ya. Si Mala. Kasi wala'y absent. Naakay absent ay. Ibong kwan rin yung last record rin yung. Lo, mo-resquest kong song. Ay na, resquest. Moro magyapong katugor, magyapong ka, may pagmatog ka dya. Parihar mo itong imong ante nga sa puton. Asa na karo rin mong ante. Balik rin tayo mga katropa, human sa mga importanteng things. Diharam mo kay dirira po ko.

0: Lamang Halo Halo Special.
1: X FM.
2: Ay, Master.
3: Oyo sa man, Kap.
2: Laro ho na to ni, ha? Niingon maguno ka nga, naungkog unggoy.
3: Dili, Kap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
2: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
3: Exciting?
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin

0: Oo, sir. Tour niyo pa langit. Di ba, sir? Exciting?
1: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
2: Exciting ba?
0: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
1: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
5: Santan Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
5: Santan Plus Herbal Soap.

0: Ease the pain.
1: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka self-serve ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sisley Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sisley Pain.
0: Sisley Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisley Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipilis sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidratable lang. Pagadere, Santa Irene. Korok 9. Prosperidad, Dago, Sansor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Distract ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman? Eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa kong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na

0: FM.
1: Exciting!
2: Love of my life.
3: Ayan!
2: Matang, no? Oh, ano na ganang kinabuhay na eh? Love of my life.
3: Ayan!
2: Yan na po yung oban. It's my life. Naka-absent ko, lo. Kaya nang inabuhi, may na lang makapalit kong it's called supply sa kong lima ka anak na mo it's called na. Nakapalit ko sa akong hinaguan nga complete school supply. Ay, okay. Nagkaya na mag-absent dahil kalilya na. Wala yun. Programa ng mga absent din rin. Pero usahay, di lang makadawat award. Pitaw. Kung mga mangita tag kwarta kay aron nga i-sustento sa atong mga student permit nga mga membro sa pamilya. It's very nice to hear. Spooky na lang yan na. Anakon mo reskwets kong song sinungaling palaka. Aha, sinungaling ka pala. Nabali mo na to ako na palaka na may nung sinungaling, you know. No, ikaw ang absent. Ako butaw. Hindi ko, mulalesa ng absent kayo. Kadaghan mo ko ng absent kayo, kanang mananggi ko. Kanang manghagdaw ko. Ay, wala may tao mo sustento sa kuag asa ko ano ikapakaon o one day one end sa kong kaugalingon mo nang maka-absent pong ko gamay. Ang trabaho na ko sige na kong atang sa luhalo espesyal lose mura na ikang tolfe ang atang permente sa karsada. Bahala ikaw lo. Ay na tadya lang tog na dya lang. Sige pagsamok na matog magkatog na. Present ko pareng mayong hapon pareng Jose og sa tanang mga naminaw. Hello lolo kong guwapo minaw ko nimo aron madunggan akong imuhang tingog. Lano kayo diri sa Dasagan Francisco Philippine Pines. Ang malamyos mong ha? Malamyos. Tarungan ang imong malamyos na vinsyon na basig unsa na basig ka ng haplips na nga walay garter ha? Ang madelikado tani kalakihan eh. Unsa ko na sa manang malamyos? Maam ko kasugat ano yung pinulungan ano yung malamyos. Asa mo na inapita ang mga terminolohiya ano yung malamyos? Basin o ano iyahan niya sa kuan mga indiwindi sa mene ha malamyos na o sa mene meaning ano yung malamyos wa kita kasabot ano yan
3: ayaw
2: si Dudong Binsyon na kayo makakuan ano yan mabita na ngayon ni mama nga Julina nga salawahan ko no mama wa may lumanda rin nga salawahan
3: ayaw
2: kanina lang kuan ay kanina lang boyfriend. Kanina lang akong e-play nga sa lawahan. Kamu, kinsa ba itong muapas na sa itong attendance? Apas lang mo mga katropa ha. Halo-halo, it's special. Lagi hapon din inyong ipaminawat. Dire sa XFM's Exciting.

0: Exciting!
1: Ikaw pala ay talawalwa. Asa talawalwa, talawalhat. Ambot na itakalito ka. Mga katawa. Oh, motor squats de kuan tao na kung mama nga ikaduha. Si Mama Jolina kay nagtapatapa na ba kono siya ni kuan kono ni Nigelin. Tarungan ang tapatapa ni mo diha na Nigelin. Muro magdahin nagbagot-bot diri sa text. Be. Mayong hapon og sa tanan na minaw rako ni Molo. Lisod ka ayon ning pangita kay sigig ulito ni Lolo. Murag kabalo na kuha ng kinsay ng tips. Murag kato ng ante nilang langgaling. Tagaan tika ang panahon. Asa ka. Raman ang pagsigig ulit sa... Ang panahon? You cannot give me a time. Because the time is all the time. Murag si Amleo guro ni katong ante nilang lang. Ano man ang pangit kay sa puton man lose. Mao nga sige ka pangulit nako. Mo na deha. Ako mo pasangin lang. Siya rin ang sa puton, ako mo pasangin lang. Nga na gina, mo lagi na kinilagi mga dili tapin na labi. Siya likway man. Diba, Mama Julina, ma? Ayaw! Ipatukan na lo kay Nindot, maminaw pa, walay kapoy, higda men, Jelen, natulog siya kay Ulan. Sige na lo, love you lo, from Julina to Ralba, imong ugangan nun. Ayaw! Lahi naman sumpa. Bubisita tadiri sa lain nga pahina. Marajaw na hapon, Lulose. Galantaw ko sa Edo Libis from Habunga, Agosan del Norte. Mupakli tadiri sa mga lain. Hello, Lulose. Naminaw na ko kay na ako'y gibuhat, gikapoy ko. Si Amleo man eh. Nagpalahi oroy si Amleo. Nadiri sa ikatulong pain. Naara ko sa imong likod. Daghan trabaho. Mo man ay iyan sa likod. Nyara bag mangutot ko, mariklamo. Namin na ni Maho. Nako, Senyor Santimaan, Santa Claus. Nga na rin maging mga live. Life is parang buhay. Buhay na parang life in the life sentence. Mintang nanay mo hagan sa kuwaro nga manuroy sa gilayagan ba? Nga, magkaon-kaon na quits-quits. Quits-quits. O di ba ka, nai mo ana sa akong mga kumari dili sa kanginan nga, pare! Ani dili sa Purukto e sa Barangay 5 kay nai quits-quits dili. Pero wag yun. Tama na kita sa panan eh, kanang si tawagan ni expectation. Niya, wala reality. Kaya, tama naman ito sa unahon na, nga naay magkuhan, mag-suspect naman tayo nga naay mo imbitar, pero wala man din. Expectation na kita ni Taman. May paog magpahinomdom. Painomdom sa ta mga katropa, gikan sa Pikas Kwarto. Di arabo kay, di rin na po ko.

0: Indonesia.
1: Exciting, bro.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mama pagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
4: Exciting!
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
0: Sa pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium B3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium B3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Mau na di ha? Sugatan man di ay.
3: Ayaw!
2: Katong sunatahan mga katropa para to sa mga nagkape karon sa kape nga puwersang nindota, kape nga makapadanag sa mangit-ngit nga mga pamanit. Santon Gold Coffee Mix na iglutathione, collagen, basta ka nindot kayo mga katropa. Mapalit sa mga Mercury Drug, South Star Drug, DGP o Generica Pharmacy. Manang katong mga wagi nakatilaw niya, kuragi na lungkot in town. Oh, kisa pa may mo kanya, kisa pa may mo attendance.
3: Ayaw
2: mo kauwang. Okay, taas pa kayo nga to, ano, nga tong class record. It's a very, kuan pa yun, it's a very wide long.
3: Ayaw!
2: wide long, kanang lapad, okay, and long. Murag ikaw muna, Jose.
3: Ayaw!
2: Ato na lang pagkantaon si Bugoy. Ganahar ba kumukanta ni Bugoy kay mo palapad-lapad sa ilong ba? Nindot kayo po ng kampanan sa mukanta na siya o karangkwan. Ara!

0: FM.
1: Exciting!
2: Hanggang kailan?
3: Ayaw!
2: Ayaw! Labi na siguro katog ni Kwanron lang.
3: Ayaw!
2: Pasumangin naman nagtog-tog kay maghuwat mo nagkuligawon.
3: Ayaw!
2: Kuligawon sa iring.
3: Ayaw!
2: Astilan. O saan yung giingon ni Moleo? Ang music, daghang kunoy na ingon.
3: Ayaw!
2: Love song mang yun.
3: Ayaw!
2: Love song ka ng labaw o suwang.
3: Ayaw!
2: Asa na to na kahinanok na siguro tong akong Mama Julina. Wala na nagparamda. Pukawa na na si Jilin dyan.
3: Ayaw!
2: Okay. Basing manambok na.
3: Ayaw!
2: Nindot na ba ng tambok?
3: Ayaw!
2: Kanagingon nila og sabi.
3: Ayaw!
2: Nindot, kayo nang sabi. Kaya ka nang maligo-ligo og dagat. Wala, di na ka nga magganang magkuhan pa. Magabang-abang pag salbabida.
3: Ayaw!
2: Basta makauyab ka og kanang kuhan, sabi.
3: Ayaw!
2: Nindot kayo.
3: Ayaw!
2: Pinom-dom sa tama, mga katropa. Gikan sa pikas, lawak. O kwarto, diara mo kay dira ko.

0: lamang Halo. Halo Special.
1: X-F-M. X-F-M.
2: Vital! Lode!
3: Oy, Mitra!
2: Libog ko ba?
3: Oh, nganong naglibog man ka?
2: Unsa ko bilion kanang papa o panget.
3: Ay naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abot o rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Daga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Late na ko makaon. Always ko yan na energy. Nakaturbo food supplement. Ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inuman aning Santon Gold Coffee Mix. Hulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: FM.
1: Exciting!
2: I wish you were here. It's printing wiki tiki tiki.
3: Oh, yeah!
2: Hambot na lang yun. Saon na malang ginalagay. Punig-isa. Punig-isa. Goy! Wag na punig-isa. Wapog ko natulog na minaw ramen din jelen ni mo. Adi ay. Naminaw rekono silang jelen. Sige, ramay katawa lo. Regular naman lawas ni jelen lo. Lain tanawon o tambok. Tingnan si Jilin nga magpatambok kay ganahan si Usig tambok. Stewardess baya nga kong anak lo nga matambok. Ang stewardess siksi baya na nga gwapa. 5'7 ang height ni Jilin lo nga dili tambok, dili pod payat. Og puti pod. Kay liwat na ko lo. Akong anak gwapa og puti pod. Grabe na. Liwat gaday-gaday.
3: Ayaw!
2: Sa ito pa di gini, basta-basta ako kagitas online si Jilin di ay.
0: Ayoy!
2: Di pa ibog-ibog ikog maayo ni Mama Jilina.
3: Ayoy!
2: Tuo siguro na siya o kanang naibog ko.
0: Ayoy!
2: Ayaw ko kung pa ibog-iboga di ay, Mama.
3: Ayoy!
2: Tabano lagi na ako na si Jilin lagi.
0: Ayoy!
3: Ayoy!
2: Lima ka? Ha? Gwapa!
0: Ayoy!
2: Puti! 5'7 ko ng height.
3: Ayaw!
2: Muna yung nindot mo, matambok.
0: Ayaw!
2: Dajilin na, pagpatambok na.
3: Ayaw!
2: Kaya rong nga, kuhan, nindot mo gagakos-gakoso ng tambok gon.
0: Ayaw!
2: Kanang piiton, bitaw nga kanang bulagom na.
3: Ayaw!
2: Oh, di muna yung nindot kayo. Kung ano na kanang mga tambok. Nindot pangga-panggaon. Niya kanang kuan lambuyog-lambuyog. Kay kuan man tambok man. Nindot niya kayo. Di ba dong bensyon dong?
3: Ayaw!
2: Dudong bensyon. Abot on sa ganahan ane. Basta kaya ako, ganahan ko kanang kuan. Maka-jamo.
3: Ayaw!
2: Good afternoon, Zizilo. I'm so late. Watching to your program here in Polymedic Medical Plaza Hospital in Cagayan de Oro City. Thank you so much, Zizilo.
3: Ayaw!
2: It's better late than never.
3: Ayaw!
2: Kabaos po nung spoken dollar si Jose.
0: Ayaw!
2: Mama Julina, manuroy may onya ni Jilin, mama.
0: Ayoy!
2: Okay, mayom din na mo drive si Kuan, si Jilin o kanang motor.
3: Ayoy!
2: Anya, sabak-sabak na yung ko.
0: Ayoy!
2: Ganahan mo ko na sa atubang magkanagwan, masakay motor.
3: Ayoy!
2: Anya, si Day Jilin, nasa kong luyo, mag-drive.
0: Ayoy!
2: Yahay kayo. Pwede po nung nako sa loyo niya, magkugusgakos na ko.
3: Ayaw!
0: Ayoy!
2: Pagkanindota siguro kayo. Yaga mong dagan kay kusog kayo.
3: Ayaw!
2: 15, 20.
0: Ayoy!
2: Kay og bulo-bulo, dali raman mo abot.
3: Ayaw!
2: Muna hinay-hinay ginagmay. Mama ba ka manuroy may niya mababay? Panadaog bot-bot Jilin ma.
3: Ayaw!
2: Panaga, kaon akong bot-bot. Mura managbaboy lo ang tambok. Mangyamid ng laki. Kung tambok, maugani kay Aron Akura.
3: Ayaw!
2: Bahala ng mga uban ng laki di akong mangyamid. Basta kay ako, di ko muyamid.
3: Ayaw!
2: Para ako rin isa mo, kung mo tantanaw ni Day Jilin.
0: Ayaw!
2: Kaya og magpa-sexy ka, pati mo naghanan laki niya, sungkaban rin din uban.
3: Ayaw!
2: Arang-arang mo na si Jose, kaya dili mo na sungkaban kayo.
3: Ayaw!
4: Oh, no!
2: Ha?
3: Ayaw!
2: Ma, wag ganing hisgot si Mama ba nga, manuroy mo yun niya ni Day Jilin sa Gilayagan Festival.
3: Ayaw!
2: Lag-lago po may nai-jilin mag. Mama. Ina, maghapit rin sa payang.
3: Ayaw!
2: Ay, kung pag-dinaw, di ama, mura po kag si Kuan, si ante nilang lang katos amlo.
3: Ayaw!
2: Dinaw.
3: Ayaw!
2: Ayaw ganun taon, ma. Oh, kayo na. Wagyon, ma. Disod kayo o kanang... Aka mingaon ba ni si Kwan, mingaon nun ba ni Susi.
3: Ayaw!
2: Mingaon nun ni sa kanunay ni Daijilin.
3: Ayaw!
2: Uy! Nah, mingtingog naman di ay ang signalis. Muning panahon na mga katropang nahog na po ang tabil sa itong paghugoy-hugoy dres kalibutan sa mga kag. Sunod na po tapuhon mga katropa. Sa sunod ng mga adlaw, mga adlaw o mga adlaw.
3: Ayaw!
2: Sa nga na lang, kinatibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines. Atong kauban sa Pikas Kwarto si katropang Keanu J. Simgan. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipin-Pines, kini na lang si Jose Moingon. Ayaw po daog sa dautan, dagang dautan pinaagi sa maayo. It's...

0: Boss Amo, magpakilo ko sa humay be.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
0: Bato good town, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: La la la la la la la la la la la la la la.
4: Ah, tadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
5: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
4: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
5: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
4: Unsa din ang Crap Gold Buy?
5: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crop Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
4: Mauday na ang Crop Gold, bay?
5: Oh, bay.
4: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crop Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crop Gold na ta.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andirun ako sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM. Pweh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampin dire!
1: Paguha dira! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato! Pweh! Makalagot!

0: kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di inyo nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ako sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
4: Sister Pain.
5: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.

0: Gipatotoy na ni Bong Bata.
1: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
0: Unya, ang sir ni mo nagkao na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kao sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako lang sa gipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong baon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Yan, kukuha. Okay? Yaro. Unya, igdala sa kanyang tubig daan. Ina, ay mo vitamins. Isunod na tubig. Okay?
12: Bye!

0: time ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo ug galitura. Kay makaimbos man kini sa atong immune system. Muinom sab gani ko ini
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika.

0: sa maayo. Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dayne, taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week din sa uktindog kay gamin ko akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas. The New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix. Bila katilaw naman ko. Mayang tulog. Normal imong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasa yun. Ako ganang ituyo. Agad ito sa istasyon tong una. Tungkol ako pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksunan ako. Naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog, nato pa kondisyon imong lawan.
3: Nagapin na ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par! Aliba, pagkurati na mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
8: Exciting!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Ay, madi, layuban niya. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, exciting.

0: no car sur XFM.
1: Oi par, pakuratera ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?

0: sa XFM.
1: Hahay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung karmigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolid, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa at ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
1: Yahoo!
3: Sister Pain.
4: If symptoms persist,
3: call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: Kasi ferm.
1: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?

0: This song is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Inday! Gipato ka na ni Bang Bata?
2: Yes, ma'am. Ako lang gipatotoy.
1: O niya, ang sir ni mo nagkao na.
2: Na, ma'am. Di yun, bukaon sa sir. Magsige rin yung siyang totoy. Ako na lang sa gipatotoy, ma'am.
3: Mga katrupa, exciting!
0: That song was brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: At ako, iskun pa.
14: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, pati na si, halo, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Yan ko haon, okay? Yaro. Unya, idala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
13: Bi! Ah, manakuhinom.
14: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week nilisod ug tindog kay gamihod ako tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumay na ako Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Plus
3: Coffee Mix. Ibili na anas the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
4: Mahilig pa ka magkape.
3: Santon Plus Coffee Mix bigay katilaw naman ko. Mayong tulog, normal imong ihi.
4: Kumusta ang imong pagbawo?
3: Arang ko karong mga panahon. Lami gyud sa kanang lami sa glasa gyud. Ako nga gituyo agad dito sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw clinic dito sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoona nako naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay may imong tulog. Nato pa kundi sini imong lawas.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa una, sugarol kayo ko. Oh! So kad gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Ah! Alangan nga, ruta man akong kwarta. Kada ko bungot ito'y exciting.

0: Sikap Lodi nga apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawo man pud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among kitawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blow ka sa nakita ko nga. Adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk food. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. So wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Zaton Gold Coffee Mix.
13: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, Zaton Gold Coffee.

0: Worldwide. Sister Pain.
1: Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. May kong uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Sali.
4: Usay imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
3: Zenton plus. Kali Zenton plus. Okay. Something ko lang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako ganun may ngamon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri akong ibati.
4: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
3: Ay, normal kayo. Every morning yun.
4: Sa una ito pa ka nainom Zenton plus coffee mix.
3: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
4: Kada kong tabang sa Zenton plus coffee
3: mix. Okay kayo.
4: Imong paano? Kumusta pag-inom sa
3: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag inom aning Zenton coffee mix. Inindot kayo.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Maring, alin pa gud, Maring? Pagkurati na gud ang imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
3: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: Par! Ano yung nagod, par? Pakurati yung nagod na ibang silingan niya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?
2: Excited!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Par, time sa par. Dali ragot. Pakurati ragot ni mong misis nga. Wala lang kay trabaho pagkaugma.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nanggwa akong babungog. Katul, kaayo to. Dinom lang akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako doon kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom.

0: shopping ang mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron, nadiskubrihan ako na agi aning premium D3 coffee mix. Ang akong sugar nagnormal na. So dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kog kape, tambal pa. Busa kamo pag premium D3 coffee mix na, garantisado.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Ako si Benji na construction worker. Kanunay good ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: Symptoms persist. Call your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Mau Nadia, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.
14: Exciting!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Bar, pagkuratira mo lang yung mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.

0: SFM Time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: X.
2: X.
1: FM.
2: X. FM.

0: Ay, master.
1: Oy, sa man ka.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawong kog unggoy.
1: Dili ka, oy. Ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?

0: Oy, master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Judge, abi pala kong hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po at sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad na mga produkto. Sa mga kababayan po natin dyan, samahan naman yung po mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hines po ito, makakasama yun naman ng live. At tayo magbibigyan naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto po makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Sa program po natin, makakasama po rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman natin pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so, samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
4: Ayan. So, mga kabayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page. Mga kabayan, search nyo po Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Follow nyo po yan ha, para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan ha. At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre. Pwede rin kayo maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
6: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: The Secret of Health.

0: na inflammations. Marami sa mga kabayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santong Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang ating pong mga kabayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
1: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries. Mm-hmm. Okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus, or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals. Kasi yun yung common eh.
0: Mm-hmm.
1: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong maka-damage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin, ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag na cytokines. Ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation, hindi talaga naman yan bad at all. Ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal natural process inside the body kapag mayroon po tayong emergency due to injury ano ng kahit na ano nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya di ba kapag ikaw may sugat, partner. Mm-hmm. Yung sugat mo na-infect, ano? Automatic 'yan mamamaga.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Because yung immune system mo binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay, sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. Mm. So, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay?
0: Mm-hmm.
1: So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. Mm-hmm. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan, yung mga ubo. Pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So ang mangyayari, the body is automatically coughing.
0: Mm-hmm.
1: Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok doon sa baga mo. Mm-hmm. Diba? Nakikita nyo? Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina na mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, mm-hmm. diba? Yung mga psoriasis. Yan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung maging immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag-response na hindi naman kailangan, OA ba? Kumbaga sa

0: Nandun siya, overacting. At ang nangyayari, sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira dun sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung kanyang, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake dun. Kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, nagkakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Mm-hmm. Kaya nga kapag ikaw eh pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Mm-hmm. Para lamang ito eh hindi makapinsala sa iyo na hindi ka na makatayo o magagalaw. Sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
1: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangatawan, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algy. Problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, is there's something wrong. No? Merong malit sa iyong pangangatawan.
0: Oo. Posibleng yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. Mm-hmm. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Eh, ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yung chronic. Mm-hmm. Katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol. Mm-hmm. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So, yan ang kailangan nating makontrol.
1: Mm-hmm. That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, ano? So, pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, ano? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan ay nandun yung injury.
0: Oh, kaya nga usually mainit yung temperature sa area ng namamaga. Ano?
1: Oh, kaya sa mga kababayan po natin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa ating pong pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Kasi yung pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nung dok, mainit. Ano?
0: Yes, tama.
1: Kasi ibig sabihin, mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
0: Oo.
1: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
0: Oo. Kabaligtaran naman ng gangrene.
1: Mm-hmm.
0: Oh, once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok
1: yung
0: sugat.
1: Na, salip na ma-healed, tuloy-tuloy po, mga kaibigan, yung pag-decay niya. Ano? Kaya nga ito pong pag-inom ng Santone Plus Gold, mga kaibigan, na meron siyang mga medicinal properties, ano? Mga bioactive compounds na anti-inflammatory, mga kaibigan. Ano? Kasi pinapalakas niyo yung blood flow doon. At the same time, yung nutrients na daladala po niya, mga kaibigan, ay mas nakakatulong na mapabilis po ano? Yung pag-heal doon sa area po na yun. At mabilis mawala din yung mga pamamaga, Dok.
0: Ayan. At karagdagan pa dyan, partner, ang Santone Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ng pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis. Dahilan po dito sa pag-atake ng una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi nagtatap po sa mga bioactive compounds ng Santone Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yung mga alkaloid properties na nandun sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santone Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory antioxidants antioxidant properties, ano. Isa pa diyan yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga commonly sa mga tsaa.
1: Mm-hmm.
0: Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas, na ito ay bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom, na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines, katulad po ng ating yung nitric oxide, very important 'yan, para kasi nitric oxide very important 'yan doon sa blood flow. Okay?
1: Mm-hmm.
0: Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines, ano, or mga lipids 'yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release 'yan papunta doon sa damaged tissue or any infection, at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow, at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan.
1: Mm-hmm.
0: Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
1: Kumbaga, out of normal ano na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng ating pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, Doc, ang problema, pag napatagal yun, nagkukos na ng further damage sa ating pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa ating.
0: Kumbaga may mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. Inuman na kagad yan ng ating pong Santone Plus Gold, at sabayan nyo rin ng Santone Vitamin C, at ang ating pong pinakabago ng produkto, ang ating pong Premium D3, para mabilis pong mawala, ano, yung mga pamamagana yan, mga inflammatory diseases sa ating pong pangangatawan. Ay, bago tayo patuloy sa mga kabayan din, ha, kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa ating pong numero. At yung pong text line 0969-609-6545.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suligan ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
7: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
6: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. At syempre, ang programa po ito atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong produkto na Premium D3. So, mga kabayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pamamaga sa inyong pong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po, mga kaibigan, initataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kabayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, eh napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. Ano? So itong mga essential fatty acids na ito mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong premium B3, tumutulong po yan ano, para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun na rin yung viscosity ano, ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idalo sa ating katawan, hindi naman sobrang labnaw din dok, ano, na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Kaya sa mga kabayan po natin, na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, ay umaabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, ay dapat po mabigyan na yung solusyon, mga kaibigan, ha? Uminom kaagad ng premium DDR, sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, and po yung atin pong Ultimate Trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan niyo po ha, ang ating po mga Yes 12 Clinic sa inyo pong mga lugar, mga kaibigan, para makapag-avail kayo ng ating po mga produkto. At pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapag-pakonsulta dok, ano, ng libre sa ating po mga Yes 12 Clinic.
0: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement. Ano? Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yan yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Ha? Kahit anong galing na isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yon. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyong ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan, so pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba, eh hindi maalangan kung wala silang budget. So you can visit us sa Quezon City branch, meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
1: Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yes 12 Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
6: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto. Mga discounted products po natin, mga kaibigan. Oy, Dok, mayroon nag-text dito. Ano? Mm-hmm. Eh, medyo seryoso to na problema, kaya sana matulungan nyo daw. Good PM, mga Dok. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Mm. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dan Calan, Negros Occidental.
0: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakakaano eh, sa tinatawag na natural libido. Alam mo nyo nang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit 1 capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa . Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po nyo ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
1: Mm-hmm. Sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Yung seryosong problema talaga ito, Dok.
0: Seryoso.
1: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo, nako. Baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po, mga kaibigan, natin pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes Child Clinic para ma-assess, baka mayroong mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, ano? O baka may problema ng prostate mo or baka naman mataas yung sugar mo or iba pa ng mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano? Mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Nakadok, kulang po tayo oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners.
0: So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din ng ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano, ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang bilingual, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon, no, ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
6: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
9: X.
10: X.
9: FM.
10: X FM.

0: sur XFM.
1: Par, pakurati mo uyaba. Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na, par, pakurati na yun, par.
2: XFM.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Na ako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, e parte.
1: Unsa? Akong manok, e parte. Kadali lang. Inay mo mama, nanan ako sa crossing.
2: Mga katrupa, excited!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, tanaw nun bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, mag Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
12: Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
11: Oo.
13: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
15: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Santone Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Pagbibigkas Nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain.
3: Paspas yun makatanggal o sakit.
2: Dili pariya sa ubang brand.
3: Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Panggalang pain. Fast and safe.
2: Yeah!
1: Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: kapalit yung gaso. Nagiday, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, naitatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Nabay, oo.
6: Para makasure yun, dapat naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
7: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
6: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing ko din naman kayo mo mag-update. Muna akong gimintin ka ron.
6: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
7: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nagagoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panitong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
7: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang

0: ugali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakurati ragod ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?

0: sa XFM.
1: Oy, Maji, kumukaong ganita. Usap-usa pa, pod. Dili lang ay dritso ni mong tulon. Exciting!

0: pa dito kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunun raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, minahinay na siya, minahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mutistimunin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay, ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakado kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga

0: Balika Nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyod ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality.
3: Na ako'y chronic back pain.
2: 2 years na.
3: Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukid.
4: Dentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kayod gapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangako. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guiter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santo Plus Gold. Ako sab mi gamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mao na nga kamudiha gamita kani ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold labi pa sa atong mga kagisunan mga kababayen-an. Adunay bukol-bukol sa suso, guiter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo. Nga bukol pinakamaayo Santon Plus Gold labi pa ug aduna kay balatian Santon Plus Gold gamita.

0: Ghost. Kung mamino ka sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Nino Ka sa XFM.
1: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! Sukal nga namin na ako kong XFM, nag-brief na ko!
2: Wow!
1: Pero wala ko yung short-short! Patabay! Pig-pig shirt man niya kong suot, oy! Mura na kong si Tara Salani! Exciting!

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratin ako ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki.
3: Mga katrupa, exciting!

0: Archie, kumusta bang klase?
1: Okay kayo.
0: Very good.
1: Kabalo ka, Kap? Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
0: Liwat yung ganako ba? Unsa na'y question sa imong teacher?
1: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsa'y wak kasabot.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung giantos at daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuwalang kuwan na, ayaw kay ba, kaya ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa yesto, na kuwan yun, dako kay katabang sa kuwa, John Villanueva, sa puro banana, mangkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
1: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gito mara na akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble. Kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
11: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
12: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
16: Ako si Haroldan, taga Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Odi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasool ako ang migraine. Ginahan sa kuaning nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigawa. Ako hamlo.
2: Daling, ayaw sa daling ko eh.
1: Sige. Ani oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tubagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: Kuan bi? What is the capital of the Philippines, bi? Tubaga ko nuna, bi.
2: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo utang.
1: Da! Mabayra na lagi na ako eh. Excited?
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin.

0: Ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko basta tinuod kini kay nasulayan na jud na kuni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
5: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C.
9: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton og likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
12: Bili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy! Nao sa mangka nga sige mga kagtungo. Galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!

0: Kung guwapo gani magpatato unsay tawag?
1: Cool.
0: Kung pangit gani magpatato unsay tawag?
1: Adik. Exciting. Exciting.
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Nakadungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanon dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po dunya, nawawala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
1: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
1: Mas lalakas ka pa.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms, hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
8: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
10: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaron. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasuol ako ang migraine. Nahansad ko aning kapi kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Sauna! Lagan kayo ko! Lag-asa rin ko wabot gun! Oh! Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O kini sa Turel! Sukan nga na Mino Kos X! Di na ko lagan!
2: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari ito mong utang, oy! Ako sa kong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
1: Di balik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
3: Exciting!

0: kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Injik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako, halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Kana nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, babe? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisin ako insi. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
1: Kabayra na lagi na ako, eh. Excited?
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lalo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato, ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiko. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa pusog.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: At ako, iskun pa.
14: Ang imong bawon nga kwarta, yatagar ka ni mama mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, tignan sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
13: B! Ah, man ako hinom.
14: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Mo-inom sab gani ko ini.
15: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
16: Sister Pain.
17: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ititino kayo, Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
15: Santone Gold Coffee Mix.
18: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever. Puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Saula, sugarol kayo ko. So kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga. Kurot naman akong kwarta. Kala ko bungot ito'y exciting.

0: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.
1: Mauba.
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Bibian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anews, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sigi na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, tinusunik ko. Dili ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan labi na ang dunay batiol sa lawa. Dako tabang sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik permi na akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Ang saman gyan.
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, arun ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasel-Sler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe ka, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santong Gold Coffee Mix.
5: ODI, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santong Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuanin nga kapi, kay aduna kinigrotatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee.

0: sa XFM.
1: Oy, Maji, kumukaong ganita. Usap-usap, apod. Dili lang edritso ni mong tulon. Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sanzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid. All-in-one sa presyo.

0: C.
1: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong upan pa nga painkiller, wala epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamba.

0: Casa Ferm.
1: Par, pakuratira ko nang imong ugangan nga. Sila na imubayad sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho.
2: Exactly.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna, pagi kayo yab. Sukan ka naminaw kung XFM. Kwartahan ako.
3: Wow.
2: Naapagi kayo yab. Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o, init pa. Ipahit na kayo, suman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre. Oh. 150 lang, 150.
4: Mga katupa, excited.

0: Haji kan makang Japan.
1: Oh. Duwai ko sa Japan. Pagangkog na uyab nga Haponisa. Wapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Aw, akura.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, taga nabong Surandado di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, doon po tulong, ay gabi nyo galing matulong.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lami na tulog na kayo ko sa kong ihi, o kira kayo. Garo na kong kreatin, 94 na lang itong nakapaminaw sa kong gipan multi-car, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na loob ko sa Yesu. Realitibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingo na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ang pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
11: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: 喂，那我想问看看是因为个动物咖喱鸭蛮咖阿弟喂你谁的
2: 你谁

0: Kung guwapo gani magpatato, unsay tawag?
1: Cool!
0: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
1: Adik! Exciting? Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Vitamin C. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bar! Aliba, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting!

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Visionex Plus.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?

0: Usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, inchi ug dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigawa. Ako halo. Daling, ayaw sa daling ko eh. Sige. Ani o. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man imo pangutana.
1: Kuan B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na B.
2: Bisan ako inse. Ako alam. Pilipinas, wala capital, pulo utang.
1: Mayroon na lagi na ako eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Aboto rin eh mo. Dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus, user atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haptos pagyud. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Lahigyod. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clabuwasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Si Sara di Aini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Amino Ka sa XFM.
1: Par, par. Nakisulti ni mo, par. Pakuratira ko di mo asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM.

0: Alam niya. Ah, gadog-abdog-ab man. Usay sudan ni mo, master. Akoan ka lang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang? Ah, lami, ano, oy. Usa ba na? Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos. Ano, ay, pinislat nga kamatis ba? Andan yung hakap.
1: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
0: Ah, usa na?
1: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting! Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Kumayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal
8: Island.
7: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
8: Ako na-assign sa field.
7: Ang akong trabaho, hago kayo.
8: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
7: copy daw nga
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
8: kapoy yung kay pag-uli.
7: Pag-testing ako,
8: tulog kaadlaw na akong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
8: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
7: nawala sa
8: busa. Epektibo dining
7: copy day,
8: dining Premium D3 Coffee Mix.
7: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District,
8: sa field na sign
7: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
8: distingin yung inom ning
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
11: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini

0: antioxidant. Makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
0: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
1: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dena nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayo nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Kada kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day, hinahinay na wala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: This song is brought to you by Sancton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sancton Plus Gold Herbal Capsule.

0: Amino ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa kun amino og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting!

0: Love, abri ko.
1: Ha?
0: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
1: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa bitaw ko'y kauban.
1: Ito, wala. Pero ako, naa.
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Tagakitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Mm. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon ng gudse ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Hi, ako ni IC Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon ako o Sister Pain para padayon lang sa training.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress ka ayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: SFM. Usai mga tirada na to di Apar, pakuratira ko lagi mong kapitan di Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
1: Mga katrupa, excited!

0: Oy, pariglodi. Krabiyas damgon ako pariglodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Pariglodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas, ha?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ata ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw din kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gamin hud akong tiil sa uglikod sobrang kasakit pero pag tumar

0: the pain. Grabe, effective kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
2: Santong Gold Coffee Mix.
3: Odi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santong Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko. Wala nagasool ako ang migraine. Hinahan sa kuanin nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee.

0: ka sa XFM.
1: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko. So karga na may ako sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: Oras sa XFM, doon na kita 10 minutos sa Milabay sa alas 4.
1: Exciting Pilipinas!
0: Morning na morning na morning na morning na good morning! Good morning Pilipinas, Caraga Region, Ogago Sanderson, kumusta? Welcome! Ayan, nasab kita mga katropa sa itong panagubanuban sa programa Exciting Pilipinas, ining adlaw ng Miyerkules, fate sa 20 na. Sa bulan sa Mayo, do smell 20 size. Wow! Uy! Dali raman kayo ng aligid ang panahon mga katropa. Happy taman po mahurot ang buwan sa Mayo. Madayon gyud ang kuan ani Hunyo. Madayon ba? Anyway, salamat kayo mga katropa sa ato ang supreme provider. Atong pasalamatan ining mga panahon na mga katropa, labi na sa mga nagmata karon. Nagpasalamat na ba mo diha mga katropa tungod sa lain na pong galugway. Lain na pod nga mga hagit sa kinabuhi ang atong sagawangon nining adlawa. Sa gyapon atong mga pagpangaliw po nga mahatagan kita sa kahimsog, kapiskay, maayong panglawas o ang giya. Aron nga ato nga mabatukan, ato nga magampanan. Gampanan, sa ganin ang gampanan katropa? Murag Tagalog mo ng gampanan ah. Well, anyway, sa mga wa pa nagmata diya, alamat na naman, naman, naman, naman, naman, naman, naman, naman, bango na tangtangan na ibda na kaya buntag na ho! Good morning sa mga naakaroon nag-atang. Katumitang mga sayo kayo mga katropa nga mo kumbati. Sa mga kuan, ilang mga gimbuhaton. Mga trabahoon mga katropang tuas sa lagyong lapit. Kaya siyempre basta sa lagyo. Mo sayo magina mga katropa kaya aron niya makahimo sa pag sayo pod nga kada hindi malate. Mamunay kasagaran mga katropa magsayo para nga dili malate. Abot paning kuan lagi mga katropa mo na itong usa sa pangutan ng dako kayo nga kini mga trabahoon, kini mga schedule sa mga panagtagbo. Di gyud kinahanglan nga ma-late ka. Kinahanglan nga mas muuna pag yun ka. Pero gani og simba mga katropa, pastila. Ibolong tang pertingin dugaya. Nga naman na. Kamurag yun, baka tubag anak mga katropa, no? Well, anyway, atong programa atong kinikadinyo sa Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Herbal Oil, mga katropa, gamat ni sa Yes to Health Incorporated. Nga, nindot kayo ning igamito ni mga katropa para sa mga sakit-sakit sa imo ang mga kalawasan. Kanang pwede ra haplasan, mga katropa. Mga panuhot. Mga lamok mga katropa managan di ka atraka tungod sa mga pinasahi nga mga ingredients mga katropa nga naa nining Santon Herbal Oil. Mapalit ni sa mga butika mga katropa og diripod sa tong sibihan mapalit ni bisita lang mo diri mga katropa suroy-suroy laglaa ginagmay ada ang pahangin ada ra na nga makapalit mo o makasuway sa produkto nga gama sa Yes to Health Incorporated. Sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw natawhan, happy happy born date mga katropa. Kumusta ang inyo ang mga adlaw diha? Akadlaw diha kaya adlaw naman ko. kay ang kining magsaulog na maginay mga kuan talagsara kayo ang mga di magsaulog mga katropa. Sa isa gatos ka tawo nga magsaulog ug aglaw na tawhan. Murag ako ra gyud magsaulog ana. ako ready maghikay. Okay, oh, may kahikay po lagi. Dito mga katropa, atong daligyatan ang kining mga trabahador karon nga nagasikay-sikay na. Labi na sa mga tindirang tindero, sa mga nagkalain-lain ng mga establishmento, labi na sa mga karinderya, restaurant, uban pa ng mga food chain. Maayong paghikay nyo diya mga katropa para sa pamahaw espesyal. Ato nga mga driver, mga pasahiro, kumbati mga katropa din nga kumuntagon sa adlaw nga Miyerkules. Sa atong panaguban-uban mga katropa, atong madunggan din eh. Mga update sa panahon o mga kasikas, hungihong sa national o mga regional ng mga balita mga katropa nga atong ikapadangat diha kaninyo ni ining adlawa o siyempre ang update usab sa panahon. Sa atong lakbitan mga katropa kay matod pa hugot nga gihimakak sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pamahayag sa Office of the Solicitor General nga nagtawag kaniya nga usak fugitive from justice o nagtago nga pugante gumikan sa warrant of arrest nga gipagawa sa International Criminal Court. Okay, grabe magunika kuan yung diskutanan ng ICC mga katropa. Kaya mo lagi na daghan kayo kita og mga nadunggan ang mga pamahayag sa mga nagkalain-lain nga social media platform, lain-lain nga mga tao mga katropa, lain-lain nga interpretasyon, pero kasagaran napaganito yung mga nang lugwa nga mga karaan nga mga video mga katropa ni late Senator Miriam Defensor Santiago. Doon na siya ay kuan po daning ICC. Matod pa niya ang International Criminal Court. Muna ni ang pinaka last recourse sa mahimo nga biktima o unsa pa diha mga katropa kung wala yun. Kung walay kining aktibong korte ang nasod. Katong mga reklamo sa kuan mga katropa, mga nalupigan, pwede ni sila nga mo padangat kung dunay kapasidad dito sa International Criminal Court. Pero kung aktibo gani ang korte mga katropa, just like there is ato ang nasod sa Pilipinas nga naa ang Suprema. Korte Suprema mga katropa nga og sa kuan pa naglurat ang mata. Bot basabot nga kuan ang naagyot. Pero nga naman nga mo serve man og arrest warrant from ICC nga niya man tay mga local court diri sa tuang nasod. Mo na. Og gisumiti ang Sinto de City kapanid mga katropa nga tubag ngadto na sa Korte Suprema. Gipatimaw sa mga abogado sa senador nga magpabilin kini sulod sa nasod. Og miila sa jurisdiction sa Korte Suprema og wala nagtago gikan sa mga awtoridad sa Pilipinas. Ay, maulang gina mga katropa na ay mga kini mga statement bitaw nga kuan. Okay, maulang gina si Senador Bato morabag dunay panghagit kuno. Nga, sige. Hagit ya si Trillanes. Former senator nga mag-uban mag-uban pa ka. Kaning uban ka. Maotong pag abot sa warrant mga katropa sa niyang mitambong si Senator Bato sa plenary session sa Senado. Uy, naapod si kuan na ni adto pod si Senador, former Senator si Trillanes kay mo serve sa warrant. karon dunay pangutana nga unsa man di ay ang iyahang papel. Ay papel-papel ba ni mga katropa nganong nag-serve ni siya na adin ni siya ay partisipasyon sa ICC. Mabitan ni ingon sa mga uban po ng mga media practitioner at itong pakiga-interview kang Senator Marco Lita. Kwan mong good sir, kay naghagit-hagit mong kundi si Senador Bato. Sige, opa, uban ka. Kwan ganito, ikaw mismo magkwan samtang pusasan ko. Muna nga, gito man rapod ni Trillanes ko no, ang mga hagit ni De La Rosa. Simple rapod kayo ang statement ni Senador Marco Lita. Mau ba? Kato pa day, kung pakanon siya o itat, mukaon po day siya. Tuntong agugma gina mga katropa. Muna nga pastilan. Gatagan usab og gibugaton sa iyang mga bugado nga walay local warrant of arrest gikan sa korte sa Pilipinas bantok sa senador. Inungdan nga wala siya legal nga obligasyon nga mo surrender. Which is tama po mga katropa kay wala may warrant diri sa tuang nasod sa Pilipinas nga mga korte. Sa itong pagbalik, katropa, dugang ang mga katikaran naman sa importanteng pahinomdom. Standby.
1: Exciting Pilipinas!
2: X-FM X-FM.
3: Kung maminaw ka sa X-FM.
4: Par, par, alipagod, par. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
5: Exciting!
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambot o rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
7: Ahay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Yang medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
13: Pag inaw, Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, rakaayog. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement ferment. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

0: Exciting Pilipinas.
1: Balik og panayin kita mga katropa. Doon na kita ay 38 minutos ang milabay sa alas 4. Ala sa mga nagmata niya, may kay nakamata pa. Katungwa pa nakamata, ala, mata na, bangun at ang tanganib na kay Bone Tigers. No! Kining ato pagbalik mga katropa, atong kinikaninyo sa kape. Nga matod pa makasamot sa pagkaanyag onya makadanag makahayag sa panit matod pa mga katropa tungod sa glutathione og collagen og uban pa ang mga sangkap mga katropa na aniini nga kapiya mga katropa ang Santhon Gold Coffee Mix dating nindota taga na kay nagbalik-balik mga katropa katong mga wa pa nakasuway lapag suway na mo. Mapalit ni sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Pwede po mo nga mo makapalit diri ba ng dapita mga katropa sa ato ang sibiyahan. Atong dalikyatan ng mga nagpaabot sa ilang mga mensahe. Pwede po mo text mga katropa sa 0981-1525-275. Naana si katropang Lina Pataho, maayong good morning yun. Good morning po kay katropang Lina Pataho sa may Purukto eh. Yahang pamukaw sa tanang mga nagtulog-tulugan sa Purukto eh. Barangay 5 San Francisco. Minaw sa exciting Pilipinas. Si katropang Gloria, always listening exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Ay, kumusta man ang mga taga Bayugan. Si katropang Rigor. Good morning katropa, watching exciting Pilipinas. Sayo pa nakamatang senior kay grabing saba address akong atbang. Nagamot ang delegates gikan sa Region 8 para palaro sa Agsor. Sa mayo kay nakatikaw-tikaw na din. Napukaw na yung imong nahinanok ng pagkatulog, katropang Rigor in town. Nagamot ang mga delegado gikan sa

0: exciting!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, matamag, ninahinay siya, nagkawala siya, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
3: Sister Paid.

0: ang galang pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Zenton Plus Coffee Mix.
2: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestel.
3: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
2: Ay, nakapalit yung gaso.
3: Oo,
2: nakapalit
3: yung.
2: Nagiday, o basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
3: Dito sa baba.
2: I-check yun mo, na itatak ng Yestel.
3: Oh, Yestel na ba yun?
2: Sure yun dapat
3: na
2: naitatak ng Yestel. Katong wala pa ka nagainuman ng Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
3: Daghang ngayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
2: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
3: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna yung gimintin ka ron.
2: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
3: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nag-energyan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa itong panayapon para yung makuhaan yung loob ang epekto ane sakiting pika sa akong likod na niya mo kuhaan rin ang gabuhi.
2: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane sa Tukas Gold.
3: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni paggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang

0: Kamu sa imong birthday cup?
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka cup?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw gaw. Bungot sa itoy.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Doon na kita ay 5 minutos mga katrobang bilabay sa alas 5. Balik-ubray kita sa itong panagbaluan sa program Exciting Pilipinas. Iniuras sa mga katroba at kinikininyo sa Santhon Blast Coffee Mix. Doon kayong ihigop o gidinit mga katropa, kapi. Kung kapi na malaisigutan, direntas kapi nga makatabang. Kaya doon ay kamunggay, suyabin o mangosteen. Nagkapi ka na mga katropa, nakapanambal ka pa. Sa ato po, nga mga suking tigpaminaw nga mga mag-uuma. Nasa ilahang mga payag karon. O tingaling uban, ilabigar na sa ilang mga tagsa-tagsa kamakaumahan. Ang uban nag-takang pa sa tinughong. Sa makausap pa, maayong morning niya kaninyo mga katropa. Maayong pag-sikay-sikay. Sa iron sa nato ang update sa panahon para karong adlawa. Ang pag-asa mga katropa, nakapagawas na kaganiang alas 4. Easterless matod pa ang makaapikto sa Southern Luzon o Visayas. Para nga ang uban nga mga party sa nasod mga katropa makasinati kini og mapanganuron nga kalangitan og madag-umon unya naay mga tagsa-tagsa nga mapag-ulan tungod kini sa localized thunderstorm. Samtang ang hangin mga katropa inay lamang nga tunas kasarangan diri sa tong areas Mindanao nga magagikan kini sa amihanang Sidlakan ngadto na sa amihanan og ang balud mga katropa dunay punto size ngadto na sa 1.2 metros ang kahabugon niini og ang adlaw mo subang karong taw-taon alas 5:27 samtang musaop sab kini mga katropa sa may alas 6:18 sa hapon. Ambing ta mga katropa nini adlaw kita mag-kumpiyansa sa panahon kay usahay mukalit regyon mga katropa di nato makontrol ang panahon kay di man ni ato init kayo mukalit ra og uwan. So manang atong update karon sa panahon para karon lawa katropa. Samtang sa lain nga bahin pod ato ning delikyatan ang report ni katropang Ray Alinton kay may kalabutan kini sa 44 anyos nga lalaki na sikop matod pa kini sa bypass operation sa PDIA Agus Andelson. Ato ning siron sa report ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, sa imuhang report.
3: XFM Report.
5: Yes, katropang Al, nasikop sa mga sakop sa PDIA Agus Andelson ang usa ka 44 anyos nga lalaki nga giila lamang sa alias nga Jazz atol sa gilusad nga bypass operation sa Piporok Tui, Barangay 5 San Francisco Agusan del Sur. Sumala sa report, residente ang suspect sa Purok 3A, Barangay Awa Prosperidad Agusan del Sur. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang wapakiti sa gidudahang Shabu o 17 mil nga budol money nga gigamit isip bypass money sa maong operasyon. Gidala ang suspect sa kapulisan alang sa ustong dokumentasyon sa uga mga nakumpiska ng mga ebidensya o magpagproseso sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 padayon ang kampanya sa mga otoridad batok sa illegal nga droga aron mapugngan ang paglapas balaod o mapalambo ang kalinaw o kahapsay sa komunidad. Mga katropa, palig-una ang imong kalawasan pinagi sa pag-inom og Santhon Vitamin C. Alang sa Rekreasyon Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
4: Dagang salamat katropang Ray. Basta lagi mag-apil-apil sa mga illegal ng mga transaksyones sa Ponyon. Walay gipili sa edad. Basta mag-apil-apil sa mga kriminalidad ng atong mga otoridad. Andam ginang mudakop mga katropa. Samtang dirita sa tong mga regional nga mga balita. Sa iron taning regional nga mga balita mga katropa, kay pag-imbestiga matod pa sa flood control project sa Davao City, gi-question ni Representative Duterte. Ato na isaron sa report pinagina ni katropa ng Jovit Espanyol sa may XFM Davao. Katropa ng Jovit sa maong report.
3: XFM Report.
2: Gi-question ni Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte ang lihok ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio kalabot sa paghangyo ni og imbestigasyon sa gingong manumalyang flood control project sa Davao City. Gibutyag ni Duterte, katingadan matod pa nga sa Davao lamang nakafocus si Tinio bisan og daghan pa ang gingong kontrobersyal nga flood control projects sa ubang bahin sa nasod. Dugang panini nga dunay record ang Department of Public Works and Highways kan DPW Region 11 sa kapin 49.84 billion pesos nga nahuman og maayong kalidad nga infrastructure project sa Davao City gikan tuig 2020 ngadto sa tuig 2022. Lakip na niini ang mga dalan, drainage systems, taytayan og uban pang proyekto nga padayon gihapon matud pa nga mapuslan sa mga Davaoenyo. Gipasabot sab sa opisyal nga upat na katuig nga zero budget ang Davao City gikan sa national government apan nagpadayon gihapon ang serbisyo ngadto sa katawhan. Banat pa ni Duterte Cantinho na inay nga mag-focus sa edukasyon o mga isyu sa mga magtutudlo, mas gipili na lamang matod pa ni Tinio ang pag-atake sa Duterte family, pinaagi sa mga aligasyon nga wala pa igo nga ebidensya. Nasa iran nga una ni ini, mihangyo si Tinio nga doon sa Office of the Ombudsman nga paimbestigahan ang giingong kapin 80 ka mga flood control projects sa Davao og Matina River nga nagkantidad og 4.4 billion pesos gikan tuig 2019 hangtod tuig 2022 aron masusi ang paggamit sa pondog mahibawaan matod pa kung adunay regularidad sa implementasyon sa maong mga proyekto. Mga katropa, rong kanunay boosted ang immune system, adlaw-adlaw sa pag-inom og Xanthone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
4: Samtang dugang sa tong regional nga mga balita mga katropa, 130,000 kapin nga droga ang nasakmit kinigikan sa motoristang malapason sa Balaod trapiko sa Tagum. Sa report atong dawaton si katropang Darwin Dulatres sa XFM Tagum. Katropang Darwin sa report.
3: XFM Report.
6: Mukabat sa 136,000 kantirad sa kinudang shabu ang nasakmit sa mga personay sa Tagum City Police Station gikan sa usa ka motorista ang malapason sa Balaod. Alas 2:00 ang takna sa kadlawon Mayo 19, 2026. Sumala sa report nagpatuman sa Anti-Criminality og Republic Act 4136 pinaagi sa checkpoint sa Puroxais, Barangay Apukon, Tagum City. Din gipara ang suspect nga si alias Ras, 30 anyos. Sangit wala kini standard helmet nga nakalapas sa RA 10054. Apan nagdumili kini og aksyon og sibat hinungdan nga giharang kini og naaresto tungod sa paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code, resistance og disobedience sa person in authority. Nadiskubrihan sa kapulisan nga aduna gilabay ang suspitsado og nasayran nga aduna kini sulod nga upat kapakete sa droga nga mitimbang og 20 gramos. Dugang pa nga walay driver's license og dokumento sa iyang giminiyong Suzuki Raider 150 nga motor. Ang dinakpan nga hinungdan nga gisiyuhan og temporary effectus permit kon TOP. Ikustudiya na ang suspect sa Tagum City Police Station og makatabang sa kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa RA 9165, Article 151 sa RPC, RA 10054 og RA 4136. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo mail announcer matagdulog. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
4: Tabok-tabokan na ito ang Bukidnon mga katropa. Maton pa ang Northern Mindanao. Hadool na ang ideklara ang insurgency free. Ato ni Saron sa report pinagina ni katropang Hanilo Tabios sa XFM Bukidnon. Katropang Hanilo sa mga report.
3: XFM Report.
7: Gibutiag ni 4ID spokesperson Lieutenant Colonel Joe Patrick A. Martinez nga haduol nang ideklarang insurgency free ang mga lugar sa Northern Mindanao ilawom sa 4th Infantry Diamond Division nga area of responsibility. Sa pakiginabi sa XFM News team niatong Mayo 19, 2026, matod ni Martinez ang pagkamatay ni alias Mako nga usa sa mga top leaders sa grupong CTG sa Caraga Region na imong panaminan sa upat ka mga remnants nga bago hailang ni surrender bit-bit ang dekalibring armas.
8: Kini sila no mo mao kini ang mga remnants na lang mga nabilin diya sa Caraga region no, under the Regional Operations Command ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Kung atong pangtanon, ilan na lang ang nabilin sa Caraga region, mga around 5 na lang, 5 kabuok ang nadiya naglihok, and kini sila part of that counting. After the encounter last May 11, then 4 days after, ni surrender ni sila because of the pressure that we put in the areas of Surigao del Sur and Agusan del Norte.
7: Ang upat kanitahan mga top leaders sa Regional Operations Command, ilawom sa Northeastern Mindanao Regional Committee.
8: First though, sila yun, when we say about Regional Operations Command, mga top one yun na siya, naana sila dito sa headquarters ng Northeastern Mindanao Regional Committee. Sila yun ang mga gahi na tayo. Kung katong napatay na top leader diha na nabilid sa Caraga region, Alberto Dabal or alias Paco, more than 40 years naging siya naglihok diyang Dapita, and ang iyang grupo mo nang responsable sa mga terroristic attacks diya sa Caraga region.
7: Sumala ni Martinez na ang grupo ni Waco mao ang utok sa pagpangsunog sa mining company sa Surigao del Norte niyatong October 3, 2011. O giatake usab nila ang Del Monte Plantation niyatong 2013. Ingon man sa serious attack tali sa mga IPs, mapasalamaton og nalipay usab si 4ID Commander Major General Marion T. Angkaw sa gihimong pagsurrender sa mga miyembro sa CTG. Kiniti mailan sa epektibong lakang sa kasundaluhan, pinaagi sa panawagan og mga programa aron maagat ang mga naisgutan sa pagbalik sa sabakaan sa gobyerno. Mga katropa, para malikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban ba, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule, ngayon ay lutein, beta-carotene, sisantin og vitamin E, mamutabang o patinaw sa pananaw, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News!
4: Samtang duha ka motorista matud pa mga katropang nagbangga usan ini ang patay sa detalye atong dawaton si katropang Rostom Villafranca. Katropang Rostom, sa imo ang report.
3: XFM report.
6: Ikatahong usa ang patay sa nahitabong panagbangga sa duha ka motorsiklo sa Purok 6B, Barangay Aglayan, Malaybalay City, pasado alas 9 sa buntag, Mayo 19, 2026. Ang naisigutang mga motorsiklo gilang kuban sa usa ka Euro Kiwi nga gimaneho ni Leon, 75 anyos, minyo o residente sa Purok 1, Barangay Violeta, o kabangga ang usa ka Yamaha Sniper nga gimaneho ni Eddie, 19 anyos, ulitaw o residente sa Purok 2, Barangay South Kulasihan, Lantapan, Bukidnon. Sa gihimong imbestigasyon sa kapulisan, nasuta nga duha ka motorsiklo nagdagan sa susamang direksyon. Ang Euro nga motorsiklo nagmaniobra sa pagliko, samtang ang Yamaha Sniper nagdagan sa pasubidang bahin sa maong dalan, paingon sa Lantapan. Apan pagabot sa lugar na hitabuan, aksidenteng mibangga ang Yamaha Sniper sa Euro nga motorsiklo tungod sa kakusog sa impact. Ang duha ka motorsiklo nakaparago sa dalan, o ang duha ka driver nakaangkon og mga samad og bunog sa kalawasan, kung diin ang driver sa Euro nga si Leon gidala sa Malaybalay Polymedic Hospital aron matambalan, samtang ang driver sa Sniper nagdumili na sa pagdala sa hospital o gidala sa buhatan sa kapulisan alas sa dugang imbestigasyon. Sa nakuhang report sa XFM News Team, ang driver sa Euro nga motorsiklo nagkabsan sa iyang kinabuhi pasado alas 12:30 sa udto, Mayo 18, 2026. Sa pagkaroon, ang driver sa Yamaha motorcycle gipreso na sa Malaybalay Detention Facility. Mga katropa, kapibang health team gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
4: Samtang tabok-tabokan ato ang ginsan usab mga katropa kay adunay motorista gibaba matud pa kini og posel sa wala mailing suspect sa ginsan. Ato ning seron sa report pinagina ni katropang Ivan Pulunan sa XFM ginsan. Katropang Ivan,
3: XFM report.
9: Nagpabilin sa Balay Tambalanan alang sa dugang medikasyon ang usa ka motorista human nga gipusil sa wala mailing suspect ning nakalabayng adlaw alas 4:51 sa hapon sa Purok San Roque, Barangay Labangal, Jansan. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Ken Balmores, 44 anyos nga taga Zone 3 sa nasabit nga lugar. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang anaasulod sa shop ang biktima aron nga ipa-charge ang baterya sa iyang motorsiklo, usa matud pa ka wala mailing lalaki nga dunay sulob nga helmet, sweatshirt o pantalon. ang miduol sa biktima og nangutana sa diyang wala pa katubag ang biktima kalit kining gipusil sa suspect sa pool sa baba nga nilapos sa likod sa liog. Dahil nga nakasibat sa wala matinong direksyon ang suspect sakay sa motorsiklo samtang ang biktima gitabangan sa mga residente nga dadon sa labing duol nga balay tambalanan. Pag-abot sa kapulisan sa Naytabuan, naabta na lamang nga mikatag ang dugo sa dalan. Luyo sa kahimtang sa biktima, anaana kini sa conscious nga kahimtang og migawa sa findings nga duna kini mandibular lateral area, right point entry revised wrong sublingual region right. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan, ingon man, pagsubay sa background sa mga nalambigit. Mga katropa sa panahon karon, dili ka kumpiyansahan ang palibot. Kinahanglan, alerto kanunay. Ang ayan lamang uptick ang atong panguna-una, magkapita og Sunphone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: Nagayang salamat katropa niya Ivan sa maong report. Bigi-ba-ba magyod mga katropa. O, ito ang naglangkob sa ito ang regional ng mga balita para karong adlaw mga katropa. Mosul na taon-taon ang Secret of Health. Siyempre, pagkasunda na mga katropa sa Express Balita sa Buntang o ingon man sa Bullseye Centro o guban pa ng mga programa mga katropa, labi na usab sa kapunod. Ang ayan ninyong natong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Matay oras pa rin sa unahan mga katropa. Salamat kayo sa inyong pakinguman. Sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Atong kauban sa kontrol si katropang Harvey Herames. Alang sa naghayo sa Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Vicente Magaingon. Ang pingta kanunay mga katropa ni Adlawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye o pag ayo-ayo.
3: Exciting Pilipinas!
2: XFM XFM
0: A cup!
1: Ay!
0: Para sa rin mong birthday cup?
1: Eh, November to.
0: Usang tuig ka, Kap?
1: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
0: Galaw-gaw. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.
10: Exciting.
3: Santo Blas Gold.
11: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
12: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
13: Lima ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus mo. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing it po din.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim.
15: Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka...
10: Pamasahirog sayo,
15: aron maka boundary.
10: Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak.
15: Kunso mo pa sa balay.
10: Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo
15: Dietary Supplement.
10: Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba?
15: Grabing kumbate.
10: Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs.
15: Isa pa na, kondisyon kaya akong lawas.
10: Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog.
15: Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa.
10: Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo?
15: Pag turbo na mo.
10: Para gahi, pirmi ba?
15: Ako si Dolitz.
10: Usa ka turbo user.
16: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaan lang alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
17: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Usa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
3: Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe.
3: Yahoo!
2: Sister Paige.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Sa mga butika.

0: sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas.
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
5: Samahan niyo po mga lingkod sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, text nyo lang po yan sa ating numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan ano, na bisitahan ng ating pong mga Yes to Health Clinic. At ilike nyo rin po at ishare ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan, at dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto at ganoon na rin mga kaibigan sa mga information about our health. So, pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan. Ha? At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Secret of Health, Health Info.
6: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano? Na ito pwedeng ang iba sa atin may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumuwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas. Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, pwedeng pagmula ng karamdaman na hemorrhoid or almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maaari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maaari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, iwas-iwasan natin yun. Ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, area na yun. At kapag ang isang babae nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwedeng magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ang mga office worker, ay kadalasan nangangalim sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
10: The Secret of Health.
5: Yeah, sa mga kababayan po natin, kahit sino dok pwede makaranas or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
6: Tama.
5: Pero sa mga tao po, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan ang mas prone o mas madalas maaaring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad yung binanggit nyo dok, yung mga office workers, mga jeepney drivers, yung mga matagal na ginugugol ang oras sa pag-upo, mga kaibigan, sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo, mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin dyan, mga kaibigan natin na security guards, prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, At hindi lang yun, ha? Yung mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat, na mga bagay, ano? So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao, ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. Ubis, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang. Kung pwede nga lang, dok, ipamigay, dok, eh, mas madali-dali sana. Oo, ano?
6: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
5: Mm-hmm. So, sa mga kababayan natin, na sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan, kinakailangan, bawasan nyo po yan, mga kaibigan, kasi maaari din po yan siya makapagdulot, especially kung lagi na lang nakaupo, dok, ano? Malaki niyo yung katawan mo, eh, lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka, ha, sa ganyang uri ng karamdaman. Ganyan sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, ano, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po, ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan or yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
10: The Secret of Health.
1: Suwame ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwame ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
13: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santhon Plus Gold.
14: Yeah!
10: The Secret of Health.
5: Balik po tayo, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyo pong iinumin. Ayun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, dok, lalo na yung ganitong panahon. Mm-hmm. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, yan sarap humigop ng
6: perfect
5: kape.
6: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. Mm-hmm. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
5: Ayun.
6: Yan, lalo na kung Santhon Plus Coffee Mix.
5: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot nyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya po sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, dok. Mm-hmm. Eh, napakaganda itong paghigop ng Santhon Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa atin pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-improve pa, dok, ano, yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
6: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado hindi ka magigilty, mm-hmm, ano, sa pag-inom ng kape. meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
5: Ayun. Ayan po mga kaibigan, ha? Sanson Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
13: Sanson Plus Coffee Mix.
14: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sanson Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sanson.

0: medication. Siyempre, marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang, hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support.
1: Mm-hmm.
0: At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano, at itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is, una, may bibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. Mm-hmm. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, mm-hmm, kundi ito'y analysis,
1: yes,
0: para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling.
1: Mm-hmm.
0: May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition.
1: Ayun.
0: Maybe, toxic ka lang. So, kailangan mo ng detox. Maybe, merong nutritional deficiency, mm-hmm, na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya, pasyalan po ninyo ha, yung ating mga clinic. At pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, kayo yung kakausap.
1: Yung presence nyo, no?
0: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
1: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpakonsulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ng ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
0: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee.
1: Mm-hmm.
0: Walang babayaran. Siyempre, kapag meron kayong recommended na supplement, kung meron kayong budget, bibili nyo.
1: Yes,
0: pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
1: Mm-hmm. Hindi kayo obliged.
0: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
1: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa atin pong Yes to Health Clinic, huwag nyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan. No? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala na lang ng budget,
0: oo,
1: mga kaibigan.
0: At ang kagandahan, discounted.
1: Yes.
0: Medyo abot kaya.
1: Mm-hmm.
0: Kung dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo.
1: Mm.
0: Kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating pong mga Yes to Health Clinic.
1: Ayun. Sa mga kaibigan natin, puntahan po mga kaibigan, ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po mga kaibigan ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon, yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan natin, ha, pupuntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po tuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating pong mga kabayan na bumisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya.
3: Yeah.
2: Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala nang kung ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon nang hindi pa ako umiinom ng mga ganyan.

0: nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi apat na beses po siya na stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
1: The Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din, ano? Uh-oh. Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon at sa tulong ng Yes to Health at ng ating pong mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po, sa mga kabayan natin na nakakaranas ng parehas na problema, kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa, sa mga kabayan natin, Dok, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kabayan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic at punta na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar para maka-avail po kayo mga kabayan ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: The Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo, Dok, yung iba na ano, gusto sumubok ng, especially yung Santum Plus Gold natin, Dok. Ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santum Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
3: sa pag-inom lang nung capsule,
1: lang nung Santum Plus Gold na yun.
3: Okay. Alam nyo, ang Santum Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santones, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napoproduce kapag ginagamit na ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na ano, panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang free radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Di ba yung mga, alam nyo yung mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordisin at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya, meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si Moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayo mamamalnourish basta may Moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na. Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka pag pinutok mo tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit. At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients. That pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
1: Ayan, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na, Dok, ano, ang naka-avail nito. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto niyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniin maganda po ninyo ng mga karamdaman, eh punta na kagad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
3: Tama ka dyan.
1: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ito mga common or sabi nila normal daw nakaramdaman, pero hindi normal yan, ha. Kumbaga common nakaramdaman ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
3: Hindi mo napapansin walang taong immune sa ubo-sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advance yung immune system mo.
1: Yes.
3: O kaya may iba't ibang anong tao, may yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So depende yun sa ng katawan, preparasyon natin. Kaya pag alam nating taglamig na, alam niyo na yung gagawin ninyo. O titake na kayo ng mga vitamin C. O magte-take na kayo ng mga antioxidant. At saka iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan, number one yan na depressing sa immune system natin.
1: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, dapat magpatatag po natin yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kumbaga yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan. Dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag-susupply mo dito ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang, Dok. Pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, nagiging functional sila, nagiging malakas po. At nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
3: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin. Kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin, i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism. At ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. Kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So sabi nga let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan ng gamot. Mas malawak yan kasi
1: malawak yung
3: mas broad kasi supplement. Kaya supplement na tinatawag, ito yung alternative way na ipasok mo yung sustansya na hindi commonly nakukuha natin sa regular na pagkain natin.
1: Kumbaga yung saklaw niya, hindi mo nalilimitahan sa isang parte lang ng pangangatawan mo. Lahat ng organ sa katawan mo na nangangailangan ng ganyan pong sustansya o nutrisyon, pagka ininuman mo ng sapat na nutrisyon na yon, i-distribute yan automatically ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Kaya nga yung isang vitamin sa napaka-crucial sa atin pong health, which is the vitamin C, Dok, na dapat hindi po talaga yan pinapababa yung level yan sa katawan po natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan. Dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Makukuha lang natin yun, Dok, sa mga pagkain. Kasi yung katawan natin, hindi siya nakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
3: Yes, unlike animals, yung mga hayop nakapag-produce. But our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga, very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayan problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. It's a water-soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan, lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Kaya always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
1: Yun, no. Eh, kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakakain ng gulay, nako, eh magkakaroon tayo ng deficiency ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline base ng acidic vitamin C na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
3: Mga tagapakinig sa buong pasalamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bacla. Ito hanggang sa muli. Bye-bye.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of History in Alternative Medicine. Hanggang bukas pong uli, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: X FM.
7: Bush, abo, magpakiloko sa hubaybe.
8: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gud taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagita mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
11: La la la la la la la la la la la la la la.
12: Ah, tadaal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
13: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
12: Ha? Sa Craft Gold da buy? Pag-sure da buy? Nga no good?
13: Sukad na nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
12: Unsa din ang Craft Gold Buy?
13: Wala pa day ka masayod buy? Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
12: Mao di na ang Craft Gold bay?
13: Ubay.
12: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay naa ko isprayhanan. Adto sa kubay kay mopalit ko Craft Gold. yun. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.

0: katropa, oras sa XFM, 7 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, mayong buntag. Niya na mga uluhan sa atong mga balita karong adlawa.
2: Headlines, headlines.
0: Sa balitas lokal, duha ka buntis gikan sa Davao de Oro, sikop sa bypass sa Santa Josefa. 89,000 kapesos nga shabu na sakmit.
2: Headlines.
0: Sa balita mga katropa sa regional, kanhi kagawad og duha ka job order workers sikop sa bypass, drug den sa mainit Surigao del Norte na puhag.
2: Headlines.
0: Sa balita sa national, kampo ni Senador Bato de la Rosa may insister nga dili siya fugitive from justice, taliwala sa ICC arrest warrant.
2: Headlines.
0: Sa balita sa international, mga namatay sa Ebola outbreak sa Congo, nisaka na sa sobra o sa gatos, duha ka nasud, apektado na.
2: Headlines.
0: Sa balita sa sports, Carlos Yulo nakakuha o gold medal dito sa France.
2: Headlines.
0: Sa balita sa entertainment, K-pop group Bini, formal nga gihatagan og pasidungog sa kamera.
2: Headlines. Express Balita, Express Balita.

0: Express Bolita. Express Bolita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning. Good morning. Adlaw karon nga Miyerkules, mga katropa. Pizza 20 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Mayong pagpanikaisikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur. O sa mga sikbit nga lugar nga maabot na ito ang pagpanibya karong mga orasa. Mga katropa, welcome sa programang Express Balita. O syempre, mag-uban-uban gihapon ta mga katropa hangtod alas 7 ning sayong kabuntagon sa pagtunol kaninyo sa mga detalyes balita gikan sa lokal. Hangtod na mga katropa sa gawas sa nasod. Pila na lang kaadlaw mga katropa og palarong pambansa na mga katropa. Karong mga panahon na mga katropa, no? Nag-ihay nag-singabot. Actually, last week pa mga katropa, nag-ihay nag-singabot. Ang ato ang mga delegates sa palarong pambansa mga katropa. Live tanga malantaw sa itong mga Facebook pages sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 95.7 Bayugan City. Ingon man mga katropa ang XFM San Francisco 91.3. Ang Express Balita usab mga katropa naglanog-lanog sa ito ang mga hookup stations. Siyempre konektado na mga katropa ang Metro FM Trento, Metro FM Rosario, ingon man ang Metro FM Bayugan City. Good morning usab sa mga nagpaminaw diha sa siyudad sa Bayugan. No, labi pa sa dayalan sa radio sa 95.7 XFM Bayugan City. At ang programa ng Express Balita ang gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang sa produkto ng Santen Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, ang Santen Plus Gold Herbal Capsule puno og antioxidant properties nga makatabang sa tanang sakit. Labi na ang mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, high blood pressure. O kabaw baga mga katropa, ang Santen Plus Gold Herbal Capsule mulimpyo usab kini sa hugaw nga dugo nga mo'y hinungdan sa klase-klaseng sakit. Makatabang usab ang Santen Plus Gold Herbal Capsule sa lunay sakit nga diabetes. Mga katropa, ito ang produkto nga Santen Plus Gold Herbal Capsule, Santen Plus Coffee Mix. Inyong mapalit mga katropa sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Ang mga produkto usab sa Yes to Health mga katropa, inyong mapalit rin sa itong CBNan o diya sa may Talakugon mga katropa o Gris Prosperidad. Mapalit ninyo mga katropa itong produkto sa RDA Pharmacy. Mga katropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Unang detalye sa tuang balita sa lokal, mga katropa. Mga delegado sa palarong pambansa na angol human nagbangga ang multi-cab o van sa Prosperidad. Ang detalye sa report ni katropang Ray Alintod.
2: XFM Report. Usa ka makasusubo o makatroma nga vehicular accident ang nahitabo sa Purok 7 Barangay Poblasyon, Prosperidad Agusan del Sur, kagahapong adlawa, bandang alas 11 buntaga, Mayo 19, 2026. Gikaingong sakay sa usa ka color blue nga multicab ang pipila ka mga atleta o mga coach sa palarong pambansa. Kinsa gika nagpractice o pauli-unta sa ilang gisak ang biliteng quarter dinhi sa Prosperidad. Sa inisyal nga report o sa kavan nga gikan sa airport paingon unta sa provincial capital ang kasugat sa maong multicab nga kalit matud pa nga nawad-an og control ang driver sa multicab human kini gidudahang nakatulog samtang nagmaniho hinungdan nga nidiretso kini mibangga sa kasugat nga van tungod sa kakusog sa impact. Bisan pa man sa kakusog sa impact sa maong panagbangga, milagro nga luwas og walay natala nga namatay sa maong insidente nga diin sakay ang mga atleta o coach sa maong multicab. Ang mga biktima nga nakaangkon og mga samad og pangos dali nga gidala sa Demokrito o Plaza Memorial Hospital alang sa dinalian nga pagpanambal og saktong pag-atiman sa mga doktor. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong laong investigasyon sa lokal nga kapulisan sa Prosperidad aron sa taon ang kinatibok ang detalye og tinuod nga hinungdan sa maong insidente.
3: Bander. Ako nagsunod ko din Miller.
4: Oo.
3: Tapos ang siya diri lapit.
4: Oo.
3: dinhi siya kapit. Tapos pag-ana niya dito sa paslin, imbis mo sood siya sa paslin, ni kuan siya, wala naman niya nagibawi niya rin paingon. So di kapi kung ito paingon kayo para di lang yun yung magkadumbul. Ana magin siya, kung sa baga, nag-ana ko, ang siya, imbis mo kapi niya sa paslin, i-straight mo niya, mong magdumbo.
2: So siya ang wala sa linya.
3: Oh, kay ni
2: gi-street
3: naman ni kawat naman siya, gi-street naman ko niya, maong gikabig na kung natupan yun. Pasalamat po ko siya nga, dili siya na igo, wala siya na gusto wheelers.
2: So na po ito yung 10 wheelers.
3: Okay, nagsunod mag gusto wheelers, may gano'y naka, one yun naka, ilagin siya sa 10 wheelers. Pagkauman pagka igo, inaaw, bingo, noong sa mga, siya naka-iglip ko, bus, ana niya naka-iglip ko.
2: Mga katropa, aron makabatuntag kahimsog og kabaskog sa panglawas, pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santon Gold Herbal Tea. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, mapasalamaton og dako ang kalipay sa mga residente sa Barangay Perez, Sibagat, Agusan del Sur. Nagmalampuson ang ipahigayon nga Sibagat Government on Wheels kauban ang Retold Community Support Program bag-uhay lang. Pinaagi sa pagpatuman sa RCSP, nahatagan og igong tingog ang mga mulupyo sa maong hilit nga dapit aron mapadayag og mailhan ang mga tinuod nga panginahanglanon sa ilang barangay. Dinalian kining gipaabot ngadto sa lokal nga panggamhanan aron mahatagan og solusyon. Wala lamang maminaw ang lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Sibagat sa mga mulos katawhan apan nagdala usab kini og nagkadayang libreng serbisyo nga diretso nga gipahimuslan sa mga residente nga gilangkuban sa libreng serbisyo medikal sa pang-agrikultura. Nadawat din ubos niini nga maong inisyatiba. Napahimuslan sa mga katawhan ang libreng serbisyong sosyal ug panglawas. Gawas niini nakadawat usab sila og libreng bugas ug bitamina para sa pamilya, mga school supplies alang sa mga bata ug mga similya sa lubi gikan sa Philippine Coconut Authority. Dako ang kalipay sa mga residente sa mga programa tungod kay dili na sila kinahanglan pa nga muadto sa sentro sa lungsod aron lang makadawat sa mga batakang serbisyo gikan sa gobyerno.
0: Itang dukan, balita sa dukan.
1: Sa pikas bahin mga katropa, isyo sa mga iro nga nanulod sa dirty kitchen sa mga bisita gikan sa Calabarzon, giaksyonan sa Barangay 4. Ang detalyes report ni katropang Junji Labrias.
0: XFM report.
4: Gilihok o giaksyonan na karon sa mga opisyal sa Barangay 4 San Francisco, Agusan del Sur ang reklamo o panawagan sa mga bisita gikan sa rehiyon sa Calabarzon kalabot sa mga iro nga nanulod sa ilang dirty kitchen o gipuy-an nga pasilidad. Kini ang gipasalig ni Barangay 4 Kapitan na Bobby T. Elioremo. Humana niya personal nga giadtuan o gisusi ang maong dapit. Din nakita ang mga iro nga nagasulod sa billeting quarter sa mga bisita. Matod pa ni Kapitan Elioremo, seryoso nilang gitrabaho ang maong isyo tungod kay mahadlok usab siya nga duna unyay mapaakan sa maong mga iro nga naanaglatagaw nga una na og hugot nga gipanawagan o gipahimangnuan usab ni Governor Santiago Ocaña Jr. nga mo'y mandato sa mga barangay opisyal nga pahugtan ngayon ang iro sa ilang dapit. Apa nagtuo ang maong opisyal nga dili taga Barangay 4 ang maong mga iro. Gitinaw ni ini nga hugot ang ilang pagpatuman sa balaod sa binuhing mananap sa ilang dapit gani duna sila'y gipang-apod-apod nga mga hikot ngadto sa mga tag-iya sa iro sa ilang barangay. Dako ang iyang pagtuo nga gikan kini sa laing o silingang barangay ang maong mga iro. Bisan pa man niini, nibalik ang mga opisyal sa pagpahibalo o pagpahinumdum sa katawhan niining nakalabay nga adlaw nga atimanon o hiktang gayud ang ilang mga binuhi nga iro aron dili kini makadisturbo o makadisgrasya sa mga katawhan. Lakip na niini ang mga bisita. Gisiguro sa maong kapitan, 100% nilang hatagan o dinali ang pagtagad ang maong problema. Gipahayag sa kapitan nga dili niya gusto nga masubli pa ang maong insidente o post sa social media tungod kay makahatag lamang kini og kaulawan sa ilang lungsod og sa tibuok ka probinsya sa Agusan del Sur.
5: Ato ginamo na kayo baka simba ko lang ang istorya sa atong gobyerno tungod lang iro.
4: So
5: simba ko lang limapakan. Wala sa akong pananaw yun, ang mga irupin sa akong barangay, din sa Portres, at doon sa Biliting, amo naging ipanghatagan o kaning mga hikot. Ay ang mga taga DSWD ng hatag kong mga hikot.
4: Ang pamahayag ni Kapitan Babiti Elioremo sa Barangay 4, San Francisco, Probinsya sa Agusan del Sur. Mga katrupa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junje Lebrias, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balitang Sanikan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, may pailaom sa usa ka balaang misa o holy mass ang gibanabanang usa ka libo ka mga delegado gikan sa rehiyon 12 kinsa luwas nga nakaabot sa barangay Bayugan 3, Rosario, Agusan del Sur isip pangandam sa maabot nga palarong pambansa. Kini ang gikumpirma ni Barangay Kagawa Donald Alvarez, ang committee chairman sa peace and order sa maong dapit, kinsa usa sa mga nangulo sa pag-atiman o pag-assist sa mga atleta. Matod pa ni Kagawad Alvarez, gihimo ang maong misa nga gipanguluhan sa usa ka kura paroko isip na pa or pagpasalamat sa labang magagagahom sa gihatag nga proteksyon ug luwas nga biyahe sa mga delegado. Gitambungan usab ang maong Santos nga misa ni Rosario Mayor Jupiter P. Abulog aron personal nga ipakita ang iyang init nga pagdawat ug suporta ngadto sa mga atleta ug mga opisyal nga may biyahe pagikan sa layong bahin sa Mindanao. Dako ang pasalamat sa tibuok delegasyon sa Rehiyon 12 sa maayong pag-atiman nga ilang nadawat sa ilang pag-abot sa lungsod. Nahibaluan nga formal nga ilusad ang opening ceremony sa palarong pambansa karong umaabot nga adlawng Domingo, Mayo 24, 2026.
6: Bago lang ipahigayon ang tawag na to kasaulugan. The Holy Mass. The Holy Mass for Sukatdin Region 11, sir.
7: Region 11.
6: Ipa-tiyugdahan ni Father Wilson Bulok-Bulok, sir. Itambungan po sa ato ang Municipal Mayor, Deputy Representative sa Bulok, atong Vice Mayor, Armando Diambala, o kumplito sa mga konsiho, uban man sa Barangay Council, o ang atong mga atleta from different cities from Region 12, sir. Successful kayo ang naitabong nga misa. Kaninang buntagi pa lang dugay na human, sir Yundi.
7: Okay. Ang kana ba karong atleta diha nga naadiha ang tanan na bagyo na siya nga naadiha karon wad?
6: Yes, as of now, kani karon sir, ang tanang atleta nagkapat ni siya og 744.
7: Okay.
6: 744 athletes. Lahi pa ang coaches.
7: Okay.
6: Lahi pa ang staff. Lahi pa ang chaperones. Kapatid siya more or less 1,000 ka mga participants na natin karoon sa barangay Bayugan 3.
1: Sumoto mga katropa, ang tipik sa pamahayag ni Barangay Kagawad Donald Alvarez, ang committee chairman sa Peace and Order.
0: Balitang Dukan, Balitang Sanikan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, pagsulod sa mga venue sa palarong pambansa libre. Katawhan gipahimangnuan ni Governor Cani Bato kasa mangingilad o gatiket. At ang siren mga katropa, sa report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
2: Nagpagawas og seryosong pahimangno sa Agusan del Sur Governor Santiago Cani Jr. ngadto sa publiko batok sa mga mangingilad nga posibleng magpahimos sa pagpamaligya og piki nga tiket atol sa palarong pambansa sa lalawigan sa Agusan del Sur. Gitataw sa gobernador nga walay bayad ang pagsulod sa mga sports venue og dili angay magpailad ang katawhan sa mga individual nga nagpaila nga mamaligya kunuhay og tiket alang sa maong nasudnong kalihokan. Giklaro ni Gobernador Cani nga libre alang sa tanan ang pagtanaw sa mga dula apan iyang gitinaw nga adunay pipila ka mga closed-door venues nga limitahan lamang ang kapasidad sa mga tao aron masiguro ang kapsay, seguridad ug kaluwasan sa mga katawhan. Tungod niini, gihangyo sa amahan sa probinsya ang publiko nga magmatngon og dili dali nga mutuo sa mga informasyon informasyon kalabot sa ticket ceiling nga magkaylap sa komunidad o social media. Nagpasalig ang lokal nga panggamhanan sa Agusan del Sur nga nakalatag na ang hugot nga seguridad og mga pamaagi aron masiguro nga mahimong malinaon hapsay og organisado ang tibuok dagan sa kompetisyon. Labi na niini nga umaabot nga adlaw nga Domingo, Mayo 24, 2026, opisyal nga ablihan ang palarong pambansa diin gilauman nga pagdagsang sa libuan ka mga atleta, mga coaches og mga bisita gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod Pilipinas.
8: I just would like to announce, ano, palarong pambansa is open to the general public and wala po'y bayad kini. So I just would like to emphasize kay base na ana po'y mga bilyako nga mga individuals nga mamaligya na po'y ticket para pintahay makasulod mo sa mga makatanaw mo sa mga dula sa palarong pambansa. Ako na mismo ang nagsulti kaninyo, open sa general public ang tanang dula sa palarong pambansa. Walay pangayoon nga bayad, walay pangayoon bisan unsa. Although, you will all be subjected to security checks para po siguro na ito ang kaluwasan sa tanan.
2: Ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr. Mga katropa, aron malikayan og mawagtang ang mga pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas ka na nga wagtangon, pinaagi sa pag-inom og sisdapin. Alang sa Dakyosang Pilipino Paras Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
1: Sa Pikasbahin mga katropa, naanagaroon sa bilangguan ang duha ka mga mabdos human sila malamposong nadakpan sa hiniusang puwersa sa mga otoridad atol na sa gikasang anti-illegal drug operation sa Procuator Barangay Huya Patrocinio, Santa Josefa, Agusan del Sur. Alas 9, kapins gabi ni atong Lunes, Mayo 18, 2026. Gila sa kapulisan ang mga dinakpan ubos sa mga alias nga si Madam 20 anyos og si Hana nga 18 anyos. Diin polo sila mga residente sa Proctubi, Poblacion, Lungsod Mungkayo, Provincias Davao de Oro. Sumala sa report ang duha ka batanong buntis gituhang nalambigit sa pagbabaligya o sa pagbaligya o pag-apod-apod sa illegal nga droga sa maong dapit. Ang malamposong operasyon gilusad sa Santa Josefa Municipal Police Station, Provincial Intelligent Unit o PDEA Regional Intelligence Division 13. Narecover gikan sa posisyon o kontrol sa mga suspitsado ang tulo ka pakete sa gidudahang shabu nga motimbang og 13.15 gramos o ganunay gibanaban ang kantidad nga 89,000 pesos og usa ka Euro Samurai 155 motorcycle nga gituhoang gigamit sa ilang illegal nga transaksyon. Sa pagkakaroon ang duha ka dinakpang mabdos, temporaryong gidetain sa Santa Josefa Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon samtang giandam na ang formal nga kaso bato kanila tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon usab ang gihimong lawom nga imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan og madakpan ang dako nga supplier nga nag-supply og droga ngadto sa mga sospetsado.
0: Balitang Dukan, Balitang Salukan.
1: Sa Pikasbahin mga katropa, personal nga nakigdialogo ang mga kadagkuan sa Philippine National Police kung PNP ngadto sa Muslim community sa Bayugan City. Aron ipasabot ang dagan sa imbestigasyon, nag-ihatag ang ligon nga pasalig nga makabot ang ustisya alang sa biktima sa usa ka insidente sa pagpamusil. Gipangunahan ni Police Colonel Yaya Bustamante Yusuf o ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo V. Silang ang gihimong pulong-pulong ni atong Mayo 18, 2026 alas 3:30 sa hapon dito na mga katropa sa Islamic Center Mosque nga nahimutang sa Proctubi, Barangay Taglatawan sa Dakbayan, Bayugan. Gitambungan ang mao nga panagtigom sa mga Muslim leaders, imams, asatids, mga miyembro sa Spaga, Bayugan City o ilabi na sa nagsubo nga kabanay o pamilyas biktima. Adol sa maong dialogo personal nga gipaabot ni Police Colonel Yusuf ang iyang tiunay nga pahasubo sa pamilya sa biktima. Gipasalig niya nga dili muundang og padayon ang gihimong lakang og suporta sa PNP aron masiguro nga manubag ang sad-an sa balaod. Giawag usab sa opisyal ang tibuok komunidad sa Muslim nga magpadayon sa ilang pakigtimbayayong og pagsalig sa kapulisan aron mapalig-on ang kalinaw, magpakgang ang kriminalidad og mapadayon ang kahapsay og panaghiusa sa tibuok dapit. Sa pikas bahin gitinausab ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo V. Silang nga gipaspasa na karon sa Bayugan nga Component City Police Station ang paghikay og pagpasaka og formal nga kaso batok sa suspetsado aron masiguro nga daling mahatag ang hustisya ngadto sa pamilya sa biktima. Dako ang pasalamat sa Muslim community sa gipakitang pagtagad sa PNP diin nagpakita kini og ligon nga relasyon. Panaghigalaay tali sa mga otoridad og sa mga lumulupyo alang sa kalinaw ug kaluwasan sa tanan sa Bayugan City.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: 55 anyos nga babae nga wanted sa kasong estafa. Sikop sa Marihatag, Surigao del Sur. Ang detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
0: XFM
9: Report. Ano na karoon sa silda sa kapulisan ng usa ka 55 anyos nga housewife human kini nadakpan sa mga otoridad sa gihimong operasyon batok sa mga wanted person sa Purok Pagbahanan 2, Barangay Poblasyon, Marihatag, Surigao del Sur sa miaging hapon. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Perlam Minyo og residente sa Maong Dapit. Ang malampusong pagdakop gipahigayon sa hinuusang puwersa sa 2nd Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Nelson C. Nelmida kauban ang Marihatag Municipal Police Station nga gidumala ni Police Captain ML S. Baro, Acting Chief of Police. Reserve sa mga otoridad ang warrant of arrest batok sa sospetsado ubos sa Criminal Case Number 7136 alang sa kasong stafa under Article 315 Paragraph 1B of the Revised Penal Code nga giusab ubos sa Republic Act 10591. Ang maong warrant gipagawas niyatong Abril 30 2026 din adunay girekomendang piyansa nga nagkantidad og 18,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human pagdakop, daling gipaybalo si alias Perla sa iyang mga katungod sumala sa Batakang Balaod o constitutional rights. Sa pagkakaron, ang sospitsado anaana sa kustudiya sa Marihatag Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o disposasyon sa iyang kaso. Katropa, aron mas mutinawang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, 59 anyos nga lalaki gikan sa Butuan na sikop sa bypass operation sa Santiago, Agusan del Norte. Ang Italias report ni katropa nga Junji Lebrias.
0: XFM Report.
4: Anaa karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 59 anyos nga lalaki human kini malamposong napalitan og illegal nga duga sa gihimong bypass operation sa Zone 4 Poblasyon to Santiago Agusan del Norte alas 12 aga takna sayo sa kabuntagon Mayo 2026. Giila sa Santiago Municipal Police Station ang dinakpan nga si Robert Valis Sera, 59 anyos, o residente sa Purok 6A, Sidlakan, Barangay Santo Niño, Butuan City. Sumala sa report sa kapulisan na kuhagikan sa posisyon o kontrol sa suspek ang duha kadagko nga pakiti sa gituhang syabo o laing upat kagagmay sa pakiti usab nga gituuhan usab nga syabo ang sulod niini. Lakip nga nakuha ang 500 pesos nga marka money nga maugigamit sa operasyon. Sa pagkakaroon ang dinakpan,
7: temporaryong gikustodiya sa Santiago Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon. Gihikay na usab sa mga otoridad ang pagpasaka o formal nga kaso bato kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, aron dili matakbuyan ang atong panglawas sa mga nagkadaiya nga balatian, mag-Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFMU.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa Pikas Bahin, mga katropa, kanhi kagawad og duha ka job order workers sikop sa Baybast, drug den sa mainit sa Rigao del Norte, napuhag. Ang detalyes report ni katropang Limuel Ukay.
0: XFM Report.
10: Naanakaroon sa silda sa kapulisan ang usa ka kanhi barangay kagawad og duha ka mga job order workers human mapuhag ang usa ka giingong suyupanan sa ilegal nga druga dito sa Purok Lotus, Barangay Quezon, mainit sa Rigao del Norte, sa miaging adlaw. Giila sa Philippine Drug Enforcement Agency, CONPIDEA, Regional Office 13 ang nagunang sospitsado na si alias David, usa ka kaning opisyal sa barangay na mao'y giingong nagmintinar sa maong drug den. Lakip sa dungan nga nadakpan ang duha ka mga kauban ini na sila alias Dennis og alias Rooney, kinsa pulos na ilhan nga mga job order workers sa lokal nga panggamhanan sa maong lungsod. Ang kalampusan sa operasyon gilusad sa hiniusang puwersa sa PIDEA Regional Office 13, lokal nga kapulisan o guban pang law enforcement units pinaagi sa usa ka bypass operation. Na-recover gikan sa posisyon sa mga suspitsado ang 7 ka gramo sa gidudahang shabu nga nagkantidad og 47,600 pesos gigamit nga bypass money. Ipila ka mga cellphone nagkadaiyang drug paraphernalia sama sa aluminum foil o lighter. Gihikay na karon sa mga otoridad ang tukmang kaso batok sa mga dinakpan tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipahibalo sa PIDEA 13 nga mas hingusgan pa nila ang operasyon batok sa ilegal nga druga aron hingpit nga makabot ang usa ka luwas o drug-free nga komunidad sa tibuok Karag Region. Mga katrupa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Depresyon na gitudlong hinungdan sa pagpanigba sa lalaki sa Tagum City gamit ang lagaraw. Ang detalyes report ni katropang Larsa Nyol.
0: XFM Report.
11: Gituohan sa kabanay sa suspitsado na nigbas og silingan sa may Purok 6, La Concepcion, La Pilipina, Tagum City. Nga depresyon ang hinungdan, nga nabuhat ang krimen. Alas 7 kapin ang takna sa buntag, Mayo 19, 2026. Nahitabo ang insidente sa panimalay sa sospek nga nailang si alias Bitoy, 63 anyos, Minyo. Kundi ang kalit niyang gitigbas tunong sa tangkugo gamit ang lagaraw. Ang biktima nga nailang si alias Ipin, 52 anyos, residente sa nasangpit ka lugar. Nakadagan pa ang biktima o nakapangayog tabang o dali usapang gidala sa ospital. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang alias Tonya, asawa sa sospek, dugara nag-anto sa depresyon ang iyang bana o wala kinibangi tali sa biktima.
12: Dati maguna siyang depresyon, sir, kaya nga no, kaduha naman inihitabo ron, sir, yung sarili gisakan atong agi.
11: Samtang sa interview sa sospek, nakumatod pa ang iyang pagbasol nga nabuhat ang krimen o andam siyang magpapriso.
13: Nagbasol ron ta, ang ngapay. Nabuhat naman.
14: Asa man naigo ang biktima, sir?
13: Hindi rin.
14: Sa imong tanaw, dako nga sama diyon?
13: Amo, tayo, hindi agad nun siya.
14: Nakaragan pa. Saan may gigamit yung mga...
13: Ito na, nagaraw. Nagbaso lagi ko rin, kaya nadali-dali na ko ba. Huwawan ko ika. At huwag mga ko, tali, priso lang dito.
11: Matos sa sama, pipila katuig na nakalabay. Misulay usap guno sa iyang kinabuhi. Ang iyang bana, pinaagi sa pagluba sa kagalingon. Butang nga gikompirma ni Prok Chairman Marlon Guno, nga gingon na kasinati o depresyon ang sospechado. Samtang si Gunitin Yang Bernaldez, anak sa biktima, nasubo kini sa hitabo. Sanglit dol sa ilang pamilya ang sospek o giyahan na kining giisip nga pamilya.
15: Dili ko doon taon niya. Doon lang muna siya sa mama rin na paglulo na ako ba. Niya karon lang yun nga na tugnan niya si papa ang naga ay mapod ang iyahang na itbasan po yun.
11: Bugat man alang kaniya, apang may desisyon kini. Nga ipadakop ang sospek aron hatagan ng justisya ang ginangatan sa iyang amahan. Sa pagkakaroon, gikustudiya ang sospitsado sa Tagum City Police Station. Samtang giandaman tukmang kaso, nga ipasaka bato kaniya. Samtang ang biktima, parayan pang nagpaalim sa ospital. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw pirmente ato ang vision. Mag-Visionix Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa Pikasbayan, mga katropa, pagpatay sa mga putyukan, gidiscourage. Importansya ni ining insekto sa agrikultura, gipasabot. Ang detalyes report ni katropang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
16: Nanawagan si Department of Agriculture 11 Regional Fishery Council Chairman o Beekeepers Network Philippines Foundation Incorporated President Epifanio Loyola Jr. ngadto sa publiko. Ngalikayan ang pagpatay sa mga putyukan kun buyog tungod dako kini og tabang sa kinaiyahan. Matud niini, kinahanglan masabtan sa publiko nga dakong tabang sa produksyon sa agrikultura ang maong mga insekto sama na lamang sa gitawag og pollination, rason nga importante kining mapreserba.
17: Bakit pinopromote ang bee? Dahil yung mga sinasabi ko kayo na ang bee kasi is 80% ng lahat ng mga kinakain natin is pollinated by bee. Kung ang bee ang mawala dahil sa paggamit natin ng mga synthetic na mga fertilizer o ano dyan, nasisira sila, namamatay sila. So anong mangyari ngayon sa ating mga pagkain, mga pananim natin? Especially yung vegetable, mga fruit trees na kailangan ng pollination.
16: Tambag sab niini, alang sa mga nagapamuhag o mga kolektor o dugos.
17: Kung makita kayo ng bees, hindi na may nangagat pag hindi may ginalaw. Bayaan mo lang. At saka yung sa mga mamuhagay, yung nagakulikta ng mga honey sa wild bees, yung Apis dorsata, huwag niyo sunugin. Pausukan lang. Tara, lilipat na yan sila. Kasi kung pag sinusunog nila, namamatay yung bees. At saka huwag sila mag-harvest during rainy season. Wala namang honey yun. Nadidisturbo lang sila. Pag maganda ang panahon, doon kayo mag-harvest. At saka yung sa mga land owner naman, kung gusto niyong manatili yung bees sa inyo, mag-harvest kayo during maganda ang panahon. Dahil pag pausukan mo yan, lilipat na yan ng puno. Hindi yan aalis. So, yun ang nature nila.
16: Nasairan nga karong adlaw, Mayo 20, mao ang World Bee Day ug ikatulong tuig karon sa Pilipinas nga makigduyog ni ini nga selebrasyon sa pagpasiugda sa mahinungdanong papel sa mga pollinator sa pagpatunhay sa ekosistema ug supply sa pagkaon sa tibuok kalibutan. Karong adlaw sa bagina pataas ang awareness labot sa mga critical threats nga giatubang karon sa mga putyukan o buyog ug nagdasig sa practical nga aksyon sa kalibutan aron mapanalipdan ang ilang mga puy-anan. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa Pikasbayan, mga katropa, motorsiklo mibangga sa nakaparadang truck, driver patay. Nanukad sa XFM Bukidnon, doon ay detalye sa report sa katropang Michael Ricabo.
0: XFM Report.
18: Gisulayan pa pagtabang sa balay tambalanan ng driver sa motorsiklo apan gikabsan kini sa iyang kinabuhi. Human nga mibangga sa nakaparadang truck ang gimanayong motor. Pasado alas 2:10 sa kadlawon Mayo 19, 2026 sa Sairi Highway, Porok 5, Barangay Bangkod, Malaybalay City. Ang naisgutang truck nga gibanggaan o sa Isuzu Purwa Guingban truck nga gimaniho ni alias Junar Train Tayono Anyos, adunay live-in partner, residente sa Purok 3, Taganito, Claver, Surigao del Norte. Samtang ang motorsiklo usa ka Yamaha Aerox, gimaniho ni alias Send, 21 anyos. Ulitaw, residente sa Purok 5, Barangay 3, Malaybalay City. Og base sa report ang driver sa motorsiklo, natimahuan nga nakainom sa ilimnong makahubog.

0: sa kakuwang sa Mirito. Sumala sa OSG, giisip nga fugitive ang usa ka tawo nga naglikay sa pagpatuman sa balaod. Apan gisubli sa kampo ni De La Rosa nga wala kini milaya sa nasod ug padayong mitambong sa mga pampublikong tigom ug legal nga proseso. Kalabot niini, gikumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano nga wala mitakas ang senador human kini mibiya sa Senado ni adtong kadlawon Mayo 14 human sa nahitabong pagpamusil sulod sa compound sa Senado sa gabi sa Mayo 13. Matod ni Cayetano, walay lokal nga warrant of arrest bato kaniya. Sa pagkakaroon, padayong naglaom ang kampo ni De La Rosa nga magpagawas ang Korte Suprema og temporary restraining order kon TRO o uban pang matang sa injunction aron mapugngan ang pagpatuman sa ICC warrant og malikayan ang bisan unsang lakang sa pag-aresto kaniya.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa international.
1: Balita sa international.
0: Mga namatay sa Ebola outbreak sa Congo, nisaka na sa sobra o sa gatos. Duha ka nasod, apiktado na. Ang detalyes report ni katropang Kiano J. Sibial.
1: XFM Report.
2: Niabot na sa kapin gatos katao ang namatay, taliwala sa paspas nga pagkatag sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Samtang anaan na sa kapin 390 ka mga pasyente ang gidudahang natakdan sa maong makamatay nga sakit. Kini ang gipagawas nga dinali ang report sa Africa Centers for Disease Control and Prevention kon Africa CDC kagahapong adlawa, Mayo 19, 2026. Gawa sa Congo, nakasulod na usab ang virus sa Sidlakan Nasud sa Uganda. Diin duha na ang kumpirmadong kaso ug usa ang opisyal nga natalang namatay. Lakip sa mga kumpirmadong natakdan sa virus, mao ang usa ka Amerikanong doktor nga anaana sa DRC, kinsa gikatakdang dadon sa nasud sa Germany. Alang sa dinali ang pagpatambal, pipila ka mga Amerikano ang gikabalak ang na-expose usab sa virus nga giatiman na karon sa kagamhanan sa Estados Unidos. Tungod sa kakuyaw, nag-alerto na ug nagpatuman na og strictong border screening ang mga silingan nasod sama sa Rwanda ug Nigeria aron mapugngan ang pagsulod sa virus sa ilang teritoryo. Nagpagawas na usab ang Estados Unidos og level 4 travel advisory, ang labing taas nga matang sa pasidaan, aron didan ang ilang mga lungsuranon sa pagbiyahe. Paingon sa DRC, una nang gideklara sa World Health Organization ang maong outbreak isip usa ka public health emergency of international concern. Bisan pa man og layo pa kini nga mahimong pandemya, nagpahinumdum na ang WHO sa katawhan nga tumanon ang istriktong patakaran, ilabi na sa paglubong sa mga namatay. Tungod kay taas kaayo ang risgo nga makuha ang virus gikan sa mga patayng lawas, gikumpirma sa Africa CDC ug WHO nga sa pagkakaron, wala pay aprobadong tambal o bakuna batok sa partikular nga bundibugyo strain sa Ebola nga nikatag karon. Tungod niini, nanawagan ang mga eksperto sa panglawas sa dinalian nga pagpalig-on sa pagpaniid o surveillance sa mga komunidad aron mapugngan ang hingpit nga pagkaylap sa maong epidemya. Mga katropa, aron protektado ka sa pag-atake sa mga virus, pagtumar matag-adlaw sa Santon Vitamin C o sa ka-alkaline nga Vitamin C nga sa tiyan dili hapdos. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Kiano J. Sibial, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa paugnat sa kusog. Gituboy na usab sa dungog ang Pilipinas human nanganaw kanaw ang talento ni Paris Olympics double gold medalist Carlos Yulo kinsa nakakuha og bulawang medalya sa 2026 sa French Men's Artistic Gymnastics Championship dito sa nasod sa France. Si Yulo misalmot isip kabahin sa French team nga Olympic Antibes 1 Lespins Gymnastic. Nagpakitang gilas ang Pinoy gymnastics sensation sa parallel bars ug floor exercise aron tabangan ang iyang team nga Antibes nga makuha ang kampiyonato ug ang bulawang medalya sa team event. Nagpakita sa iyang kahana si Yulo sa parallel bars diin nakakuha siya og 4.250 points.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon na sa balita sa showbiz.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Formal nga gihatagan og pasidungog sa Kamara di Representante ang sikat nga Pinoy Pop kon P-Pop Girl Group nga Bini human kini nakamugna og kasaysayan isip labing unang Pilipino pop group nga nakatungtong og nagperform sa prestigyosong Coachella Valley Music and Arts Festival. Pinagi sa House Resolution Number 93 gila sa House of Representatives ang dakong kontrobersyon o kontribusyon sa grupo sa pagpalapas sa impluensya sa P-Pop og Original Filipino Music Sikon OPM sa tibuok kalibutan. Nasulat sa mga resolusyon ang kalampusan sa Bini o nagpakita sa or nagpakusog ng presensya sa mga artista Pilipino sa international scene nga nagsilbi kining dakong inspirasyon sa mga batanong nangandoy nga musulod sa industriya sa musika o pagmugna o creative industries. Matod pa ni House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos III, ang kadaugan sa Bini nagpakita sa tiunay nga talento o artistic sa or sa pagka-artistic sa mga Pilipino. Gidugang pa sa kongresista nga usa ka ehemplo o ehemplo ang maong grupo alang sa mga kabataan Pilipino nga nangandoy nga mailhan og magmalampuson sa natad sa musika.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, matutong mga nahihipos nga mga balita gikan sa lokal, regional, national, balita sa international, balita sa paugnat sa kusog ug atoang balita sa natad sa entertainment. Adlaw nga Miyerkules mga katropa, bit sa 20 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Good morning sa mga nagantabay karon sa atoang Facebook Live mga katropa, mga hinaot kong ako ning mabasa usa-usa mga katropa. No, kay grabe kadali sa ato ang oras sa karong mga panahuna. No, good morning kang katropang Robert or si Nado diha sa may Poroxize hubang nga naminaw pod karon mga katropa. No, ganahan ni siya mga pima katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning. Janelle Arceo Amaro, maayong buntag. Beverly Pataho, Marajaw na morning, Ma'am CJ. Gikan ni Dilos Reyes Lay. Good morning, Ma'am CJ. Watching from Santa Irene Prosperidad, Agusan del Sur. Gikan usab ni katropang Madam Damin Wilma Joaquin. Mayong buntag, Ma'am. Ug sa tanang tigpaminaw, ilabi na sa tanang tagapisaan. Good morning. Gikan usab ni Cornelio Palabrica. Good morning, Ma'am CJ. Salamat and God bless. Jeffer Arancana, good morning. Watching from Upper Pisaan. Carmelo Limosnero, good morning sa inyo, Ma'am CJ, og sa naminaw sa XFM. Ram Chana, good morning. Og good morning usab kang Tatay Ramil Rizaba, kang Sir Rosalio Dumapi, maayong buntag ni Mudeha, sir. Kang Sir Winnie Acampado, good morning. Kang Ate Bibi Mahilom, good morning. Kang Sir Sammy Morilla, good morning. Mr. and Mrs. Sincil sa Purok Otso Alegria, mayong buntag. Kang Buwad Manlangit diya sa may Barangay Bourbon. No, maayong buntag ni mo diha ka tropa. Good morning usab ni katropang Lina si Pataho, Gloria Basadre Iglesia, good morning. Gloria Malala Apelo, good morning Ma'am CJ. Always listening sa Express Balita and have a blessed day from Bayugan City. Randy Santisas, good morning. Dai Chavez, good morning Ma'am CJ. Sheridan pa shout out sa tanang tigpaminaw sa Express Balitas buntag. Happy blessed day. Stay safe always and God bless from Alegria. Digan kayong salamat katropang Dai Chavez, Jerswin Corias, good morning. Janelle Arceo Amaro, good morning. Michael Daoka ang kagawad Jeremias Moralde. Good morning. Mga katropa, wala ko igong oras nga mupadayon pa sa unahan. Salamat sa itong mga hookup stations diya sa Metro FM Trento. Madirisa Gutierrez, dagang kayong salamat. Ikaw ang first honor karon. O kang Papa Franz, o kang Mami Rosel, diya sa may Metro FM Rosario, o kang JJ Ella, diya sa may Metro FM Bayugan City. Sa akong sponsoring partner, usab sa Technical Department, katropang Kiano JC Bial, dagang kaayong salamat. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan, kini yung katropa CJ Salvan Luy, kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lang kiyok, asawa ang inastahan. Taka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
2: Exciting!
0: XFM.
3: XFM.
4: La la la la la la. La la la la la la la la.
5: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Krupp Gold bay.
5: Ha? Sa Krupp Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
6: Sukad nga ni gamit ko sa Krupp Gold, midakuha akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Krupp Gold bay?
6: Wala pa day kamasayod bay. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kaayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Krupp Gold bay?
6: O bay.
5: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
7: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
10: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
0: XFM.
3: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Canal Getrupa a las 7:05.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Meritas, Virtus, Discretio, Monumentum. Ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, mayo gabuntag kanatong tanan sa kinatibuk ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katropa sa tuang tulumanon, ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Good morning.
2: Good morning, good morning.
1: All right, then, ¿cómo está, cómo está, cómo está, cómo está?
2: Medyo balag-umo na nga to ang panahon.
1: Oh, pero, kuan man. Pero, kanang gabon-gabon. Oh, okay, ras niya.
2: So, okay ra ni. Kay,
1: pero dito sdabaw.
2: Hindi kayo init.
1: Sdabaw ka to pa nga, Junji. Nagbaha dito.
2: Oo, oh, natingala man kung piti man kusugas baha dito alis ato nga mayo man kayong panahon.
1: Dari sa ato guban nga mga lugar nga init.
2: Pero pasalamat kita nga dili diri ulan.
1: Oh, lahi man diri sa agusan kay bahin-bahin. Alright, anyway, mga kadropa, once again, good morning. Kumusta po kayo?
2: Pastiyang naghanak yung nagmalisoron o ganang kwan. Mga tindira na ito kay kanang mamalit.
1: Ingin mo ko nga mag-study more.
2: Kanang mamalit, magkamuritsingi daw ang mga tindira.
1: But anyway, mga katrupa, atong oras doon na kita ay ala 7-8 na. Of course, once again, welcome na usap sa itong tulumanon sa programa nga Bullseye. Kami ninyo mga katrupang Ray Celeste Surabascas.
2: O katrupang Junji Librias.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Merkules na usap mga katrupa, pitsa 20 na kita ni nga bulan sa Mayo 2026. Hapit na po, mag-June,
2: ha? Oo, pila naman lang tao. Magduha naman lang kasimana na po, gikan ka ron.
1: Warag exciting kayo ang opening sa kining padula na yun sa Palarong Pambansa, no?
2: Grabe ang mga positive nga mga kuminto ato na dungog katropa nga rin.
1: Oo, pitsa 24 man ang opening, so atang-atangan so,
2: Domingo. Domingo. O niya, ang opening po dito as ang napoy pasabog sa Bayugan City o pitsa 23, kung ana, sa Manos sa gabi.
1: Mao ba? Marag pa-advance nila.
2: Di pa lupig ang Bayugan.
1: Basta-basta, ha? So, by the way, mga katropa, once again, programa nga Bullseye, atod kris mayong nga kabutoon mga katropa sa Yes to Health Incorporated. Maokini ang tinubdan sa mga produktong tiyona ay garantisado glahutay. Usanin ni mga katropa ang Visionix Plus Soap Gel Capsule. No? Visionix Plus Soap Gel Capsule, mga katropa, of course, nagtabang ato sa matag-usa, matag-individual, ganun ay problema sa mata. Ganun din ito ginagiyahan, no? Tagal ito guidance ang mga kaigsuunan na ito para at least dili masayang ba ang panahon o kwarta katropang Junji.
2: Oo, siyempre. Kaya hindi ito magpatakag inom.
1: Correct.
2: Kung di natumbok kung unsa gyoy diferensya.
1: Ang ato diri, wala may problema mag-inom-inom kaning Visionix pa sa gel capsule. Basta kung akabalo, kung matabag yun ang hinungdan. Okay, safety man eh.
2: Safety di man eh.
1: Ang ato ba lamang nga dili masayang imong
2: gasto,
1: kwarta
2: o
1: panahon. Mas nindot magud mga katrupa nga aware ka or kanabang hibaluta nga ang imog yung problema mata. Okay, gano'n man, the time imong gamiton si Visionix Plus mga katrupa kay para magud ni specialize mata. Igo, good.
2: Sintro, good gayo siya.
1: So, tumpak, good ang iyang paggamitan. No? So, by the way mga katrupa, buhato na to, matutag doktor, pakonsulta o na ta. Okay, kanang paghanap, no? Sa atong mata, mga katropa, dili kung mata ragyo diritso ang problema. Nagayong uban nga mga sakit nga mukomplikit nga to sa atong mata. Sa mapananglitan, kanang diabetes, mga katropa. No? So, kana, mas maayo magud na nga unahon pag cure ang imong diabetes.
2: Siyempre.
1: Mao na nga kumuyong gud ang doktor nga imong mata may daot. Tumar kita sa Visionix Plus of Gel Capsule. So diri ni mapalit mga katropa sa mga butika. O ka diri sa tunga Sibian, bisita kamo, nahimutan kami sa second floor Sugano Building. Purokwan, Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. At usap to laman doon mga katropa, at usap ka rin sa mayong kabubutoon sa Crop Gold Fertilizer. Ang Crop Gold Fertilizer usap mga katropa, nag-aabag sa ato mga farmers, mga magoma. Aron usap mga katropa, maapadaghan. No? Doon ay mayong kanabang resulta sa atong pagpananom. Okay, kinabayang mananom katropa nga, Junji. mag-exert ba itong effort?
2: Oo, dili lalim oh. Mag-kuan, time, panahon.
1: Effort, time.
2: Pastilan.
1: Niya karon og failure.
2: Lalim mo, ko failure pa yun.
1: Failure.
2: Stress pa yun ka.
1: Oo, oh, mura po tayo nga namista nga failure.
2: Oo.
1: Oh. Oh. Oh. So, mauna nga, mauna nga, siguro agyod. Okay, kapoy ba ya? Niya sayang nga tong gi kuan nga mga panahon og effort.
2: Mm-hmm.
1: No? Ang crop gold fertilizer mga gadropa mas maayo nga kini imong nga gamiton. Pakita sa mga agrostore mga gadropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Hi, good morning, good morning, good morning.
2: Good morning.
1: Live og lanog og kusog, madungog ang atong panag-uban mga gadropa una sa 91.3. Og 95.7 mga istasyonan sa XFM Agusan. Unya ang atong mga partner stations. Okay sa Metro FM Agusan. Okay sa may naka-online din ha, no?
2: Oo, sa Metro FM Agusan mga katropang pinagi ni katropang GJ Lagomez.
1: Oo, sa may Bayugan.
2: Sa may Bayugan City ha.
1: Sa may
2: pagpaminaw ninyong tanan di ha.
1: Oh, prosperidad, no?
2: Oo, isa prosperidad pinagi no sab ni katropang Karen Lozano og Dong Rodel Tixon. Mayong morning.
1: Good morning.
2: Good morning ha, good morning.
1: Oh, sa Metro FM San Franz.
2: Oy, pinagi ni katropang John Lee Kiamhot mayong buntag.
1: Alright, Metro FM San Metro FM Rosario.
2: Pinagi ni katropang Chel Montañez ug si Papa Franz
1: Diyo mayong sab, buntag. Okay, sa Metro FM Trinto.
2: Ay, pinagi ni katropang Attorney Risa Gutierrez mayong morning taga Trinto.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Niya, katong mga higala na ito, dihaan nga naminaw sa radyo, pwede mo magpaabot sa mensahe. Atong gigamit nga cellphone number mga katropa, 0919-793-1893. Niya, ang katong mga naka-Facebook karon, ala, bliha ang atong Facebook, XFM 91.3 o XFM 95.7.
0: Bullseye!
2: O niya, siyempre, magkakatropa, yung mukalimot, ha? Pag-follow, pag-share, pag-likes, o pag-comment, kaya atong tagaan o pagtagad, nga basahon ang inyong mga minsahi.
1: Ayan. So, anyway, okay, kumusta ang atong pamahaw diha?
2: Oy, oh, mga lauoy karon ang nindot.
1: Lauoy.
2: Mas nainit gani ang panahon, lauoy. Ayun yung moro mag-uwil-uwil kay pastilan.
1: Pero... Oh, bitaw. Kining, maayon lang yung mag-uwil ka, dili lang mintinon.
2: Di lang, oh, di lang i-maintain.
1: Oh, so, mas maayo yun ka ng mga gulay.
2: Kana mga nga na, yun
1: mo yun. Oh, niya, avoid sa mga uwil-uwil, no?
2: Hmm.
1: Okay, usan na siya nga maka... hatag problema sa itong panglawas.
2: Dino.
1: Good morning din sa itong mga bisita sa Agusan del Sur.
2: Good morning ha. Kumusta kayo dyan?
1: Lahat ng mga delegado, welcome, welcome, welcome in Agusan del Sur. Kumusta po kayo? Alam naman natin katropang Junji na libo-libong mga delegado na sa... probinsya na Agusan del Sur ngayon, no?
2: Oo, marami kasi dito sa San Francisco.
1: Hindi pa ba ubos yung Tagalog mo dyan?
2: Hindi pa.
1: Di
2: may
1: pa.
2: Natira pang kunti.
1: Ah, may pa.
2: Oo, oh, may natira pa.
1: May natira pang kunti.
2: Sabi ng gananina, ate, may lalagyan ka ba ng baril dyan?
1: Hindi, sabi na...
2: may lalagyan ka bang...
1: ate, may ano ka ba dyan? May container,
2: container
1: na lalagyan,
2: ng tubig? Tubig.
1: Ang sagot daw, sabi, oo, meron kaming baril. Yeah, may tangki pa nga. Imbes kay... imbes kay container, pangita, kasi lang tubig.
2: Basta kayo, nagkadaganda-ganda ko.
1: Mura maghino o gihulga na hinoon kay giingnan man nga, oh, may baril kami.
2: Basta kayo, nakadagandagan ang atleta.
1: Nakadagan, hinoon.
2: Oo, limang kagat na i-baril.
1: Baril at saka may tangki pa. Liman ka na. Kasi pagtuo. Nanganhimid rin kay...
2: magdula ka atleta. Dili kay maghira.
1: Ayaw! Kita mga katropa. Gidaan na nag
2: komedya
1: pero kana siya nga mga classic nga mga joke. Di gyud ka kabantay mga tropa.
2: Pastilan.
1: Usa gyud kang anyway, di man ta ang ato diriya sigurado man ta kasabot man ta kung si Barrel.
2: Kasabot, oh, tinuod na ay kasabot.
1: Pero Tagalog ka nga wa kasabot og
2: ganang mga
1: anyway, og Tagalog ka ni ang imong nasabdan sa Barrel nga ano,
2: kanang paputok lang. Oh, pusil.
1: Pusil. Makadagan gyud ka. Kita mga Bisaya, og inon tag Barrel.
2: Kabalo
1: ta. Tubig ba siya ginara?
2: Yeah, kabalo po ta. O, ang Tagalog mo kikistorya sa ito, o, mayroon siyang baril. Lahi na na. Pag mayroon ang Tagalog nga, mayroon akong baril dito. Lahi na na.
1: Wala nga, medyo lamang po ning.
2: Lamang-lamang ta Bisaya gamay.
1: Bisaya. Okay, itong Bisaya, pag pumunta tayo sa kini Manila, ang Bisaya ay biglang magta-Tagalog. Pero sila yung mga Tagalog ano pag dating dito sa atin Tagalog pa din. Pero tayo mga taga mga Bisaya mga tropa pagpunta natin sa airport pagpasok sa airport
2: Tagal.
1: Biglang nagtagalog na.
2: Tagalog.
1: Ang problema mga tropa nga dyan, Jay, pagpauwi na balik pa rin Tagalog na tayo. Para bang hindi na natatapos yung Tagalog natin.
2: Natoy taga Aminda taga Mindanao katropa gari ni adtog Manila nag-apply og trabaho niya karon ang amo kay gisugo man. Sugo sa amo nga papaliton og ice. O yelo. Oh di niingon na dito as tindahan nga ayo pabili ng ice. Di natingala ang kwansya nga anong ice?
1: Ice.
2: Anong ice?
1: Ice.
2: Kwansya nga yung andyan sa loob ng reef yung ganito kalaki. Iyang gigunitan yung bukton.
1: Gigunitan yung bukton.
2: Kwansya yung andyan sa loob ng niyang reef yung ganito kalaki. Di kwansya, ingon na kasabot ng katong Tagalog. Yung yellow. Hindi, yung puti.
1: Mga katropa, ato running komedya na bitaw na siya. Pero
2: komedya na mga katropa. Pero
1: sa mga
2: Makalingaw yun.
1: Sa mga maunay realidad. Balutang na inaminaw. May alam natin na marami sa ating mga kaibigan na nakikinig din ngayon.
2: Yes, meron.
1: Yan, yun talaga ang Bisaya natin, bantayanan.
2: Bantayanan ko
1: eh. Magkasalungat yung meaning ba?
2: Iba-iba.
1: But anyway, mamasanay din tayo sa ilang araw. Sa atin, walang problema. Kado pa nga, Junji.
2: Oo. Kasi may konti naman tayong tinataguan.
1: Ano?
2: May konti naman tayong tinataguan.
1: Tama naman yan. Well, anyway, ang problema dyan, pag kita ang kinakausap ng ating mga kaibigan from NCR, magkahirap-hirap. Yun ang sinabi mo, ang Barrel ay nagiging
2: na-misinterpret.
1: Okay lang sa atin, kasabot man tayo. Di ba? Bitaw mga katropa. No? So, happy mga katropa. Actually, nagsuri-suroy ko kagabi eh. Nagyoy kalainan.
2: Dako kalainan yun.
1: Limpyo, bibo.
2: Yeah. Nice. Ang suga yun po.
1: Ang suga.
2: Niya seguridad, mga
1: seguridad.
2: Police, presensya sa itong sundalo.
1: Naag
2: yun. No?
1: Maudang makaingon na lamang tanga.
2: Magpermintin na lang po.
1: Permintin na lang palaro.
2: Magpermintin na lang untan na po palaro.
1: Nindot. Para grabe ang preparasyon sa atong gobyerno sa Agusan del Sur.
2: Taghay naka-appreciate good
1: ka. LGO, participate good.
2: Taghay naka-appreciate sa gihimo sa nga preparasyon sa Agusan del Sur.
1: So, manang ang sige na tesgutan niya unya sa to pagbalik mga tropa. Alas 7:21 kay dunay feedback nga gani og mailhan tong bao-bao mga tropa.
2: Kanang gyud katropa pagkabuisit.
1: Kamo pud din ha.
2: Tinuod pud na oy.
1: Una-una anan ninyo mga tropa grabing panangkamot sa kining atong lugar mga tropa.
2: Dili lang mabulingan ba?
1: Kamo mga driver sayod man ko nga naningkamo target para gid mo kita pero kita, dapat mo sunod ta.
2: Unsay
1: nya dili na to i-take ang opportunity kay dako kayo ng supalpal.
2: Tinuod na lalimang ka Rosario to San Francisco 15 ang gipangayo. Unsa naman in town na nga kuang classes nga driver?
1: Mao ni atong balikan mga tropa no. O balik kita humaning atong nga pahinumdum sa Cebuan. Please stand by.
0: Bullseye.
3: X. X.
0: F. M.
3: X. XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Oy, par! Pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po't sukan ka niya ito sa iyang saat. Oy, wagay na to man!
6: Exciting!
7: Santo Plus Gold!
8: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
9: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
10: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung kutokotok. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, ha, panyo, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
9: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Mission next, daghan ang natabangan.
11: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
9: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo. Ang pakusog.
14: Turbo.
13: Ang pagdugay sa away.
14: Turbo.
13: Doble. Ang kalipay.
15: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag og kusog, o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: 7 Plus Herbal Soap.
20: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Pili na!
19: Santon Plus Herbal Soap. Santon.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung upan pang painkiller, walay epekto. Kahiradyan kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-18 ako rong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Kung sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
6: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kape.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape lang, di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, mag-inom ni Manny sa tablas kape mix. Sa may ginabati na
5: mo. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, oh, naulian.
6: So, kinig, palit gini mo.
5: Gipalit na
6: ko. Obay, upat ka box. Tulo ka box ng Santo Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tananoy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon po, no? Kaya ako nakayon mong ko.
4: Kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: اوكي بالك تما كتروبا دورك تاي على اوكي على شيتي باينتي نوي بينا ساتون غراسان wrong ita kininga bahin usa batut kinis mayong mga kabubutoon mga katrupa sa Santo Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santo Plus Gold Herbal Capsule mga katrupa mao kini ang nagtabang sa atong kalawasan aron mas mapalambo ang atong kahimsog at the same time mga katrupa maalibyuhan ang atong mga balatian. Usa ka food supplement nga nagatabang sa karaghanan nga hangtod karong panahon na mga katrupa ginagamit sa itong mga kaigsunan, no? Santo Plus Gold Herbal Capsule, mapalit kini nationwide sa mga butika sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o generika nationwide. Oga sa ato sa mga local pharmacies mga katrupa. Pangutan na naman, kadaghan man eh, naas mga butika ka doon siya ng dapit. Oga, there is sa itong Sibian. Good morning ato mga igala diya sa RDE Pharmacies.
1: Pharmacies sa may Talakugon. May pagpaminaw ninyo diha, taga pharmacia sa RDE Pharmacy. RDE Pharmacy.
0: Okay, ato produkto na po diha.
1: Oo, so mga talaga taga Talakugon, pwede na mo dili mo anig San Franz.
0: Okay. Ilayo ba yan?
1: May ngayon mag-vision na Premium D3, Santon Gold Coffee Mix. Diyan na mo sa RDA Pharmacy.
0: Correct. Bullseye! Okay. So, abante, ato sa itibayang atong mga kagisunan, mga suke, nga diyan na diri ah. Sa atong page, good morning, katropang, dire, kay mabasa na kayo, si katropang Grace Apolinaria Bebero.
1: Oy, good morning, katropang Grace.
0: Kamusta naman ka, katropang Grace, no? Matun pa niya nga, good morning, katropang Sir Ray, Sir John J. Always ko na minaw sa Bulusay, pero sa radio ra.
1: Radio ra. So, okay ang signal na to, karon.
0: Karon, naka-live daw siya. Naminaw siya sa radio. Nag-live siya, na radio pa, good?
1: Oo, radio, good. Kompleto. So, okay day ato ang signal karon diya katropang Grace Apolinaria Vivero.
0: Okay, signal, no?
1: Thank you kayo sa inyohang kanunan yung pag-monitor diha.
0: Sa mani, gikan una sa Express, gikan kuna sa Express Balita, hangtod sa Bulusay. Salamat katropang Grace Apolinaria Vivero. Yes, may bukak. Bayugan City.
1: Good morning. Good morning, taga bukak.
0: Good morning.
1: Sa mga nagpista po karon ha, mayong morning po, mayo po ninyo nga pagkaon-kaon karon nga mga panahon na.
0: Na ba?
1: Ay, mga nagpista gini
0: karon.
1: Sunod-sunod naman kung basta kay kinin.
0: Sunod na bito. Magandang umaga, Sir Jones, Sir Ray.
1: Oy.
0: Salamat na mga katrupa. Ha, si katrupang Didin Pataho.
1: Didin Pataho, salamat kayo ha, katrupang Didin.
0: Isa ito sa Dirigado.
1: Oo.
0: Magandang umaga din.
1: Magandang umaga, katrupang Didin.
0: Oo, thank you very much no, sa pakikinig, no? Katunang interview dito kahapon, Bisaya, dito taga Region 7.
1: Si Kuan Tomas
0: Pastor.
1: Pastor.
0: Napagkamalan mong isang
1: ako,
0: pastor.
1: Kaya kung gina ko spiritual leader.
0: Buti na lang, nakinurik tayo kita.
1: Astig lang. Pero grabe, na-appreciate yun niya.
0: Appreciate kayo.
1: Nag-iisa kakot sa kining Pampanga katropagari nga sa gikan pa sa 2021 niya nga isip usa ka coach sa kuan sa kining palaro. Ang dirigyo daw kuno sa Agusan del Sur ang nakita nga grabe gid kalupit
0: tingo
1: grabe malupit ang
0: super lupit pa
1: ang welcome sa amin.
0: Hindi basta-basta
1: lahat ng gamit libre.
0: Libre no?
1: Sasakyan libre.
0: Oy, sasakyan.
1: Dito daw kuno mga bawasan naman sila mga allowance nila dito kay ang plate eh. Pero dire grabe kung gusto kag may dako daw kuno nga bus
0: na
1: apoy gagmay nga mo ihatod mo sa kato mga area ba kato mga venue na nga na bayang nahimo dire katropa gari ang gihakot kato mga metro shuttle dagko mo toy pundo to siya na apoy gagmay nga mo na dito imo
0: gamit
1: sa kuan nga na ang nahitabo dire
0: basta
1: so kuan na plaster gyud pagayo
0: Tiwasin natin, tiwasin.
1: Oh, tiwasin.
0: Yung mga critics natin.
1: Sige,
0: tiwasin natin, ha?
1: Tiwasin sa namin.
0: At saka, magandang umaga. Good morning, katropang Gloria Malala Apilo.
1: Apilo, good morning.
0: Ingon siya, good morning, katropang John J. Katropang Ray.
1: Oy.
0: Always siya na minaw, dias may Bayugan City. Good morning, thank you so much, katropang Gloria.
1: Gloria Malala Apilo, ha?
0: Si yes. Puting Manok,
1: Puting
0: no?
1: Puting Manok, oy.
0: Nakikinig pala.
1: Kumusta naman ka, Puting Manok? Pwede na ba yung gwapuha din ni imo ang profile sa Puting Manok?
0: Puting Manok, ha?
1: Kumusta man? Mo siguro ni Moha. Morag gining warag white general ni.
0: Sige. Di sa may alegria ni, no?
1: Oo, alegria. Niya si Tatay Talisik po diha. Nagbuhi po ding manok.
0: Nagbuhi
1: lang ka. Di lang siya kakita sa tuwang live. Pero sige yun ding paminaw.
0: Tatay Talisik, ha?
1: Tatay Talisik, ha? Di sa may alegria.
0: Good morning ni mo diha.
1: Parehas ni silingan ni sila ni Puting Manok po.
0: Silingan.
1: Manokan po ni. Manokan man yung alegria po.
0: Good morning, katropang GJL Agumes.
1: Good morning, diha, ha?
0: Good morning mga sir. Shout out sa akong pares o papa nga naminaw while nangapis. Salamat mga sir.
1: God bless. Mga Hernan family, that's my family. Pinagalaan.
0: Pinagalaan, no? Good morning.
1: Good morning diha ninyo, ha?
0: Thank you so much.
1: Good morning, good morning.
0: Good morning also, katropang Wilma Joaquin, ha? Good morning.
1: Salamat
0: si kagawad katropang Jeremias Buralde, ha?
1: Uy!
0: Si
1: mayong pagpaminaw, ha?
0: Si Mami Rasol diha.
1: Siyempre si Mami Rasol. Dili na ito kalimutan.
0: Ingon siya nga, good morning mga katropang si Ray o si Junzi. Medyo alingiing ang panahon.
1: Lagi.
0: Amping lang ang tanan. Salamat mga katropa. Alingiing gudwad, no? Naglaba po si Mami Rasol ron?
1: Naglaba.
0: Wa, siguro. Nagluto.
1: Luto. Kamarong kung kinikura sa ating pamahaw, magyun.
0: Pamahaw man ron.
1: Masig na isisyon si Gagawan.
0: Correct.
1: So, pinahanglan na si Mami Rasol mag-ready yun.
0: Mag-ready.
1: Unya, katupong iyahang mga kababayan po diha sa may San Lorenzo.
0: San Lorenzo. San Martin.
1: San Martin.
0: Si katupang Arlen.
1: Arlen, ha? Di sa San Martin, ha?
0: Minaw.
1: Mayang papaminaw.
0: Minaw, kuno siya.
1: Sige daw silang pangatawa dito.
0: Di basta-basta sila si
1: katupang. Na sa pista kay niingon mga mamista media katropang wad mamista media natawa sila kay niingon pud sila nga na parehas gyud ta ni mamista hype
0: leban kay mamista gyud ta kay
1: mamista.
0: Og dili mamista matang giingon nga failure
1: madaot to madaot pud ilang giloto
0: madaot
1: dili makaon.
0: Kay daghan na ba yung mga magyani kay naas kagawan kay guwapo si kagawan moral day failure gyud ta.
1: Mura taan ni nagbasak gihapon nga nagian og baha. Failure gihapon.
0: Sa alegria failure man ta.
1: Failure man sa alegria.
0: Sa hubang.
1: Sa hubang wala na kay
0: wala naman, naman si naman si kagawad Moralde.
1: Moralde.
0: Wala ra na failure sa hubang.
1: Kay og ato tong giasahan tong isa. Wala.
0: Failure. Diya pa si katrupang AJ Lorente.
1: Oy, katropang AJ.
0: Oy,
1: good morning.
0: Si katropang Eleonor Caniete. Si katropang Eleonor Caniete di apa Katropang General Asiomar, ingon si katropang Eleonor Caniete nga always good siya na minaw di sa may bukak.
1: Oy, taga bukak, ha?
0: Taga bukak, no? Thank you so much, sa katropang Eleonor.
1: Pista man sa ila tong Sabado. Tung
0: Sabado?
1: Pista sa ila tong Sabado. Sunod naman sila sa Marcelina.
0: Dito ilan ni Kagawad Loy?
1: Loy, dito.
0: Di basta-basta.
1: Dito. Nakakuha dito.
0: Hala, happy fiesta and belated. Good morning, mga sir. Shout out sa akong pares o papa, si katropang GJL.
1: Niya si Ginaline Arcio Amaro, ha? Mayong morning ni mo, katropang Ginaline Arcio Amaro.
0: Si katropang AJ, di apo do? Katropang AJ, good morning, katropang Sir Judges. Sir Ray, sa tanang naminaw sa XFM, ang sikat nga FM sa tibuok Pilipinas, di basta-basta.
1: Thank you kayo katropang Kwan.
0: Nagkakapi nagikuno siya.
1: Oo.
0: Nagtanaw na po sa line.
1: Hindi po ipangapi karon kay Bugnaw pag kayo katropang Ray.
0: Ingon siya nga klaro kayo ang kagwapo ni Sir Junji. Idol yung kaanin niya katropang Junji. Wata ka sayod karon karong panahon na nag eyeglass na po na
1: basta kay
0: idol man ka.
1: Motuman lang yung kasako ang mga proseso sa pagpahami sa naong. Pagpahayag. Sayon ra gyud.
0: Sayon ra.
1: Buntag unto hapon ra gyud diskarte niya sa inom og kape.
0: Dili gyud layo.
1: Dili gyud layo.
0: Mao na diha ka tropa nga AJ. Lamina ka standbag.
1: Okay, siyempre, kining giinom nato with gluten collagen good ni.
0: Normal.
1: Bisa pag stress ka nig mag-inom ka ni mawala ang kunot sa agtang.
0: Ba, siyempre.
1: Kay pabataon man ka unya imong panit nini. Ipahamis gyud. Hamis ni ipahayag.
0: Ato sang i-shout out po diri sa text line, no? The cellphone, di mga nag-text diri. Idol is Ray and Sir Junji. Good morning.
1: Oy, good morning.
0: I love you.
1: Oy! Astilan.
0: Gika ni ni katropang ni Lima Puti.
1: Katropang ni Lima Puti.
0: Mamaor sila Mario ba? Mga I love you all, no?
1: I love you all ni. Mga mapinanggaon og mga mahigugmaon ni sila.
0: Unya, drum ang Tagalog katropa.
1: Oy, drum.
0: Drum. Ay,
1: drum. Ay.
0: Dili barrel.
1: Dili barrel drum.
0: Kay drum ang Tagalog. Yun ang asabi
1: may
0: natin.
1: May drum ba kayo dyan? Yung lalagyan sa tubig?
0: Sa atin yung drum. Magkukumbag-dram-dram lang tayo.
1: Banda, Nara sa Agusan Mars, kanang Agusan Mars nga banda. Nara na makuha na ito.
0: Magdram-dram tayo.
1: Grabe.
0: Ay, okay na daw signal, na?
1: Okay kayo. Thank you.
0: Salamat katropang yun, ha, for... always monitoring sa atong signal. Sige, iba ito si Katropang Yuan, ha? Ito pa din si ano? Hi, Katropa, John and Ray. Good morning sa inyong duha. Ako di ay si Jolina Turalba.
1: Turalba?
0: Paco Mios.
1: Uy!
0: Always present ko kanunay sa inyong programa gahapon. Aw! Nakayong kong kayo mag-drama na ni.
1: Kayong mag-drama na ni. Hinto ko namin. Dili pa di ay ni.
0: Greetings ni.
1: Nagbasa pa di ay tani.
0: Nakaingon mag-uko katrumang Julina o kanang nagbasa na ko og drama. Nakalimot kong mga shout-out mo rin, no? Ato ipadayon. Gahapon, wala mabasa. Uy, wala ba na yung gahapon?
1: Wala, nabasa. Nabasa. Uy, si Mao. Ikaw ba'y dilibasahon nga? Pinangga kay ka na mo, taga-speed. Diba taga sa mga taga-speed
0: niya? Palangga.
1: Pinangga kay na mo na. Pwede
0: ang problema ni katrumang nga, John Jay, og mag-text siya, wala matunong sa mga greetings. Kana, hindi mabasa.
1: Pasa na karong mag-text yan. Humana ang program.
0: Wala
1: di
0: na.
1: Hindi siya mabasa. Pero mintas mga katropa nga na mag-message mo, bisang paog, nagsugod na may komentaryo, madalikyatan yun na mo.
0: Correct. Gahapon, wala mabasa ang akong mga text message. Hinautunta nga mabasa na ninyo karon akong text. Pa-shout out ko sa tanang nangapi karon sa Santon Plus Gold. Ayan. Niya, kami humana. O pa-shout out po ko sa akong dalaga nga naghikay pamahaw. Happy tarban ni Muskuli ang dalaga sa katong sa to. Stewardess, no?
1: Grabe na nga, no?
0: Shout out po na ko si Chris Turalba, James Sinampay. Gikan ni katropang Julina Turalba Paco Mio. Nanay Future. Stewardess ang aspitya po hon. Di basta-basta katropang Julina, no? So, dool raman po ng butuan.
1: Pila raman po na diha.
0: Inigtugdang sa aeroplano.
1: Pwede na niya dito magtanaw sa ito ang live mo at ugbayo kaning Manila.
0: Nya, may buntag usap katropang Day Chavez. Always watching Bullseye. Salamat sa Ginoo. Gitagaan ta kanunay og maayong panahon. Stay safe, always God bless. From Alegria, katropang Dai Chavez. Mga katropa, alas 7:42 na po. Murat-hurat yun itong greetings, no? Sige. Mo-break ko na ito, mga katropa. Then, pag makomplete

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal
6: Island.
5: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
6: Ako na-assign sa field.
5: Ang akong trabaho, hago kayo.
6: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
5: copy daw nga
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ya camera kong trabaho,
6: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako,
6: tulog kaadlaw na akong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
6: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
5: nawala sa
6: busa. Epektibo din yung
5: copy day,
6: yung Premium D3 Coffee Mix.
5: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, sa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo ba nak? Hala, paim nang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulat. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po.

0: Pero pag tumar na akong Sista Pain, grabe, epektibo kayong Sista Pain.
1: Sista Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
2: Uy, apo, monkeypox mana.
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
2: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, balang.
2: Magsanton, vitamin C.
4: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: tanke. Ala 7:40 no ibi mga katrupa.
1: Bullseye.
0: Oras hatun sab kini mga katrupa sa premium D3 soft gel capsule. Premium D3 soft gel capsule mga katrupa mo ni usas maghatag og tabang alang sa pagpalig-on sa tong kalawasan. Basta lawas gani galuya mga katrupa. Walay pinakamaayo niya na. Gawa sa lamang nini nga premium D3 usa ka soft gel capsule. Doon ay presensya nini mga katrupa sa BCO Moringa Oil, no? Mauna nga nindot yun kini nga premium D3 soft gel capsule. Kapalit sa mga butika.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, good morning kang Christian Yat Gulay.
2: Gulay. Bayong morning.
0: Good morning ni Ma Boy. Thank you so much.
2: Good morning, bro.
0: Di apon si katropang Alfred Balcruz sa Lukias. Good morning ni mo katropang Alfred.
2: Mayong pagpaminaw, ha?
0: Iyon siya nga, good morning mga katropa. Naminaw ko sa inyong programa daily. Daily ko din siya daily. Naminaw di ay?
2: Oo, pag daily. Siyempre. May tabo nga kada semana.
0: Atong itimbaya ka nun. Daily may naminaw
2: daily di ay? Man. Sige.
0: Di lang daily.
2: Oy.
0: Mag-greet sa inyo online. Mama. Gikan sa Puroksinko, Pisaan. Ato na yung silingan din eh.
2: Oy, taga Pisaan eh. Good morning.
0: Puroksinko. Ito na sa Babaw. Babaw ni. Okay, uno matadri ah.
2: Good morning ha, taga Pisaan.
0: Salamat kay Trupang Ilfred ha.
2: Sa kuan ni sila, Aper.
0: Aper.
2: Aper, Pisaan.
0: Minaw sila di ay, no?
2: Good morning diha ha.
0: Thank you so much sa Lukias family. Kisa pa diha, kisa pa. Hurot na ba? Kisa man eh. Dia daghan ka trupang Chel Cebu. Ay, katropang Muntanis sa manamali kay na.
2: Sige no.
0: Si katropang Miralin Gabayan.
2: Good morning.
0: Si katropang Carmelo Labastero. Good morning nimo katropa. Nakakuana. Katong ni agi nakalaag na gyud si katropang Carmelo, no? Nagdungan-dungan sila si katropang Bronx sa tong panahon.
2: Bing ilahang ko ano.
0: Basta-basta.
2: Siyempre.
0: Lamian mo rin itong money ni katropang Limusnero.
2: Perting lamia halang-halang.
0: Naipinanitan.
2: Kuyaw kayo, oy.
0: Pero maulagi na. Iyan man pong gihurot ang puno og bilin. Na. Hurot na ng negosyo.
2: Mao gani.
0: Gihurot magbilin. Pasta lang paita.
2: Siyempre, pero...
0: Salamat yung tato kay naaday mga classes money nga nilutuan ng lami.
2: Lailahi ang kuano, lailahi ang istaday sa...
0: Apat kung asa nga mga tindahan ng iyang gini-delibira, no?
2: Lami kayo. Kay bisag ka ng maugmaana, pero kung ang Japon ba ka ng dilihupas ba? Dilihupas.
0: Nangita gani ko sa mga tindahan nga iyang gini-delibiran kung asa napitan ni kay lahi magtimpa sa uban.
2: Lahi raya ha.
0: Lahi ang iya ha.
2: Indot pagkatira yun iya.
0: Magsaba ka katropang Carmelo kung asa niya mga tindahan.
2: Kaya dito na muna tuoron.
0: Amo ng tuoron. Lama kayo bang tindahan nga na maligya pag lahi man ng ila.
2: Kuan kayo.
0: Mga mani katropa ba? Mga mani. Negosyantis katropang Carmelo mani. Niya ang iyang mani. Lamiag pagkaluto. Nahala.
2: Sige ha.
0: Hala, 7:53 mga katropa. Og naminaw manggaling ang atong mga
2: driver sweet lover.
0: Igala na tunhiya nga mga driver sweet lover. Kanang mas maayo siguro nga ipatigbabaw na to ang atong pagka friendly sa atong mga
2: namang
0: bisita.
2: Bisag magkagipit-gipit pero dili pod nato palabian.
0: Naman tayo may tricks na nagdapang
2: ganyan. Natay ginasunod aning.
0: Naay ginasunod kong pila. And I know, ang katong mga nasa maybe association na naabisuhan na gano'n sila nga kung mahimo unsaon pag-accommodate na to kay transport sector mana. Unsaon na to pag-accommodate sa mga mamahimo na to nga pasahero. Niya, panahon sa kining palarong pambansa, normal, ako mo dito sakto.
2: Oo, dili kay atong abusaran.
0: Naay gihatag actually nga mga plitihan na sakto.
2: Kana, mo na siya.
0: Mga katropa, special event ni. Dili ni pareha ka ng dayuhunon bitaw pareha Siargao.
2: Oh, pasana.
0: Bisan gani siguro pareha tag Siargao pero kanunay gipainumduman nga unsay
2: nagyapoy minimum.
0: Unsay minimum, minimum.
2: Minimum siya.
0: Dili abusuhan.
2: Oo.
0: Oh, kay normal na may balaudan na nga ginasunod. Now, diri sa ato mga katrupa, mauni ang angay batunan. No, kay doon na naman yung gawas karon sa
2: nanay nagreklamo.
0: Facebook mga katrupa nga nagreklamo.
2: Oo.
0: Nga
2: dago.
0: Ang bao-bao kuno gikan Rosario ba to?
2: Oo, gikan Rosario niya paingon diri sa San Francisco niya. Oh. Sakay ang tulo ka atleta.
0: Oo. Oh.
2: Imbis kay
0: nagtuo sila nga 500.
2: Oh, 500 ra ang.
0: Okay na to.
2: Okay na.
0: Pero sobra-sobra na ba 'yung 500 kadto Rosario to?
2: 500 sobra eh.
0: Nahulog na may noon gipang suktan ko na sila.
2: Oh, tag 500 kada isa.
0: 500 kada usa.
2: Oh. Bullseye. Bullseye. Gagor gyud na nga driver.
0: Dako
2: kayo. Og naminaw magaling ang drivera karon na ambot
0: na. Gipamonitor actually sa pagkakaron kung gani og naay makasumbong kung kinsa ni nga bao-bao driver mga katrupa.
2: Pwede mo.
0: Pwede naman mo mo-text.
2: Mo-text,
0: bisa dire sa amo.
2: Pwede, dire sa amo. Sekreto mo. Ipasalig na mo nga kamo nga nagsumbong. Dili mo makuhan. Dili mo maipiktuhan.
0: Okay, pangita na ni sa kining ato mga otoridad, especially si Vice Mayor gani Jing Pulbira nag-postpon siya.
2: Nag-postpon siya. Gig-monitor na ni karon.
0: Kung mahimo, kinsay maka...
2: Makatugaan, makatugaan nga sekreto lang. Sekreto lang nga mauna siya nga driver. Mauning sika, mauning nga bao-bao og isakyan.
0: Pangit kayo paminaw na kuli. Lain,
2: guba ang imahe, oy.
0: Nga, dunay maayong paningkamot, pinansyal, effort, ang probinsya unya.
2: Maguba ra ba?
0: Maguba ra sa maana, nga untana, gipasabot naman daan nga duyugan na to ni nga kay gayunan kay mga bisita man ni sila. Bisan pag dili na bisita kay Drupang Junji,
2: dili gyud ka
0: na magud tay minimum fare na.
2: Dili gyud ka pwede nimo na nga pangayuan nimo na niya na kadako pastilan.
0: Laliman ka na Rosario to
2: San Francisco.
0: San Francisco 1,500.
2: Bisan pa og 30 ba? Dili ka abot 500. Trinto isa lang katao. Naliman ka na niya, buntag pa yun. Dili pa yun gabi eh. Gawa siguro, og nagsabot yung gipakyaw yun.
0: Pakyaw na, gabi na.
2: Oo, gabi na. Buntag.
0: Walay na himo in town ang mga Tagalog.
2: Oh, okay. Siyempre, maumay lagi ang gidiman sa driver.
0: Maumay gid. Pagtuo nila ito, kapang Junji, 500 okay 500, na to?
2: 500, oo.
0: Kaya, bisan siguro, unsa ano magkwenta, 500. Actually, manakayan ka 500. Arang layuan na.
2: Dako, pastil lang taas na kayo ng dagana.
0: Butuan, 500 ay.
2: Oo.
0: Dere, San Francisco, 500 ay pliti.
2: Di ay.
0: Dili ay. O ni Arusari to San Francisco.
2: Na, limang kag
0: 1,500.
2: Limang kag bayugan o kapila biya kung magsakay basa. Bayugan o buwan katag 65, 55 ragani. O niya, kanto hinoon, tulo ka buhok kag Rosario.
0: Bisan pag maingon ta nga sige. Kuan man mo kana special kuan man mo. Bali sitting na lang ta back and forth.
2: Oh, para sana. Oo.
0: Unya, 500 man to.
2: Bisag tagailang kunin yung 250.
0: 250.
2: Oh, murag arang-arang na gamay.
0: Oh.
2: Oh, bisag tagailang kunin yung 250 or buta na to og 200. 200 lang. Sige, 200 mo, okay ra sa inyo ha. So kana okay na. Walay reklamo na ana.
0: Nganong gihimo ni actually katrupang Junji sa probinsya? Nga maski ang mga gikinahanglan nga mga butang nga mahalon unsay pananglitan mga katrupa kanang mahalon man ang mga gipanggamit sa mga accommodation, parehan air condition.
2: Dili na ba?
0: Pero kana party gipalitan sila og kanang mga saktong tuluganan. Kay para gyud ang mga bisita, mao na gyud sa balay gyud nato mga katrupa.
2: Dili na makagasto.
0: Di ba og ni nay bisita nato sa balay? Ato mo gyud ati manon.
2: Ati manon o dili kay nay bisita kini nato bisita na nagitay
0: mat. Nay bisita ato pay muslan.
2: Nanay mo palit og bugas.
0: Oh, dili. Dili oy. Ang ato gyud thinking ana.
2: Ato
0: ati manon.
2: Ati manon mao gyud na okay. Siya.
0: Mao man natong kalipay.
2: Parang saraman na ni anha.
0: Mapunis sa
2: bisita gani.
0: Mapunis sa Agusan del Sur. Nga sa tibuok Pilipinas, mga katrupa, padula ni siya, Pero gipaning kamutan sa Agusan del Sur nga dunay good impression.
2: Oo, kana katabang makauli nga yeah. Happy.
0: Oo, nya giisip siya nga daw sama sa bisita sa usa ka panimalay.
2: Mhm.
0: Nya karon, ganahan ka nga makadungog ka nya ikaw may naning kamot.
2: Grabe na kabilar-bilar pila ka milyon ang na-damage nga kwarta unya. Sipyat lang sa usa ka tawo kay mora bagyo din ni ano mora realidad ra bagyo ni karon ka tropa bisan palagi 100 lagi kabok imong gihimo o 99
0: awo
2: 99 ka maayo imong gihimo masipyat
0: matabunan sa usa lamang
2: ikaw 100 wala na
0: oh
2: tunaw gyud
0: naliman ka rosaryo lagi 1500 ang gipangayo
1: Bullseye.
2: Basta kining
0: bao-bao da bao-bao
2: bao-bao kining ribira o kining iyang gisakyan basta mahibaw-an ni ay na lang yun pagdahom o makapadayon pa ka sa imuhang kin panginabuhi
0: mao
2: impound yun kalargo ani kini imuhang gihimo
1: Bullseye.
2: Bullseye. Mao to'y giingon sa ato ang mga opisyal nga ipapangita yun
0: nganong mga jodin taon nga ato bang yung himuon nga magburaho ta?
2: Oo.
1: Bullseye!
0: Nga, may ilan na siguro mga katrupa o ganabang justified na siya nga pangayuan na to, susama niya na. Ganabang, sa may mga justified nga, huna-huna na to, nga okay siguro okay, kay Prena, gabiing dako na ba? Nga, wala gilaing biyahe.
2: Wala gilaing na ba?
0: Nga, ikaw driver, normal ang imong seguridad diha. So, sabot na lang tadaan. No, musugal ko,
2: okay ra.
0: Ihatod ta ka, provided ka mao ni Britihan.
2: Mao ni presyon ato.
0: Deal or no deal.
2: O para, dili po hugan. Sige, inigbalik raban ako. Wala na pasahero. Pasahero.
0: Oh. Pero, sama anak mga kadrupa, nga gipangayuan ni mo individually.
2: Oo, limang ka na tag-500 ka.
0: Tag-500 pesos. Kaya ang unang sabot, nagtuo daw sila. Kini mga nanakay nga, okay na itong 500.
2: Oo.
0: Tulo sila. Kaya tuluman. Tuluman kadrupa ang Junji. Sus, kaya pagsukot ka na usa kay 500 man eh.
2: Basti lang kapanulay anong Rivera eh.
0: Ay, may buntag. Katrupang ading gradiros na pangar, ma'am. Oh, uy, lapas man tadi ay katrupang Junji, ha? So, mga katrupa, alas 8:02 naman di ay. So, mubalik lagi hapon mi mga katrupa. Humaning panamdam, standby.
1: Bullseye! Bullseye! X-F-M X-F-M
3: Saman? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
4: Di ko under the saya eh. Mga kagbalo akong asawa. Bago na ako itong gikasaban. Gusto ko magkunya nga mamalansa. Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
3: Under the saya gani. Eh, kumindi siya isuguon.
5: Exciting! The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 Food Supplement.